0: Rehabilitation Services paagi sa Physical Rehabilitation Center sang syudad. Paagi sini nga mga programa padayon nga ginapasanyog sang Iloilo City Government ang paghatag sang accessible, responsive ka makatawhanon nga serbisyo para sa kayuhan sang tagsaka Ilonggo.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Super Fiber tiluyang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
0: Pagkaradyo man sa mga tab para matinaton kung nagalain ang imo sini nga pamatsag kadto ka sa doktor pat check up kana ba si kun may ara ikaw sa mga underlying condition sa imo sini nga lawas kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy libre ang check up, wala ka bayran bisan pisos ang ibayad mo lang kay doc. Thank you lang kag smart gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy aras na sa Banwas Istansya, Sudan sa Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras, mga karadyuman. Ang oras sa Pilipinas, alas 8:02 ang aga.
1: RMN News Entertainment. RMN News Sports.
0: Madinalagon nga nagkadala pa uli isang apat kabulawan nga medalya ang Philippine Boxing Team gikan sa duha ka torneo sa Serbia kag sa Netherlands sa Belgrade Winner Tournament sa Serbia. Sanday Clark Visira sa men sa 50 kilograms kag Risa Pasuit sa women's 57 kilograms ang nagdominar sa ilatag sa kadibisyon. Sa Eindhoven Box Cup naman sa Netherlands, liwat ka nagkampiyon si Visera samtang kinsiliuhan ni Carlo Paalam ay kaapat nga gold medal sa men sa 55 kilograms division. Suno sa pamunuan sa Association of Boxing Alliances sa the Philippines sa Kunaba na magluwas sa mga medalya, labing importante ang ipakita nga determinasyon kapag kasampaton sa mga atleta nga maayong nga sinyalis para sa pagpanghanap sa team sa nagahilapit nga Asian Games.
2: Ang balita sinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, hindi magkabala ka inan element all muna. Yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito Eric. Boss, patilawa man kita abis ang grasya. Sa mga tapalamati natin, mag-nansel element all, ibutan mo sa palad mo. Iba news mo sa parakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka papagututong sa lamong kamen M3 Extract ikatatlo. May balanyos ka na, ikulon ka pa ang pambansang balanyos sa Mailong. Wala na sa iban. Mga garadyuman, mag-nansel element all na kita.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginpanginwala ni Aya Arceta sang P-pop girl group nga Beanie nga may relasyon sila sang aktor nga si Kyle Ichari ini matapos sila masiplatan nga magkaupod sa isa ka biyahe. Sa video nga ginpakigbayan sang isa ka TikTok user, makita sa day Beanie Aya kag Kyle sa Mactan Cebu International Airport sa diin nagalakat ang performer kasunod ang aktor. Lakat pa lang na po sa idol. Sa comment section sang TikTok video, ginpayag ni Aya nga mag-abyan lang sila ni Kyle kag lunsay sila Cebu. Ano? Gani, wala inisang Malaysia. Una nga na-link si Aya sa Philippine Basketball Association o kon PBA player. Kag, bisan nga wala man sang kumpirmasyon o kon pagpanginwala, gikan sa ilang nga duha.
0: Yung boss sa inyo, ano yung mga mga kilala?
2: Hindi yan ang kilala, kila Inaya. Sinong bias mo sa Bini?
0: Ang but, ah. Huwag ko ako, mga binibini na yun.
2: Ang bias ko sa Bini, si Mika.
0: Ay na yung mga binibini.
2: Ano mo yun na balanaw? Prince of Hyperlocal.
0: Radyo man mas mga mangita pa kita iya. Ang aton niya pang local lang kita pero amo nang ginapangita sa tawo.
2: Correct.
0: Ang ilaya mga ano mga international shows para ano sino makabati isang kanta nyo to mga iban man nga tawo? Pero kay hindi man nila kay intindi kay puro Tagalog man ang ginakanta nyo.
2: Sige lang may kausap man sila basi pare sa
0: local lang imags.
2: Local.
0: Ho. Local yang
2: aton. Grassroots level.
0: Dapat amo na. Ay, puro lang ka mo, Bini.
2: Tikon may ang pahanon ka, Boss Idol, subong nga aga nga ihalad para sa San Antonio Spurs, ano ina? Kuha ka guro sa imo nga soundtracks.
0: Madaog naman lang ang kwan mo, ang San Antonio mo.
2: Gapati ka, Gini. Madaog sila subong.
0: Ako gapati ko. 101%.
2: Aba?
0: Pati ko yan. Ako ya, pati halang ko bala radyo man, Mang, sige na muna muna sa nagpati sa akon nga tumbabo. Mga radyo man, sa matang palamati nato, di ko anay magkanta.
2: Reserve
0: lang nato ini. Kay ang aton nga mga sports commentators and sports analysts.
2: Ari na.
0: Huya man kita nga lamunon tang ilas ring oras. Mati kamo ha sa aton sining coverage sa Dugay-Dugay. Kay diri nyo mabatian ang mga analysis, ang pinaka the best yung magsang analysis mo.
2: Uh-oh.
0: Sa mga sports na puro pareho man na. Pero ang analysis kag ang pag-predict sang hampang
2: sa mga trained,
0: sa mga grabe ni sila. Yeah, grabe ni sila. Why na ni sila nagkuha sa mga analyst naton sa sports ng mga coach? Why na kayang-kaya na nila? Tibantayan tani dugay-dugay rajuman man sa mga tapalamati naton subong aga sa mga suki naton mga karajuman tamyawaan ng ato makasimanwa rajuman man
2: mayad ayon yeah. Nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito inday magi dya ang inyo kasimanwa nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan para kay ninyo dya Nance Liniment Oil pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangha plus herbal Nance Liniment Oil maayos arthritis rheuma varicose palamuypoy naipit ka na paralisar ng mga kaugatan kag para nga indi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil kay may sangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Mga karadyo man, sa mga tapalamati natin subong aaga, ini magkalupat kon ang kape natin nga imnon, Vita D Plus Coffee Mix na, amo ining kape nga may Reese Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, ganay manamit mahumot kag saburoso, bisan gabi mabugtaw ka kay makape ka. Nanam-nanam, Choy. Gani sa mga tapalamati natin, mag-inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Suliton ko ha, amo ini ang nag-isahanon nga kape nga may Vitamin D3 200 ayo. Vita D Plus Coffee Mix, mga galadjuman. And kung gusto nyo mabakal sang gamit pangumag, kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan Saharo malapit sa Meseres Terminal. Silang exclusive distributor sang Kubota Philippines sa Bilog nga Panay Island. Gani mga galadjuman, sa mga tapalamati natin, ano pang ginahulat ninyo, kadto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Kung makabakal ka mo, minimum 3,000 pesos, may coupon ka. Ang coupon ngayon na, bunutun ta sa December 5. Kung mabunutan lang ang grand prize nato, nabi nyo, ano? Wow! Isa ka kubuta traktor nga lapit isa ka milyon ang bili tax-free. Bisan piso, suway ka bayra. Yan isa mga suki nato, kanto na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kasi si Mr. John Erland Podadera. Radyoman Mags, anong imo pang minsahe sa aton mga kasimanwa?
2: Boss Idol, ginatamyo ko lang anay before that si okay. Casey Dadivas kay ang comment niya Boss Idol ginapabaloyag it sa imo ngang iya nga sudan tambo nga may okra kag tugabang kag may lokon nga may gata kag may ginamos
3: aragay
2: grabe ba sa maulalon so, ni Chempo
3: aragay
0: paborito ko gina Max
2: nami gina iya
0: paborito ko gina iya grabe
2: in. Anyway more pagid nga pagkaon sa Anli Paluto and Suba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dara sa may Biton Haro kag sa Pasig City adlaw-adlaw nga may Anli Paluto and Suba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant magasugod ini sa June 6 2026 sa Biton Haro kag sa June 12 naman sa Pasig City para sa gusto nga maka-avail sang 10% discount ihambal lang sa RMN Iloilo na batian o kung naibaluan ang promo para sa 10% na diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafoods Grill and Restaurant sa Biton Haro and Pasig City. Para nga makapareserve sa Biton Branch, i-contact lang ang numero 0927-8477-110 kag sa Pasig City Branch 0968-1464-675. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant.
0: Ginatam yo naton gali si si Sir Jairos o Jairos, good morning sir. Kag subo man kay Boss Rexy Balayo nagapamatigid mga staff ini ni Kong Buboy ni Congresswoman Binky Tubas. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Tandaan niyo ha, 8:30 mga karadyo man, dapat ang radyo niyo ara na nalansang na sa 774 kag sa Facebook Live karon upod naton ang aton nga mga hangkilan. Indi mabangbang, indi maasi-asi, indi maat-at nga mga
2: ano mga indi
0: sa mga indi nga mga commentators sa NBA finals diri sa RMN. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ta sinigalitro ha?
1: Carl, palihog gani sang chicken inasal?
2: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
3: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
0: Hey, naaway di galap utsa. Kon nang San Miguel litro? Uy, share nyo man ay.
4: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa San Miguel litro kan anay kag sinadya. San Miguel litro. Share sa kanamit.
0: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
3: Carl, di ina si Carl.
4: Drink responsibly. San Miguel litro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
8: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
9: Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
7: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo. Malang-malang, ang Eyeberry, hindi ka mo.

0: Ang aplema, afford pa.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: 11 Standard Time, 22 minuto sa kaligad sa Tacna, sininga alas sa 8. Welcome na sa nanaton mga kauturan. It's NBA Finals time. Upod sa gyapon mga kabiyanan ng inyo sininga mga NBA coverage team, ang walang kakupas-kupas. The only tandem diri karon sa Iloilo City nga may ara sang ikasarang nga i-cover live sa inyo sang insakto, mapino, kag siyempre entertaining nga NBA Finals coverage. Upod ko, ang mga kabiyanan, ang pinakasikat nga anchorman kag sports analyst diri karon sa Western Visayas, standing 6'6", including the hat, Radyo Man Regan Arlos.
3: Patyan nyo ang inyo sining mga telebisyon. Pamati sa radyo. And kung nagalantaw ka mo sa internet, lantaw ka mo sa DYRI RMN Iloilo kay makita ninyo ang atong sining coverage nga wala sang tupong. Pilit nga tupungan, pero hindi matupungan. Maing kaupod naton mga garadyoman, ang atong sining master sa kahanginan, ang kilabot sa mga kababayanan, Radyo Man Don Dolido.
2: Thank you so much sa Radyo Man Regan Arlos. Bauti amo ning ginasiling naton sa aton mga kauturan. NBA Finals, New York Knicks versus San Antonio Spurs. Sino karon ang ginalantaw mo diri, Radyo Man Regan, nga posible magdaog sa game number 1?
3: Kun kauhaw ang ginambalan, Radyo Man Don, pareho sila nga uhaw sa kadalagan. Although nga ti last nila ini nga nagkitaay sa NBA Finals 1999 kagin pierde sa San Antonio Spurs. Upod santo sa day Tim Duncan, David Robinson, Avery Johnson, kag iban pag isa ring mga players nga mo ang nagpadaog sa nasabi sa ring team sa 1999. So kung mangkutunta kung sino nga team ang gusto nga magdaog subong, pareho sila nga gusto nga mag-champion, Radyo Man Don.
2: Correct na, Radyo Man Regan, and ginalantaw subong naton no ang New York Knicks. Nagaligad sini kinabos sila, but sa NBA Cup nagginampang ni sila nga duwa mo,
3: yeah.
2: No, sila nag-away sa finals between NBA New York Knicks kag San Antonio Spurs, nga nagkampyon dito ang New York Knicks sa Radyo Man Regan. So balantayan ini kay basi bala no nga magbalos din San Antonio Spurs kay grabe ang inagyan nila, nakalabot sila game 7 sa Oklahoma City Thunder.
3: Ginalantaw din sa iban nga kun lantaw unta sa mga players sa Radyo Man Don, very athletic ang mga players ang Spurs kay kalabanan din sa ila sining lineup loon sa itanan mga kabataan. Nagaedad lang Radyo Man Don sang 19, 20, 21, 22 kag 23. Ang first 5 nila mga kabataan pa. And ti makita mo naman kun kabataan, siyempre medyo mabako pang tuhod. And puro man ta na mga shooter. Of course, kinanglan nila sa depensa. The moment nga makontrol sang San Antonio Spurs, ang ball rotation, kag ang playmaking sang point guard sang New York Knicks nga si Jalen Brunson, ako nakita ko Radyo Man Don, mangin victorious diri magadaog ang San Antonio Spurs sa unang adlaw sa ila pagkitaay sa NBA Finals.
2: Aba ha, no, San Antonio Spurs ha. Pero ti grabe ang mga New York Knicks fan no, ang nagalantaw man subong nga bangod sa ila sininga hampang sa Cleveland Cavaliers nga nasweep nila. Depensa, no, ang depensa nila ang puwerte ka grabe nga nagaresulta sang maayo sining scoring nila no, na lama-lama gani nila no sa game 7 a game 4 gali I mean no, sa masweep nilang Cleveland Cavaliers, kadako mga kabayanan sang avance no sang New York Knicks diri sa aton. So anyway, ang story diri may mapkapugong bala sa kay Wimby Radyo Man Regan.
3: Para na ako, Radyo Man Don, physicalo nila si Wimby. Sakito nila. May nagagawa ang istorya ang mga depensa sa Yakuno para nga hindi sa kapalapit sa shaded area, sa lapit sa court. Amo si Juice Hart, isa sa mga guard, pero gamay ni sa ikumpara sa kay Wimby. Si Wimby, ang height niya sini is 7'4 or 7'5. Ang height niya, so kinahanglan mo si Wimby nga hindi mo sa pagpalapiton sa shaded area or else lamunon niya ang imo sining depensa kay kadako sa iya kalabas ang karawkaw niya, ti gamay niya lang ng aliktin, labot na to sa Radyo Man Don.
2: Oh grabe.
3: Amo na nga dapat kung paano nila makontrol nila si Victor Wimbanyama dako man ang ila sining nga chance. Pero sa nakita subong nga standing nila, lunsay abi ni tanan mga shooter man radyo bandon.
2: Yes.
3: Sa part sang New York Knicks, damo sang shooter sa ila. Sa part naman sang Spurs, damo sang shooter sa ila. Pero ang isa lang din sa nakita naton, ang second unit, no? Ang second unit sang Spurs, mapurupag-un man. Ari na diri magasulod ang bata sang Pinay nga si Dylan Harper,
2: yes,
3: nga number 2 overall round pick Radyo Bandon sa NBA sang 2025.
2: Mm-mm.
3: Nga 2025, no? 2025 overall second pick ining si Dylan Harper. 20 anyos ang edad niya, Radyo Bandon. Pero isa sa manakita nila nga mas nami pa sa kuno maghampang, ikumpara kay tatay niya, maayos siya sa ball rotation, maayos sa mag-dribble, and slasher siya, Radyo Bandon. So isa ini sa mga balantayan kay dako siya kumpara kay Jalen Brunson, kayang-kaya niya, 6'6 ang height niya, and kayang-kaya niya nga bantayan ang ibang sining mga dasig ng mga guards sa New York Knicks.
2: NBA Finals, mga kami, live diri sa RMN Iloilo. Opod sa gyapon sa inyong mga kilan, sining mga sports coverage team. Ang Team A, Radyo Man Regan Arlos, kag Radyo Man na Don Dolido.
3: Why sa makatupong sa team nga ini, Radyo Man Don, gani kung kamo nagapamati, switch na kamo diri sa aton, hindi kamo mamati siya.
2: Wala ka dyan. Wala ka dyan, no? Panghikay ato, no, bro?
3: Lataon ta, dugay-dugay, Radyo Man Don, kay ari ang mga players ang Spurs and ang players ang Knicks. Ang first five nila sa Spurs, amo si Victor Wembanyama, amuning center nila. Ang ila sining point guard si De'Aaron Fox. Si De'Aaron Fox, Radyo Man Don, shooter ini. Walis man siya from Sacramento Kings. Si Stephen Castle. Si Stephen Castle, 21 or 22 years old. Si Devin Vassell, ang ilang shooting guard. Kagang ilang three-pointer nga si Julian Ciampini. Size-wise, sa kadakoon, medyo uro abansi siguro ang San Antonio Spurs ikumpara naton sa New York Knicks kung mga height ang paghahambalan na Radyo Man Don.
2: Yes, no. Dili naman sa bayan sa New York Knicks Chicken in a Sal and Seafood Resto, no, nga aton sponsor subong.
3: Sponsor naton, pasalamatan galing naton, ha, ang Knicks in a Sal. Para sa aton manamit ka paniaga, kung gusto nyo magkaon sang inasal, batsoy, kagiban pagid ka mga pagkaon, kadto ka mo sa Knicks Seafoods Inasal.
2: Nagsubong sponsor man sang New York, no? Knicks Chicken Inasal.
3: Yes.
2: No, ang first five naman sang New York Knicks, Radyo Man Regan, si of course, si Jalen Brunson, ang number 11, amunin ginatawag The Engine, no? Yeah. All-star point guard, kag team leader, and siya ini, mga kabayanan, ang number one guy sang New York Knicks, scorer gini nila. Number 2 among ilang guard sa off guard nila si Mikal Bridges, number 25. Gin acquire ini siya sa Brooklyn Nets, no? And ini siya karon isa ka elite defender, grabe ang depensa niya.
3: In fairness sa iya, Radyo Man Don, and isa ini siya sa mga madasig mga player,
2: yes,
3: sa New York Knicks.
2: No. Number 3 si OG Anunoby, number 8 forward ini, bag-o ini siya, no? Since 2024 gin trade halin ni siya sa Toronto. Kag lockdown defender listed as ini siya karon ang ginalantaw nga posible magbantay kay Wemby kaysa ang ila sining season, do siya ning iamoning iya sining assignment, no?
3: Dako ni siya mo mga dako. I think mga 6'8 or 6'9 man sa kadako sa lawas sa Radyo Man Don.
2: Si Karl Anthony Towns, bakit kilala naman nato ng sentro nila, no? Dako ining off-season trade, no, halin sa Minnesota for Julius Randle sang New York Knicks, no? So mayong spacing, mayoning scoring ni Karl Anthony Towns, kag ang number 5 nila si Josh Hart, ang uning number 3 forward, no? Yeah. Energy guy, rebounder, no? Since 2023 pa ini nga ara karon dira mga kabayanan sa bahin sang New York Knicks.
3: Ginabasihan man nato ng ila sa nga second unit Radyo Man Don, ang balataga ni Kagina, ang ilang second unit amo diri si Dylan Harper, ang ilang shooting guard, and of course ti medyo bias kita, Pinoy ang nanay sini, puro nga Pinoy, and nakita nato nga manami gid ba nang iya sa nga hampang gin train ni nanay niya. Ikaduwas ang ilang small forward, ang sixth man of the year, no, sa NBA si Keldon Johnson. Si Keldon Johnson isa sa mga nag-cemento sang ila kadalagaan sa game number 7 bangod man chance nga iya sa ring shooting percentage. Mataas ang shooting percentage niya sa 3 points and slasher siya ra Jumandon. Amo ni siya nga nag 6th man na player sa NBA si Kellen Johnson and of course ari diri si si Loka Cornet. Si Loka Cornet the moment nga magwa si Victor Wembanyama, siya ang nag-substitute kay Victor Wembanyama. And siya ini ang nakatapal sa kay natapal niya sino ganing sentro sang
2: Holmgren.
3: Si Holmgren.
2: Si
3: natapal niya si Chet Holmgren nga nagpilit sa board sa ara na sa final minutes ang fourth quarter Radyo Mandon. So dako man ang iya sining defensive nga mabulig sa depensa ni Luke Cornet. Ari diri si Carter Bryant. Si Carter Bryant, 19 years old Radyo Mandon, rookie man siya, upod niya si Dylan Harper and amuni sa nagbantay sa nagligad kay Shale Gilgeous-Alexander. Hindi kadali-dali sa iya kay kabata pa kadako sa lawas. I think daw 6'7 ini siyang height niya nga pwede man magamit sa depensa. And of course ari diri si Harrison Barnes. Si Harrison Barnes isa ini sa mga shooter nila, may edad-edad na
2: veteran.
3: Veteran. Pero masaligan mo ang leadership niya sa court, nagapabilin kay isang veterano Radyo Mandon.
2: Formerly sa Warriors ina siya, no?
3: Yeah.
2: Sabay naman sa New York Knicks, hindi man makuha ko ang ila sining mga bench sa Radyo Mandrega, no? Mga bench weapon nila. Of course, ang aton kasi manwa, no? Si Jordan Clarkson, mga kabianan, no? Number 00, aram madira si Miles McBride, ang number 2, Mitchell Robinson, number 23, kag Landry Shamet, no?
3: Si Shamet.
2: Amuni permi ang ginalawag ni Sara Duterte, no?
3: Yeah.
2: Shamet. Amuni siya, no? So, paborito ni Vice President Sara Duterte, si Shamet.
3: No? Pero Radyo Mandon, ang aton bala kasi manwa, si Jordan Clarkson.
2: Oo.
3: Bago ko lang nabalaan nga may ara gid sa gali isang parinti nga nagatrabaho sa RMN.
2: Tudod ka?
3: Hindi lang siya nga Ilunggo, ha?
2: Oo.
3: Kundi may parinti gid siya nga nagatrabaho si RMN. Sa RMN.
2: Sino?
3: Si Rick Jordan.
2: Rick Jordan.
3: Si Rick Jordan. Ti Jordan Clarkson mo.
2: So mga kasimanwa nato nini mga Pinoy ang pinaygali ang ilang mga Iloy sini, no? Sa si Dylan Harper, taga Bataanes.
3: Bataan
2: gali, no?
3: Yeah.
2: Si Jordan Clarkson now.
3: Ang lola niya Rajuman Pilipina. Amo na kaning reason nga nakaampang sa Sagilas Pilipinas. Ini si Dylan Harper, wala si abi kuno sang
2: Philippine passport
3: sang nagaedad na sa 18 years old. So amo nang reason nga why sa makasulod. Pero ang uto di Dylan Harper nga si Ron Harper Jr. Ara subong sa Boston Celtics nga isa man sa mga maayong players pero mas ginalantaw nila nga nagashine si Dylan Harper subong season Radyo Mandon.
2: Yes, no, maayo ini nga player si Dylan Harper, nakita nato nina sa series nila with the Oklahoma City Thunder, pero hindi mamakaw ang kontribusyon sa atong kasimanwa sa New York Knicks nga si Jordan Clarkson nga madamo sa mga importante nga shots, no, especially kung i-relieve ang ilang starting five nga nagabulos ang mga maayo man sa bench. Do, yeah. This is very important, ha? Nga ti ang kumadula ba lang isa or duwa mo sa starting five mo, ang mabulos do hindi ba makuako.
3: Amo na dapat. Oh. Dapat medyo madalo mag-imo sila nga bench players, no? Nga kung wala ang imo sila nga mga main man, ara ang imo nga iban pa nga second unit, nga amo ang mag-substitute sa mga lugar nga pwede nila. Kung mag-off off ang night sa ilan sila mga players, yes, may mabulos sila Jumandon. Pero ako, ya, sa akon pananaw subong ginalantaw ko lang, ha, ini prediction. Oo. Prediction ko ini.
2: Ari na prediction na.
3: Ari sa prediction na kita sa game 1 sa tanan nga nagpusta sa sports dugangin nyo. Daog ng sports. Nagdamgo ko kung gabi mo.
2: Oh, wait. Explain.
3: Sus, nagdamgo ko gabi. Ama miragi subong si Nonoy Dylan Harper.
2: Ama?
3: Nonoy Dylan Harper, kita mo si Harper mag dribble puro walahon.
2: Oh.
3: Naubra ko na sa una mo inang ma-dribble ko sa wala. Diyon, oh. Pasiko mo na. Pag dribble ko, masiko ko mo na. Kunting atras siya. Pag atras siya, fade away siya. Amo nang obraho ni Nonoy Dylan Harper, Radyo Mandon.
2: Yes, no, diri lang kabukaro kakita, first time mga kabinan sa Philippine Radio, nga mayara kita ya reenactment, replay.
3: I-replay
2: na karon ni Radyo Mandriga, ni Boss Idol, ang mga importante nga mga plays, no? Yeah. Especially sa San Antonio Spurs, no, wala ni sa subong labot.
3: Why?
2: Sa New York Knicks.
3: San Antonio Spurs sa madaog mo?
2: Mga pila nga bansi na lantaw mo?
3: Hindi magdubo sa pulo.
2: Nay.
3: Hindi magdubo sa pulo. So sure na kita kung nagpusta anay ka mo plus 5 daog mangyapon. Kung nagpusta ka mo plus 9 daog mangyapon. Kung nagpusta ka mo plus 10 patas lang. So hindi magdubo sa pulo na dumandun ang bansihon sang San Antonio Spurs subong.
2: Subong ang ads sa Radyo Manirega ng spreadsheet subong sa score sa mga betting betting station, no? Is 5.5 plus sa New York Knicks.
3: Okay.
2: Okay, bilang mo mag plus 5.5 ka, but silingon diado ang New York.
3: Mm-hmm.
2: So dapat maka-score sila 6 above, no? Ang New York Knicks to win sang imo silingon pusta sa betting ano niya sa Las Vegas. Samtang dapat nga mag sobra man, hindi magdubo sa 5.5 ang score sang San Antonio Spurs. So, ang pulang daog sila.
3: Yeah.
2: Tapos ang aban si Radyo Manirega, 4 lang o 5. Perdi ka pa.
3: Amo na.
2: Perdi ka. No, bisan daog ang San Antonio Spurs, perdi ka. Kay ti negative 5.5 sila mo, minus 5.5 sila.
3: Kay subong ti aban sigid man ra dumandon ang pustaanay bangod nga ti home court ina sang
2: San Antonio.
3: Ano, San Antonio. So ang imo sining home court advantage ang crowd gamate rin na. Pero sa NBA naanad na ni sila na dumandun. Anad na ni sila nga permi ni sila nag-travel sa lagay-lain sa nga mga home court. Pero kung ara kagin man matuod sa panimalay mo, nagalain ang confidence mo. Ang singgit sang tao, nagalain mo. Ang pabor, ang siyagit sang tao, ang chance sang tao nga go Wemby! Go Nonoy Dylan Harper! Galain gid ni Radyo Mandon.
2: In the first few quarters makita na nato dira no, first few quarters kung ano ang ba mo maano ni sila nay mabatsiganay anay.
3: Yeah.
2: Kung baga sa boxing nga kwaon mong range mo, kaga depende ini ang lakat sang hampang no. Galain ang hampang nila paglabot third to fourth quarter eh, no. Winning time na dira, pero ti subong pabatsagan ini lantaw ko sino ang medyo mainit, sinong lantawon dira nila nga mayo nga mga plays. Balaan ko ang both teams, no, nag scout na ni no sa tanan-tanan nila nga mga player nga kontra. Pero ang advantage subong sang New York Knicks, inibangod nga malawig ang paway nila.
3: Amo na ma-advantage sila kayo na.
2: And most of them are very healthy. Yeah. Amo man sa San Antonio, pero compare sa New York Knicks, malawig-lawig ya ang bakasyon, ang paway sang Knicks. So maka-strategize sila mayo.
3: Yeah.
2: Nakalantaw gani giro sila sang ampang sa San Antonio eh.
3: Nakuha na ni nila eh, natunaan na ni nila Radyo Mandon ang mga dapat nila obrahon kung paano nila madipinsahan ang San Antonio. And of course, ang San Antonio, gintunan Manila kung paano nila makontrol naman ang opensa sang New York Knicks. So sa mga pumuluyo na ito, magkaradyuman, stay put lang kamudira. Kay subong aaga, pabalon ta kamo anay. Samtang nga nagahulat-hulat kamo sang atong sering coverage, mainom kita anay radyuman doon sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay nga may arin sa vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3. Fatty acids nga para ang resistensya nga ginakinahanglan sa lawas mo mangin kumpleto. Dr. Pinoy gid lamang ang suplemento nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban. Gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sa binipiso sa musring nga bugos nga pamilya, protektado ka malayo sa balatian. Inom ikaw sa ang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Ang ini nga NBA coverage of course ginadulong sa inyo sang New York Knicks Chicken Inasal in Seafood Resto. Ginapanagian mga kabyanan sang aton amigo sini mapisan kag aluan nga si Mr. Nick Piñasales. Do ma-open ko nung Pututan branch
3: yan? Sunod ka bulan, Radyumandon, ma-open ha. Dito naman ang mga taga-Pututan, hindi na ka mo ma-deprive magkaon dito sang ila nga inasal. Ang petso nila, sus ang manok, papang.
2: Kanami! Namit-namit, gidya mo. Pinamangkot ko si Parinik, kamo kung anong mo sa marinate mo, ginamarinate mo? Nambali, tudluan talang ka. No. Wala, hindi ako yama ano, hindi ako dalok sa pagatag sang knowledge sa pagluto. Ba mo
3: muna
2: ta magluto-luto.
3: Ang pizza pie nila Parinek. Ang pizza pie namit man maka.
2: Ang buko pie nila, buko pie pagin nila. Pizza pie nila.
3: Pizza pie nila.
2: Sa mga pie niya, ang nabiyan ko dang egg pie.
3: Egg pie nila.
2: Egg pie, oo.
3: Ay, grabe. Te, bantayan nyo na, ha, kay amunang aton si Rimabian nga kantuan. Tapos karon sa mga pumuloy na aton, pag daog nyo sa pustaan ay pirdi daog, gadto kita sa Nick's Chicken Inasal.
2: And siyempre, hindi man magkauya mga kabenan, kay hindi man mapaperdi ang San Antonio Spurs paluto. Yeah. And seafood, grilled in seafood resto. Mm-hmm. No? Nga nahamtang dira sa may barangay Bituon naro. Sa Sabado, June 6, may ara mga kabenan, only sugbain paluto.
3: Ay, abaw!
2: No? Dira mga kabenan sa paluto restaurant. No? Sa may barangay Bituon naro, June 6, aring manami o. Oh. magkanto ka mo dito sa June 6, Sabado, kagambalonyo nga, nabatian ko sa RMN,
3: Bow!
2: Nga may 10% discount ka mo di. Bow! 10% gila yun. Nga diskwento. Amak mo na may mga packages sila, Radyo Manrigan.
3: Grabe, no?
2: Makapili ka sa madamo, tapos barato.
3: Inaiya.
2: Sus. Barato. So, kanto ka mo, ah, sa Paluto Grilled and Seafood Resto. No? Yeah. Dira sa may barangay Bito Naro. Sa June 12 naman, Biyernes, Freedom, Independence Day, kailik, kag Freedom Runs ang Arimen.
3: Yeah.
2: Dito naman sa may Pasig City Branch
3: okay.
2: Nila. Oh. Ay, ginapakilala
3: na. Mark, gay kami, Ojo.
2: Ginapakilala na si Wemby.
3: Si Wemby, Wembanyama, number one. Ang iya sa ringan numero, Radyo Mandon.
2: Si Mitch Johnson, no?
3: Si Mitch Johnson, ang iya sa ringan head coach. Nagbulos ni siya. Assistant coach lang siya ni
2: Greg Popovich.
3: Subong siya na ang head coach sa bataon pa, Radyo Mandon, no? So, ini siya ang ipakita niyang abilidad niya. Sa una sining tion nga siya ang mangin coach sa NBA Finals sang San Antonio Spurs. By the way, sa mga tampalamati nato, salamat kay sa pag-upo ninyo kada podamo subong sa regalantaw almost 300 kita wala gila mamadugay. Diri kamo pamati ah kay daw nagalantaw lang kamo sa telebisyon.
2: Oh,
3: kun kamo ang mamati mga karadyuman.
2: Well, sa mga utod nato galantaw subong nga hindi nyo papakita na lang ang pang well. No, may mon kag may kaw mga kabayanan, no, ang may mga copywriting ano eh ang NBA.
3: Mm-hmm.
2: So hindi nila nato mapagwa na but listen to us, no, pamati kamo dire.
3: Mati lang kamo dire.
2: Masadya pa niya sa TV ang lantaw niyo.
3: Hindi namon mapagwa sa inyo sa television, sa amon dire sa Facebook page. Kay karon base kung maka-copyright kami, madula ang amon, i-restrict ang amon sa ninga page, no. Ti amon in purpose naton nga i-plaster naton kung anong ginahulag, pati pangalot sang referee, pati panupla, dala sa atong na coverage.
2: So, pabati mga kabayanan, lantaw dire sa Facebook page, DYRI Armen Iloilo Facebook page, sa YouTube naton mga kabayanan, DYRR Armen Iloilo, ara man dira, kag siyempre sa Armen apps, pamati ka bukan sa mga radyo, mga driver naton, construction worker,
3: untate nyo na yung brano.
2: Ara sa balay, sige, sige, ama mong radyo ya, sige pang laba mo, sige luto mo, wala kontrasimpo.
3: Yeah.
2: No? Kay dulunggan niya mo, sang sa TV ya nga.
3: Ang TV ya, mapungko kagayin, matuto kagida. So, sa radyo ya, pandaran nyo lang radyo ninyo, kay ang amon himoon, sa asta sa amon masarangan, play by play. Kada hulag, santag sa sinika players, ihambal namon, para nga ma-picture out ninyo. Nga daw ara lang kamo, nga naglantaw sa TV, diri sa atong nga coverage sa Radyo Mandon.
2: Yes, ari na mga kameran ng starting five lang patunga na sila subong. Diri karon mga kameran sa atong NBA Finals. Sawa kabay mga kapatid! Do sa lang nga background nito sa Baruto Racer.
3: Wait, wait, kaso. Ano ba nagyapo? Ara na sa jamajan.
2: Ari na!
3: Jambol!
2: Start na mga kabayanan. Ari ginaboy sa referee ng tupa mga kabayanan sa New York Knicks. Sinakaptan karon ni Jalen Bronson. Ginapasa mga kabayanan. Sa kay...
3: Juice Hart.
2: Oh, yes. Ginbalik sa kay, ano, ni, kay Carl Anthony Towns ni. Pagkita si Bronson. Bronson ng taway for three. Sulod! Oh my God! Sulod mga kabayanan. Ang tira gila yun. Tres ni Jalen Bronson.
3: Bula sumong ara sa kay De Aaron Fox, number 4, ang point guard sa San Antonio Spurs. Nagpakita sa mapasahan, ginabantayan ni OG Anunoby. Balik maabiyan sa kay Nonoy Wemby. Nonoy Wemby ginabantayan ni Carl Anthony Towns. Nonoy Wemby, a 3-point area. Nag-drive si Nonoy Wemby! 2-point jumper! Patay! Woo!
2: Grabe!
3: Inayanoy!
2: Kabos kidyang tapal ni Carl Anthony Towns.
3: Susara imo pag kuha niya sang kamot niya, daw labot niya ng langit.
2: Ari ka ng mga kabinan, bula ka ron sa New York Knicks. Numero 3 mga kabayan, Josh Hart ang nagkapot sa bula. Ari kadong nagapangita sa pasaan si Di Matinon. Ginpasa mga kabayan sa tauhay nga si
3: Bridges.
2: Bridges, Mikael Bridges back to Jalen Bronson. Jalen Bronson ang penetrate mga kabayan. 4.3 seconds na nabilin. Tumira. Wala sumulod pero na rebound sa New York Knicks. Tauhay mga kabayan, sulod ang tira. Number ano to?
3: Si OG Anunoby.
2: OG Anunoby. 6-2 mga kabayan. 10 minutes and 46 seconds remaining sa first quarter.
3: Bula subong ara sa kay Wembanyama. Pero nabantayan sa ni Carl Anthony Towns.
2: Wembanyama
3: mabiyan. Nagbalik ka. Nag-layup sa idalom. Nag-layup. Huwag magsulod. Pero rebound ni Sampini. Sampini balik mabiyan sa kay Vassell. Nagtira si Vassell sa trash. Huwag yapon. Pero rebound ni Sampini. O ni
2: Kalagol. Kanami sa offensive football. Kung tani. Ari nakaroon makabanan si Josh Hart. Naglusot pero ginpayungan ni Wemby. Tira-tira si Carl Anthony Towns. Wala sa mulod. Rebound, San Antonio.
3: San Antonio Spurs. Balik kay Wimbanyama. Mga karadyuman. Close in the midcourt. Wimbanyama. One on one. Kay Carl Anthony Towns. Nabuya!
2: Nagaw!
3: Nagaw! Nagaw ang bula. Balik sa kay Mikal Bridges.
2: Mikal Bridges. To Anunoby. Anunoby gin Arado. Tumira. Sulod ang tira mga kabinan. 8-2 na karon with 9 minutes and 58 seconds remaining sa first quarter.
3: Anong ginadali mo, Wimbe? Labutaw ka karon na.
2: Ah, ginapa, nulan na.
3: Bula sa mong ara kay Di Aaron Fox, mabiyan sa italom kay Castle, pero nabuyaan ang bula. Balik mabiyan kay Nui Wimbe. Wimbe to Vassell. Vassell mabiyan, balik kay Di Aaron Fox. Quack, right, left quarter ko si Dalom. Wimbanyama, full up jumper! Wimbe sunod! Mga karadyuman, rebound ni Josart.
2: Josh Hart, mga kabina, numero 3. Back to Michael Bridges. Bridges, short 2. Wala sumulod. Rebound! Oop! Nagginagaway. San Antonio Spurs.
3: Rebound para mabiyan sa kay Wimbanyawa. Balik mabiyan kay Aaron Fox. Nagtira sa 3! Wala magsulod sa Gihapon. And follow up, mga kabiyanan, ni Champini. Sulod o ni Vassell.
2: Kanami. Oy! Nakalusot, mga kabina. Tumira! Lang-alang. Michael Bridges, back to Carl Anthony Towns. Pasa sa Idalom. Sa kay Josh Hart. Si Anunoby. To Carl Anthony Towns. Pangitayo si Bronson. Oy, taway! Yes! Oh my God! What a layup mga kabina ni Mikal Bridges.
3: Duga-duga, Mikko Ojo.
2: Josh Hart.
3: Gamay-gamay lang, Ojo. Alright. 10-4. 10-4 na. Avances ang anom. Ang New York Knicks sa idalom. 8 minutes and 44 seconds remaining. Ara sa kay Vassell. Balik mabiyan kay Wimbanyama. Wimbanyama to Aaron Fox. Aaron Fox nagtira sa 3! Why Gapon nagsunod?
2: Rebound! Josh Hart, mga kabinan. Oy, nag-penetrate! Ginsarakay si Wimbe! Kabo! Ni Wimbe!
3: Balik sa kay Castle. Castle. Balik kay Wimbe. Oy, Wimbe na tira sa 3! Sulod!
2: Hindi mo na pwede mapabayaan si Wimbe.
3: Amunang nabiyan ko kay Wimbe. Kay katastaas ay sentro sa Promayo magtira sa 3 sa Radyo Mandon.
2: Amo ni si Wimbe, wala lang kamukabalo. Si Katning Nanay, ano? Si Chris Aquino.
3: si Bimbe na niya.
2: Bimbe na. Oh, are si Bridges kaon, nagdala sa bola. Oy, taway. Si Josh Hart. Back to Anunoby. Anunoby makabilan to Bronson. Jalen Bronson. 3 seconds na bilin sila sining ang shot clock. Bronson mas shot.
3: Kabos,
2: din kabo. 24 seconds shot clock violation.
3: Good defense ni Mabian sa kay Champini. Radyo Mandon, very good defense. Pero araw sanggin diretso gin tiklod pa ni Josh Hart si Wimbanyama, nag-lay up siya, pero wala po sa Japon ni Wimbanyama.
2: Tatlo na lang avances ang San Antonio.
3: Stephen Castle to Aaron Fox, nagtira sa 3, why Japon magsulod? Rebound by Josh Hart.
2: Josh Hart, mga kabilang, pilang nga ka-rebound niya ni Josh Hart niya.
3: Yeah.
2: Patawayan na, 7 minutes and 37 seconds, direk ka rin sa first quarter. Grabing bantayan nila kay Jalen Bronson, hindi ka-score. Oy, taway si Anthony Towns, sunod! 12-7. Ang score mga kabinang with 7 minutes and 28 seconds, nagtawag sang timeout karon ng San Antonio Spurs. No, puwerte karon ang ilas. Kanami sa ngampang.
3: Yeah. Nakita ko very aggressive subong ang New York Knicks sa Radyo Mandon. Hindi maka ang penetration ni Wimbanyama hindi sa kapalapit sa shaded area.
2: Uh-oh.
3: Then ginapilit ni Wimbanyama. Kinanglan nila sang ball rotation nga hindi lang puro tres, hindi lang puro tira. Kinanglan nila sang score sa idalom. Kinanglan nila nga magkuha sila sang foul. Wala kita sa nakita sa pila ka mga minutes nga naglabay sa first quarter. Wala sa muna, why sang nag-slash dito sa sulod. Wala sang pick and roll. Why kita sa nakita na jumandon. So muna nga dapat himuon subong nakita sang team sang San Antonio Spurs nga kinanglan nila nga mag time out.
2: Yes. So, parang ipatyon ang momentum sa New York Knicks kag istoryahan nila. So, karon nakita nato na New York Knicks is pushing and pushing. No? Madasig ang ulag nila, ginapush nila. Bisan balaan nila kung kaysa nga makabo sila ni Wimbe. No? Nagabaka sakali sila. No? Nga posible basi ma-foul nila or ma-early foul si Wimbe niya na. No? That is why nga ginapenetrate nila. Pero ang istorya subong for the last couple of possessions sa New York Knicks, wala gani ka kapot si Jalen Bronson.
3: Yeah.
2: Grabe ang bantay kay Jalen Bronson sa nimatinion, no, nga hindi siya kakapot sang bola, no? So that's why nag 24 seconds shot clock violation sila kagina kay ulihin na nila natag kay Jalen Bronson. Ti kabudlay grabe ang depensa karon siya,
3: yeah.
2: No? Pero ti ilang taon nato abansi karon 12-7, oh, abansi ang New York Knicks chicken in a salad in seafood resto, batok makabenan sa San Antonio Spurs paluto. no, unlimited paluto dira sa barangay Bito. Do interbarangay ni.
3: Early pa kita makambal sang sitwasyon subong.
2: Hindi pa.
3: Very early pa ini. Pero ti Rajumandon ko na mo amo lang nagyapon ay pagkita sa San Antonio, ila ini home court ang advantage sara sa ila. Base kon manimuron sila kag abansihan sila sa dako sa New York Knicks na nila malagas para sa fourth quarter karon, kun magaamat-amat dako kag hindi nila ma-convince ang awas nila nga mapanubo ang nasambit sini nga score Rajumandon.
2: Yes, no. So the story right now amo ang depensa batok kay Wimby, yeah. Agang depensa batok kay Jalen Brunson. This is the latest right now. Kaga so far naging man din nila on for a couple of minutes ang New York Knicks dere subong abansi sila 12 versus 7, no, abansi dere ang sang lima ang New York Knicks. Karami bala dito sa may court sang San Antonio, yeah. May mga section nga lain-lain galing bayo nila, may
3: oh,
2: section
3: may,
2: nga
3: may orange, may arasang
2: Charmaine na natawag subong.
3: Ah, gali?
2: Ang color na.
3: Ah, why na ya orange gali?
2: Amo na hindi, no.
3: Ah, oh, okay.
2: Wala.
3: May arasang daw ano na daw. Ano pagka may pink?
2: May pink, oh.
3: May puti, may itom.
2: Oo, gina kita naton do green. Are green? Ano green eh?
3: Do green daw light daw pagka light green, oh.
2: Oo.
3: Oh, pero may atom man to nga naka New York, no. Ubahan ang imo bayo.
2: Taga New York to sa likod nila. Wala ka kada, buro, no?
3: Ara kada sa yasang Spurs nag New York ka. Kanami tulo ko, no.
2: Oh.
3: Ginapakita subong sa mga tapalamati naton. Sa nagapamangkot nga ang hindi namon mapakita sa inyo. Ang amon sining coverage. Base kung birahon kita ni Facebook.
2: Mm-hmm.
3: Kay ang NBA nga daan kuanina mo, may copyright bala.
2: Kung
3: mapakita namon na karon sa inyo, kundi tumbabo kami, madulang amon sining page. So pamati lang kamo kay dugalan taw lang kamo ni Gapon. Rajumandon. Alright, sa mga tapalamati naton mga ka-Rajuman, balik kita sa inang pang-ara. Si Kwan, no?
2: Si Greg, as a former Spurs president of basketball operations, Greg Popovich.
3: Rajuman Mark, kayo kami audio.
2: Okay.
3: Standby sa mga tapalamati naton. Nagsulod na si Nonoy Dylan Harper. Amuning inamba na ito, Rajumandon. Harper maabyan sa kay Stephen Castle. Stephen Castle sa idalom. Stephen Castle, two-point jumper.
2: Ay, nagaw! Nagaw!
3: Kung gintira mo, abe!
2: Oh, are karon mga kamenan si Josart. Josart nakadala sa mula. Back to Karl Anthony Towns. Silpatayan ni Wimby. Nakalusot si Anthony Towns for a layup. Sulod! Ginwala-walahan lang ni Karl Anthony Towns. 14-7. Pito na ang abansi sa New York Knicks.
3: Amunin ginambal naton nga dapat pungga nila si Anthony Towns. Si Dylan Harper Mabian. Balik sa kay Stephen Castle. Balik sa kay Vassell. Vassell Mabian. Ginabantayan ni Josart. Si Wimbanyawa. Wimbanyama nagpasa sa kay Vassell. O kay Stephen Castle ang tres. Why magsulot sa Gyapon?
2: Oh, may foul. May foul away from the ball, Gorani.
3: Daw tiniklod nila, bebebe.
2: Oh, ay paglusot ni Karl Anthony Towns. Oh.
3: Hmm.
2: Kanami nami isang layup ya. Wow!
3: Grabe.
2: No.
3: Naulihi si
2: Wimby na
3: Wimbanyama. Ano tong tabi?
2: Ano delegate?
4: Johnson's confused. Josh Hart was upset. He thought it was called on him.
3: Ano to?
2: Delegate kay abi nila may foul, ginuntat ang ilang transition.
3: Look like they pointed. Bebebe.
2: Oh.
3: Ah. May foul dito sa ilalim mo.
2: Pero bulas ang ano? Bulas ang New York ko. Ah, okay.
3: Oh, foul to si Keldon Johnson.
2: Mm. Jalen Brunson karon mga kamera. Nagdala sa bula. Op, do medyo man danlog siya. Op, nakalusot mga kamera si Jalen Brunson. Jalen to Josart. To Carla to the Towns. Nag-fake mga kamera. Naglusot. Tumira. Ula sumulod. Rebound. San Antonio.
3: Vassell. Vassell Mabian kay Stephen Castle. Balik kay Dylan Harper. Dylan Harper mga kamera.
2: Jumana. Uy, nagaw.
3: Una.
2: Op, nalantaw na to. Hindi na bula.
3: Pero may foul.
2: Wala daw outside. Ah, foul, bro.
3: Foul si Kwan, si Josart.
2: Josart.
3: Si Josart ang foul. Si ara si Nonoy Dylan Harper. 20 years old, Rajumandon.
2: Mm.
3: Ang nanay niya sina Pinay. So, ang nagalatay nga dugo sa iya sining mga kaugatan. Pinoy!
2: May agimat niya iya dugo. Pinoy.
3: Oh.
2: Pinoy! Pinoy ako! Buo aking loob. May agimat ang dugo ko. Ay!
3: Mga ka-Rajuman, Stephen Castle! Ang pinitray si Stephen Castle for two! Sulod! Amo na ang kinanglantay! Inusno sa dalang!
2: Jalen Brunson, 49 with 6 minutes to go sa first quarter. Brunson, mga kabinan, nagpakita sa basahan. Back to Josarty. Tumira sa 3, wala sa
3: sulod. Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama to Keldon Johnson. Sixth man of the year. Keldon Johnson sa idalong! Why magsulod?
2: Maaga, rebound, Josart. Josart, karo mga kabinet ka, lakob lang kong bula sa New York. Ito ginahinay-inay nilaw. Ari karon number 25, Mikal Bridges. Back to Carl Anthony Towns, to Bronson, to... Yes, Carl Anthony Towns. Gina-double team karon siya. Nangita pa saan si Dalong?
3: Oh, nakuha, nakuha ni Nunoy Dylan Harper. Dylan Harper, mabi ang ginbalik kay Kelvin Johnson. Pero yung itasa sa si Dalong. Why Japon?
2: May foul.
3: Pero may foul. Josh Hart, mga karadjuman, foul. Ginfoul niya si Stephen Castle. Grabe nga ilong ni Stephen Castle. Ang buho sa ilong niya daw, di si Sinta nga tamburong. Wabi. Araw. He's gonna be patient. Sometimes it'll be a step through. Sometimes another foul. Under right
2: there. Sa dalom, sa tiil.
3: Oh, may foul na Rajuman dun. 5 minutes and 27 seconds, mga Rajuman. 14-9 in favor sa New York Knicks. Stephen Castle,
2: oh,
3: first attempt, sumulod.
2: Apat na lang ang bansi sa New York Knicks. Sari na. Nagsulod na si number 8, OG Anunoby.
3: Manasig ang kalagingay subong sa players nila.
2: Anunoby, mga kabanan, amon impirmi nga ginapamangkot sang kabataan. Anunoby?
3: Si Stephen Castle, ang buhok niya, Rajuman Don, daw may parong.
2: Daw map gani.
3: Daw map ang buhok gani ni Stephen.
2: 14-11, tatlong abansi sa New York Knicks with 5 minutes and 22 seconds remaining sa first quarter. Mikal Bridges, nagdalas ang bula. Back to Jalen Brunson. Brunson, mga kabina, nakapenetrate. Ginpasa, mga kabina, kay Anunoby. Anunoby, ginabatayan ni Cornet. Anunoby, nakalusot. Manunuang, wala may nag-double team. Back to... Wala sumulod. Anunoby, sa Japon. Alang-alang. Ako, Carl Anthony Towns. Wala gid. Bow, wala gid. Foul.
3: Wala sumulong sa kay Stephen Castle. Castle, mga karadyumahan, nagabagita sa pasahin. Penetrate si Castle. 2 points. Gimbalik, mabiyan kay Keldon Johnson. Natira sa 3. Pero hangin ang naigo. Puklos ang ring ang naigo. Laulaw.
2: Jalen Brunson, mga kabina, kadalas ang bula. 4 minutes and 44 seconds remaining dito sa first quarter. Jalen Brunson, gapangita sa basahan. Tinira!
3: Wala sa sulod. Rebound by Dylan Harper, mga karadyuman. Manasig ang nagparaog sa idalong. Nagtira si Vassell. 3 points, way gapon. Rebound, mga kabiyanan. Pero may agaway sang...
2: Foul.
3: Foul.
2: Loose ball foul. Batok, mga kabinan, either kay Castle.
3: I think si Keldon Johnson na naman.
2: Okay.
3: Second foul si Keldon Johnson. Ginpagwa sa Rajuman doon. Naging balik si De'Aaron Fox. Kaya ginpagwa man si Stephen Castle. Ginpapahuway anay.
2: Oh, papahuway anay nila. 4 minutes and 33 seconds ha. Tatlo lang din abansi.
3: Tatlo lang abansi. 3 minutes sa 2 fouls na si Keldon Johnson. Gabantayan subong ni Dylan Harper si Brunson.
2: Ari ka ng Brunson, mga kabinan. Nagadala sa bula para sa San Antonio Spurs. Kinabantayan karon sang taga San Antonio. Oy, nakalusot makabnan si Bronson. Ging kick out sa
3: taga. Oy, nakuha ni Dylan Harper. Dylan Harper mabiya na penetrate sa sinima ton. Dang!
2: Oy, kamo. May foul.
3: May foul. Dang kito ya. Man si Dylan Harper juman don nagtiksa nay kami ni kagabi sining kumisan ano matabo idakdak.
2: Na-anticipate
3: niya. Oh, siro, idak kaya kita ni, pero gin nalabot ni
2: nalabot ang kamot.
3: Mikal Bridges. Be.
2: Kamot ni dia.
3: Ah, labot yan.
2: Amo na, good foul.
3: Good foul,
2: good foul. Talk pali.
3: Pero mataas ni ang percentage ni Dylan Harper at jumandon sa free throw area. Mataas ang percentage niya.
2: Matyakot, daw ko rin, pinapatuon sa isang tatay. Free throw ka,
3: ang iya sinikuno nga, nga patuon ni nanay niya. Sinanay niya, sini ang coach mo.
2: Ang nanay, basketball player man.
3: Basketball player ang nanay niya. Ang iya, ang training sa iya nga, sa sulod sa mat score. Hindi siya magtira sa gwa, kundi sa sulod sa palapiton ang bula sa ring. Ulihin na siya kuno nag-practice sa 3 points niya. Muna nga hindi ni mataas gin ang 3-point percentage niya Rajuman Don.
2: Yes. Isa na lang abansi sa New York Knicks, 14-13 with 4 minutes and 5 seconds during sa first quarter. Jalen Brunson, makabinan. Gaga-penetrate.
3: Oy, nalukuha! Anticipate na ka Rajuman ang alihob. Bula sa mukha din na Harper, mabiyan na penetrate sa lima tinangon. Dylan Harper, nagtira! Foul counted! Halin kay Nunoy Dylan Harper! Mga karadyuman, amun ang hambalta Rajuman doon nga si Nunoy Dylan Harper ang mamira subong. Believe me.
2: Yes, naglain ang hampang sa San Antonio sa ngara siya.
3: Yeah.
2: Both defensively, kag subong man offensively.
3: Yeah.
2: No? So, kanami isang hampang karon sa San Antonio Spurs, mga kabinan. Diri karon sa first quarter. Kanami isang i-floater.
3: Oo. Oh. Si Dylan Harper abi guard siya nga 6'6".
2: Oo.
3: Dako ang lawas sa Radyo Mandon.
2: Abansin ang San Antonio.
3: Abansin ang San Antonio. Isa, tira mabiya ni Dylan Harper. Sulod na naman.
2: Duwa ang abansin sa San Antonio with 3 minutes and 57 seconds of first quarter. 14-16, abansin ang San Antonio. Jalen Brunson. 9-0 runs ang Spurs abong. Gina-double team. Gimbalik ba kabinan kay number...
3: Anunobi.
2: Nakalusot si Anunobi makabinan. Back to Jalen Brunson for three.
3: Wait, wait, wait, wait. Rebound mga karadyuman sa ni Champini. Champini, si Rimatron Cruz in the midcourt. Gilbantayan ni Anunobi. Champini balik kay Aaron Fox. Aaron Fox mabing ang penetrate sa idalom. Balik mabing kay Dylan Harper na naman. Three points naman ni Nunoy Dylan Harper.
2: Grabe.
3: Agay.
2: 14-19 mga kabenan, Jalen Brunson, nabudlayang karon sa pag-penetrate. Oy, tumiras ang 3, sulat man! Number ano na?
3: Si Shamet.
2: Shamet, kuro, oh. Number 44, ano na? Yes, Landry Shamet.
3: Magara, jumanara kay Di Aaron Fox na penetrate sa ilalong. Balik maabiyan, sakay Champini, nagtira maging 3!
2: Sulat!
3: Nunoy Champini na naman! 3-pointer maabiyan sa Spurs, ang score 17-22, abansin na ang San Antonio. Nami ang gwardya, subong hindi makascore si Jalen Brunson, Radjumandon.
2: Oy, nagtaway! Oy,
3: tapar siya! Natapar siya ni Dylan Harper! Way magsulod! Ari maabiyan ang bula sa kay Champini, nagtira pag isang tres!
2: Wala!
3: Mayo lang, way magsulod!
2: 17-22 with 2 minutes.
3: Kung ako kay Champini, way ito gintira tres. Mm. Way pa sa upod eh.
2: 2 minutes and 35 seconds. Anunobi? Ay, di ni?
3: Si Robinson na, Robinson.
2: Robinson, oh, may foul.
3: May foul si Dylan Harper. Pero, Radyo Mandon,
2: nagtawag sa timeout.
3: Nag-timeout sa nakita natin subong hindi makascore. Pinapalang score ni ano ni Brunson.
2: Tatlo.
3: 3 points. So hindi siya makascore subong. Grabe ang bantay sa iya. And take note, si Jalen Brunson ang top scorer sa New York Knicks.
2: Yes.
3: And siya ang nag-create some play. So kung hindi siya maka-points, sino? So muna nga, rason subong nga, aban si Radyo Mandon.
2: Nakita ko subong dumay tatlo kabilog nga first turnover si Jalen Brunson.
3: Yeah.
2: Atong alihop niya kagina, na-intercept, atong pasaya, nagasulod ang commercial. Aga-pasa niya, na-intercept ni Dylan Harper, and aripagid ang bagulang gid. No? So, inikaroon, grabe ang putos sa kay Jalen Brunson. Nga, hindi
3: grabe
2: siya maka-create some play.
3: Amo na.
2: No? Oh. So, depensa subong sa San Antonio Spurs, no, sa sining mga minuto sa round na bilin na minuto sa bayin sa first quarter, especially ang pagsulod ni Dylan Harper.
3: Tama na
2: in gidyang environment para Radyo Manregan.
3: Leader si Dylan Harper, and take note Radyo Mandon, wala sa floor subong si Wimbanyama.
2: Mm.
3: Why sa floor si Wimbanyama pero still abansi sila because of Dylan Harper. So muna nga kinahanglan nila bantayan si Jalen Brunson, nga mo ang main man sa New York Knicks, and the moment nga ila ini makontrol si Dylan Harper, wala kita sa nakita nga iban pa nga mga options nila nga makascore gila yon ang New York Knicks.
2: Mas naging madasig ang opensa sang San Antonio sang wala si
3: wala
2: Wimby.
3: Mahinay si Wimby.
2: So ginahulat si Wimby, makapanaog mo, no? So anyway, lang taon nato dog ito guy kay we're going in karon sa do 2 minutes ang bilin blamo.
3: Yeah, mga 2 minutes.
2: Oh. So makabawi ayan, makabamo lima lang abansi subong eh 22-17.
3: Yeah. Matsag ko hindi na.
2: Oh.
3: napanagupropan ko kagabi nagkuan ko mo nagdamgo. Gadulugo ko nung ilong ni Jalen Brunson mo.
2: Aba.
3: Ginasiko sa ni Nunoy Dylan Harper. Si Nunoy Dylan Harper, kita mo tong layup ni Nunoy Dylan Harper.
2: Oo. Ano, baby, are.
3: Oo. Gadalagan sa mo. Gadalagan sa. Alito sa sapiak, kunti na, kuwan yan.
2: Na-intercept ya?
3: Intercept ya to.
2: Oo, replay.
3: Oo, paglagan ya to, gadalagan sa mo, no?
2: Oo.
3: Tunod-tunod, lagan ya?
2: Oo.
3: Pag, kuwan ya,
2: malupad na siya?
3: Paglupad ya mo na, ho?
2: Kabuon sa tani?
3: Kabuon sa mo? Kabuon sa? Pag kamuha mo na ho, ginpasa sa tuo.
2: Oo.
3: Pagtasa sa tuo, unti di na di ho, kamuha pagid.
2: Oo.
3: Ginbalik sa likod. Layout.
2: Pariyo ta ginalantaw ang gina? Tulay na. Thank you, kaday pari ko John Mark Alombro. Thank you, dira. No? Nagalantaw sa buong kaday... Pastor John Robert Biore Baugalantaw sa subong.
3: Kada mo damo sa nagalantaw sa subong. Thank you gid sa nagalantaw sa inyo. Ang iban siguro nagkambyo sila sa Facebook. Pero sa Facebook niya ninyo ngalantaw sa iban. Why na iya data? Why na daya sa gakomentar? Diri ka mo iya lantaw may replay mo. Standby ha sa mga tampalamati nato mga karadyuman. That's a double game.
2: But not, balik na kita mga kabiran.
3: Mula sa New York Knicks.
2: 2 minutes and 33 seconds. Jalen Bronson, nagdala sa bula. 17-22, abansin San Antonio. Are, ginabantayan karon sang hugot sang taga San Antonio. Op, nagga-switch. Nakalusot si Jalen Bronson, mga kabiran. Tumira, ginwala-walaan.
3: Why, masulog yabon? Rebound, mabiyan ni Champini. Dako ang napantay siya eh. Ara naman si Dylan Harper. Dylan Harper, napinitrate naman si Dylan Harper, mga karajuman. Pero balik ka sa dalong. Balik kay Wimby. Balik, mabiyan sa kilid kay Harrison Barnes. Barnes, mga karajuman. Balik kay Fox. Fox, nagga sa kilid kay Champini. Nagtira sa tres. Patay na naman. Nan. Foul counted pa. Foul counted pa. Oh. Oh, ano?
2: Gabae si...
3: Anong ginabais mo, Samet?
2: Just shut up!
3: Bilang-bilang, bais-bais ka karun eh.
2: Oh. 17-25, grabe sumong runs ang San Antonio.
3: Ang balanta ka eh.
2: Duging gulpi lang sila.
3: Kanami-nami, oh. Kanami-nami isang... Kita, amuning basketball. This is basketball, Adjuman. Oh. Gapasahay, no? Ah, foul gidya si Samet eh.
2: Oh.
3: Foul si Samet eh.
2: Ginano yan, tinikloge.
3: Uy, magsulod. Uy, magsulod. Pero rebound, mabiyan! Oh. Ara kay McBride.
2: McBride, nagdala sa bula para karon sa New York Knicks. 1 minute and 55 seconds sa first quarter. 17-25.
3: Tanda ni si McBride magtira sa 3 radyo man doon.
2: Oo. Oh. Ara karon
3: grabe. Oy, nagawan! Nagawan siya ni De'Aaron Fox. Gamay siya eh.
2: Oy, taway! Tumira sa 3!
3: Wala kang sulod. Rebound by Dylan Harper. Magrajuman si Dylan Harper, manasing sa idalom. Balik naman kay Harrison Barnes. Harrison Barnes. Balik kay Dylan Harper. Siling ni Dylan Harper. Nagpinitre si Dylan Harper, mga karajuman. Sa idalom, kita mo stepping. Kita mo Eurostep. Kita mo. My God.
2: Pulo na nga bansi sa San Antonio.
3: Pulo nga bansi. Kita mo tong kwa ni Dylan Harper.
2: Ano ang ginanoy? Eurostep.
3: Para...
2: Hindi Pinoy step to.
3: Kundi, Arisa. Pinitre siya. Kaya nabantay sa ni Jalen Brunson mo. Nabantay si Jalen Brunson. Pag abuya sila, kundi mabantay mo na, nagtikang di gamayo. Kita mo nang kung nag-aakuan ka, kung nag-pasunsyo, pasunsyo, kagamuha mo nang imong aakuan, gamuha mo na, amo nang style, Rebol, pagamu na, nagtikang na, nagtikang lang di gaming, nagamu na sa, amo na, Rebol, pagamu na,
2: Karang
3: nasa, nagbantay na si Jalen Brunson, amin mo na buya, layup,
2: layup, namin yung, Polo na nga bansis ang San Antonio Spurs, mga kadana.
3: Pero saan ba yan, Anay? Radyuman doon.
2: Yes, right. Kaya
3: mapabati kita, Anay, sang isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3. Aryo, mainom tabala, Anay, Life Extension Vitamin D3 while nga nagapamati kita sa atong coverage.
5: Up. D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
6: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
7: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
6: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
7: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Natutulong talaga.
6: Hindi na sumasakit.
7: 100% daw.
6: First name po ninyo,
7: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magara Juman, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Back to the ball game sa Cinema Albion Matinon. Gaya na kami, Ojo Rajuman Mark. Champini, Magara Juman. Balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nagtira using the board. Why magsulod?
2: Rebound mga kabinan, number 5.
3: Si McBride.
2: O si Alvarado.
3: Alvarado.
2: O si Alvarado mga kabinan, bata ni Max. Ari na kalon, nagadala sa bula. 46 seconds remaining sa first quarter. Alvarado. Wala na karoon si Jalen Bronson. Back to Karl Anthony Towns. Sutaya lang mabuyan.
3: Pero may foul. May foul. May mismatch sabi eh. Si Kwan na nagbantay sa iya, si Champini.
2: Si Jordan... Buti si Lingon nakasulod to. 19 ng New York.
3: Base nakasulod.
2: May nakapasulod sila. Kasi 17 ano ginaya.
3: Yeah.
2: 27 eh.
3: Gwapo so, ni si Alvarado no?
2: Ari na karoon nagsulod mapakambiya ang pambansang map ng San Antonio.
3: Si Stephon Castle.
2: Wala pa sa penalty ang San Antonio. Karl Anthony Towns.
3: Kita mo lawig-lawig ang time ni Dylan Harper.
2: 36 seconds. Karl Anthony Towns. 5 seconds silang shot clock. Alvarado. Tumira sa 2-3. Uy,
3: kumala! Kumala!
2: Kung nagkala lang kumala.
3: Sa... Balik mabiyan, 23 seconds remaining. Pahinaya nila ini. Mga 2 seconds ang diferensya. Aaron Fox, mga karadyuman, ginamantaya ni Alvarado. 12 seconds remaining. Aaron Alvarado. Fox, ginapahinay. Di Aaron Fox, mabiyan. Pinitray si Aaron Fox sa sinima tinoon. Sa idalom kay Vassell o sa kay Castle, nagtira. Way magsulod. Rebound, mabiyan. Pero way na oras.
2: Wala na oras. Way na oras. There you have it. 19-27. Abansi din isang walo. Ang San Antonio Spurs. San Antonio Spurs paluto versus New York Knicks chicken inasal.
3: Thank you, Gid, sa paluto. Kag sumuman sa Knicks chicken inasal, mangin manamit ang amon panyaga ni Rajuan Mark bangod sa ila.
2: Oh. So, we'll pause for some reminders. Balik kami dugay-dugay. Pabuyloho na namon mga commercial namon. Balik ka namon. Drink ka mo tutok sa NBA Finals on RMN Iloilo.
8: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat?
17: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
17: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Alwi Di Patilio. Thank you again sa inyong pagbabati kay Ray Panis Durandera. Carl Anthony Towns. So good ang kabinan second quarter. Back to Alvarado. Alvarado, kung mga kabinan, nakita si
1: McBride.
0: McBride.
1: Sulod.
0: Sulod. 3 points.
1: Siling ko tanda na si McBride na jumandun mo.
0: 22-27, limang abanse sang San Antonio.
1: Balik kita mabiyan si Dimatiron, ara sa kay Diaron Fox, balik mabiyan sa kay Wimbanyama. Wimbanyama si Dimatiron, ang pinay-trace.
0: Ay, nabuyan!
1: Laulaw!
0: Nabuyan mga kabinan, naagaw ni Alvarado. Alvarado mga kabinan to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, nag-spot for 3, ginabantayan ni Wimbanyama, pero nang fake.
1: Uy, ba!
0: Pero na block!
1: Block siya!
0: Pero may foul.
1: Wala, wala, wala.
0: Outside, outside.
1: Outside.
0: Last touch ni Wimby. Na-block
1: hindi magpati si Carl Anthony Towns. Nga ginpakalo siya sa bula ni Nonoy Wimbanyama.
0: Mano ka na imo ka karaw-kawan?
1: Pero naulihin na gani si Wimbanyama. Oh. Bilibig ko iyas ang karaw-kaw yaro. Ulihin na siya eh.
0: Mm. Pag ano yaw? Ay, ati bulagin.
1: Tapal.
0: Bulagin yan.
1: Tapal. Anong ginanganganga mo? Nganganganga ka pa.
0: Are karon si Lovely Shamit. Back to Alvarado. Alvarado mga kabinan. Nag-penetrate. Oy! Nalutsan niya si Wimby!
1: Oy! Natanggal!
0: Kabog yapon pero do goaltending
1: goaltending goaltending naulihi si Wimby
0: so 24-27 all of the sudden nagbalik sa tatlo ang abanse sa San Antonio. Nag-go na sa ano isang board eh.
1: Mula subong ara sa kay Castle Stephen Castle mga karajuman gintira pisay dalom pero may foul. Pa, kwanta nito mo. Ang style niya sa to, ipa, ano ito, alihop to Rajumandon.
0: Alihop to.
1: Galing kay na
0: lalabot ang kamot
1: lalabot.
0: Eh.
1: Si Kuan na naka-foul siya, si McBride.
0: Mm. Nagapong ko karon si Jalen Bronson, so far wala pasang dako nga contribution sa first quarter kagina.
1: Wala sa mong araw kay Stephen Castle, ginabataya ni OG Anunobi. Nagka-create some play. Stephen Castle mabiyan. Napinitrate sa idalong, nag-layup si Castle! Sulong! Kanami. Inang layup pala Rajuman doon nga daw pa ako pa balon mo lang layup.
0: Alvarado mga kabinan to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns nang penetrate si Dimatiron.
1: Nag-layup!
0: Sunod! Wow, ginbali-bali pa ni Carl Anthony Towns.
1: We get ya naman si Wimbanyama. Stephen Castle mabiyan. Balik kay Wimbanyama. Sigurado madang kinaya. Foul.
0: Grabe ka namin ito sa play nila kay Dasig pa talaga noon maglinis Wimby.
1: Dasig, kita mo ng iyang tiil lang duluwak lupang.
0: Very proud gid ang iloy mo sa Chris Aquino Wimby.
1: Ah, si Wimby na yan.
0: Ah, Wimby na yan.
1: Ang malain si Nira Jumandon kay base kung magkala foul throw ball ini sila. Damo ang free throw sang Spurs.
0: Subong, yes.
1: Ikumpara mo sa New York Knicks.
0: Kagina, first quarter, wala sila sa penalty.
1: Yeah, wala penalty. Oh.
0: So, doon lang kabagay ni, no? Matinlo ang depensa nila o kung gapabor ang referee sa ila.
1: Lantaw. Matsag ko, wala man gapabor ginang referee.
0: 31-26, sulod tong duwa.
1: Sulod ang duwa ka mga tira, mga karadjuman si Alvarado. Manasing ni si Alvarado.
0: Grabe ni si Alvarado. Bata ni Max, ha? Alvarado mga kabinan. Uy! Binalik kay Carl Anthony Towns. Sumungan pang...
1: Mismatch na, mismatch!
0: To...
1: Summit!
0: Summit mga kabinan. Tumira!
1: Why na sulod! Rebound mga kabinan ni Vassell. Balik sa kay Champini. Okay sa inunoy din na repair naman. Ginbalik niya si repair. Vassell mga binagtira sa 3! Why na sulod!
0: Alvarado nagdali-dali karon. 9 minutes and 28 seconds. Sa second quarter. Alvarado, 26-31. Limang abanse sa San Antonio. Alvarado nakapinitrate! Sulod! At yan ni Alvarado! Oh my God! The Mighty Mouse!
1: Ginagamit nila si Alvarado kay Madasig Rajuman doon.
0: Mayong ang pangro ni Alvarado.
1: Balik mabiyan kay Stephen Castle. Stephen Castle, mga karadjuman.
0: Ay, nagawa! Nagawa mga kaminan! Anunobi!
1: Si Anunobi!
0: Alvarado! Alvarado! Nag-untat kay Nakudako ang nagabantay. Back mga kabinan sa kay McBride.
1: Wala
0: sumulod.
1: Naku, taning ang bagay ko ng sulod. Yes. Taning patas sa Rajumandon. Balik kita mga kabinan. Pahinayin nyo. Balik kay Wimbanyama.
0: Wimbanyama.
1: Wimby. Ginabantayan ni Carl Anthony Towns. Wimby. Wimby. Wimby. Uy! Nag-grabe. Kwanto?
0: Uy!
1: Ano to yung ginubraya yaman?
0: Alvarado mga kabinan. Alvarado to summit for 3!
1: Wala sumulod. Sulod. Rebound mga karadjuman.
0: Pinanuning New York. Kaya wala patay tira 3.
1: Balik sa kay Wimbanyama. Pakuan ninyo bala! Ara ka naman, Wimbanyama ka. Kay Nonoy Harper, nagtira sa 3, patay na! Uy, man, gali.
0: Alvarado with 8 minutes and 24 seconds. Bula ka ron sa San Antonio, 28-31. Tatlong abanse sa San Antonio. Carl Anthony Towns. Back to McBride. McBride, mga kami na nag-penetrate. Pero dako na gabantay siya si Dylan na ako niya si Dylan.

0: Sir, dako na sa yay.
1: Are karon, number 8 si Ojero Nobi. Bidali kay Carl Anthony Towns. May foul. May foul.
0: May foul.
1: Magsulod si Anonobi, gasugata si Carl Anthony Towns, pinasa niya.
0: Pero ara si Wimbanyama.
1: Oo.
0: Sila ni Wimbanyama, dali lang may basi kung may ari ni isang hard foul.
1: Kay Gabing, Gabing Tumbayay.
0: Bebebe.
1: Ari nang ga-penetrate si OG Anunoby. Dadako gwantay, pinasa sa kay Towns. Igong Guya. Igong Guya.
0: Foul. Foul. Foul, foul, foul.
1: So, igo ginang guya ni Carl Anthony Towns. Pak! Grabing tumba niya kay ti ulo mo. So, pamangkot ka ron kung hard foul ato. No? So,
0: amo na ginalantaw nila kay basi kung ma tagaan sang hard foul si Wimbanyama.
1: Mm, kaga may technical foul black, kaga may extra free throw.
0: Yes.
1: Si Carl Anthony
0: Towns. Ano tawag sila, Rajuman, doon? Flagrant foul.
1: Flagrant foul.
0: Flagrant foul. Nawa makita ko, do bula man tani lagas.
1: Oo.
0: Pero tudo to eh. Mm.
1: Ginaliwat-liwat sa official kay ti grabing tumbay mo kung
0: yeah.
1: Bulag. Do ako niya bula na lagas ya.
0: Ako bula man nalagas ya.
1: Oh,
0: why man gisa sa dapat nga lagson kay Carl Anthony Towns?
1: Mm.
0: Tatawa bitsura ni Anthony.
1: No. So, ginaliwat-liwat kay grabing.
0: Mas gwapo ya si Wimby sa kay Anthony.
1: Ayuwa. Oy, sa aton nga mga kaday Parikoy, Stephen Pariga, da Parikoy. How are you dira sa mga drivers naton kapabati subong, no? Kaday yes na kaday Greg Briones in Osta Junior, thank you gid.
0: Nakita nato na juman don nga ang naga-create subong sang play ka naga-score ini ang mga guards sa New York Knicks. Si McBride, si Shamit, si Alvarado. Ang ila sini nga mga main man like si Mikal Bridges, si Jalen Bronson, off night sila subong Rajuman doon.
1: Mm.
0: Ikaw. Pero ti sa piyak si Wimbanyama, huwag pagin man mayong score eh.
1: Oo.
0: No? Balantayan nila, balantayan
1: nila. Ang mga star player ni Gapa init, daw diesel ni mo.
0: Yeah.
1: Dugay nga init, bla. Galing kiti, ginabalik ni Karon because ang pagtumbablas ang ano, pagtumba ni Carl Anthony Towns, kung flagrant ano, flagrant 1 or flagrant 2, yeah. No? So, pamatihan tabi yung desisyon sa referee.
0: May pamatihan tabi na John Mark. ...that the call on the floor has been overturned to an offensive foul on Carl Anthony Towns. Offensive? ...grabbing the arm of Wimbanyama, which caused the contact. Therefore, this is a successful challenge. We're inside the mandatory window. They will be charged a timeout. They will be able to challenge subsequent plays. Paano ito nag-offensive foul?
1: Ginwahig ako nung gamit yung kamot niya. Winahig niya si Wimby. So, offensive foul. Sos Maria Kagusip. Ginpa-review eh.
0: Ginpa-review, te. Amo na nasubong ang kwan eh. May review eh. Pero, do I want to wahig daw?
1: Ganito.
0: Do I want to wahig? Ako, sports ko, bro. Sa mo to yung decision daw. Pigaw, aw.
1: Mm.
0: Dintong wahig to.
1: So, kanday, ano subong ko? Day,
0: masadya. Ano yung wahig to man?
1: Oo.
0: Power to yan si Wimby! Ako yung Radyo Mandon, sports ko, pero samo to yung decision niya. Pabura ko yan sa New York Knicks.
1: Kaya ba't ibisan na butang tabi nagwahig siya, pero ang atong tupa sa guyaya, medyo masakit na to ya. No? So tari, double foul eh.
0: Ano ko mo inyo yan man?
1: So natawag pa ng offensive pa ya.
0: Daw ihawaw! Pero sa mga tagpalamati natin, base ko nagpamati ka mo dira, no? Inom-inom ka mo sa inyong sining kape. Inom ka mo mga karadyuman sang Santon Gold Coffee Mix. Abi nyo nga, may-ari ni Radyuman doon sang glutathione and may-ara siya sang collagen. Naganami ang imo sining panit, nagagwapo ka, nagaputi ka do Korean ang imo sining panit and may-ara siya sang may-ara siya sa ingrediente nga collagen nga nagapabakon sa atong tulaan. So inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Yung replay to, ano itong kita mo?
1: Oh, nakita ko wala yung kamot ng kapot sa baga. Ni Wimby daw yung tulod niya.
0: Okay.
1: Oy, kanday kagawad Romar Martires sa San Pedro Molod. Kagawad Romar Martires. Thank you again.
0: Mula subong ara sa kay Cornet. Cornet na, no?
1: Cornet.
0: Balik maabiyan kay Dylan Harper. Dylan Harper, maabiyan. Uy, ka nagtira law-law. Balik maabiyan sa kay Castle. Castle sa siringa materyon, pero may foul. Bago lang nagsulod si si Clarkson, foul da yun.
1: Oo, ay nga. Kasi manumata ni
0: Jordan. Mayo na, mayo na, noy. Mayo na, kay damo pang imo foul sa score mo.
1: 28-31, ha?
0: Yeah.
1: Ang score pa ni John na Vasquez. John, thank you again.
2: Ara kay Cornet. Balik maabiyan sa kay Dylan Harper. Harper maabiyan sa kay Vassell. Vassell nagtira sang 2 points pero airball. Balik sa kay
1: si Jalen Bronson ara na.
2: Ara si Jalen Bronson.
1: Jalen Bronson makaya na pinasa kay McBride. O kung Josh Hart.
2: Oy, nakuha
1: kanami. Alihop ang mga kabayanan.
2: Kanami isang alihop.
1: Number si Mitchell
2: si
1: to.
2: Si Robinson, si Mitchell Robinson.
1: Mitchell Robinson. Number 23.
2: Yeah. Kanami isang pakuha no, pakuha ni Josh Hart to. Oh. He's trying to get back there but he gets back. Dunkya to tani.
1: Dunkya
2: gito tani pero nalabot ni Cornet ang
1: pero mga Wimby na wala na to.
2: Kung si Wimby ang atoto sa tubang ya, hindi ato mimo.
1: Hindi, hindi to mimo.
2: Hindi ato mimo. Patapal gito ya, tapal gito ya.
1: Kamo nagpapawati mga kabinan sa live coverage ng RMN Iloilo, the best coverage in town and perhaps
2: in the whole world. Oy, riban mabian ni Dylan Harper.
1: Wala sumulod.
2: Why sumulod? Dylan Harper to Aaron Fox sa stream at Tiroon. Makara Juman, balik kay Dylan Harper. Balik mabian sa kilid sa kay Bryant. Si Bryant mabian. Pero may foul.
1: Duwa na
2: duwa ng foul ni Nonoy Clarkson.
1: In the span of 2 minutes, na duwa niya foul.
2: Anong ubra mo? Dahil nang foul ka?
1: Sa buhok ko na.
2: Sus, kanugon sang herdo mo, Noy.
1: Di penalty na sila.
2: Si Bryant, amunis sa nagbantay, 19 years old na juman doon. Dako-dako man nga bata ni. Siya rin nagbantay kay Shell Helios Alexander.
1: Grabe, no? Si 19 years 19 old.
2: 19 years old.
1: Ito, baby face ko.
2: Pero ay man tanda. 7 points pa lang si Kwano, Victor Wimbanyamao.
1: Carl Anthony Towns is 6 points. O, sulod. 32-30. Dua ang abansis ng San Antonio Spurs. Jalen Brunson. Back to Jordan Oy, Clarkson.
2: Dua ang gabantayanay nga Pinoy.
1: Oh, Jordan Clarkson makabilan. Back to Jalen Brunson. Brunson, 7 minutes and 5 seconds. Clarkson for 3!
2: Wala sumulod! Rebound mabiyan ni Dylan Harper. Sini Matyon. Dylan Harper to Aaron Fox. Aaron Fox makarajon. Pasa kay Harper! Na! Noy, Dylan Harper balik kay Aaron Fox. Fox mabiyan ang tira sa 3, suway gapon magsulod. Pero nakuha mabiyan ni Dylan Harper. Balik kay Fox makarajuman. Fox makarajuman. Nagtira si Aaron Fox, suway gapon magsulod.
1: Rebound ni Mitchell Robinson. Back to Bridges. Oy, Brunson tumira. Oy,
2: magsulod.
1: Wala sumulod ang offensive footback ni Mitchell Robinson.
2: Dylan Harper sa sinagamateon makarajuman. Balik kay Champini. Sa idalong kay Aaron Fox.
1: Tauhay kayo. 34-30.
2: Vassell to Aaron Fox.
1: Apat na ang bansis ng San Antonio Spurs.
2: 6-19 na nabilin.
1: Jalen Bronson. Namitani kung si Alvarado. Ano yung balik nila daw?
2: Oo, mas napuslan to si Alvarado.
1: Oo.
2: Guard, bantay sarado si Bronson eh.
1: Oo.
2: Kakadalag ko usang bantay si Rajuman doon.
1: Bronson, nag-penetrate mga kabilan. Tumira, sulod! First goal ya sa second quarter.
2: Bula mabiyan sa Nimateon kay Harper balik sa kilid. Ay, sa idalong 3 points. Patay! Hanin sa kay Vassell. Mga garajuman. So nagtawag sang timeout ang New York Knicks. Galalain si Brunson. No?
1: Galalain kayo. Bala doon mapatay na ko ni Stallone.
2: Ikang-ikang si Brunson.
1: Oo.
2: Oo.
1: So pag penetrate ni Brunson. Niya, be.
2: Bo, ang tiil niya.
1: Ang tiil niya. Nalapakan.
2: Nalapakan pa. Pagtupak yung adaan, medyo hindi nasa posisyon ang tiil niya na Rajuman doon, no?
1: Natapakan siya ni...
2: Nan! Oy! Natapakan pag... Imagine mo, pila naka-pounds. Din tapakon ka lang. So... Di kung ma-injury din si Jalen Brunson.
1: Ati, tapos na.
2: Bisan subong mapakaping na ko sa'yo mo. Why na niya? Ginalantaw ko Rajuman doon. Ginatagaan lang san chansa sa San Antonio Spurs para nga mailaban lang ang New York Knicks. Matiyag kuya mo na yung matabo.
1: Yes, so bantayan natin ni mga kabilang kabay pa sa mga taga New York hindi malala ang injury ni Jalen Brunson, no?
2: Pero manamiyaw kita na ibarat Rajuman doon. Ginatamiyaw ko galing akong nga pakaisaya ho si Chief Engineer Brian Rufino nga pamati sa subong arin sa barko. Kas mayong aga, salamat kin sa papamati kay Cyrus Angelo Montiar, si Siron Taberna Figueroa, Alfonso Barameda, Maria Marilo Caldito, kagadamo kin sa aton nga mga suki. Sa kay Vic Natchal, kay KD Yarag, kay Daryl Oligi Hipilgon, nga nagaupon kin sa aton nga palatuntunan. Hindi ka mo magkalipat mga karadyuman ha. Kung gusto nyo nga maglabing-labing, Rajuman doon.
1: Oo.
2: 30 minutes bago ka maglabing-labing, inom ikaw sang Megaman. Okay? Inaya, bisan, ano lang nga basketball ang himuon mo? Kung gusto mo nga, puro lang ka dribble, why shot? Pwede man nga may shot, why dribble? Gani sa mga tabo, lamati na ito, mabiyan, basta sa labing-labing, mag-mega man.
1: Oy, kanday parekoy Joribo Canada, no? Si Sumba Master. Kag si SB member Ariel Corsino dras Masinbaw na miangisa sa mga replay mo kuno Busa Idol.
2: Asubnaw ay kita sa nakita nga mayong inog replay. Rajuman mark nga kainit sa amo now. Kainit.
1: Oo.
2: Ibalik ani sa game, ibalik ani sa game arena. Back to the ball game kita nay. Kainit do nang hinamon ni aircon now.
1: Ano gid? Oh. Ipandugang ante mi fan.
2: Dugang ibedo ka hinay sa amon ng aircon, no?
1: Do ang nagap lang init yung aircon.
2: Ang aircon yung do kuno pigaw. Subong naga hadol sila. Ga istorya sila abi mo anong hambal ni Nonoy Dylan Harper.
1: Ano.
2: Sila niya ko lang bahala kay Bronson ni balion ko na.
1: Ari na ang hatag mga kabira ni Nick New York Knicks.
2: Gay ko
1: isa kini na sal and seafood resto.
2: Isa lang kabilog gay ko eh. Paipakita ta silang aton pitso.
1: Ang pitso, pitso ko na.
2: Ang pitso. Thank you gid sa kay Don Nick Pinasales ang imo sining
1: pitso na.
2: Balang ko na pitso na.
1: May ngalan ko.
2: May ngalan mo. Oh. Thank you gid kung gusto niyo magkaon sang manok. Radyo Manduno. Ay grabe na gid niya.
1: Wow.
2: Oh, may ara sa sang patis. May chicken oil.
1: May ano ba gid?
2: Dayon duwa kabilog kanon.
1: Wow. Dua ka cup. Busog ka na?
2: Lantawa bla.
1: Oh. Kag hindi ka ma-perdi sa sabor.
2: Lantawa lang, sus kamot-hamot. Ay, abo. Thank you gina sa next inasal mga garadyo man sa ila sininga papaniaga sa taga RM.
1: May pila si Bronson sa tuod, gay dugo. No? Tay amo gyud man ning finals eh, no?
2: Amo na ya.
1: Jordan Clarkson nagadala sa bula. 5 nga bansis ng San Antonio Spurs. To Jalen Bronson, ginaharas karon sa taga sa San Antonio Spurs. Jalen Bronson, nag-penetrate ba kabinan, nalang-alang, nag-footback, tumira.
2: Why ba sunod?
1: Okay, may rebound. Ni Bronson Gyapon.
2: Siya Gyapon.
1: Offensive footback.
2: Duga-duga mi, Ojo namon na Juman Mark. Ara, bula subong mga kara Juman, ara sa kay Dylan Harper, Magara Juman. Ginabantayan siya ni Michael Bridges. Balik mabiyan sa kay, pero may foul. Oh. Offensive foul si De'Aaron Fox. Tiniklod niya si Shamit.
1: Grabe ang ano.
2: Grabe nga ba?
1: Gatira ni Bronson, wala sumulod, pero na-rebound niya kag offensive footback.
2: Why abi si Wimbanyama, damo? Layo, gid ko na yara si Wimbanyama.
1: 5 minutes and 15 seconds remaining sa second quarter.
2: Dako si...
1: 34-37.
2: Dako si Brian sa iyaw na tobla.
1: O, yawan sa tiklod yung tiklod. Galing kay malapad man si Bronson eh. Uy, nakataway siya. Sulod na naman! Oh my God, Arina! Gainit na
2: makagandang the engine! Tantay-size, isa na lang. Lonside tanan kay Bronson. Back-to-back, Rajuman, Don.
1: Uy, taway si Cornet.
2: Cornet, way nagatira. Grabe nga bantay. Magka Rajuman, Aaron Fox, si Mateon. Aaron Fox, sa idalom. Gibalik mabiyan. Aaron Fox, ginalibot-ibutan. Aaron Fox, 2-point jumper. Patay na naya, sigurado na na. Pero way gapong magsulod.
1: Mitchell Robinson naka-rebound. Back to Jalen Bronson. 4 minutes and 40 seconds remaining sa second quarter. May chance na rin makamansis ang isa. Ang New York Knicks. To McBride. To Jordan Clarkson. Nakapinitit na tumba si Jordan Clarkson na nanlog. 8 seconds silang ang shot clock. Jalen Bronson. Tumira mga kabinan. Sulot na naman! Oh my God, 6 points!
2: Abansi na ang New York Knicks mga karadyuman.
1: Abansi na sa isa.
2: Dylan Harper, nag-layup. Inayan, Nonoy Dylan!
1: Balos man si Dylan Harper.
2: Ang mga si Dylan Harper, pakanta sa bulas. Lagi niyo yung kakinuwan, ginamo sa bulan na. Yapin kay Nonoy Harper.
1: Wow, kanami sa hampang mga kabinan. Tag-isa-isa lang abansi. McBride, nagadala ka ron sa bula. Bridges, I mean. Bridges! Uy, kawai! Tumira! Sulod!
2: Tanda na!
1: Wow!
2: 40-39, 3 minutos, 54 segundos, nabilin sa second quarter. Aaron Fox, magkabihan na sa tilid. Nagtira! Sino to? Plumlee!
1: Mitchell Robinson na rebound. Jalen Bronson, 3 minutes and 40 seconds sa second quarter. Hawak kamay mga kapatid. Ari na! Oh, may foul! Gaging tawag mga kabihan. Batok sa San Antonio Spurs.
2: Nga, ang gagins masulod nyo ni si Brian. Kay nagligad ka ginasin, hindi man nasa gabantay! Nuku-nuku ka rung akot si Kron. Madakpanta ka Kron eh. Payo kay mo, kay way kay mo, pusta. Ang pusta ay butang yung yasaytan, ita lang pusta sa tao.
1: Grabe si Carl Anthony Towns. Sino pa ba i-alan sa ni Mike Brown? Ikaw dambal.
3: Like it, right.
1: So bula karon sang New York Knicks 40-39 isang avance.
2: Avance na sa New York Knicks.
1: Mitchell Robinson na baton sa bula to McBride. McBride makabanan. Gipasa ina no.
2: Ano pa sa?
1: Ano pasahan mo to McBride to
2: Bridges? Bridges man ka? Pasahan mo to.
1: Sobra ka ano ka pring tagaan. Ay na no.
2: Bilang bilang ka karon.
3: 5 for San Antonio. Towns getting the rest. Robinson has given them 7 good minutes, 5 rebounds.
2: Mula subong ara sa mga kay Stephen Castle. Stephen Castle. Castle ginamantayan ni Bridges. Castle maabyan sa idalom. Ara na si Wim Banyama. Sa idalom maabyan. Nagtira sa 3 si Keldon Johnson! Keldon Johnson maabyan! 3 points! Abansi naman ang San Antonio Spurs.
1: Duwang abansi sa San Antonio. 3 minutes and 10 seconds. Jalen Bronson, nagadala sa bula. Gintagaan mga kabinan sa screen ni Mitchell Robinson, tiniklod. Tibira sa 3 si Bronson.
2: Wala sa lod. Rebound by Wim Banyama. Wim Banyama, ipasa ng bula! Ikaw pa madribble, dribble. Balik kay Dylan Harper. Balik kay Wim Banyama. Matira sa 3! Wim Banyama, palit! Sagi ka, Tris, naman.
1: Bridges, nagadala sa bula. Ginabatayan ni Dylan Harper. Back to Jalen Bronson. 2 minutes and 43 seconds sa second quarter. Abansi sa duwang San Antonio. Second quarter kita. Jalen Bronson, mga kabinan. Nag-penetrate. Ging kick out sa sagwa. Number 44, New York. Sulod!
2: Shamit!
1: Shamit! Andre Shamit!
2: Isa naman ang abansi sa mga karadyuma nag-asiso. Subong arang bula kay Wim Banyama. Wim Banyama nabantayan ni Robinson. Wim Banyama nagtira pero may foul.
1: Ano nga klase siyang foul? Steady ka lang, payungi lang. Isos Maria kagusip ni si Robinson. Oh.
2: Ang karami isang step back ni Shamit.
1: Oh. Oh, tadlong ang ano yan. Ang iyang ano.
2: Radyo man doon sang college ko, ginkwan ko mo. Amoning mga style bala yan.
1: Mga moves mo
2: so na. Perfect ko ni sa una mo. Ipakita ko na karon galing kay... Hindi ko abi next mo. So tamaran ko mag-replay.
1: Ari pa free throw si Wimby, oh.
2: Wimby, free throw mabiyan ni Wimby. Wimby niya ma, sulod. Avance na or patas na. Ginpagwa na si Jordan Clarkson. Mayo pa kay may duha sa ka-foul. At least wa isa mga zero. Wa isa mga zero. May record ka na to. Kahit may duha ka ka-foul mo.
1: Oo, gani.
2: May 2 fouls ka. Second attempt, Mabier Wimby. Si Wimby, very silent na radyuman doon. Very silent siya.
1: Gani,
2: Bantay sarado siya, eh. Oh. Hindi pa natin mabalaan.
1: Second quarter pa lang,
2: ni Karun, eh.
1: Second quarter pa lang, no?
2: Take note, why pa sa mag-step up da,
1: ah. Oy, kanday Marites sa Casa, kag Jan Mariel Casa. Nahoga pa mati. Subong upod kay Toto Aye Casa.
2: Ipagawa si Jalen Bronson, mga karadyuman, gibalik sa Alvarado. Nabatayan ni Stephen Castle.
1: Alvarado, mga kabinan.
2: Ano nubi?
1: Tuga, Anunobi. Anunobi, tumira sa 3!
2: Why, Max Lund? Rebound, mga karadyuman. Sinima tiroon sa Spurs. Balik sa kay Stephen Castle. Castle, ginabantayan sa idalo. Balik kay Wim Banyama. Sa idalo, mabiyan. Kay Ciampini, 3-pointer na eh!
1: Sulod na naman.
2: Si Ciampini, ganin 3-pointer nyo!
1: 47-43, mga kabinan. Apat ang abanse. Alvarado. Alvarado, karon nagdala sa mula. Ginaharas. Back to Bridges.
2: Bridges. Sabantayan ni Keldon Johnson.
1: 8 seconds silang ang shot clock. 6 seconds. Nag-Bridges ng penetrate. Ging kick out sa Guacay Alvarado for 3. Sulod! Ang tira.
2: Good decision.
1: 46-47. Isang abansi sa San Antonio.
2: Ganami ng taon na jumandon. Yes. Balik kita mabiyan sa kay Stephen Castle. Gibantayan ni Shamet. Castle mabiyan. Balik sa idalom. Balik kay Ciampini na naman! Patay na naman kay Nonoy Ciampini.
1: 50-46, balik sa apat ang abanse sa San Antonio Spurs.
2: Gainula lang ang 3 points sa idalong. Ay, nakuha ni Ciampini. Pero may foul.
1: May foul.
2: Di lang. 46-50, apat ang abanse.
1: Mabalik si Jalen.
2: Wa isang leader, eh. Kinala nila sa leader, ipagawa sa Alvarado. Be, ano tabo ako? Ay, kanami, ginmano.
1: Gaba, bantay niya si ano mo? Ciampini mo?
2: Grabe. Si Ciampini, tanda-tanda na yung amuning ilang three-pointer.
1: Oo. Namo ni pamilya yung sa ano eh, sa may Suoka Arevalo.
2: Anong...
1: So, pero may naganiga daw sa promo mo.
2: Ano na?
1: No, Ciampini.
2: Ciampini.
1: Oy, mayong adlaw sinyo da. Jalen Bronson. 10 seconds silang shot clock with 1 minute and 4 seconds remaining. Ginabatayan ni Wimby si Jalen Bronson. Oy, tumira sa 3, nakatawa. Wala sa sunod. Pero
2: rebound ni Anthony Towns. Kuha niya to kay Wito si Wimby Sinalo mo.
1: Oh. Mm. So, sorry, anay sila nga doon. Bala, dason ni, ano mo, pasudlon mo kay Kakapoy Managi, ano di?
2: Kuha man, ay, kaya sa dason ang tira mo, pasudlon mo man.
1: Eh, gamitab lang to mo kamot, kaya ginalong ko lang uwan mo, nawala-walahan mo yun.
2: Natawa lang free throw, ho, wala sa free throw ang New York, puro tanan San Antonio.
1: Oo.
2: Pero ang score nila, hindi man mag,
1: layo,
2: layo, radyo man doon. Ang damo nga score ara subong sa bench players sang ano sang New York Knicks.
1: 47-50 first shot mga kabena ni Karl Anthony Towns sumulod. No. Manami ini nga panganay subong kay hindi maglayo ang ila sini ano.
2: Amo ni ang gusto ko nga pang ang nagasiso lang bla. Tamaran ko na maglantaw nga gaban si mga tanga.
1: Dawala ko gana, dawala ka gana.
2: Why na tupa.
1: 47-50 second free throw ni Karl Anthony Towns kung mapasulod niya ini duwa na lang abansi sa San Antonio. Pimira sulod. 48-50 with 57.6 seconds. Bula sa San Antonio.
2: Balikmabyan ang bula ara sumo sa Stephen Castle. Parehas buhok si Castle kasi Basel. Castle mga karadyo man. Castle sa idalong. Castle mga bian. Nagtira 2-point jumper. Kabos!
1: Karl Anthony Towns to Jalen Bronson. 43 seconds mga kami na sa second quarter.
2: Oy, nakagaw! Nakuha ni De'Aaron Fox. Isa mga bian ka dunk. Taway-taway pa sa pulis. Dunk na dunk.
1: Law-law niyo. Are karon mga kameran si Shamet. Shamet to Karl Anthony Towns. To Bridges. Karl Anthony Towns sa kapenetrate. Tumira!
2: Wala! Ay, sulod! Rebound mabiyan ni Stephen Castle.
1: Patawayan nila ni.
2: Patawayan nila ni.
1: 17 seconds silang bilis.
2: Ubuso nila ni. Ubuso nila ang time.
1: So mag-create ni sila sa play. Ariyan mo na yung play na gindaog magkakabiyanan.
2: Yeah.
1: Sa nagligad sa barangay Rizal Sanzuela.
2: One on one. Steve, wait ka kinami sa kilid! Steve, sa tres, aragay!
1: Sabi naman, aragay! Ang sampani.
2: Si Champe, aragay!
1: Ano, mga bansi, mga kabinan sa San Antonio Spurs?
2: Radyo man doon, grabe, instant replay na yun.
1: Oh, sige, ano, ba?
2: Instant replay, instant replay.
1: Aray, din nyo lang makita ang replay, ha?
2: Inaya, dugay pa na yung replay na.
1: Oh.
2: Kundi ang bula, 6 seconds remaining.
1: Oh.
2: Para sa kay De'Aaron Fox.
1: Oh.
2: Sila ni De'Aaron Fox, oh.
1: Dribble siya?
2: Dribble siya. Batay na sa penetrate siya, diri pina sulod oh.
1: Sa duwaya katil ah.
2: Yung kuha niya sa maylo-maylo, pag sulod niya muna oh.
1: Oo.
2: Pasa! Kay Champini! Ari ni si Champini sa kilid oh. Pagkapot, pak!
1: Taway-taway?
2: Taway-taway! Sus my goodness nga.
1: Pila na ni ka shot karon ni Champini no?
2: Kanami tulukon mo.
1: Ari na.
2: Gawin mo na si De'Aaron Fox oh. Kundi gawin mo na. Naisip-isip yan mo. Isip-isip yan na pila na lang oras. Pagkatapos, dribble siya muna oh! Pak! Pag-dribble mo no?
1: Oh.
2: Pak!
1: Nasulod sa dalom?
2: Pagsulod sa dalom, abi nila guru matira, nag-bother to sila o nagkuha, nagkamu no? Oh. Magpasa ito kay Champini sa kilid!
1: Tauhay!
2: Ardis Champini sa kilid.
1: Oh, anong pagtira ya?
2: Ginis Champini mo no? Tuusin yung Champini.
1: Oh. Champini mga kabenan. Okay, sa ito mga kuturan, ang ining replay is brought to you of course sa San Antonio Spurs Paluto, no? San Antonio Spurs Paluto, drama kami sa Barangay Bituon Haro, kadto na kamo sa June 6, 10% discount unlimited, no? Grilled in Paluto dira sa Paluto Restaurant mga kabenan. So, we'll pause for some reminders. Half time kita subong, tutok lang, hindi nyo pagbuiida, nyo pagpagyad ang Facebook nyo, ang YouTube nyo, kay magabalik mga kabenan.
2: Mabalik kami, Radyo Mandon sa mga tapang mati naton. Pero kinanglan nyo kung hindi ka mo makapamuhin bala, mga...
1: Na.
2: 3 to 4 days sini kamo kapamuhin, inom kamo super fiber. 30 minutes bago ka magpaniapon o bago magtulog o kunara ka man sa inyo balay, way kamo kantuan sa bilog adlaw. Inom kamo super fiber. Kay ang imo dira nga makinaon, nga dugay na, wala constipation, limpyong tinai, super fiber.
1: NBA on RMN Iloilo. Watching live mga kabenan kamuda. The best coverage team in town and perhaps
2: in the whole world.
1: Balikan namon kamo, di kamo magkahuya dira, ay palapta ninyo, pang-share ninyo dira ang Facebook page sa DYRI RMN Iloilo para mas madamo ang makaibalo sa sining coverage nato. New York Knicks versus San Antonio Spurs. Magabalik kami hamon sining pagpakalagad NBA coverage on RMN Iloilo.
4: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok ang tigang aplema, afford pa.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulak sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Tatak, RMN.
8: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
8: Love?
10: Ano ever best food mo in the world?
9: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
2: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ID

0: peso pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Naadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule, adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Naadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakiton man ino.
9: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mamakal sa mga butika.
21: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
22: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
23: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. My 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Oras, tatak, impunto alas 10.
8: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: This time check is brought to you by SanMig Light. Live light, drink light, SanMig Light.
12: TTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: TTX 500.
14: Nagdala din sa atong sinora sa 1 minuto na kaligad sa Takna Sininga, alas 10. Ay, pabalik din sa atong sining live coverage sa NBA Finals Game Number 1 between New York Knicks kag San Antonio Spurs. After the half, mga kabinan, 55-48, ano mga banse sang San Antonio Spurs. Ari na kita sa third quarter, Boss Idol.
15: Magkaradyo man, bula subong sa San Antonio Spurs. Bula ara sa kay De'Aaron Fox, ginabantaya ni OG Anunoby. The Iron Fox gapangita sa mapasahan balik sa kay Julian Ciampini, pero may foul. Foul naman si gitawagan sa foul si Karl Anthony Towns, ang score 48-55. Aban si subong sang pila?
14: Anom.
15: Ang San Antonio. Duha man na ka
14: ay, anom giman. Oh, chakto.
15: Hindi, pito.
14: Pito.
15: Pito. Bula subong ara sa kay Stephen Castle. Wimbanyama nagtira 2-point jumper ni Wimbanyama, way magsunod.
14: Bula karon sang New York Knicks sa bago lang ginansugod ang third quarter. Jalen Brunson nagdala sang bula, ginabantayan mga kamay sang San Antonio Spurs. Back to Josh Hart to Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns gapangita mga kamay sang pasahan. Pinasa si Dalom sa kay Anunoby, pero nalangala ang gimputos. Back to Jalen Brunson. Josh Hart for 3.
15: Wala sulod. Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama maabian ari sa kay Stephen Castle. Balik maabian sa idalom kay Wimbanyama. Si Wimbanyama ang naglusot, pero nabuya niyang bula.
14: Bula. Bawo na ano, inatapin ni ano Jalen Brunson.
15: Kung ako hindi ko na to pang ibalik iya sa kay Wimbanyama sa babaw. Ara ka na sa dalom eh. Mas dako yang percentage mo kan mapasulod mo sa dalom.
14: Jalen Brunson. To Carl Anthony Towns, oy, si Anunoby naglusot, mga kabinan, tumira, oy, may foul. Agin tawag kay Aaron Fox.
15: Ginbayaan ni Wimby ang dalom, amutong agin balik sa kay Anunoby. Mas dako si Anunoby sa kay Aaron Fox sa Rajman doon. Amuna nga, kung ara sa sulod si Wimbanyama, hindi to si Anunoby mag-penetrate.
14: Hindi.
15: Kibalaan niya nga tapalon sa ni Wimbanyama.
14: Sa karon na Rajman Regan na may 15 points si Ciampani, leading all scorer sa San Antonio. Jalen Brunson with 11 points naman sa bayan sa New York Knicks. Karl Anthony Towns, ginaharas karon. 7 seconds silang shot clock. Back to Jalen Brunson. Jalen Brunson nag-penetrate. Ginpasa sa kilid mga kamera. Kaya no, before 3, wala sumulod.
15: Rebound by Vassell. Vassell to Stephen Castle. Castle, ginabantayan ni Mikal Bridges. Castle, mabiyan. Balik mabiyan sa kilid. Ginbalik sa kay Ciampini. Sa kilid, wala tao, pero wala ginbalik kay... Sa idalo! Mga karadjuman, may foul na naman.
14: Ikatatlo nga foul na.
15: amo na nga balta.
14: Carl Anthony Towns.
15: Hindi niya mapunggan, amo na nga balta kagina. Dapat lapit sa shaded area, ara lapit sa ring si Wemby. Kung ara na sa dara jumandon, hindi mo siya mapunggan. Ma-foul kagid. So si Carl Anthony Towns subong may ara na sa 2 fouls. Although ati, second, third quarter naman, pero kung sige-sige ang foul ninyo dira, ma-penalty ka mo, masige free throw ang San Antonio.
14: 56-48. Wow. 8 points na. You got a good job. Now that
15: little reach, that Paul Gisaya. Paul Gisaya.
14: Yes.
15: So dapat tara na dalapit si Wemby. Hindi na, hindi kami sinagi tira tres. Dung manul ka karuna.
14: Are kalon, second free throw. Yung
15: pusta sa iban. 48-57. Siyam ang abanse.
14: Sang San Antonio Spurs.
15: San Antonio.
14: Yari ka rin ba kami ng si Bridges na kadala sa bula para sa New York Knicks. Bridges, back to Karl Anthony Towns, to Jalen Bronson. Jalen Bronson, mga kami na nakaligwa. Nag-penetrate, alang-alang, ginpasa sa gwa sa kayo.
15: Grabe nga bantayo.
14: Ano no, mga kami ng short two, jumper.
15: Wala, sulod. Rebound by Wimbanyama. Balik mabiyan sa kay Aaron Fox. Balik sa kay Champini na naman! Jutayan lang. Pero nakuha ni Wimbanyama.
14: Bula.
15: Bula mabiyan.
14: Knicks. Outside si Wimby.
15: Jutayan lang kung sumulod to na juman na doon, masakit ato para masakit sa double digit na itong abanse. Kanami isang biguti ni ano, ni Champin.
14: 9 minutes and 56 seconds may remaining sa third quarter. Ari na karon mga kameran, si Josh Hart.
15: Grabe na tumpukan nila na si Jalen Brunson. Oh.
14: Jalen Brunson mga kameran, nag-penetrate. Jalen Brunson, tumira, pilit.
15: Airball.
14: Airball.
15: Pilit eh.
14: Pilit.
15: Grabe ang depensa sa Iyara Jumandon eh.
14: Oo.
15: Pilit eh. Galalain si Jalen Brunson. Bula subong, mabiyan ara sa kay Stephen Castle. Castle, napalapit sa ring. Nagtira! Patay! Sulod na naman.
14: Unsi na.
15: Amo na kinangla nila. Unsi na nga banse. Ano nobe?
14: Ano nobe, makami ng penetrate.
15: Pero nabuyan. Natapin ni Champini.
14: Oo. Nayong depensa.
15: Kung ako sa coach, ha, hindi ko mapilit sa 3 points na duman doon. Oo. Palapiton ko ang bula sa idalom. Kita mo, mataas ang shooting percentage mo kung ikaw ang nagtira sa lapit.
14: Correct. Bula ka rin mga kameran. Jalen na Bronson to Anunobi. Anunobi, ginpasa mga kameran sa kay... Uy! Foul.
15: Foul.
14: Nakasalawid sa tingin.
15: Nakasalawid yawa ito yatani. Foul ya.
14: Oh.
15: Iya tuya, kwan, iya tuya, hiwal ya nga dito sa maagi sa tiin ni Wimby. Pamuin nyo yaman. Pero daway pa nagawa foul si Wimby, no?
14: Do, ikaduwaya pa lang.
15: Two fouls pa lang.
14: Oh, one foul, foul pa lang. One foul.
15: 19 first. Minutes, one foul, 11 points.
14: Jalen Bronson. Ipasa si Dalo, makamay ka Norby. Yes! What an alley-oop shot.
15: Why mabantayan? Why to si Wimby?
14: Carl Anthony Towns. 50-59 siya mga bandes ng San Antonio.
15: Aaron Fox mga karadyuman. Di Aaron Fox, balik kay Wimby. Matira naman sa tres. Balik mabiyan. Wimby. Nag-turn around jumper. May foul na naman. Patay kang bata.
14: Apat na ni Carl Anthony.
15: Tatlo.
14: Ay. Bel again.
15: Natawanta. Amo nang nambal tagid. Hindi mo siya dapat pagpapalapiton. Kay kwan sa hindi siya pwede mawakwan eh, magpalapit sa radyuman doon.
14: Ang kamot ni Carl Anthony ara sa awak yan.
15: Yeah. Paul Gidia.
14: Nga daw tiniklod niya bala.
15: Sus. Paul Gidia.
14: Ah, Paul.
15: Paul Gidia. Sa kamot niya palang babaw dalong gito.
14: Di active shooting niyo?
15: Active shooting. Sulod naman. Pulo na ang abansi. 9 minutes and 7 seconds mga karadyuman. Sa third quarter.
14: Ano na karon, no? Si 9 minutes and 7 seconds, ha? Kamu nag-lantaw diri sa kagnagapamati sa Aramen Iloilo NBA Finals game yeah. Number 1.
15: Nubo pagani percentage sa subong, 2 of 2 out of 9, eh. Si Wimbanyama, wala na pasulod niya sa 9 niya ka-attempt.
14: Sulod.
15: Onse naman ang abansay.
14: New York Knicks, mga kabilan, bula karon, Jalen Bronson nagadala sa bula. 61-50, 9 minutes ang nabilin diri sa third quarter. Kinanglan mapanubo sa New York Knicks ini into single digit.
15: Yeah.
14: No? Ari karon mga kabinan si Bridges.
15: Mikal Bridges.
14: Bridges. To Anunobi. Anunobi, tumira!
15: Ay, wait, kamos!
14: Ay, naano.
15: Balik mabiyan. Lapit-lapit. Way ka pa sunod. Stephen Castle. Kay Wimbanyama sa kilid. Ginawantayan sa dua. Wimbanyama. Mga karadyuman. Sa kilid. Balik sa kay Stephen Castle. Nagtira sa tres! Mayun lang. Way magsunod. Puro ka na ginamit ito. Taway-taway ito eh.
14: To Josh Hart. Josh Hart mga kameran. Nagdala sa bulak. back to Bridges. Bridges nang penetrate mga kabiran against kay Wimby alang-alang. Gimbalik mga kabiran sa kay Josard. Tukar na to ni Towns. Sa idalo mga kabiran taway. Pero dasig yung nakarecover. Ang taga si Wimby Aray.
15: Karami, karami sa depensa sa San Antonio Spurs sa mga karadyuman. Aaron Fox nag-gab! Tira! Kabos! Pero gin-follow-up! Ni Stephen Castle, the best!
14: Kanami.
15: Kanami nami. Likod pa nga follow-up para Juman doon.
14: Uy, Trisina, nagabalo na. Nagabalon!
15: Nagabalon na.
14: Jalen Bronson, tumira sa tres.
15: Wala! Sumunod. Rebound by Aaron Fox. Balik sa kay Champini. Taway eh! Taway! Sa idalong. Uy, grabe. May foul na naman. Kita mo?
14: Uy, may foul. Foul eh, foul.
15: Foul naman, mga karadyuman. Masakit ini.
14: Ang taon na ton?
15: Eh? Ano? Uy, natandog yun ba?
14: Nalaput yan.
15: Nalaput yan sa iyong tundlo. Believe ko nga, sus, aray mo da, karaukaw nga.
14: Ah, side out lang.
15: Side out lang.
14: Oh, kay okay. Hindi ako shooting.
15: Okay. So, 50-63. Ang bula sa kay Castle. Castle, balik sa kay... Nagtira naman sa 3 si Wimbanyama. Pero na-rebound mga karadyuman. Sang itom, balik kay Champini.
14: Ara naman.
15: Castle nagtira sa 3. Wala gyapon. Kung nagsululod ini mga 3 points, sinatamaan na ni ang New York.
14: Ano nubi mga managadala sa bula? Gapangita sa point guard. Back to Jalen Bronson. Jalen Bronson mga kabinan. Back to Bridges. Bridges to Josart. Josart nag-penetrate to Jalen Bronson for 3.
15: Why Gabon? Balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama mabiyan. Balik sa kay Vassell. Vassell sa kay Nonoy Dylan Harper. Why magsulod? Pero na kuha ang bula. Lapit-lapit na itong tira ni Nonoy Dylan.
14: Oo.
15: Pero nagkala ang bula na Juman doon. Pero bula sa Gihapon sa San Antonio.
14: Wala naka-score direct karon. 2 points sila na-score karon in the span of
15: 4
14: minutes. No?
15: Nagsulod na si...
14: Duwan ang na-score sa New York.
15: Pagbawa na si Papawayo na... Uy! Nagka-ikang-ikang si Wimby!
14: Wala na daw na biring lang gamay. Ano daw tatlong naman. Bala, tiga, musta? Bala, style ni si Coach.
15: Taga-puso dyan lang niya, Coach.
14: Ara karon bula sa San Antonio.
15: Castle Mabian, balik kay Cornet. Cornet to Champini. Champini nagtira sa 3. Why magsulod? Rebound by Cornet sa gihapon. Pero nabuya niya ang bula. Nakuha ni Carl Anthony Towns.
14: Josart sa nagadlagan mga kabira nga si ano, may foul.
15: May foul.
14: Dagli up singin na
15: sino? Ano to?
14: Abali, ano to? Dapat na flagrant to lang. Flagrant man. Balas ang referee.
15: Oh, ini niya. Ang flagrant sa amo niya may dugo. Ilang mga nagkakapudpud ng ipon mo, bla?
14: Grabe ang run karon sang San Antonio Spurs, mga kabinan. Though, yeah. Though 3-0 ang abanse, 2 points lang in a span of 4 minutes ang na-produce sang New York Knicks sa Radyo Manregan.
15: Ginalantaw ko, Radyo Mandon, kung amo lang ni Gyapon ang ipakita sa New York Knicks. Kulang ang ila depensa sa idalom. Out-rebound sila sang ano? Sang Spurs?
14: Oo.
15: Pirdi sila, iyawan sila. Why subong si Jalen Bronson, kan Anthony Towns, wala sila sa mayo subong pamuntos ang tira nila nagaginuwa man. Pero na juman doon kung nagsulod ang mga tira sang San Antonio, siguro may 15 lang, may 16 lang, base kung may abansi na ang San Antonio Spurs sa ila. Only that, why man nagasululod? Kung ako iya maghambal diri, pabor sa San Antonio Spurs, hindi ko iya pagpiliton ang tira nga 3.
14: Oo.
15: Matira lang ko iya 2 points. 2 points lang, palapit-lapiton mo, hindi mo kinangalan, abansi ka eh.
14: You don't need eh. Kaya abansi ka, so high percentage shot.
15: High percentage shot, dra ka sa lapit. Ti subong kinapilit sa San Antonio, although nga liguaman ina, Radyuman doon, balantaman nga mga matanda pa nila sila. Pero mas lami, Abi, kung lapit ka nagtira, nga asagad takapilit ang 3 points. Kung hindi man takapasulod, create kita sang play, nga lapit, ina makakuha ka sang foul. Ano klase pang kutsing niya sa San Antonio man?
14: Pero ti, dako nang bansi, 3-0. No, 3-0. Pero ti, balanta naman siya. Nakalabot ka sa game 1. Game 1, Cleveland ka New York. 22 ang bansi ng Cleveland. Naabot pa sa New York, ang dagdaog pa sila. So, hindi imposible ni sa NBA final sa
15: Hindi na imposible. Pero mula ni Tani, no? Kung kapamati, subong ang coach sa San Antonio.
14: Lamalaban ni.
15: Hindi ka magpatira sa 3! Lintix ka karon
14: na. Duwa gito yung katres yung nga wala gin mo, pero kung yung kalmahan...
15: Anong ginapatres mo si Wimbanyama? Lapit-lapit ka lang ni karon, mabalaan mo karon. Nabalo ka nga may pustang tawo. Patirahon mo tres si Wimbanya. Mata ni Sorbolaitis na.
14: Oy, si Kano diraw. Si Kano sang MCD Plasticware. Gapamati. Okay. Ang bilog MCD Plasticware. Gapamati.
15: Thank you. Yes, Aradumadon.
14: Si Babol Montalbo, no? Bao, good morning sa inyong aduada. Mm. Gapatin ako kay may action pang live ni Boss Idol. No?
15: Bagay... Ay, wag ko kali ma-replay ang kay Kwan, no? Ang kay Stephon Castle, tubla. Oh.
14: Replay mo? Dugay-dugay lang, ha? Oh, kay...
15: Dugay-dugay lang, ha? Oo, pa ko, ha?
14: Again, ang inyong NBA coverage, of course, kinadulong sa inyo sang San Antonio Spurs paluto. Sa palabuton nga Sabado, unlimited paluto kamuda. Kagpaihaw, no? Baamo ka mo pilian. Basta ang balon nyo lang, nabatian namon sa Arimen, may 10% discount ka mo subong adlaw. June 6, no? Sa June 12, sa Pasig City naman ng branch, sang paluto, grilled in seafood restaurant. Kani kanto nakatabarang kay bituon na niya,
15: yeah.
14: Ang paluto, mga kabiyanan.
15: Kaginadalaman sa inyo, salamat kid sa New York Knicks sa Inasal and Seafoods. Thank you kid sa kay Don Nick Pinasales sang kaaluan sang New York Knicks sa Inasal and Seafoods ang aton subong nga sponsor Radyo Mandon. Pero ginapabalo naton gali sa inyo ha sa mga tamparamati naton kun vitamin C, mighty C ha ang aton imnon alkaline di kalidad effective nga vitamin C. Marami para sa inyong asipon ubo ila na trangkaso nyo mo ni akiban pangabalatian mag mighty C.
14: So nag-santika na yung tiil nila pero do okay man ha? Do okay, okay man si Wimby.
15: Wimby, bisan mabali pa na ilaki-laki ang tiil mo. Kinanglan ka sumong sa San Antonio. Okay ka lang yan kung mapirdi ka, may sweldo ka. Kami iya kung mapirdi, kami iya. Kalkag ang panyaga na mo ni.
14: Uy, wala sumulod. Do malayo nga sinyalis ni. Free throw na lang, wala pa nagsulod.
15: Yeah.
14: No? Ni Mikael Bridges.
15: No? So si Victor Wimbanyama, 13 points, sa 8 of 8 sa free throw. Ang field goals niya, pulo niya katira, duwa lang ang nagsulod. Radyo man doon.
14: 4 points bong si Mikal Bridges.
15: Oh, very ano man, oh, silensyo man si Mikal Bridges.
14: Oh, sulod. 51-63-12. Bula ka rin sa San Antonio.
15: Ara sa kay Vassell. Vassell Maabian, ginabantayan Vassell or Stephon Castle. Stephon Castle. Balik sa kay Vassell. Vassell. Vassell, napinetrate si Vassell, Mabian, balik sa kay Harper. Harper, Harper, sa kilid, piho na. Sunod gina, yeah. Sinunoy oh. Dilan pa. Sinunoy Dilan. My goodness.
14: Grabe, no? Tatlo gabantay, ha?
15: Amo nang hindi magwanta nila kay Nunoy Dilan, Harper.
14: Jalen Bronson, nagadala sa bula. 14 seconds silang a shot clock. 6 minutes and 19 seconds, dire karon sa third quarter. Karl Anthony Towns. Ginpasa kay Bridges. Bridges, short jumper. Wala sulod, sobra ka todo. Oy, sulod!
15: Pero?
14: Basketball interference. Anong taon
15: ano
14: na
15: to? Ano to?
14: Sulod to, pero foul si
15: Cornet.
14: Anong taon na kung...
15: Ano to man?
14: Basi basketball
15: basi
14: interference.
15: Si Juan? Basi si Harper?
14: Anong taon na to?
15: Basi si Harper?
14: Pag pinitri, pagdatira ni Mikael Bridges, nakita,
15: Medyo tiklod niya.
14: Ah, okay.

0: Eh, wala ba duro acrobatic ba na? Eh, wala niya. Basic lang.
1: Bridges, mga kamerahan, to...
0: Shamit!
1: Back to Carl Anthony Towns! Back to Shamit! Give it go! Sulod!
0: Karami,
1: what
0: karami.
1: A shot! What a beautiful play!
0: Nami, some play. Why si Wimba niya, madam mo?
1: Oo.
0: Magana Juman kay Stephen Castle. Stephen Castle, balik sa kay Nonoy Harper. Nagtira sa tres, pero ngayon magsulod.
1: Si Josh Hart nagadala sa bula. Josh Hart! Back to Anunobi.
0: McBride.
1: Si Carl Anthony Towns sulod. Plus a foul.
0: Amo nang ginambal naton kung wala si Wemby.
1: Wala si Wemby, very open ang dalong.
0: Lamuno nila kung wala si Wemby. So si Wemby, bisan do balik na ng tilbo, laki-lakihi.
1: Oo.
0: Hindi pwede. Mahinay si Cornet eh.
1: Oo. Makayas ang
0: lawas. Kaya siya.
1: Oo. He's out the game and you can. So may free throw pa si Carl Anthony Towns.
0: Maluya si Cornet, hindi niya kaya si Anthony Towns. So may chance nga mapanubo nila. Ang score subong 58-67 sa mga banse. 12 points si Carl Anthony Towns. Matanda ni si Anthony Towns sa Radyo Mandon.
1: So concentration. Free throw niya kung mapasulod yan eh. Okay.
0: Sulod.
1: Walo na lang
0: abanse. Dylan Harper, ginaban tayo ni McBride. Harper mga karadyuman. Rocky, sang San Antonio. Balik sa kay The Aaron Fox. Fox to Champini. Champini mabiyan nag-drive sa idalong. Pero natapal! Natapal siya mga karadyuman.
1: Josh Hart,
0: Nicole Adolitans.
1: Back to Jalen Bronson. Jalen Bronson nag-penetrate. Sulod ang tira mga kabinan. Sa fast break situation, 61-67, anum na lang ang abansi.
0: 7-0 run in last 1 minute, Radyo Mandon.
1: Grabe.
0: Amo inang rason kung nga ang nagkaran ang New York Knicks because wala subong sa court
1: si
0: Wimbanyama. Amo na nga kung sa team or sa coach ni Wimbanyama, pasudlon mo na siya.
1: Kaya kung pasudlon niya na niya.
0: Hindi pwede. Mahambal ka lang ya, mahambal lang to, magkiang-kiang lang ang imo player. Na yun, pagwaon, tinunto! Gakiang-kiang lang, pagwaon! Di lang to, mala Radyo Mandon, 3-0 na kagina.
1: Ito, mala si Jalen Bronson, may pilas na nga din sa tiil.
0: Si Jalen Bronson, nagkiang-kiang man to, pinasulod man. Labutaw ning coach ang sports, so, madakpan ko ni Karun, buyan ko man imo.
1: Again, sa mga kautoran naton, thank you so much sa pag-upod din sa aton sining pag-pangalaga din man sa RMN NBA coverage, no? Diri sa may RMN Iloilo. Live kita karon nga ginapamatian diri sa third floor sa St. Anne Building sa may Luna Street, La Paz. Kanami isang hampang mga kabanan, wala never say die spirit sa New York Knicks sa makita mo, no? So sa mga suki naton dira, stay tuned lang dira, pamati lang sa mga radyo ninyo da, kay masadya yung amo. May replay kami diya mo. May replay
0: kita ya. Anytime na ya, wifi ya, na-replay sa TV ya, kita ya, na-replay tanay na Radyo Mandon. Galing subong daw pigaw mag-replay, wala kay...
1: Wala dapat i-replay. Okay,
0: dapat man i-replay mga laulaw. Pirdi gani ni ang San Antonio Spurs. Andaman mo nga quotes ka sa ako na. Kita ya lang si Wimby. Nga si Wimby nagkiang-kiang. May tani bala ko nahukas tong tiil.
1: Oo. Oh.
0: Inamambal ka, hindi ka na magpungmay, hindi ka na maghampang. Pampanga, kanakunako, sang kuha niya sina, sang kontrata niya. Isaga niya tuya ka pabibibibi si Wimby, kundi nag-run iya ang New York Knicks.
1: Kaya nagtawa yung dalo mo?
0: Di ka dalusot mo tuya kung ara si Wimby. Hindi ka mag-penetrate, kaya balang mo.
1: Gaduwa-duwa ka.
0: Unlike subong iya, ti si Cornet, hindi man sa iya muna iya Radyo Mandon, kundi kita mo, lusot permi ang tira, lusot permi ang layup. So Bronson, subong ara no? Ginakaon na sila subong and manami subong ang play sa New York Knicks sa Radyo Mandon.
1: Yes, no. So balang taon naton kay ti basi masulod na si Wimby, hindi nila ma-afford eh. Nga wala si Wimby mga kabyanan, it's because nga perti katawai sang dalom. Papungko sa liwat. O ginagalupat lumpat si Wimby.
0: Bilang-bilang mo kung ma-perdi lang ang pusta sa Saga San Antonio. Andaman mo lang coach. Sino ngalan sang coach nila na?
1: Sino to ngalan niya to na
0: ang tsura sang coach nila lumahibi bla. Do permi lang natuyo blang tsuray.
1: Nalipat ko ngalan sang coach sini.
0: Oo.
1: Pero sa piyat do si Mike Brown, ang
0: Mike Brown.
1: Pero do nakita ko bla, do lain yang naga-istorya sa mga player, do hindi man si Mike Brown. Din si Mike Brown, yung basi paos bla.
0: Di basi kun kwan lang siya eh. Nambalan niya ng mga players niya.

0: gahipos lang siya. Back to the ball game na kita. Sa gihapon, ara si Shamet, si McBride, Carl Anthony Towns, si Jalen Brunson. Actually, small lineup sila and Josh Hart. Mm. Gagmay ang lineup nila Radyo Mandon pero mga madasig. Actually, hindi kaman niya dalagko ang New York Knicks.
1: Yes.
0: Hindi sila dalagko. Ang San Antonio, in fairness man, hindi mag-isa muna kadalagko gid kadamo sila mga 7-footer, no. Pero ginapakita diri subong kadamo sa mga moves nila, oh. Kapila gi sila malutsan nga si Cornet lang ara da nga pirmi sila gakalutsan, no. Natawla pero tatlo gid ka puro tanan lusot ra jumanon. Ra jumanon. Mark, mula subong ara sa kay Keldon Johnson, back to
1: Aras Wemby. Nabatian ka sa court.
0: Wemby Mabian. Ginabantayan ni Anthony Towns. Wemby, sa kilid kay Champini Mabian. Balik sa kay Ara naman! Nag-lay up naman kita mo si Mamoy Dylan Harper.
1: Nami si Dylan.
0: Kanami i-replay, my goodness. Kanami i-replay sang lay up ni Nonoy Dylan Harper.
1: Aray na karon. Jalen Brunson, 4 minutes and 27 seconds sa third quarter. Gintagan sang pick ni Josh Hart. Brunson for 3!
0: Habos! Balik Mabian. Rebound ni Wemby Nyama. Kita mo kung ara si Wemby.
1: Oo.
0: To Aaron Fox. Aaron Fox naman tayo ni McBride. Sakay, oy, nakuha, oy! My goodness.
1: Josh Hart, mga kalinan. Back to Nanobi. To Summit for 3. Sulod! Sulod, mga kalinan. Bang! 64-69. Lima ang avance sa San Antonio.
0: Nadula ang communication sa tunga ni Aaron Fox o ni Champini and Wimbanyama. Aaron Fox, Mabian ang penetrate. Balik Mabian sa kay Dylan Harper sa 3. Kabos! Urlapaw! Airball!
1: Josh Hart! No? Nagalidali ka ron, Jalen Brunson, nakapenetrate again sa kay Wimby. Back to Josh Hart, to Brunson, to McBride for 3.
0: Wala. Rebound, Marlon.
1: Oh, ina ko yan, Tony. Oh my God! Offensive putback.
0: Tatlo na lang.
1: 69.
0: Mula subong araw sa kay Aaron Fox, Mabian. Ginamantayan ni Summit. Aaron Fox, madugay. Napinitray si Aaron Fox, Mabian. Napinitray ang tira, 2-point jumper. Sulod!
1: Kanami. Pag-stop niya, bla. Tapos pull up siya. Jalen Brunson, 71-66. 3 minutes and 12 seconds remaining. Dire ka rin sa third quarter. Jalen Brunson. Ginpasa mga kami na kay Josh Hart. Josh Hart na lang alam. Kaya ako dako ang nagabantay siya. Sa idalom! Kay Shamet! 6 seconds sila. Sino nga shot clock? Blakabudlay ko aras si Wimby. Taway! Josh Hart for 3. Wala. Pero na-rebound ni Carl Anthony Towns. Plus sa foul. 68-71.
0: Why did to si Wemby sa idalom eh?
1: Ara si Wemby
0: sa idalom. Naka-switch sila, abi eh. Kung ako kay Wemby, hindi ka mapaswitch! Di anong laban na ni Johnson sa kanakudako na nga si Carl Anthony?
1: Mayo! Kanami sa kampang mga kabila ni Carl Anthony kagang hustle niya. May foul.
0: Jesus.
1: So, pilang score? 68-71.
0: Pwede niya ini. Tatlo na lang Radyo Mandon kung mapasulod niya. Anduan niya ka mga shot. O isa na lang, no?
1: Isa lang.
0: Bonus.
1: 17 points sa kakron.
0: 10 rebounds. Double-double na subong si Carl Anthony Towns.
1: Ari na. 68-71. Mapasulod yan eh. Mangin tatlo na lang. Ang abansi sa San Antonio.
0: Sulod!
1: 69-71.
0: Dua na lang abansi Radyo Mandon.
1: Dua.
0: 3 si na kagina eh. 3 si na kagina.
1: Dua na.
0: Wala subong ara sa kay Aaron Fox.
1: Depensa.
0: Ginabantayan ni Shamet. Aaron Fox, Mabian. Sa idalom. Nag-lay up naman si Aaron Fox. May magsulod.
1: Rebound sa New York. Back to Shamet. Shamet mga kabinan. Tatlo kontra tatlo. Carl Anthony Towns, suminas ang 3!
0: Why, masulod! Rebound mga karadjumani, Dylan Harper! Balik niya sa kay Keldon Johnson sa kilid, kay Champini, kay Dylan Harper, balik kay Wimbanyama, balik kay Dylan Harper, why sa mag... Nagtira sa 2 points!
1: May foul! May foul, gintiklod si ano eh, gintiklod ni Wimby si...
0: Silang buwan, nasulod na tatali Wimby ang kay Dylan!
1: Gintiklod o are o? Pag penetrate, naggalo,
0: gintik
1: Lodia. So, okay na to, Tani. So, nangin moving, ano siya?
0: Yeah.
1: Kita eh. Kita. 69-71, penalty na. No?
0: Penalty. Wala pa penalty.
1: 2 minutes and 13 seconds sa third quarter. Jalen Brunson, sa New York Knicks, nagkadala sa bula. 2 minutes and 5 seconds. Jalen Brunson, 10 seconds silang shot clock. Na-penetrate, dumira. Sulod!
0: Patas na!
1: My God! This is so amazing. Sa sulod naman mga kabinan, oy nakabo. Gin kabo mga kabinan.
0: Gin kabo ni McBride si Keldon Johnson. One on one na radyumando, no?
1: Oo.
0: Kayang-kaya gin sa ni Brunson. Gin palapitan sa ni Brunson, no? Lapit-lapit.
1: Wala may nag-double.
0: Lapit-lapit na, lapit-lapit na.
1: Wala may nag-double eh.
0: Tapal na tapal gin sa ni McBride.
1: Klaro-klaro.
0: 1 minute and 55 seconds remaining, patas na. Sa inanong mo, kanami isang pasa.
1: Inano?
0: Kanami isang pasa. Easy dunk, mga karadyuman ni Russell. Kanami isang play.
1: Bronson, 1 minute and 45 seconds. Dito sa third quarter. Hawak kamay mga kapatid. Arena. Bronson. Nag-penetrate mga kabinan si Bronson. Nakapenetrate to Mira. But there's a foul.
0: Pero may foul.
1: May foul.
0: So mapwede niya mapasulod ang duwan niya katira para magpatas sa Radyuman doon.
1: Going into the fourth quarter, kung back to 0-0 sila doon, kung bagabla Radyuman Regan, kaya kung patas sila. Kanami isang play, oh.
0: Nami isang play.
1: A beautifully executed play na ginobra mga kabinan. Bronson, first free throw niya. Tumira, sulod. 72-73. So, grabe.
0: Paul Gani, ila ba ito si Kwa, no?
1: Si Wimby.
0: Si Wimby. Masakit ni si Wimby, no? Baro-baro, magampang ang yudikang garuya. Kadakudako. 16 points na si Jalen Bronson, pero nubo ini sa mga points average. Na average points.
1: Sa playoff, average siya 25 yeah. points, eh. Second, the free throw. Sulod, patas na
0: patas
1: naman.
0: Patas na naman.
1: 73 all. Bula karon sang San Antonio.
0: Di Aaron Fox. Ginabantayan ni Josh Hart. Di Aaron Fox again. Sa kilid. Dutayan na mabuya ng bula. Balik sa kay Dylan Harper. Dylan Harper, mabihan pinitrate. Tapos kay Dylan Harper. Nagtila naman si Wimby Santres. Why magsulod?
1: Bula! Si Josh Hart ang nakaribound. Ano Jalen na? Bronson, may chance ka makabansi din New York Knicks. Jalen Bronson, nagpinitrate mga kabilang. Tumira, pilit!
0: Kamos!
1: Ang balan niya pilit eh.
0: Balik sa kayo di Aaron Fox mga karadyuman.
1: Ay, oo, Jalen.
0: Di Aaron Fox nagpenetrate sa idalom. Pero nabuyan, may foul.
1: Outside lang, bro.
0: Foul na.
1: Ah, foul, Ged?
0: Foul.
1: Naano kay ginapilit ni Bronson, naano?
0: Tsaktuto, yan, pilitan mo yan. Pilitan. why di Abi, kung nakulang ning coach, ya daog na ni mo. Totoo, Radyuman, na
1: doon ano mga ubrahon mo, Tanik?
0: Isahon mo lang ni pangliugon mo ni para hindi nakasunod. Gastusan mo lang isa ka player, ang imo tong Abinsoy bala.
1: Oh.
0: Dayon balion mo tong isa, balion mo to si Anthony Towns.
1: Oh.
0: Ejected ga, pero hindi na to kabalik ang kontra.
1: Oo. Oh.
0: Kundi daog ka na.
1: Tapos no? Tapos oh. Toriano.
0: Kundaw lang alam pagid si Brunson, balion mo pagid.
1: Oo. Oh. Amo ning rason guro nga wala ka nila ginimo nga coach. Oy, wala, sumulod. Si 23-74 ang second shot ni Fox, wala yeah. sumulod.
0: So may chance nga magawan siya sa 1 minute ka nabilin ang New York Knicks sa Radyuman doon.
1: Jalen Bronson, kalmahi, balanoy. No, i-plastar maayob la. No, ari na karon. 52 seconds bilin sa third quarter. 9 seconds sila nga sa clock. No, 9 seconds. 6 seconds na. Bronson, hindi naman magpili. Taara ka naman.
0: Pinilit niya.
1: Pinilit mo.
0: Pinilit niya.
1: Tapos ipasa mo. Ang ungo ka. Ay, sorry.
0: Bula subong, 43 seconds remaining. Bula ara sa kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, ginamantayan ni Josh Hart. Balik maabiyan kay Wemby. Wembanyama, balik sa kay Vassell. Vassell, sa idalom. Balik maabiyan kay Wemby. Wemby, 3-point shot. Wemby, nagdang! Kaya pokus!
1: Tapos, gin.
0: Susaray mo ka mo, tuloy ka gusip. Dunk ni Nonoy Wemby!
1: Tatlong abanse sa New York Knicks asang San Antonio Spurs. 20 seconds remaining. Matakes ang last shot rin. No, 13 at 11 seconds sila sining shot clock. 13 seconds naman sa game clock. Bronson, Ocon, McBride.
0: Puro
1: sulod! Sulod!
0: Patas na!
1: Oh my God! This is NBA Finals.
0: Patas na!
1: Man, Iloilo.
0: Bula subong ara kay Wimbanyama. Wimbanyama.
1: Tumira sa 3! Wala sulod! There you have it! 76 all at the end of the third quarter. It's amazing! Radyuman Regan.
0: Radyuman Don, ara ang problema sa coaching. Nakita ko subong Radyuman Mark ang problema sa coach. Ang coach sang sports, laulaw. Kung coach ka, Tatirahon mo permi si Wimba niya, masa tres?
1: Oo.
0: Ibilang-bilang palapit.
1: Kay ginabutang niya si Wimbe sa sagwa.
0: Hindi ah. Dapat abalan mo si Wimbe, hindi sa magtira, tres. Ipasa mo sa ibang tinatawa! Aban si Natrice.
1: Oo.
0: Ibutang mo ya sa ital-ital yung tao.
1: Di nakalabot ka ni Gina 15 mo. No? Tapos nabalik sa Trice, din namatamat sa New York Knicks.
0: Ikaw, kamu abi, manamian kamu maglantaw na, abi. Kamu lang, abi. Ah, si Wimby ya, hindi niya three-pointer.
1: Mm-hmm.
0: Saan ulan na sa'yo nag-three-pointer at jumandun man?
1: Oo, dalom giniya ang pangya.
0: Let's sing a Wimby niyo.
1: Anong mayos na? Anong mayo nun?
0: Ay, pahiblad mo kuya man. Ipasa sa three-pointer, noy. Ipasa sa three-pointer.
1: Mm-hmm. Ah, imo ka lang a decoy. Decoy ka lang. In a way,
0: Blantao,
1: we'll pause for some reminders. Mapagbalik na to, winning time, fourth quarter na. Dirigyapon, nagapamati ka mo sa NBA Finals on RMN Iloilo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Red, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mamakas sa mga butika.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin hulo. Po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ari na, balik na kita sa fourth quarter. 78-76, naka-score ang New York Knicks makabinan, pero may foul batok kay Wimbinyana. Sulod pa! Ay, wala!
6: Why masulod? Why masulod? So, 78-76 sa New York Knicks. Aban si New York Knicks ay, ang 2. Why mag-sulod ang tira ni Wimbanyama? First time ini nga nag-abansi. Hindi ba nakabansi naman ka naging ng New York
5: Knicks? Sila kagina. Siso battle.
6: Siso lang, siso lang. Oo. Pero ti, diri na di, bisan ano itong abansi mo kagina, Radjuman doon. Ang fourth quarter ya ang mag-determine kung daw kakumpirde. Ti, subong, grabe ang binantayanay. Ara sa free throw area si Wimbanyama, dapat si Wimbanyama Radjuman doon hindi ka matira tres. Ihatag sa tirador mo. Second attempt ni Wimbanyama sulod 78-77 pabor sa New York. Nadula to ang 3 puntos nilang abanse sa third quarter alone.
5: Si Jose Alvarado nagdala karon sang bula. Nagpaway si Jalen Bronson. Alvarado to Anunoby. Anunoby makabenan. 12 seconds silang shot clock. Back to Alvarado. 8 seconds silang shot clock. To Anunoby. Anunoby makabang nag-penetrate. Back to Alvarado. Alvarado. 3 seconds na bili. Tumira. Wala sumulod. Oh, may foul. Foul. Tiklod.
6: Tiklod to si Aaron Fox.
5: Kitang-kita.
6: Kita ko ni Gani. Mariklamo ka pa. Magro-reklamo. Maniklod ka malang. Kanakudako si mo.
5: Maniklod ka pa. Style na siya. Pambali.
6: So 3 fouls na si Aaron Fox. 7 points lang siya. Radjuman doon.
5: Oo.
6: Nubo ni nga percentage ni Aaron Fox.
5: Bula karon Carl Anthony Towns sa kadalasang bulang ginabantayan ni Wemby. Carl Anthony Towns, 10 minutes and 38 seconds to Anunoby. Anunoby makabinan. Nag-penetrate! Sulog! 80-77!
6: Tatlo nang abansi si Mabian sa New York Knicks sa cinema tinon. Bula subong ara sa kay Stephen Castle. Castle, sa kilid Mabian kay... sino ganin niya? Lipat ko.
5: Barnes.
6: Si Barnes. Wimbanyama, 2-point jumper, airball.
5: Alvarado na kadalasang bula. Aton ni, no? Bata ni Max. Alvarado. To Carl Anthony Towns, nakita ya. Nalangalang, Samet to Alvarado. Kalmahan ta. Marami si Alvarado magseto.
6: Yeah.
5: Anunoby. 9 seconds na Anunoby sa inyong atsatla ko. Nasiga! Lusot! Tumira!
6: Wala! Wala na sulod! Rebound mga karadjuman ni Wimbanyama. Wimbanyama to Stephen Castle. Castle Mabian. Balik sa kay Vassell. Vassell sa idalong nag-layup. Sulod!
5: Ay, wala!
6: Rebound by Wimbanyama!
5: Uy, grami!
6: Grabe, no? Amo na siling kukunara si Wimbanyama da.
5: 79-80, isang abansi sa New York.
6: May mga sister dito nga nagapangamuyo kay Wimbanyama.
5: Mm. Alvarado, kadala sa bula. To Anunoby. Anunoby, makabihan, ginapangita si Shamet. Shamet, uy! Nakalusot si Anunoby, but ginbalik sa kay... Uy,
6: Anunoby! Anunoby! 3 points mabiyan by Anunoby! So, oy, apat ng abansi. 83-79.
5: Ginahapo ako. 83-79.
6: Castle.
5: Castle.
6: 2-point jumper ni Castle. Sulot. 83-81.
5: 2 points. Ang abansi sa New York. Carl Anthony Towns ginaharas ni Barnes. Sa idalong. Anunoby na.
6: Si Anunoby.
5: Anunoby. Ginapatayan. Uy, nang tira sa 3. Sulot na naman! Sulod na naman!
6: Sulod na naman si
5: oh
6: Anunoby!
5: My God!
6: 86-81, lima nang abansi mga karadjuman!
5: What a shot! 86-81, 8 minutes and 41 seconds.
6: Balik sa kay Stephen Castle. Stephen Castle maabiyan sa kay Vassell. Vassell, so Stephen Castle, nagtira sa 3... Sulod!
5: Arina!
6: Arina, 86-84, 2 points sa Gyapon Kabanse. Gainulan ng Antres na Juman doon.
5: Grabe! This is NBA Finals. Amo niyang hampang dapat. Nagabinayluhan na ilang karon mga kabinansyang tirang Antres. Alvarado, nagasinyas ang play para siya mga kobdanan.
6: Kadako sa ginobra ni Anunubi, duwagid ka 3 points sa Rajumandon.
5: 8 minutes and 20 seconds remaining sa fourth quarter. Sino ayan na madaog dire? Alvarado, nagadala karon sang bula. Number 5 sang New York Knicks. Oy, nagpenetrate si Alvarado, floater!
6: Wide sunod! Rebound mabiya ni Aaron Fox. Pwede nila ni Aaron Fox mabiyan sa kilid, ginpasa sa kay Vassell, nag 3 points! Why magsulod? Pero rebound mabiyan sa kilid. Stephen Caso lang tira sa 3! Why man gapon magsulod?
5: Are Alvarado! Alvarado to
6: McBride!
5: Tumira, wala!
6: Rebound by Stephen Caso. Caso magkarajuman sa Dematron. Balik mabiyan sa kay Harrison Barnes, lang tira sa 3! Tanda na! Why magsulod and follow up? Pero may foul.
5: Wala. Nag-timeout. 86 all na.
6: Patas na
5: ng hampang mga kabinan. All of the sudden, water tastes like wine.
6: Amo ini ang gusto kong hampang radyo.
5: Anak kanami,
6: gidya. 86-87. 86-86 all, no?
5: Oo, 86 all.
6: Gusto kong hampang ang nagapatas-patas. Pero amo na yung ginambal ko, liwaton ko lang.
5: Ano?
6: Hindi lang papatiraha si Wimbanyama. Dira lang sa patiraha Rajuman doon sa ilalom.
5: Oo.
6: Hindi siya pagpatiraha sa 3 points. Sige, nabala na siya. Ara si Casol, ara si Vassell, ara si Ciampini. Amo na ginaanggin mo nila eh. Amo na yung mga outside shooting nila eh. Mm. Shooter nila. Hindi lang papatirahan si Wimbanyama. And hindi siya magpa-screen. Hindi siya magpa... Ano tawag siya na? Dapat si Carl Anthony Towns lang ang bantayan niya. Hindi siya magbantay to sa gagmay. Dahil kung gabantay siya, dapat badira niya mayo.
5: Mm-hmm.
6: Di siya kaduwaya ginbantayan si Oji Anunobi. Kaduwa sa gintirahan ni Anunobi.
5: Mm-hmm.
6: Puro tanang 3 points sa Rajuman doon.
5: Yes. So, kanami karon sa inang panganay, dire 86 all na. Amuning masadya. Amuning masadya. Ang tumbahanay ninyo sa plus-plus ni mo.
6: Oo. Sa plus-plus na.
5: Oo, sa plus-plus na. So, masadya ni. No? Masibala nga daog na, perdi pa. Amuning problema karon. Inuwi lang taon natin, standby ka mo dire kay makalawa tawad, 76 all na karon ang score dire mga kabina natin, dire man sa bahin sang NBA Finals. Game number 1 kita, game number 1.
6: Kung mapirde ang Spurs sa Radyo Mandon, balaan ko ya kung sino basulon ko.
5: At sino?
6: Ang coach.
5: Bala mo ang situation, abe, kung kaisang sitwasyon bala, no naga ang pick bla ni oh ma-pick si Wimbanyama kwaon susang isa ang nagabantay sa iya, no, so nagapabilian siya sa sagwa.
6: May ginahambal na din kun inabalang tik kabataan ni tanan mo ang iya sang Spurs ang edad nila 20, 21, 22, 23.
5: Amo ning second nga pinakabata.
6: Yeah. Mga bataon sila
5: 25 years old.
6: Mga bataon sila, so kun bataon kami, medyo kulang ka pa sa experience. Kung kaysa mga desisyon mo, Rajuman doon, medyo questionable. Unlike kay Dave Bronson, si Carl Anthony Towns, nga nagdugay na sila iya sa NBA. Imagine mo, si Wimbanyama, ikaduway pa man lang nga tuwig. Ikaduway ka tuwig. Si Ciampini, si Vassell, daw, ikatatuloy pa lang nga tuwig. Si ang tigulang na sila, si Harrison Barnes.
5: Harrison Barnes, alin sa Golden State Warriors.
6: Golden State Warriors, si Harrison Barnes. Muna nga kinanglan nila sang mga dapat subong ang IQ sang player mataas Rajuman doon. Ang passing percentage mo dapat perfect, dapat wala turnover. Kung nagtira ka, kagway ka sulod, okay lang. Ang importante nakatira ka. Ang lain, why ka nakatira, nagawan ka pa or lawlaw ang pasa mo, muna ang malbudlay subong. So kung sino maka-perfect sang ila sining offense, amo ni madaog subong Rajuman doon.
5: Oh. Sa mga nagapinamangkot nila nga, wala kami ga live. No? Lantaw lang ka mo yung TV, kung malantaw ka mo da, kita mo na karoon, maigo niya karoon ng amon niya Facebook
6: page. Hindi kami mag-live sa pagwa namon da, kaya maigo ng Facebook namon. Pamati lang ka mo da bala, Galantaw ka muna sa inyo nga TV or galantaw ka muna sa mga cellphone ninyo. Mati lang ka mo sa amon kay lain niyang galantaw. Doon may ara pa iya sa ginakuan mo. Gina-describe naton ang tanan nga ginaobra ra jumanon. Back to the ball game.
5: Back to the ball game mga kabayan, bola karon sang New York Knicks pagkatapos sang offensive footback sang San Antonio Spurs. 76 all kita. Jalen Bronson nagbalik na sa hampang. 7 minutes and 30 seconds. Jalen Bronson gin double team. Oy, nakagawa si Jalen mga kabayan. Gintira sulod.
6: Grabe.
5: 88-86.
6: Uway naman si Wimbanyama oh.
5: Ipagwa.
6: Pinagwa si Wimbanyama. Balik kita mga kabayan. 88-86 sa Sering Matinon. Stephen Castle. Balik kay Cornet. Cornet kinabantayan ni Miss Robinson. Balik sa kay sa kilid. Sa kay Dylan Harper. Dylan Harper nagtira!
5: Last foul!
6: Last foul!
5: Doon hindi sila kapugong kay Dylan, you know?
6: Foul counted to? Or foul na nga daan?
5: Lalagid. Basi foul na nga daan.
6: Basi foul na nga daan. Okay.
5: Basi pagsulod niya pa lang. Ati foul na.
6: Foul na.
5: Foul na.
6: Foul na.
5: Foul na nga daan.
6: Foul na nga daan. How much more confident he has got. Pero believe ko kay Harper, no? Rookie sa Rajumandon. Gabato siya sa mga veterano ni.
5: Oo.
6: Castle. Castle mga karajuman. Castle. Sa idalom. Nagtira. Why na sulo? Pinilit niya.
5: Are karon Josar to Jalen Bronson. Jalen Bronson nag-penetrate. Tumira.
6: Tapos!
5: May foul. Foul. Gina-hack ang kamot ni Jalen Bronson. Bala, gabigid. Bala, ano ni Muman? Ikaw ka na gani. Foul ang balsang referee. Ano
6: nga naging pagwa si
5: Wimbi. Si Wimbi man.
6: Paula, Paula.
5: Oh,
6: foul kita.
5: Paula. Sakto man nga.
6: Sakto man to kun ako foulon ko man.
5: Oh, foul alang-alang ka na eh.
6: Ang tutuod na lang a foul para nga hindi na sa mag foul counted.
5: Mm.
6: Tingala ko yang si Wimbanyama maging pagwa man.
5: So sino basulon tadi?
6: Ang coach. Lang kawas ka karon.
5: First free throw mga kabena ni Jalen Bronson. Sulod.
6: 89-86. Di ba may plus pa ni ang New York?
5: May plus ang New York? So,
6: may plus pa ang New York. May natumba na.
5: Diado sila eh.
6: Diado sila.
5: So, aray na karon na Jalen Bronson mga kabinan, 89-86.
6: 20 points na si Jalen Bronson. Perfect ang free throw niya, Rajumandon.
5: Mm-hmm.
6: 90-86, avance na sang apat ang New York Knicks. Ara na si Wemby. Harper. Harper Mabian. Nag-penetrate sa idalom. Balik Mabian si kay Wemby Wimbanyama. Pero nakuha!
5: Oy! Jalen Bronson, ari na naman. 2 against 2. Jalen Bronson, nag-penetrate!
6: Sinasunod
5: na naman! Anong na ang avance?
6: Kalami nami!
5: Time out! Ang replay mga kabayan.
6: Replay.
5: Brought to you by San Antonio Spurs Paluto nga sa June 6 mayara mga kabayan sa 10% discount basang balon nyo lang nga nambatian nyo sa Aremen Iloilo. Back to replay.
6: Ari ang ginibran ni Jalen Bronson. Kipasa si Alisa Piaka Court.
5: Oo.
6: Gadalagan sa Gadalagan. Pagdalagan niya arang gabantay si Champini mo.
5: Oo.
6: Pagdalagan niya kipasa niya sa to. Amoy dribble.
5: Oo.
6: Lay up. Pag lay up niya ginagtapal ni si Champini. Binalik ni.
5: Una so, wala.
6: Una.
5: Pak.
6: Ay binangguan niya.
5: Bulebud line no?
6: Bule. Dasing mo. Dasing. Gedagan sa pak. Layup.
5: Up.
6: Tapal. Tiyan mo niya.
5: Pak. Layup sa to.
6: Layup sa to. Pak. Tapalon. Gin sa iro di sa wala.
5: Shoot. Das ang ina nga replay na dulong sa inyo sa New York Knicks. Chicken in
6: Asal. Ang gusto ko nga player.
5: MC Podristo.
6: Ang gusto ko nga player.
5: Pero kasadya na may ako, balaan ko mabaw. Remember mo, tsakto ng analysis mo, every time nga magwa si Wimbe, garan ng New York.
6: Ang ako nung pamangkot nga, ginapagwa niyo si Wimbe.
5: Hindi, nakapoy na siya, oh.
6: Ti!
5: Amo na nga,
6: kung nakapoy ka, kundi ang pangka-chess.
5: Oo. Oh, ang ini sila, yagin training niyang stamina nila, Rajuman Regan, sa idol.
6: Lambilang niya.
5: Ginapulo pagwa niya si Wimbe, tapos si Balik, tapos pagwaon.
6: Balan nyo kanina nga nagaran ng tao, nagkakapirdi ka mo kung why si Wimbe.
5: Hmm.
6: Bilang kakaroon ha.
5: Sige. So, masadya ini with alang oras din subong sa aton na 10 minutes. Alas 10:51. No? Nagkabil-habil na ang fourth quarter mga kabinan. No? Masadya sa Gyapon sa San Antonio Sports.
6: Pinatoban sa'yo, Anom?
5: Anom.
6: Dako na to.
5: Oo. balaan man na sa mga taga San Antonio, mga run naman diri ang San Antonio, San Antonio Spurs.
6: Yeah.
5: That's why nga nag-time out sila para nga ma-cool down ang momentum sa nga New York Knicks.
6: Pero lang tawa nyo ba na kung paano nga nag-grabe ang pamunto sa New York Knicks inside the paint?
5: Oo.
6: Pila man ang kabilog 3 points nila, 2 man ang tung. Pero the rest ng mga ano nila, mga score, ara tanan inside the paint na jumandon. Mm. Lapit ang tira. Amo na tani ang ubrahon sang San Antonio. Nagaka-overwhelm sila nga gusto magtira sang 3 points. Si Wimbanyama, kapit kadto ka apat na sa magtira sang 3, way pinasudlan.
5: Oo.
6: Di ba?
5: Wala gid.
6: Di anong sagi mo kapilit? Ihatag sa mga maayo mo nga mga players.
5: I think akon Radyo Manregan ipasa nila ipasa kay Dylan.
6: Yeah.
5: No? Create
6: Dylan Harper nag-create.
5: Oo.
6: Kinanglan niya lang or hindi gani.
5: Mag-create sila sang play for Dylan.
6: Mm-hmm.
5: Tagaan nila oportunidad kaya ang isang oras maka-penetrate sa loob.
6: Sure ball gid niya si Dylan Harper kung sumulod sa Radyo Mandon sigurado gid.
5: Mag-foul ka pa. Saya.
6: Amo nang way makita subong sang loko-loko ni nga kotso.
5: Marana. Don't worry, marana. No?
6: Basic.
5: Marana. Ang score subong ang balila. Abal ganay Carl Anthony Towns. Bala, dipinsa kita. Ang hampang tanang game, tanang offense, maabot na niya.
6: Patlipit-lapit-lapit ka lang. Ni putbulon.
5: Ano mo? Arabis ka bangan mong coach? Ano mo?
6: Putbulon kong ulo, yak ron kong.
5: Oy, sa mga suki naton dira, kay Mel Gargaran, no? Kay Casa Rosel Gaya Pagumilia, good morning ko, no? And watching sila. Thank you, Gidma Mel. No? So, go Spurs! Ang ambal to sa may San Antonio, mga
6: Kwan ini, no? Duwa ni Kampang, no? Sa finals, dari sa Spurs. Okay, back to the ball game kita, mga Garadjuman. Ang bola, subong ara kay Dylan Harper. Oy, nakuha ang bola! Pero may foul.
5: Oy, may nagsulod nga, ano? May nagsulod!
6: Okay.
5: Ano to yung man?
6: Ano to sa man?
5: Bullpen siya ang sulong mapapirma. Guro kay Wimby. Bo, kabudlay. Magamuning. May mga lain ulo, bla.
6: Ti, arada sa sulod. Basi kadalagan bala ang players kag makadalagpo ka na sa mga players sa Radyo Mandon.
5: Basi may mga, may mga gamit, bla. Basi bla, sakito nila yung player, bla.
6: Yeah.
5: Bala, gasurya subong tatlo ka referee kung ano matabo to kay... gintawag ang Duwasini ka coach. So, anong prestada? Dalangit kay hindi ang nagsulod ng audience eh.
6: Hindi ang pagkakita ko sa to bago magsulod ang audience. Daw nakaagaw ng bula.
5: Oh, daw muna.
6: Hindi anak pasilpi.
5: Gayuhuman si Gayo. Ati naman si viral ni.
6: Viral.
5: Ayaw mo, nga tao.
6: Jump ball?
5: Dalagid. Abi, ambal na lang binip.
6: Ano na, rip man nga, kita kaya gambal sila man.
5: Ano ko no? Leo Kobe?
6: Jump ball?
5: Jump ball kayo wala sang ano, actual possession, gidang ano eh. Ang tunto yun, nagpag-uba-guba sa momentum.
6: Pasilpi sa, yun, tanigin ulat sa tugina sa nag-time out. Luku-luku.
5: Are, jump ball. Wemby kag Robinson.
6: Nakuha ni San Antonio. Di Aaron Fox ang bula. Di Aaron Fox mga karadyuman. Di Aaron Fox sa kilid. Balik maabiyan sa kay Champini. Nagtira sa 3. Why masunod? Airball.
5: Joss nagdala. Jalen Brown na. Bronson mga kabinan. Nagpinitin si Bronson. Pawala-wala.
6: Sunod na lang. Ay, oh my God. Pwede my replay.
5: 94-86.
6: Pwede replay.
5: May foul. 6 minutes and 3 seconds, Jalen Brunson taking over.
6: 8 na ba,
5: quarter no? Karon mga kabinan.
6: Grabe si Jalen Brunson.
5: Oh.
6: Radyo man doon.
5: So areo na pag-penetrate niya, kanami oh. Sang penetrate.
6: Initsa niya lang.
5: Amo ni mga signature
6: walis,
5: movie man.
6: Walis sa mo.
5: Oh. So are, bula karon sang San Antonio.
6: San Antonio Sports mga karadyo man, si Stephen Castle. Castle. Napagita sa mapasahan. Balik maabiyan kay Champini. Champini. Sa kay Wimbanyama, sila matiroon. Wimbanyama, nagpilit-pinilit.
5: Oy!
6: Bilangguan pinilit niya.
5: Oh, bulas ang New York Knicks! Bulas ang New York! Turnover! Sang San Antonio Spurs. Ano, traveling to ko na?
6: Ay, I think kaya kwan to. Actually, kung ako, traveling ko to eh.
5: Nimbungguan niya si Robinson, pero dako-dako ni.
6: Traveling. Trabiling.
5: Tapos sa outside pa.
6: Oo.
5: Ara karon si Josart. Nagaw, natapi.
6: Natapi ni
5: mula sa New York.
6: Dylan Harper.
5: Oh. 94-86 mga kabenan.
6: Nag-collapse ang depensa sa Spurs. Ilan na ito kagina sa first and second quarter na Jumandon. Nag-collapse sila.
5: Walo na kabansi sa New York. 5 minutes and 37 seconds. Robinson to Jalen Brunson. Jalen Brunson. Grabing depensa kay Jalen. Jalen karoon mga kabenan. Tumira for 2. Wala. Rebound San Antonio.
6: De'Aaron Fox. Aaron Fox mga karajuman. Kinalan naman score. De'Aaron Fox.
5: Ay, nagaw! Nagaw! Nagaw ni Josart! Josart mga kabinan. 3 against 3. Balik kay Shamet. Back to Robinson. Shamet mga kabinan. 13 seconds silang shot clock. Sa minute. Gimpasa kay Josart. Josart mga kabinan. 6 seconds silang sining shot clock. To Mikal Bridges. Wala sumulod.
6: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama. Nagadala sa bola. Wimbanyama again. Nagtira naman Tris di Pugek.
5: Usulod.
6: Nagsulod. Wala nang sulod. Mahila masulod. Kung wala magsulod, yun di kangaroo ka.
5: 94-89 mga kabayanan. 5 ang abanse sa New York Knicks.
6: Mayo lang nang sulod. Jumandon. Kung wala magsulod, balasulon gil. Mahila masulod. Pero kung ako Japon niya, kung sinik usap mo pati round 3.
5: Chambahan lang to iya.
6: Amo na sa unang style ko mo. Siling nga nasitsitan kong amon nga point guard, siling ko mo niyo.
5: Ano, no?
6: Lusot mo to sa dalong, penetrate mo. Pagputos na to sa imo sa tao, balik mo sa 3. At putos sa 3 mo. Amo.
5: Abay.
6: Penetrate to sa.
5: Okay,
6: ma-penetrate to sa.
5: Bebe.
6: Katutusa. Oh, amo rin point guard, siling ko sa point guard, siling ko mo rin play tao.
5: Oo.
6: Sulod ka to sa dalom. Dayon pag abot ka na to sa dalom, pasa mo sa akong sa 3.
5: Na.
6: Amo na. Kipinitres sa dalom, pag puno to sa tawa, at ko sa 3. Abuya sa 3, oh. Ari ko sa 3, oh.
5: Oo.
6: Ari ko sa 3.
5: Taway na.
6: Taway, gini. Napaumpok ko pa ng bula. Pagpaumpok sa bula mo na, oh.
5: Oo.
6: Paumpok. Unti ka dinalagan sa akon.
5: Okay, layo pa. Mo. Oo.
6: Pangalot pa ko niyo.
5: Ginahulat mo pa
6: sila. Ginahulat. Pag, unti, aras ako sa 3. Ginalagan sila. Paumpok ko na ng bula isa. Pagpaumpok, makalot pa ko niyo.
5: Grabe. Ayo.
6: Amo na yara Jumandon ang mga tira ko sa una hindi nila magwantan gid. Hindi nila magwantan.
5: So nagtawag sa timeout nilang New York Knicks pagkatapos ang 3-point shot ni Wimbanyama.
6: Wimbanyama.
5: Wimbanyama. Kay mantigi na lantaw naton dire nga daw kulang sa opensa subong.
6: Yeah.
5: Ang San Antonio Spurs, no? So compare mo sa New York Knicks pero dagdo naga-pick up ang ilasining scoring ka depensa.
6: Yeah.
5: Ari ako
6: na Mark kami kuan Mark
5: Alvarado. O kon na Josart na kadala sa bola back to Jalen Brunson.
6: 40 minutes 37 na nabili.
5: Jalen Brunson. 4 minutes and 33 seconds sa fourth quarter. 8 seconds silang shot clock. Jalen Brunson, tumira sa 2. Wala sumulod.
6: Rebound by Dylan Harper. Harper to Stephen Castle. Castle to Harper. Harper mamiya. Napiritrain si Harper. Sigurado na. Balik kay Stephen Castle. Balik kay Wimbanyama. Wimbanyama makarajuman. Nagtira pero nakuha niya giyapon. Balik mamiya kay Wimbanyama. Balik sa kay Ciampini. Ciampini sa kilid kay Wimbanyama. Nagtira sa 3.
5: Oy.
6: Airball.
5: Rebound giyapon.
6: Oy pero may foul. Gamay na lang tani Wes, naka-igo rin.
5: Kanami isang offensive rebound sa San Antonio.
6: Grabe.
5: Bato lang San Antonio. Lalagyan lang tao natin kung foul ito kung outside.
6: Abe.
5: Ito side out lang.
6: Doon may foul ito eh.
5: Ah, wala, side out lang.
6: Ha?
5: Outside.
6: Okay, foul kid. Ito yan. Oh, 94 pila ni 89.
5: Oo. Limang bansi. Sulod. Apat na lang. Papasulod yun eh, tatlo. And look who's getting it done. Vassell,
6: Champagne, Castle, Harper. 33 rebounds combined. Gipagawa si Harper. Gipasulod si Vassell.
5: Kay mga hustle play. Ano
6: amo, amo na gini yung iya nga original nga kwan eh. Nga first five niya gin. Pero kita mo si Harper ha. Lawig ang playing time niya Rajuan doon ha. Si Clarkson. Why score?
5: Wala.
6: Why you get masulod? Apat ang kabansi.
5: To Jalen Brunson. 3 minutes and 58 seconds sa fourth quarter. Apat ang kabansi. sa New York Knicks. Jalen Bronson, gintakan sa pick ni Karl Anthony Towns. May sweet subong. Siya minute mga kabinan, nag-penetrate pero wala kalang. Ginbalik kay Anunobi. Anunobi! Tumira sa dos!
6: Why may sulod? Rebound by Champini. Champini mga karajuman sa kay Vassell. Vassell to Wimbanyama. Wimbanyama. Balik sa idalom to Castle. Balik kay Wimbanyama. Ginabantayan sa Mabian. Wimbanyama again. Napinitrain si Wimbanyama. Sulod! Foul counted. Patay kang bata ka na.
5: Kumapasulod yan eh. Isa na lang abansi sa New York.
6: Galain eh.
5: Oo.
6: Grabe. Ano o?
5: Oo.
6: Grabe nga pag sulod ni Wimby. Binunggoan ni Wimby o. Oh. Kaniwang niwang. Pirtik-pirsado no?
5: Oo.
6: Amo nang gusto ko nga makita.
5: Gaulag man si ano eh.
6: Gaulag siya eh.
5: Si Karl Anthony Towns.
6: Nawigit siya pero ginbungguan siya sa baga. So foul.
5: So mapasulod yan eh. Isa na lang ang bansin.
6: Isa na lang ang bansin. Dako para juman doon ang oras eh.
5: Kanami isang 3 minutes and 24 seconds pa.
6: Ginapangamuyuan sila. May mga Madrid to sa likod. Pinangamuyo oh. 94-92, Magara Juman Abansi ang San Antonio or ang New York Knicks.
5: Okay.
6: Sulod. Isa Abansi. 93-94. 3 minutes and 23 seconds.
5: Jalen Brunson nagadala sa bula. Ang baliyakin ng Lanuan at on makascore. So ikaw nang bala da. Karl Anthony Towns. Back to Anunobi. Jalen Brunson. 3 minutes and 5 seconds.
6: Hindi ka na dapat mag-1-1 siya.
5: Sa fourth quarter. Oy! Nagtaway step back. Wala sumulod!
6: May sumulod!
5: Sus Maria!
6: Rebound mga biyan ni Wimbanyama. May chance na sila nga maka-avance sa sinigang matrion. Wimbanyama na penetrate! Tama si Wimbanyama! Nagtira! Why may sumulod! Rebound niya sa gihapon! Pero ako ni Jusart!
5: 2 minutes and 50 seconds. 2 minutes. 2 minutes for 3! Wala sumulod! Law! Ade, na-recover! Jalen Brunson. 9 seconds sila sinigang shot clock. Jalen Brunson, tumira, tawi-tawahay. Wala sa mulog yapon.
6: Rebound na yung Wimbanyama.
5: Law.
6: Wimbanyama. Kalma!
5: Bilang-bilang ka makarun.
6: Balik mabiyan sa kay Wimbanyama. Balik sa kay De'Aaron Fox. Ginabata ni Jalen Brunson. Gapangayos sa screen. De'Aaron Fox, mga karadyuman. Sa kilid, sa kay Vassell. Nagtira sa tres! Wimbanyama sulod. Rebound ni Vassell sa yapon. Sa idalom! Pero may foul! Ang actually radyuman doon kung hindi lang to tama gid kaliad ang haboy kung din nalapit-lapit niya lang sa ring automatic idang to ni Wimbanyama galing kay medyo layo ang haboy ni Champini mo foul siya tiniklod niya
5: tiniklod
6: kung wala sa gintiklod sigurado to tiniklod ni Shami to tiniklod niya kung wala yung gintiklod ilang pos gito ni Wimbanyama?
5: Magwalis yan eh. Presibli, makabansi pa sila.
6: So, ara sa free throw area si Wimbanyama. Ang score niya subong is... Pila sa man?
5: Dalagin. First free throw.
6: Sudlanoy.
5: Sulod, gwalis na.
6: Sudlanoy!
7: The gang is here. Ernie, Kenny, Charles, and Shaq coming up after the...
5: Yes, nulat na to mga kabilang second free throw. Hawat-hawat subong ang mga buli sa mga taga San Antonio Spurs.
6: Second free throw ni Wimbanyama.
5: May chance makabansi sila dire.
6: Grabe.
5: Makabansi sila dire ang San Antonio kung mapasulod niya. Abansi na!
6: Abansi na!
5: 1 point!
6: 2 minutes and 15 seconds remaining.
5: Jalen Brunson, kinanglan nila makascore dire. Kinanglan nila nga makascore. Jalen Brunson, nag-penetrate. Baka minano yung taway si Jalen. Anunobi, 4-3! Wala! Na-rebound sa New York Knicks. Jalen Brunson, 4-3! Sulod! 97-95, duwang abanse.
6: Karami!
5: Sa New York Knicks, 1 minute and 48 seconds, mga kabinan. Oh my God!
6: Grabe ang panganay! Balik kita subong ang bula naman aras sa kay Stephen Castle. Balik kay Wemby. Wemby. 11 seconds remaining. Kinala nila magpasulod. Wemby. Balik sa kay Aaron Fox. Fox for 2! Way magsulod!
5: Rebound! Josart! Grabe nga kop ni Josart.
6: Grabe.
5: 97-95, 1 minute and 24 seconds.
6: Kung mapasulod lang sila di Radyo Mandon, sigurado na.
5: Jalen Brunson.
6: Medyo may abay, Juan Mayo.
5: Jalen Bronson. 10 seconds sila nga shot clock. Gin-clear nila mga kabila kay Jalen Bronson. Sinatang kay Mikal Bridges. May foul!
6: May foul?
5: May foul! This is it! This is it!
6: Nga nga nag-foul ka! Kanami isang ano?
5: Pagpasa kay kay Jalen Bronson.
6: Why tawa-tawa kay Sara Dumando? Tawa-tawa siya.
5: Free throw tawag to, do free throw. Yeah. Berte kita why.
6: Madamo tilindog ang mga fans ang Knicks dito sa ilamang
5: ga pamatig sila sa aton to no.
6: 97-85.
5: Sulod.
6: Isa lang ni galing ka 3 points eh. Pero ti abansi ka na yan mo. Abansi ka yan mo. Brunson had the side to himself and you saw they run 1 minute and 11 seconds remaining in the fourth quarter. They've done that in ISO. That's what 8 minutes pa lang or 8 points pa lang si Mikal Bridges.
5: Richard, what do you expect from San Sulod.
6: Sulod. So apat ang abansi. Apat ang abansi. Dapat mapasulod nila Rajuman doon.
5: Oo.
6: Dapat mapasulod nila.
5: 1 minute and 5 seconds na lang. Oh my God!
6: Stephon Castle. Balik kay Wemby.
5: Wemby yan.
6: Wemby. Oh! Ano mo yan pa?
5: Jalen! Jalen Josart! Josart, mga kamerahan, kalmay lang. Don't!
6: Wala na.
5: 50 seconds remaining sa fourth quarter.
6: Kalmahan na nila.
5: Makascore dire ang New York Knicks. This is a nail in the coffin.
6: Yeah. Sigurado na.
5: Oo. Kalmay lang. Hindi pagpipilita, Jalen! Sulod! Oh my God! Numaybe ako. 101-95. Hindi na magpasulod, please. Wimby, oh, sulod
6: Wimby
5: pa na.
6: Wimby for three.
5: Oh, wala.
6: Wala na.
5: May foul! 29.4 seconds, mga kamera.
6: Down na!
5: Ang bali, Jalen, this is us!
6: Down na!
5: We are New York! Ang bali na. Oh, grabe. 101.95. Ano, mga bats sa isang New York?
6: Tama na! 29.4 seconds.
5: Dumduma mo to meeting ta kapon.
6: Lipat ko gani.
5: At wala nga nag
6: series to.
5: Do na istorya na. Ah, series to.
6: Series to.
5: Ay, nako.
6: Series to.
5: First free throw ni Anonobi. Sulod. Pito na. Pito na nga banse.
6: Dari mo makita na Jumandon ang experience.
5: Yes.
6: Si Wimbanyama, sa kay Wimbanyama nila ginahatag ang play.
5: Oo.
6: Nga wala si Wimbanyama sa experience.
5: Mm.
6: So, I think si the Aaron Fox or yung iba niya nga mga players nga may experience, amo na sa mga matter mo.
5: Mm.
6: Kung magpiga-piga, pero yun ka sa may experience sa Jumandon. Yes.
5: Kay balo sila yung magpakalma mo.
6: Yeah.
5: Walo na nga banse sa San Antonio.
6: Golpe lang, naglubo.
5: 28 seconds na bilin. Nagambal sila nga, wala na foul. Wala foul.
6: Balabantay lang. Di Aaron Fox.
5: Mas score niya. Oy, nagaw pa. Outside.
6: Kulang ang coaching, pigaw.
5: Mm.
6: Hindi maayo ang
5: nagtawag place. Pa sa timeout to?
6: Nagtawag pa kamo sa timeout kay Perdi naman, ha? Hindi, pasunod na lang nila, guro mga ano na lang.
5: So, a defensive move na lang ang iya sa New York.
6: Yeah. Kita mo si Jalen Brunson, no?
5: Oo. Pang-MVP ang
6: MVP, ganyan.
5: Pang-MVP ang iya sa abi ko, wala na to mo.
6: Grabe
5: ang iyang ball control.
6: Kay
5: no?
6: Basta sa lapit ka lang sa area nga na.
5: Oo.
6: Sigurado ka kay Jalen Brunson. Tanda ni siya sa perimeter area, Rajumandon.
5: Oo.
6: Then, ang...
5: Ano gina-review nila?
6: Ba't ano na-review nila niya?
5: Pamatayan tabi... Ate Kantagli.
6: No? Why pa?
5: So anyway...
6: Ano sa akin yung paka-review-review na? Ginapasalamatan nato na Jumandon ang ato ng mga sponsors.
5: Yes, of course. Ang San Antonio Spurs Paluto. Dira mga kabilan sa June 6, dira sa may barangay Bituon Haro. Mayara sila sa Anli Paluto and Sugba dira, no? Grill, no? Pili ka mo may mga packages dira. Pero manami dira mo niyo. Pagkanto nyo to sa Sabado, June 6, sambalon nyo nga may 10% discount kami. Kinabatian na mo sa Rimen.
6: Yes.
5: Automatic na. No? And of course, ang New York Knicks.
6: Chicken, inasal, and seafoods. Ara na sila, Rajumandon sa Sara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, Dua sa Pasig City, sa La Paz Public Market, kagdiri sa may Ilopes.
5: And soon,
6: sa Banwas ang Pututan.
5: Thank you again sa mga sponsors na to, no? Dito na kinanglan pa, no? Mag-Gcash pa kay do... Puno na kami sa sponsor.
6: Ay,
5: ginanta ko sinong outside, dili.
6: Be?
5: Oh, kay kung natapigi man ni Shamanet.
6: Yeah, ay, hindi. So si Kwan gidi. Vassell. Si Vassell ang nakatapi.
5: Ah, okay.
6: So, bula sa New York Knicks.
5: Shamet.
6: Mula sa New York Knicks.
5: Vassell. Okay.
6: The last stats, the ball is Vassell.
8: When the Knicks challenged. Therefore, San Antonio will be charged a timeout since it's a successful challenge. The Knicks will retain their challenge.
9: And that was smart right there by the Knicks as well. You don't overreact on penetration.
5: Oh, nag-review sila eh.
6: Mm-hmm.
5: So, bula gapon sa Knicks. Bula sang Knicks.
6: Oh, bula sang Knicks kay si Vassell tong nakakuha na duman doon.
5: So, either ma-ano sila di, last play or pabay, i-run down na lang nilang time.
6: Kung ako man.
5: I-run down na lang time.
6: Sure na, sure na.
5: Wala na ni, 20 seconds, statistically impossible na ni, sa San Antonio nga makingagaw pa. No?
6: Pero nakita na to na, medyo kinulang lang gamay ang San Antonio. Amo na ganit gamate, duman doon ang experience.
5: Oo.
6: Kaduang coaching.
5: Mm-hmm.
6: Para sa ako niya, why ako yan nagapati nga si Wim Banyama, patirahon mo permisan tres.
5: Mm-hmm.
6: Kung ako iya na duman doon, si Wim Banyama, tagaan mo sang low post play. Ano na siya? Yung nabalang mga O'Neal style na bala?
5: Oo.
6: Diretso sa sadalom, sa kalabalaba, sa karaukaw niya, tagaan mo sa sang play da.
5: Mm-hmm.
6: Hindi nga dito mo sa iya pa kuanon sa gwa, padribulon mo pa siya.
5: Mm.
6: Pigaw na, dapat ara sa dalom. Lupos,
5: mapusti na siya ng dalom.
6: Pusti siya sa dalom. Amo na lupos sa
5: dalom. Oh, okay.
6: Temo na, basa sa iya.
5: Mm.
6: Oh, muna. Paumpok. Amo na. Pa.
5: Oh.
6: Kuanon mo i-kuan mo sa siko. Pa.
5: Kita mo, kita mo gina na nalupsan niya ganin si Carl Anthony. Amo tong ampangan na mini boss idol?
6: Amo na kun sa coaching ni Gakwan ako yaway ko sa nakita nga rason ra juman nun.
5: Mm.
6: Coaching ang pigaw.
5: Oh.
6: Muna nga kun na pirdi sila ang coach na yang bala sulonda.
5: Anyway, kaya ang mga player mga mayo.
6: Ang mga player mga mayo ang coaching niya dapat tambalan mo si Wim Banyama, no hindi ka magtira tres. Then hindi nila ikaw ang pinakataas da ra juman dun, pero hindi mo maano, hindi mo makaya ang sadalom.
5: Ari na. Bula sa New York Knicks, may foul.
6: Pinadugay pa nila.
5: Hindi, wala na ni...
6: Si Jalen Brunson, 30 points?
5: Oo.
6: Kagina, Rajuman dun sa first half.
5: Kaya isa lang ka 3 points?
6: Yeah. Kaya nga, why na nila mabantayan si Jalen Brunson?
5: Oh.
6: So dapat may ara sang isa ka maayong nga manugbantay sa ila. Kaya si Jalen Brunson, ang gikakate sang play.
5: Oh. Sulod, Anunobi, sulod.
6: Dako din nga bulig ang kay Anunobi.
5: 104.95.
6: Si Anunobi ang napatay sa ila.
5: 2-3, ginang.
6: Oh, nagtawa first quarter, 3 points na siya.
5: Fourth quarter, siya nagwaswaso?
6: 13 points sa fourth quarter.
5: Amak mo na. At one time, nakalabot sa 13 points sa kabansi, sang San Antonio. Second free throw, sulod.
6: Double digit na.
5: O, pulo na nga bansi, sang New York Knicks.
6: Why na na?
5: Hindi na pagpaula, Noy. Hindi na pagpaula.
6: Matira na si Kwan naman. Matira.
5: Wala na. Wala na. Pabayin na lang.
6: Bayin na lang.
5: 9 seconds remain sa fourth quarter.
6: 7. Pulo abansi.
5: 5. 3. 2. 1. There you have it. Nakuas ang New York Knicks. Ang ano mga kabayanan, ang game na number 1.
10: Tatak RMN. Dada
6: ko kabagay, Rajuman, doon kung makuha mo ang game number 1.
5: Yes.
6: Siyempre, amo na ni isang nakaset ka na sang imong record sang play mo.
5: Oh.
6: Nga na kuan ka na ya eh. Naabansi ka na kumbaga kung sa dalagan nauna ka na sang isa ka dupa. Medyo may lamang ka na sa imong sining kontra.
5: Yes. So congratulations sa New York Knicks no sa ila sila kadalagan game number 1.
6: Sa anong game number 2?
5: Sa Sabado. Diri gyapon sa Arenal Iloilo.
6: Sabado. Okay. So ang game number 2 sa gyapon sa San Antonio Spurs?
5: Yes.
6: Okay.
5: Basta makabawi na ni. Si Mobe?
6: Radyo man doon, subong pa lang masailo ako sa team. Kung magamo man lang hampang ni Kwan, ni Wim Banyama, why ko nakita ang champion ang San Antonio Spurs.
5: Control sa New York, no?
6: Control sa New York. Sana siling ko na ang nami ang experience kanami sa mga players, ang maturity sa players sa Radyo man doon ang nagdala din.
5: Yes. Thank you so much sa tara nato mga kauturan. Congratulations, New York Knicks! Ano ko nang imong Sudan?
6: Atong Sudan naton halin sa... Serious to yung story yata.
5: Congratulations, Eric Diggs, sa mga taga San Antonio Spurs naman. Bawi lang. So there you have it, mga kamera, ng aton sini game number 1 coverage sa NBA Finals between New York Knicks kag San Antonio Spurs. Ako naman si Rajuman Don Dulido.
6: Rajuman Reagan Arlos.
11: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
14: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Supple Plus Gold.
17: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
16: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
3: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizet Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Madamo, balas lang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabati anta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag gin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo ka mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tataka LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayog.
0: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Mr. Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Alas 11:27.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
11: Top, top, top, Lecho Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
13: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
18: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysay ni Jojo sa Bacolod City nga aton gintiguluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Paksa ninyo ako kaduha.
1: Ibe! Wala ka sama palagpas sa iya!
0: Sili? Wala na kita busay mo! Mga anak ko sila! Tagamay nila ako!
1: Amay ka matuod nila, Jojo! Pero nagpaka-amay ka gibala sa matuod sa ina! May mga oras na gusto ka nila nga ara ka! Pero nagkakagabihan na lang nga hindi ka nila makita! Kaya ginauna mo pa ang ibang sa sahina! Kagagasubong ako na lang ang tanan ng obligasyon para sa ila! Ako na ang ila ng iloy kagamay! Ara ka man matuod, pero wala ka!
0: Sili, hindi lang isa katuwig! Kundi madugay lang ang tinuig na amun siling talagan sa kabuhita! Nga hindi ka gyapon magkagob sa trabaho ko, haw!
1: Trabaho ka nalang trabaho! Sandihin naman kami dapit sa mga bata mo sa ima!
0: Nan! Amun na malahin sa imo eh! Kaya hindi ka magkagob sa sitwasyon ko! Ang imo lang yung ginapanumdo mo! Nagkakakugana ako si Musili! Ha? Halo ang undod sa gugan ko! Bangot wala ka sa ginahatag sa akong na energy ng maayo kag inspirasyon! Ay, naibaluan mo lang! Ang mabagsukmat sa akong sang tanaya diyon na ako lang pirming may sala! Pinalo ko, aw! Nagatrabaho ba nag para sa atong tanan?
2: Hindi, bakit di mo magkosan sa mga awoy?
3: Ma!
0: Opa!
3: Hindi! Mami, Daddy! Hindi na tumbakan na lipon!
0: Gigi! Gigi! Anak! Anak ko! Gigi! Timulsuhan ko siya! Gigi, Gigi, hold on lang ka, ha? Oh, dalong kayo sa ospital. Diyos ko.
3: Daddy!
0: Gigi! Sorry, Gigi! Sorry, Gigi! Sasalakyan ko!

0: Agad nga hindi ka mag-worry sa sitwasyon sang bata mo, Jojo. I-undergo natin siya sa pila ka mga test kag laboratory. Sagod mapatod natin na safe siya. Kaginahilanat lang siya, mga nalipong siya kaina.
1: Sige, Doc. Please. Mabayad man ako.
0: Do wala ka abi nagaserbisyo diri sa ospital kag nagabulig sa akon. Don't you worry. I-free ko ikaw, okay?
1: Salamat, Gidok.

0: Eh, tulong ko sa clinic ni Dr. Vincent ang resulta sa lab ni Gigi. Oh, sa unhan. Siya bala ina. Oh, asta subong. Hindi makakasampur makakitsura niya sa pinsar ko. Sang gabi nga, nakita ko siya nga nagasahot sang bugi. Oh, hampot man ka niya, pero... Nagagalingaw ako sa iya samtang nagasahot, ah. Hindi. Hinali lang siya nagkurit. Kag naghikap sa iya puson. Doon nagaduyog siya. Ngagawin ko siya. Basi ko matumba siya. Ha? Miss? Miss? Miss? Okay ka lang? Okay ka lang?
1: Sino ka?
0: Ginbuligan ko ikaw. Magpungko ka dali sa bench. Dali ka. Kay alalayan ko ikaw. Dali. Dali.

0: Ate, kumusta na ang pamatsyag mo? Inom tubig ko?
1: Salamat, ha. Medyo nag-okay naman ang pamatsyag ko, ha. Nurse, ka pala dali sa ospital?
0: Yes, miss. Pero dito ako sa piyak nag-duty. Nagkanto na ako dali kay may kuhaon ako nga result sa isa ka doktor. Ikaw?
1: Kuhan, nagahulat ako nga pasudlon sa clinic. Mapakonsulta ako eh.
0: Ah, amo bala. Wala ka sang upod?
1: Wala, ako lang. Daw makaya ko pa man kay inaabi yung pamatsyag ko. Dari mo lang sa ospital nga daw kalain na gid.
0: Ano ba lang ginabatsyag mo?
1: Okay lang. Pang babaeng issue ko.
0: Ay, sorry gid. Kun, may salakyan ka bala karon?
1: No. Nagka-commute lang ako.
0: By the way, I'm Jojo. Isa ka nurse diri sa ospital.
1: I'm Ariana, government employee.
0: Ginakalipay ko nga ikaw ginaghambal sina sa ngalan mo sa akon, Ariana. You know, nanginfan mo ako sang isa ka gabi sang nakita ko ikaw nga nagasaot.
1: Oh. Ha? May kilala mo gali ako? Ha? Jojo?

0: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
1: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Idri Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Idri Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Idri Bio.
6: Idri Bio. Ang Idri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Inpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
6: Mighty C! Mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akon irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabaka mga butika.
10: Oras tatak, alas 11:40.
1: This time check is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon. On symptoms. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino nga tay.
11: Happy kanunay.
6: DTX 500.
11: Masaligan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
6: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
6: Yung may D3.
13: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
14: Kausa.
13: Ari na ang RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon, kag healthy lifestyle, kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nakahulat sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Tatak!
14: RMN.
15: Namit sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha.
16: Carl,
15: palihog gani sang chicken inasal?
16: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
17: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
15: Ti, naaway di galapot sa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
18: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
15: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
17: Carl, di ina si Carl.
18: Drink responsibly. San Miglitro, kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: Yes. Kanami abisin mo magsaot eh. Maka-catch attention, Gid.
1: Thank you, Gid. Na-entertain ko gali ikaw.
2: Oh, yan na. Ikaw na.
1: Ay, ginapasulod na ako ni Doktora.
0: Okay, sulod na. Kaya makanto naman ako sa klinis ang amon doktor. Ha?

0: Mahimo mo na nga madala pa uli ang bata mo, Joe. Okay na siya.
1: Matuod bala, doktora. Oh, madamong yung salamat, ha?
0: May mga ginreseta na ako sa iya. Vitamins. Mahimo mo lang ini nga mabakal sa butika kagamong pagbalik diri sa bata mo. Agad nga madala mo siya pa uli, ha?

0: Diri ako nga butika mabakal sa angkin tersita para kay Gigi. Kay amulin ring butika nga kumplito, gid. Masulot. Ba-
1: Jojo?
0: Ba- Ariana? Diri ka man nagabakal sang bulong?
1: Ay, oo. Wala akong maglaom nga makakita ay naman kita diri.
0: Gani?
1: Ay, salamat ka ina sa imo, ha? Ay,
0: wala to yasang kaso, ya. Mabalik ka pa sulod sa ospital?
1: No, mapauli na ako. Mabantay na lang ako diri sang taxi.
0: Ay, dulong ko na lang ikaw.
1: Ano?
0: Sa diyan ang inyo, ha?
1: Sa home site lang ako.
0: Sus, malapit malang galit diri. Dulong ko na lang ikaw. Ibilin ko diri sa pharmacy ang gindersita sa akon. Ipapreparar ko na lang hadaan. Agot sa pagbalik ko, kuhaon ko na lang.
1: Ay, hindi na lang ako pag-idulong. May mga obligasyon ka pa.
0: Sus, okay lang ah.
1: Jojo!
0: I insist.

0: Dire lang sa pink ng gate.
1: Bao, kayo ni kanis ang kulos ang gate niyo, ha?
0: Thank you. Salamat nga madamo sa pagdulong, ha?
1: No.
0: Naawat ko ikaw.
1: No. Wala, ah. Wala naman ako sang duty. Kaya na-approve na kayo na ang leave of absence ko.
0: Ah, amo bala? Ay, pila ang balayran ko? Amot sa gasolina mo.
1: No, wala, ah.
0: Ha?
1: Kakiyot kit siya mag-ihom, ah. Kagkabuot pa sa iya. Wait. Idulong ko ikaw tub-tub sa gate ninyo. Basi kung maano ka.
0: No need. Total, ari na gid mo lang ako. Kaya ko.
1: Ate, sige. Tanawon ko na lang ikaw nga makasulod, ha? Malakat na dayon ako.
0: Madamang salamat. Halong ka sa pagmaneho. Okay?
1: Okay. Naano bala ako man? Ang feeling ko bala daw, daw wala ko asawa kag mga anak. Kaginang daw feeling ko bala nga daw bago ako na in love. Bah, ato na siya. Nag-wave na kag masulod na siya sa ilang gate. Malakat naman ko ah.

0: Gigi. Ah, ari na si Dad. Ba. Sili. Ari ka diri?
1: Ari. Kain na pa.
0: Mayimos na kita hagod nga makapauli na.
1: Din ka nagkadto?
0: Nagbakalbulong ha. May isyo naman ako.
1: Nagkasalig ka nga ari diri sa ospital ang anak mo.
0: May ipos na lang ko gani. Ta, nga. Himusan ang mga dala. Eh, kugusong ko si Gigi. Basta sa salakyan. Ah, anak. Kugusa kay Daddy, ha? Mapauli na kita, ha?

0: May hambal ka? Kaya na ko pa na panilagan na may gusto ka gidi hambal eh. Ibungat! Hindi mo kabati mga kabataan ha? Bago daara sila sa tagsa nila kakwarto.
1: May balatsyagon to pabalas sa akon.
0: Good question! Good! Abi mo, halin sa to, nangin sinsiro ako sa akong balatsyagon. Kagsamtang nagadugay nga nagadugay ang pagnag mo sa akon, ang mga pagduda mo sa akon, sa wala sang kamatuuran. Nagamat-amat man panas ari diri sa dughan ko para sa imo.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
7: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bago diara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Santon Plus
10: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
10: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Santon Plus
10: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
10: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sampo plus gold.
3: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kung madula man lang. Napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sampo plus gold. Makal sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

May mabungat ay han si Jojo nga tinaga nga mahimo makaguba sang ila relasyon bilang mag-asawa. Mga pinalangga na munyo mga tag palamati, sunda pa ginin yung kasugpon sang kasaysay ni Jojo nga aton gintiguluhan. Answering the call, diri sa aton palatuntunan, dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby?
1: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life extension. Vitamin D3.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Maayo ang lawas ng bata mo.
7: Sus, masakit naman ino.
6: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
11: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
12: Rexido Forte!
13: Mas dasig banat sa abat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: D3 Bio!
16: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
17: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cellphone Plus Gold.
18: Ako galing si Shirley.
19: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
20: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
23: Oras, tatak, impunto alas 12.
9: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: RMN Network News.
4: Hindi niya ipapadlock ang session hall ng Senado.
5: Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Hindi naman ako, hindi ako mahilig sa mga padlock-padlock, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin ang may mga protocols tayo for security, no? For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no? Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today.
4: Una nang nilinaw ni Gatchalian na walang pagtatangkang pigilan ang imbestigasyon at bahagi ito ng umiiral na security policy ng Senado.
6: Sa patuloy na balita, formal lang ipinagharap ng kasong graft at malversation ng Office of the Ombudsman ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Descaya. Kaugnay ito ng flood control project sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan sa ilalim ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Bukod sa mag-asawang Descaya, kasama sa kinasuhan ng ilang opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ayon sa statement ng DPWH, aabot na mahigit 53 million pesos ang nakulimbat ng St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mag-asawang Descaya. Sa ngayon, nakakulong na si Sara Descaya sa kaparehong kaso kaugnay ng Ghost Flood Project sa Davao Occidental. Si Curly naman ay nananatili sa kustodiya ng Senado sa kaparehong kaso ng graft at malversation.
4: Labing walong ex-Marines inalok umano ng tig 5 milyon piso na cash para tumistigo sa Senado kaugnay ng flood control. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulev.
7: RMN Live Report.
8: Ina ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Representative Mike Defensora dahil sa mga ligastong naglabas ito ng pera sa 18 dating Marines para magsalita sa flood control scama. Ayon kay NBI Director Melvin Matibaga, inalukan ng 5 million pesos ng bawat ex-Marinsa para magsagawa ng mga press conference at tumistigo sa Senado kaugnay ng manumalyang flood control projects. Anya may lumapit sa kanilang may kaugnayan o relasyon sa isa sa 18 ex-Marinsa na pating 8A Acobicola, Representative Caldico, para itiwalat at saturang issue. Anya, napag-uusapan ito ng informante at ng isang ex-Marin dahil nakatira sila sa isang bahay. May naibigay na rin umanong paunang bayad na nasa 700,000 pesos sa mga ex-Marinsa, pero hindi pa ito fully paid.
9: Merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila. Kapag usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas pag press conference. Kaya naman, ginawa na namin ng statement ito at pirmado, recorded yung statement itong individual na ito.
8: Samantala, muli ring ipapatawag ng NBI ang 18 ex-Marines para pagpaliwanagin sa allegasyon ng isa sa mga asawa ng 18 dating tauhan ng kongresista ngayon ay nagtatago sa ibang bansa. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Rajuman Gerald B. Unet, Tapaka, RMN.
7: RMN Network News.
6: Dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos pinangalanan ng 18 ex-Marines na hinahatira ng mali-malit ng kickback sa flood control projects. Kasama mo sa balita si Rajuman Condebata.
7: RMN Live Reports.
10: Pinangalanan nga ng 18 dating Marines na dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos na inatira nila ng mali-malatang kickback mula sa mga flood control projects. Pumarap sa pagdinig ang 18 ex-Marines sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng Cayetano Block kung saan si Senator Dante Marcoleta ang nag-preside. Sinabi ng ex-Marine na si John Butuan na sila ang nagdadala ng mga kickback sa bahay ni Romualdez. Hindi naman malinaw kung si Pangulong Marcos ang tumatanggap ng kickback, subalit nabanggit kanina ang isang bahay sa Ilocos na hinatira nila ng kickback kung saan nakita pa nila na nakipagtulong pa umano si First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Congressman Zaldico. Ang mga maletang hinatid ay small, medium at large. Ang small na maleta ay naglalaman ng 20 to 25 million pesos. Ang medium na maleta ay naglalaman ng 40 to 50 million pesos. At ang large na maleta na naglalaman naman ng 50 to 70 million pesos. Sinabi pa nito na tatlong beses sa isang linggo sila naghahatid ng kickback kay Romualdez at kay Marcos.
11: Sino man yung dinala ninyo?
12: Ang marinig ko po nun, sir, para kay President Marcel.
11: Narinig mo lang. Eh, baka naman eh, kung baka naman hindi to yung totoo yung...
12: Sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. 3 times a week, meron 4 times a week, nandideliver po kami sa mga iba't ibang officials ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Opo, Your Honor.
11: 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun?
12: Minis po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
11: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang eh.
10: Binanggit din ng mga ito si dating PNP Chief General Nick Torre na inalokan sila na huwag nang magsalita at ang inalok na kapalit ay isang iPhone 16E na 128 GB. Samantala, nausisa naman ni Senator Amy Marcos kung saan sa Ilocos hinahatid ang kickback at sinabi ng isang dating sundalo na nakita nila ang mga larawan doon ng pamilyang Marcos. Kasama mo sa Diz XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tapak, RMN.
4: Igal at naayon sa saligang batas ang naging aksyon ng mga senador para mapalitan ang Senate leadership. Ito po ang sinabi ng veteranong mambabatas at dating Senate President na si Franklin Drilon. Paliwanag ni Drilon na walang nilalapag ang mga senador na magdeklara ng quorum kahit 12 lamang ang present o dumalo sa plenaryo. Kasunod yun ang paghalal ng mga bagong lider para matuloy ang sesyon.
13: Legal at ang ayon sa saligang batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema at sa kasaysayan ng Senado, ang nangyari kahapon, ulitin ko lang, legal po at ang ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco at sa mga ruling sa Senado noong mga nakaraang taon as early as 2015. But having said that, hindi ibig sabihin, hindi na pwedeng kukwestiyonin nila Alan Peter sa Korte Suprema yan. Ngunit hanggang hindi binabalik baliktad ng Korte Suprema ang nangyari kahapon, yan po ay legal at dapat sundin.
4: Kaugnay naman ang nais ang dating majority bloc na ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Sinabi ni Drilon na maaari naman itong gawin pero hindi ito kikilalanin dahil hindi naman ito may tatala sa official record ng mataas na kapulungan na nangyari aniya noong panahon niya bilang Senate President.
13: Nakita ko yung memo ni Senate President Gatsalian. Ang sinasabi, work from home. Wala pong papasok na kawaniin ng Senado. Walang administrative staff. Kaya pwede pong mag-session. Hindi mo nga papigil. Hindi mo naman sabihin, huwag kayo mag-session. Dahil pwede silang pumunta noon. Ngunit wala pong facility. Pwede pong isara. Pwede sarado ang Senado. Dahil walang tao. So, yan po ang reality niyan doon sa mga balak na magkaroon ng session o na meeting ang Blue Ribbon. Ang maliwanag, wala pong record ng committee hearing ngayon.
4: Sa gitna naman ng mga nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan, naniniwala ang dating Senate President na malinaw ang intensyon at walang ibang motibo sa kaguluhan sa Kongreso kung hindi ang politika.
13: Yan po ay lahat ang ayon at dahilan sa darating na halalan sa 2028 at ang darating na impeachment trial. Bakit po? Declared candidate si Vice President Sara. Eh siyempre yung mga sa kabila ibig din ipaliwalag sa taong bayan na hindi dapat maging pangulo ang Vice President Sara. Ngayon naman, ang grupo ni Senator Cayetano ayaw itong ilabas dahilan sa disadvantage sa kanilang kandidato.
6: Tinawag naman ni dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III na henyo ang nag-isip na magdeklara ng quorum sa sesyon ng Senado kahapon. Ito'y kahit 12 lamang ang mga senador na dumalo sa sesyon. Paliwanag ni Pimentel kung gagamitin ang arithmetic o mathematics, nakuha kahapon ang quorum o mayorya sa bilang ng mga senador.
14: Pag may quorum ka na, ibig sabihin nun, you can do business. Ang tanong, may quorum ba? Ang kailangan sa quorum, majority. Yung nakararami. Ang bilang ng senador, 24. Mm-hmm. 24. Ngayon, meron kasing doktrina o paniniwala na ang bilang ng senador na usapang quorum lang, ha? Ang pagbilang sa senador, hindi yung numero ng mga ilan ba yung senador. Kung hindi, ilang senador ba ang sa jurisdiction ng Senado.
6: Tinukoy ni Pimentel na mayroong 24 na senador ang nasa jurisdiction ng mataas na kapulungan, pero nabawasan ng isa ng arestuhin si Senator Jinggoy Estrada, habang si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago pa rin, bagamat pwede pa rin namang dumalaman.

0: tumipot nga siya nung May 11 eh. So ako minus 1 lang ako. So 24 minus 1 equals 23. Ang tanong, ano ang majority ng 23? So sa 23, 12. Hindi ba 12? So masasabi natin na ang majority ng 23 ay 12, except yung mga merong constitutional requirement. Then, pero sinabi ng constitution, oh, so kailangan ng 13 to elect the Senate President.
1: Naniniwala naman si Pimentel na ang pagpasok ni Senator Chises Cudero ay pagpapakita lamang ng paggalang sa institusyon dahil nagsilbi rin itong Senate President noon.
2: Kasama legal at constitutional ang pagpapalit ng liderato at mga komite sa Senado kung ang pagbabatayan ay ang Supreme Court 1949 decision sa Avellino versus Cuenco case. Ito po ang inihayag ng political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center na si Attorney Michael Yusinko matapos ang pagdadeklara ng quorum kahapon ng ilang senador at paghahalal ng mga bagong committee chairmanship sa ilalim ng 1949 SC ruling. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng noy Senate President na si Jose Avellino na idineklara siyang pinuno ng Senado matapos mapatalsik si dating Senate President Mariano Cuenco. Sa panahong iyon, 12 lamang ang absolute majority dahil nasa Amerika si Senator Thomas Confessor na labas umano ng Senate jurisdiction. Kaya sa panayam ng JZXL Arm and Manila, sinabi ni Yusinko na ang tanging magagawa lamang ni Senator Alan Peter Cayetano ay questionin ang naging quorum kahapon sa Korte Suprema upang linawin ng SC ang 1949 decision.
3: Isang legal pass lang ang available kay Cayetano, and that is to go to the Supreme Court and question yung pag-compute ng quorum. Kumbaga, that's the particular bone of contention, eh, yung pag-compute ng quorum para mabigyan ng pagkakataon ulit ang Korte Suprema na i-clarify ulit. No? Mm-hmm. Kasi tanda, 1949 pa yung case, no? So maaaring iba na ang pananaw ng Korte Suprema ngayon.
2: Sinabi pa ni Yusinko na hindi maituturing na legal o duly constituted ang nagpapatuloy na committee hearing sa flood control project ngayong araw.
3: Even if patuloy, for example, matuloy ito, wala pa rin itong madudulot na legal effect.
1: Mm-hmm.
3: No, kasi hindi naman duly constituted ang Blue Ribbon Committee. Dahil nga, sinabi na nung bagong chairman na wala na, tapos na muna tayo for the meantime. So yung subcommittee na yon is in essence, hindi siya duly constituted.
1: Mm-hmm.
3: So it cannot produce any legal results or legal effect. So kahit na matuloy yun, wala itong madudulot na epekto na maaaring i-recognize ng ibang branches of government. Basically, hindi ma-recognize ng publiko as legal.
2: Para pa sa political expert, dapat nang pumagitna ang simbahan dahil sa tingin niya ay lalo pang lalala ang bangayan sa Senado, lalo't personal na ang nangyayari sa mga senador.
3: Nakikita mo ngayon, very obvious, lalong-lalo na yung mga main protagonists, talagang mainit na ang kanilang dugo. Ang kanilang galit sa isa't isa ay personalan na. In their minds, wala na talagang impluwensya ang public interest and national welfare sa kanilang pag-iisip. No? Sa kanila, laban na to. Laban personalan na to. Away personalan na to. So, the Senate will continue to be in disarray. It will continue to be dysfunctional because the senators themselves, they no longer see the public interest, no? Hindi na to about policy, hindi na to about principle, hindi na about ideology or programs. Ito ay personal na away na.
2: Iyan mga kasama ang political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center na si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng JZXL Arm and Manila.
1: Senator Alan Peter Cayetano, nananatiling Senate President ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Kasama mo sa balita si Radyo Man Mike Guyagi. RNN Live
4: Reports. Iginit ni Senador Jinggoy Estrada na nanatiling si Senador Alan Peter Cayetano ang Senate President. Ito ay pinayag ni Estrada sa isang ambos interview ng media. Kasabay naman ang naging pagharap niya kanila sa sandigang bayan para sa pagbagasan ng sakdal sa kanyang kasong Thunder sa 5th Division. Una na kasi nagkaroon ng palitan sa liderato kahapon matapos na makabuo ng 12 na bilang ang kampo ni Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Estrada na hindi mo na maaaring gamit

0: ng Avelino versus Cuenco ruling sa pagpapalitang liderato. Ang Estrada, alin sinod sa 1987 Constitution, ang mayorya sa Senado ay 13 boto mula sa 24 total members. Anya, mali umunod, ginigit ang iba nilang makasamahan na 22 na lang ang mga senador dahil hindi mahanap si Senador Ronald Bato de la Rosa habang siya naman ay detenido. Ang Estrada, kasama ko rin sila sa bilang dahil hindi naman sila nag-resign, buhay na buhay pa rin umunod sila at hindi may tuturing na walang kakayahan o incapacitated. Ipinagpaliban naman ng Katigan Bayan ang arraignment ngayon kini Kina Estrada at kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, kinikugnayan sa 375 million funded case. Itinakda ang pagbasa ng sakyal sa 2030 habang nagpasok naman not guilty plea ang tatlong kapwa nila akusado. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Buago Itatak, RMN.
1: Yung issue naman sa Senate leadership, idudulog na sa Korte Suprema. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Jairus Peña Florida. RMN Live
2: Report! Nakatakdang ang dalhin sa Korte Suprema ang isyu ng liderato sa Senado. Ito ay kasunod ng pagupungan ni Senator Sherwin Gadyalyana bilang Senate President pro tempore at ang pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng 12 boto ng Senador kahapon. Ayon kay PDP Deputy Spokesperson Atty. Ferdinand Topacio, kukwestiyonin nila sa katastasang hukuman ang hakbang na ito. Iginit nila na hindi umunasapat ang 12 boto para palitan ang liderato dahil 13 ang kinakailangan para ituring na mayorya sa Senado. Hindi niya maring gamitin na batayan ng ruling noon ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco noong 1949 dahil ibinatay ito sa 1935 Constitution. May mga provision na raw na binago sa ilalim ng 1987 Constitution upang tiyakin na mayorya ang maghahalal sa Senate President. Sinabi rin ni Topacio na hindi dapat bababa sa 13 boto ng mga senador ang kinakailangan para makapaghalal ng bagong SP kahit na may iba na hindi nakadalo sa sesyon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Jairus, Peña, Florida, Tatak, RMN.
3: Mga balitang dapat pang abangan, Sandigan Bayan 5th Division, ipinagpaliban ang arraignment hearing ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong graft at plunder.
1: At bawas singil sa kuryente at tubig sa mga consumers ang Maynilad at Manila Water epektibo sa July 1.
4: Dag Pilipinas sa Idupos.
5: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, delivery rider arestado matapos makuhana ng mahigit 400,000 piso na halaga ng droga sa Talavera Nueva Ecija. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca. RMN Live
8: Report! Naglo ang isang lalaking delivery rider na sumisimple palang mag-deliver ng droga matapos nung bentahan ang isang pulis sa nagpanggap na bayan sa Barangay San Miguel Lamuntid sa bahay ng Talavera. Ayon sa Talavera PNP, nang maaresto ang 30 anyos na suspect mula sa Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City sa isang bypass operations. Sa operasyon, nakuha mula sa rider ang kabuang 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 400,000 piso. Kasalukuyan na inihahanda ang kasong kriminal laban sa suspect sa paglabag sa RA 9165. Sinabi naman ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richie Clarabal na ang naturang operasyon ay bahagi ng pinalakas sa kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa buong lalawigan. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
1: Mga kasama pangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang acting Senate President. Sa press briefing, sinabi ni Gatchalian na nakasaad sa patakaran na ang Senate President Pro Tempore ang siyang magsisilbing presiding officer kapag siya ang umaaktong pinuno ng Senado. Ayon pa kay Gatchalian, kinakailangan muling manumpa ng mga senator judges bago magsimula ang paglilitis. Bagamat wala pang tiyak na petsa para dito, sinabi naman ni Gatchalian na makikipagpulong muna siya sa mga senador at sa clerk of court para talakayin ang mga kinakailangang paghahanda.
9: Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpre-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the secretary to see the schedule.
1: Naniniwala naman si Gatchalian na posible pa rin masunod ang original na schedule na pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
9: For now. Kasi we have to... I think yan yung... that is based on the original schedule. And I think, okay, for me, the original schedule is feasible. Mm-hmm. So, but again, no... I have to consult the clerk of court kung ano ba yung mga issues ba na pwede mangyari.
1: Magkasama sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at ang Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment hearing ng mga kasong plunder at graft ni na Senator Jinghoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa mga pending motion na kailangan munang maresolba. Kasama dito ang hiling na payagan sina Estrada at Bonoan na ibasura ang mga kasong plunder at graft, pati na ang motion ni Bonoan na isailalim siya sa hospital arrest. Ngayong Webes, naghain ng motion to quash information ang kampo ni Bonoan, kaya binigyan pa ng 10 araw ang prosekusyon na mag-comment sa nasabing motion. Samantala, binawi naman ng legal counsel ni Estrada ang kanilang motion na ilipat si Estrada sa ibang jail facility at makapagpiansa para sa kasong plunder. Pansamantala ay June 30 ang ibinigay na schedule ng korte para sa arraignment ni Estrada at Bonoan. Sa kabilang banda, naghain naman ng not guilty plea sina DPWH Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna, District Engineer Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez sa mga kasong graft at plunder.
1: Samantala, CIDG NCR pinabulaanan ang umunay special treatment kay Senador Jinghoy Estrada. Ito'y marang hindi magsuot ang senador ng detainee shirt sa kanyang mugshot. CIDG NCR Director naman ipiniliwanag na walang magkasyang damit sa senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marjo Domingo.
10: RNN Live Reports. Pinabulaanan ni CIDG NCR Director of Police Colonel John Diaghi ang mga pahayag sa umunoy special treatment kay Senator Jinghoy Estrada dahil sa hindi ito pagsuot ng detainee na damit para sa kanyang mugshot. Pinaliwanag ni Police Colonel Diaghi na wala kasing damit na kasyo sa senador, kaya pinako na lang nila at dahil sa pinagmamadali na rin sila para dalihin ito sa Sandigan Bayan.
11: Just so happen, lahat ng damit namin hindi magkasya kay Senator Jinghoy. E di sana hindi namin ipinatong. Hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung the procedure. It's just so happened, hindi talaga magkasya. Walang magkasya. And kailangan na namin dalhin.
10: Napatid na inaresto ang nasabing senador para sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Hindi naman unang pagkakataon ito ayon si Kay Yagi na may itinatong lang na t-shirt sa mga naarestong may kaso habang kinukuhanan ng mugshot. Tiyak naman ito na magpapagawa sila ng mas malaking sizes para sa mga susunod na ganitong uri ng sitwasyon. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Margie Domingo, The Talk RNN.
3: Samantala, ilang senador ng New Majority nakatanggap din umano ng kickback sa maanomalyang flood control project. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
10: Pinangalanan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing ang ilang mga senador sa bagong mayorya na umano'y hinateran noon ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Sa investigasyon, binanggit ang pangalan ni Senator Erwin Tufo na itinalaga ngayong bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na dalawang beses umano'ng hinatiran ng malemalatang pera. Inatid umano sa bahay ni Tufo sa Green Hills ang mga kickback.
12: Ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
13: Dito po si...
12: So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Sir Tulfo,
14: ano dito? Magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
12: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
14: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa, anim.
12: Ano yung dong maleta? Anong size?
14: Maliit lang po. Small tsaka medium siguro.
12: Small. Ano ulit laman ng small?
14: Nasa 20 o 25.
12: Okay, and then medium?
14: Yung po.
12: Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
14: Maliit po. Yung small po.
12: Okay, tapos yung medium?
14: Nasa 40 to 50.
12: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
10: Sinasabing nangyari ang paghatid ng kickback noong panahon na kongresista pa itong si Senator Erwin. Kasama rin sa nabanggit na nabigyan ng kickback ang mga sumusunod na kongresista na ilan pa rito ay mga progresibong mambabatas. Kabilang na rito sina Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Manuel, Congresswoman Arlene Rosas, Leila De Lima na nooy senador, Congressman Sandro Marcos, Congressman Paulo Ortega, Congressman Joseph Paduano, Congresswoman Stella Kimbo, Congressman JJ Suarez at Congressman Benny Avante. Nagalasan nila yung kikipagpulong ang mga ito kay dating Congressman Zaldico sa Kamara at sa Townhouse at tuwing lumalabas sa mga ito ay may mga dalang paper bags. Nangyarihan niya ito noong panahon ng Quadcom hearing. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Samantala, good news muna tayo mga kasama dahil bawas singil sa kuryente at tubig ng mga consumers ng Maynila Water Services epektibo na sa July 1. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia. RMN
15: Live Reports. Epektibo na sa July 1 ang bawas singil sa kuryente at tubig para sa mga consumer ng Maynila Water Services Incorporated ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Kasunod ito ng pag-aaproba ng MWSS Board of Trustees sa naging pagsusuri ng Regulatory Office para sa third quarter 2026 foreign currency differential adjustment. Dahil dito, mababawasan ng 0.12 pesos per cubic meter ang mga consumer ng Maynila sa West Concession Area habang wala namang magbabago sa singil ng Maynilad sa mga consumer sa East Concession Area. Alinsunod ang nasabing taripa sa ilalim ng Amended Revised Concession Agreements ng ahensya at mga concessionaire. Kasama mo sa DZXLRM in Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
3: Samantala, Philippine Embassy sa Tel Aviv nag-abiso sa mga Pinoy sa Northern Israel kaugnay ng lokasyon ng mga bomb shelter. Kasama mo sa balita si Rajuman Joyce Adra.
16: RMN Live Reports. Nag-aabiso ang Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga Pinoy sa Northern Israel kaugnay ng lokasyon ng mga bomb shelter. Partikular na inabisuhan ng embahada ang mga Pinoy na nakatira sa Kiryat Shimona at mga kalapit na lugar. Pinapayuhan din ng Philippine Embassy ang Filipino community sa ilagang bahagi ng Israel na suriin at pag-aralan ang mga lintang lokasyon ng bomb shelters. Layo nito na mas maging mas handa sila at malaman agad kung saan pupunta sakaling magkaroon ng emergency. Mahalaga rin anila na magkaroon ng plano para sa mabilis at ligtas na pagpunta sa protected air spaces kung kinakailangan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Corrientes at Rata Talk RMN.
1: At ang RMN Jensen naging bahagi ng Ligtas Eskwela Project 2026. 80 mga upuan sa isang paaralan pininturahan. Kasama po natin sa balitang yan si Rajuman Brian Oniate ng RMN General Santos. RMN
13: Live Reports. Nasa 80 na mga upuan ang pininturahan ng mga personahe ng DXMD RMN Jensen sa may Jose P. Laurel Elementary School sa may Barangay na Jangas North, lungsod ng Jensen. Ito ay bahagi ng pakikiisa ng RMN sa 2026 o Plan Balik Eskwela ng Department of Education na kung saan hinahanda ang isang paaralan bago pa man magsimula ang muling pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Pinangunahan ni RMN Jensen Station Manager Ina Doven Borromeo ang pagkukumpuni at pamimintura ng halos 80 na mga upuan para sa dalawang silid-aralan na nasabing eskwelahan. Laking pasasalamat naman ni Principal Louis Mark Gavida sa RMN Jensen sa ipinakita ang suporta sa paghahanda ng kanilang paaralan para sa pagbubukas ng klase dahil limitado lamang ang kanilang budget at kailangan nila ng tulong. Kasama rin sa nasabing advokasya ang RMN Foundation Incorporated na sumusulong ng Ligtas Eskwela Project sa buong bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, nagpasa ng resolusyon ng ang US Congress para limitahan ang kapangyarihan ni President Donald Trump na magdeklara ng gyera sa isang bansa. Ang resolusyon ay isinulong ng Democratic Party bagamat sinuportahan din ng ilang mga mambabatas mula sa Republican. Nakakuha ng 215 votes ang resolusyon kasama na ang pagpabor ng kapartido ni Trump. Ang resolusyon ay mistulang pagkastigo sa mga desisyon ni Trump tungkol sa gyera at paghingi nito ng $1.8 billion na pondo para sa kanyang anti-weaponization fund. Nakapaloob din dito na dapat ay tapusin na ang gyera sa Iran at alisin ang puwersa ng Amerika sa nasabing bansa. Kasabay nito, inihayag ng Pentagon at State Department na sinusuri na nila ang US-Iran war dahil obligado silang imbestigahan ang mga overseas military operation kapag lumagpas sa 60 araw. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drew San Fernando.
1: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat. RMN
17: Network News. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: you need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Salaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ECS.
20: Paulit-ulit na lang ang ulam.
21: Momshie!
20: Angelique?
21: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutri-Needs, ulam na. Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. TTX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
5: Sa TTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
4: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabalik si baby, mas masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag mahangina. Ang damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababa ka sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pamong kumakablum! Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm!
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablum sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocon.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
20: Mga karajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa RMN. Targetanay sa Unto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatakla sa 12:53. Standby kay Dugay-Dugay. I-check na ito ang pila na itong mabisita. Kag-report man sa itong mga rajuman reporters. Diri sa RMN Iloilo, kag gina-congratulate naton ang New York Knicks, no? Sa ila kadalagaan sa Game 1 sang NBA Finals. So, do diri makita nga daw medyo may edad-edad, medyo ang gulang ara, no? Ang mga hubin-hubin, ti nag-adjust pa, kag nagakuha pag-uros ang gamay nga experience, Master Don. Pero ti nakita ta sa dying seconds, sa malang to nag-daganay, no? Dying minutes, mga kabiyanan, kumbaga, championship minutes. Sang hampang sa game number 1.
21: So i-check nato dugay-dugay ang mga reports sa atong radio man reporters kag may bisita man naton si Attorney Josiah David Gising. No, atong dumduman nyo to ang nag-file sang report sa DILG regarding sa pag allege ba pagbayular sang anti-EPAL memorandum sang DILG sa batok sa kay Mayor Raisa Trenias sa Chu, no? So lang taon na to kay mismong DILG Region 6 naka Iloilo City, I mean Mr. Oscar Lim ang nagambal man kay Mayor Raisa ang atikulan taon mo may bayulasyon kagid, no? So mas maayo na nga matadlong na lang naton, kwaon na lang ang inday.
20: So ang rekomendasyon nga kwaon na lang ang inday.
21: Kwaon na lang ang inday kay manti ma-tribute giman si iya mo, no? Kay manti gani isa sa ano tawag ni sa
20: iyang
21: certificate of candidacy ya. Nabutang tong iyang nickname.
20: Ang iyang nickname is Inday Raisa.
21: Inday Raisa na.
20: So galing kiti siyempre ma-attribute sa iya. Although nga ti ginagamit na halos sa mga kadamaan, diri ang Inday, no? Pero ti para way na lang gamo kay ti siyempre may memorandum circular, Master Don.
21: Oo.
20: Ti kung magsiling ka nga proyekto sang gobyerno sang syudad, automatic isino na.
21: Na.
20: Ma-attribute bala masiling, oh, pamuniti para panas na lang total ang ang kausa para pagbulig dun sa tao kung simple malangalan, malang na, siguro why maginapadula kag why man maginapauntat ang proyekto.
21: Tibagambal ka, TLC ni Inday, TLC, tindahan, livelihood, cart ni Inday. No? Doon muna. So, hindi malang guro babae ang ginabuligan, tada.
20: Pwede, oo.
21: May mga lalaki man nga gusto may livelihood, no? Mas maayo na nga mabuligan nato ng pamilya nila. But anyway, check na karon si Attorney David Jusia Kissing. But may ara lang ta.
20: Ay, liyo ko na radyo man chop. Pasulod din na sa aton nga isa sa mga bululigan kay mag-asawa ini Master Don kay ang ilang bata daw ara subong sa ospital ba daw wala-wala na gid sila. Kinang lanon gid nila ang bullying para diri mga kabiyanan sa padayon nga hospitalization sang ila siri nga bata, mga bataon pa ining aton nga mga bisita. So dugay-dugay maging kaupod naton sila diri sa aton nga palatuntunan. So standby ya, i-check naton ini kay isa ni sa pamilya man sang aton nga Radyo Manibela bla, no, mag-asawa ni mga bata. Pag first baby niyo nito, logo de i-plaster nato, no. Ari sumong sa aton nga live studio, Master, ang aton nga mga bisita, liogo na to. Okay din eh, ang mic. So in a way, inianay nga bahin, Master Don, sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang produkto ni kalidad di Doc Crispin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga, epektibo. Evergreen Herbal Capsule, ang tarang nga sobra buhinan, ang tarang nga kulang dugangan niya. Amo na yung sekreto ta sa Evergreen Herbal Capsule. Ang aton diri mga kabiyanan nga nagalimpyo, nagababakol, nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan, ina normalize ang aton nga produkto. Kag, kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan niya naman kay bangod may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga, epektibo!
21: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, equalize nato nina pagi sa pag-inom. 2 to 3 capsule lang sang Evergreen Herbal Capsule para madula inang masakit mo, no? Kiti puno ka na sang vitamina kag mineral. Gari mga kautura naton, mga parikoy parika marikoy, mag-inom na sang Evergreen Herbal Capsule sa Rang Mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Ilo.
20: Ari diri aton nga mga bisita mag-asawa sila. Hindi kailangan mamagwa, no? Si Sir lang ang bana lang sa bongari diri. Ano kaning ngalan mo, sir?
0: Ako galing sir, si Angelo Luna.
20: Angelo Luna, taga diin ka mo, sir?
0: Taga San Isidro La Paz.
20: San Isidro La Paz, okay. Ari ko mo diri kay ang inyong nga bata. Ano batian na aton? Ara sa ospital. So bong anong balatian sa bata niyo?
0: Pneumonia, sir. Pero wala git mabalaan lang kung pneumonia siya. Kay may pneumonia siya, sir. Pero do may harap kasi siya komplikasyon nga wala gid nakita. Kung wala subong nga may ano siya nga operasyon nga bronchoscopy na.
21: Ang tawag nila sulod ah, bronchoscopy.
20: Okay, ano nung ngalan naman sir?
21: Do bronchoscopy.
20: Bronchoscopy. Sa baga, guro?
21: Pasudlan nila ng
20: baga. Do kamera para mabalaan ko ano da, may supon, may tubig or what, no? So, ino ba pilang edad sa bata niyo, sir?
0: 3 months sa subong sir, ngadlaw.
20: 3 months. So, first baby niyo, 3 months. So, din subong hospital?
0: Sa may St. Paul sa subong, sir.
20: Okay.
0: Alin na kami, sir, sa may Dobinito, sir. Duha na kami kabulan dito.
20: Abaw!
0: Tipagwa namun, mga patkadlaw, umutong kagin, ano siya, luat, gin-admit.
20: Oo.
0: Ginapo siya, bla.
20: Ginapo naman.
21: So, subong, anong ginkanto niyo din sa Arimen?
0: Nga, kapangayaw, igutanin sa bulig ba, sir?
21: Para sa?
0: para sa Bulong yung subong. Mm. Mga sa Dlaw-Dlaw yung 11 mil ang Dlaw, sir.
21: Wow! May mga vials na parikoy.
1: Terrible nga.
21: Kasi mga kung antibiotic na bala.
1: Balo ko, Master, first baby niyo palang ganyo gina. Laki ba, hining ba?
0: Bahay, sir.
1: Babae.
21: Mm. Anong ngalan?
0: Samara Kate.
21: Luna. Samara Kate. Mm. Ah, okay. Oh. Sige, tagaanta ka, Chimpo. Abi, magpanuktok ka sa tagipusuon sa mga tagpalamati naton.
0: Wala ko iban gate gatuan kapangayog ko sang bulig sa inyo para sa Bulong sa akong bata nga balaklon kag sa yang bronkoskopy nga 90k gina ang ginapa preparal sa amon sa mga may buluano nga tuligpusoon kapangayog ko sang bulig sa inyo para ibakal karon kag sa Dlaw-Dlaw yang atanan nga Bulong.
21: Kung maghatag sila di nila ipagi may mga GCash kamo
0: sir.
1: Ito, ilista na lang yung GCash number.
21: Lawaga kay i-type ni Rajuman Mark. Ililo ko lawag sa GCash number mo.
0: 0951-060-1334.
21: Okay. 0951-060-1334. Muna okay. Dyan, GCash. Anong name sa GCash?
0: Angelo Luna. Sir.
21: Okay, Angelo Luna.
1: Angelo Luna.
21: Okay. Si Flash naton subong sa aton sininga screen. No? Maluoy kita. Si
1: Master, mag na bronchoscopy, take one, no, ng 90,000 galio, tapos titag 11,000 ang daily ni nati. Sakit gawa ni. So, mga kabiyanan, sa nag-lantaw sa mga sa Facebook Live, pwede nyo na makita ang GCash number, pwede nyo mapadala ni na. Kag sa mga wala, no, ari sulito na mo na, 0951-060-1334. Sa mga hindi mga lantaw sa mga sa Facebook, huwag pamati sa radyo. Liog ko sulit, suliton ta. 0951-060-1334.
21: Buligan ta, maloy kita. Kamuguro man, nakagiman sa amuning sitwasyon. Maintindihan nyo subong ang amay si Angelo, no? Nga, wala na sa, wala na iba ng katuan.
1: Doon, tayo muna nagkantuan na lang diri kiti, 3 months.
21: 3 months, babae si Samara Kate. Buligan ta si Samara, no? Maloy kita, no? So, may mga sulusubra kamuda. Importante makatipon-tipon
1: sila. Malaka master kung damo kag bisan sinintimo lang opis-opiso.
21: Oo.
1: Masupot ini.
21: Masupot ni.
1: Diretso diri. Siguro J, ang imo na lang mensahe sa mga maghatag, no? Maghatag kag ang imo pagpasalamat sa ila in advance.
0: Sa mga gahatag kung maka ano makamusang gamay lang dako og nga pasalamat sa amo na. Hindi nang gigami po babae eh. Ngayo kay kung gamay lang nga bulig sa inyo.
1: Actually, Master Ari, hindi si Mrs. siya, gano'n malumagan yung mata ni... Paka-isa. Okay, si Mrs. siya din.
11: Ato
1: sa ospital gabantay, no? Si Cassie niya din upod sa iya subong. Pero si Mrs. ni Angelo, ato subong sa ospital kaya nagabantay sa ilang bata, Master.
21: Oo, dapat.
1: So, muna, nagapanawagan kita, kapanokto kita, no? Sa namili niyong bulig, pag ang tagipusoon niyo, may ara sang pagkabalakaman sa kabuhi sang iba. Kaya 3 months, pero kung ma-survive din, Master, okay, ginikiti.
21: Previously, 2 kabulan sila sa Don Benito. Nakapangayo na sila kuno bulig to sa DSWD, no? So, bumabalik naman sila. Hindi na sila matagaan. Ano nakabakasakali ka mong katulwat sa DSWD?
0: No, sang time mo to, sir, wala kami ka, why kami ka, no, sang DSWD, kay nagbulig mo siya, mong bla. Wala na kami ka.
1: Din bagi ka mo nakakanto, mga opisina?
0: Sa may... ano sa may Capitol, kakay kong, may kong jam-jam marunda.
1: Sir. Kong jam-jam.
21: Mm-hmm. So, nagbulig man sila tanan sinyo.
0: Ito na, ano, ni
1: dako kong jam-jam.
21: Sa Don Benito sila to? Sa
1: Don Benito. Kong jam-jam man napilaman to na bulig ni kong jam-jam sinyo to?
0: 300,000 mo
1: to. Oh, dako man sa GL, GL guru na, sir.
21: Oo, oh,
1: na, no?
0: Ay, yung amon bill, lapit ito, ito ka sa milyon.
1: Wow.
0: Sobra ka, sir.
1: Okay. So, dako man, pasalamatan nyo sa congresswoman na to. So,
0: dako, yung salamat.
1: Tingin, managbulig man ang congresswoman ta.
21: Oo.
1: Ay, bulabanon nga, tagipasoon ina.
21: So, okay. Tisingan nyo ko lang din ang pindot sa ato. Tisingan nyo kanto sa DSWDAB. Basi makabulig sila si mo.
1: Okay.
21: Sa simple nga swa, nakakanto ka mo?
0: Oo, sir.
21: Iya ka simple mismo nga social welfare nila.
0: Nakakanto kami ito, sir.
21: Pilang ano nila, nung mabulig nila?
0: Doging nga kami ito, sir, para sa Bulong ni Bebe ito, sir, just... 10,000.
21: Okay. Galing 11,000 per day.
0: Hindi sa ano po to, sir? Sa Don Benito pa lang.
21: Ah, Don Benito?
0: Pero sa subong wala pa, sir.
21: Ang St. Paul's, may ara na dahil yung iya ka mismo nga social welfare. No? Social welfare officer nila. From DSWD na. Okay. Katuan nyo, anay, makuto nyo, samtang ang aton mga utod sa buong magpadala si Imus ng Gika. Ha? Para makabulik-bulik.
20: Damo ni Sinintimus, piso-piso ah. No, sulito na ito ng number ha, 0951-060-1334. 0951-060-1334. So, Angelo, thank you again sa pag-saka mo diri kag kabay pang madamo sa matandog na itong balatyagon.
21: Sige, Jay, mga advice na mo, no, katuin nyo, ayag ka hospital bilang social welfare. Mm. No, kimiara, dapat si makapangayo, kumumbisan gamay-gamay lang, no? Makabulig sila sa inyo. Sa liwat sa mga utod na ito, kapanoktok ang targeta na isa unto sa inyo. Muligan natin si Samara King. 3-month-old nga baby. 11,000 per day ang ginabayaran sa St. Paul's.
20: Pag-i-bronkoskopi pa, no? Oo, tama?
21: Kasi magambaling ibanti, drag sa private ito. Tiki, may mga expert na sa, no? Basi,
20: ang expert gid sa baga, bala ka gano, bala ka isang ara na grounds, bala ka guay sa iban.
21: Oo.
20: Ti kinanglanon, 2 months ito sa...
21: Doon Benito, nakagwa sila. Nagbalik naman kamo
20: sa iliwat. Kasi may something gid kay why ni ma-detect sa baga yung nagligan?
0: Wala, sir.
20: Wala. Okay. Sige, Jay. Ha? Sige. Total, ara na da.
21: Dapat namuyo kami sa recovery ni Samara Kate.
20: I-check ang cellphone nyo nga mag-check to sa Gcash.
21: Ara ka, ara kay ano.
20: Oo.
21: Kay Araki Binis. Araki Binis.
20: Oo. Sige. So, Jay, ha?
21: Sige.
20: Mama, okay. Check lang da kay sigurado may mga
21: bulig. Buligan ta, ha?
20: Sige. Hindi mo piso-piso support ina. Okay?
0: Thank you, sir. Thank you, kita mo gid. Salamat, sir.
20: So, thank you, gid. Thank you. Salamat, gid. Coordinate lang kamo di kung anong mga latest dira, ha?
21: Sige,
20: kung pilagid man ang na-receive nyo dira, i-atag nyo lang itong info
21: subong para magpasalamat. Subong pilang sub-total nyo? Sub-total nyo pila subong?
20: Sa balayran, ha?
21: Sa balayran, as of today, pilang na lang bill ninyo
20: subong? Ano na kamo dugay do, ha? 200. Bob, ang mic.
21: Microphone mo.
20: Pila na?
0: 270 na subong, sir.
20: 270.
21: Wow.
0: Kaya nag-close na nga mga account, tumuna nga backloan, kinamon ng bulong.
20: Mm.
21: Wow, no, na panumdom ta mga utod na may problema sa... So, first to good ka pa rin ko, yung mga ayaw, bulig mo, kiti wala ka man.
20: Yo. Kiti, no? Sa iba niya nga, ti, kwa niya, pawala lang, ti, sige, pagwa lang na yung kwarta, kiti, damo man niya.
21: Mayara
20: mo. Pukun na tabungos mo, tabungos na nabilin, why na unod, anong muna?
21: Mm-hmm.
20: Diba? Sige, Jay, ha?
21: Sige, Jay, okay. Oh, pangamuyo ta, recovery ni Samara. Sige.
20: Sige, mga kabiyanan, ang oras natin, 6 minutos na kaligad sa launa sang hapon.
21: Sige. Now, anyway, check na doon guys si Attorney Josiah David Kissing. Kung tala reaksyon niya kay more or less Parikoy, nakabalo ng DLG Iloilo City. No, sang sining, actually, hindi mang complaint, but report.
20: Okay.
21: Report.
20: Actually, doon ginatry ni Attorney Kissing. Kung tuod giman, kag kung ano kan sinsiro kung nung DLG, sa sining circular nga ginpalibot niya, simpre.
21: Oo.
20: No? Kag ipatuman, tiyanon naman to, ang tuluman nun, kung may ginatuman. Diba? I-check niya kung ano ka seryoso, kati may complaint na to.
21: Oo.
20: Ang ilaman lang ni sa DLG kung kaisa, ti, why may complaint mo?
21: Oo.
20: Tikara ka may complainant karon. So, ano ang latest diri? Kwaon bala ang Inday sa ngalan nga TLC ni Inday?
21: Mm-hmm.
20: Kag anong ipangalan nila? Total, number one, master doon, hindi man mapiktuhan ang kwan mo.
21: Ang project.
20: Ang project, araya magasigi, why may nagirapauntat. But the only thing is that ang gina-check diri ka gina-challenge subong ni Attorney Kissing, amo ang sinseridad sa DLG sa pagpatuman sila.
21: Yes. So anyway, check na to dito guys si Attorney Josiah David Kissing diri sa ato nga pagpangalagan. By the way, Parikoy, kung namin ka, mga pa yung namangkot parte sa Santon Mubla.
20: Oo. Santon Santon Gold.
21: Oo.
20: Mga kabiyanan, kasi siyempre, kampiyon ni Santon pa ya. Santon Gold, mga kabiyanan. Santon Plus Gold. The best ini para sa aton ng mga utod ka mga tagparamati. Kibangod ang Santon Plus Gold. Ini mga kabiyanan ang kargado sa mga ingredients. Kaangay sa malunggay, mangustin, ampalaya, spirulina, kag garlic. No? Ini mga kabiyanan, basta may gold ang alam sa Santon mo. Bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold. May mga bukol-bukol ka muna, ubag-ubag sa lawas. Pero may lang ginaubos, ipot nila na trangkaso, mag-inom 2 to 3 capsules every day. Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagkon kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Kibangod may glutathione ini, kag may collagen, nagapailastik sa aton nga panit, but silingon dugay ka magtigulang, kaya mga wrinkles, ang mga fine lines, ginadula niya, mga kabiyanan. Nagaputi ka pa, nagabakod pang tula, nagarami tubo sa imo silingo buhok, kang kokomo. The best ini mga kabiyanan ang Santon Gold Coffee Mix. Gani kun kape, Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
21: Kay parekoy na istorya gid ni Oscar Lim sang DLG City.
20: Uh-oh.
21: Si Mayor Raisa mo no ang balyagan ikano ang word abi nga inday.
20: Mm.
21: Amuna hambal ko pag istorya ko kay Mayor, kulang taon basic may violation ka sa anti-epal. Pero ang himuon naton kung paano siya makorek. Kay kami wala man nang kulang sa pag-remind. So no kay Mr. Oscar Lim sang Iloilo City DILG, no? Dandaan naton nga ang TLC ni Inday, ang TLC botsilingon tindahan, livelihood and cart ni Inday. So pwede man niya parikoy ang balgan ni Oscar Lim nga wala man niya, hindi man niya makapekto sa project kung gusto man lang niya naton sa proyekto.
20: Yeah.
21: No? So para malikaw na lang kita kay ti matuod gid man ang baliang magamit mo gid man matribute mo eh.
20: Oh.
21: Sa iya. So amo nang istorya nay nila. Angot sa report ni Attorney Josiah David Kissing. Ara na si Attorney. Attorney Josiah David Kissing, sir, si Radyo Man Don at Radyo Man Ronel. Magandang hapon, Attorney.
20: Magandang hapon, Attorney.
2: Magandang hapon din po. Good afternoon po.
21: Sir, parang may lumalakad na po yung complaint / report nyo sa DILG because ang aming Iloilo City DILG, Oscar Lim, ay nakipag-usap na po kay Mayor Raisa Trenas and he suggested na kunin na talaga yung word na Inday sa TLC ni Inday, Attorney Josiah David Kissing. Ano po yung masasabi ninyo?
2: Well, that is of course a welcome development po, no? Since I agree din naman po doon sa sinabi po ni ng DILG director po doon na kung ang intention naman po natin dito ay magbigay ng servisyo, ay wakang hindi naman po natin kinakailangan na ilagay po ang nickname or any self-promotion po doon sa proyekto po na yon. So we welcome that development.
21: Sabi nga ninyo sir sa last interview natin, you are testing the sincerity ng DILG sa kanilang memorandum. Na-satisfied po ba si Attorney Kissing?
2: Yeah, yes, of course, no. We are glad na meron po ganito na na development and statements ang city director po dito. And we hope, of course, na the mayor's office or the LGU itself would comply with the recommendations or of the DILG city director. And, of course, siguro, not just with that particular project, pero down the line na rin, no, so all the other projects of the mayor and or the other city officials.
21: Actually po, naging president po yung complaint report nyo sa DLG because right now, nakikita natin na talagang gumagalaw, attorney, yung DLG sa mga complaint and report ng mga tao sa kanila.
2: Maganda po yun. And I hope na hindi lamang po ito sa...
21: Hello? Mm-hmm. Attorney? Hello, attorney, naputol ka ng panandalian. Pakiulit lang po yung answer niyo, attorney.
2: Po.
21: Oy.
20: Intermittent yung signal ni.
21: Intermittent yung signal ni attorney. Sandali attorney. Sandali attorney.
20: Okay, ayos lang po, Radyo Man Mark yung signal. Pero anyway, welcome development in a good development according to Attorney Kissing ni Master Don. Kaya mag-challenge siya muna sa lingkod sa basketball. Challenge successful.
21: Yes, oo. Oh, okay, the challenge successful wala sa may madula nga time out sa inyo.
20: Yeah, wala may madula kay kun ang successful ti mang time out mo kuan gina.
21: Kuan ka? Oo.
20: Para sto gina sa
21: San Antonio.
20: San Antonio te gin challenge nito lapit na lang matapos mo.
21: Oo, okay.
20: Te gin gamit na lang nila ganin ti unsuccessful. So buhinan ka isa ka
21: amo na out
20: isa ka time out. So anyway mga kabiyanan, kuan ini kiti ang ininga challenge nami gid kay siyempre isang ahinsya sa gobyerno nag-akto ina kon may complaint.
21: Yes.
20: Di karon kay may complaint kun di akto sila. Kikisa ko magambag kita ti mo ni ti way magcomplain.
21: Wala magcomplain ano ko mo na blan. Balikan natin si Attorney Josiah David Kissing. Yung last natin nagiging president na ito ang kanyang complaint report ni Attorney Kissing and I think everybody right now, kumbaga sa korte, may judicial notice na Attorney Kissing, sir.
2: Maganda po yun. No? Ayun nga po sabi ko kanina na maganda po ito na development and hopefully ay makita po natin ito hindi lamang po sa syudad ng Iloilo, kung hindi sa maiwan pong mga local government units sa provincia at sa national na rin po. Kita naman kasi medyo talamak din naman po talaga yung ganitong mga self-promotion na ginagamit ang mga government projects for their campaign.
21: I see. So maganda rin po sir na on your own nag-acto po kayo to test sabi nga natin, sincerity ng DALG regarding their memo. Sir, any future plans po ba? May mga nakikita pa ba kayo maliban po dito sa Iloilo City na gusto nyo rin bigyan pansin ng DALG?
2: Definitely. No, definitely. We will be also looking into other projects from other cities na merong na merong ganitong similar violation para of course para din kalagitin no ang DILG sa sarili na lang memorandum na gumalaw naman din sila at also to encourage other citizens as well to report similar violations.
21: Sir, mas maganda po sana no that the DILG will not really rely on reports and complaint by citizens. Kung mismo nakikita naman nila, siguro sila lumalabas diyan sa opisina nila.
20: Parang motopropyo na.
21: parang ganun ba na it takes a attorney Jose David Kissing to remind them of their memo, attorney?
2: Tama po, di ba? Medyo ironic nga po yung ganun na nanggaling pa sa sa isang pribadong individual na paalalahanin sila sa sarili po na lang memorandum. So hopefully, tama po kayo doon. So, sana hindi pa kinakailangan na kami pa o mga individual pa ng mga private citizens ang mag-report po sa kanila. Kung hindi, mapupuno yung email nila ng puro reports kasi marami naman po talagang gano'n. Sana sila na yung umikot sa kalikadalang mga sundad since sila naman po yung merong pondo at kakailangan na gawin ito.
21: I see. With this, Attorney Josiah David Kissing, sir, thank you so much. Message nyo lang po sa mga taga Iloilo City dito at kay Mayor Raisa Trenas.
2: Well, for everyone else, I hope na this sets an example po no to everyone na na there are existing mechanisms po para sa atin and na mag-report kung may nakikita po tayong mga violations regardless no kung sino man yan, sa barangay captain hanggang sa mayor o governor. Kung meron po tayong nakikitang mali, huwag po tayong mag-alangan na mag-report sa ating mga institution. At of course, mahalaga rin po dito actually ang role din po ng media. So, nakapasalamat din po tayo sa media sa pagkalampag no sa ating mga government and institutions para actionan yung mga ganito pong mga reklamo. And of course, for the good mayor, we all expect po na of course there's that she becomes a model of good governance not just for Iloilo City but for all the other cities as well when and if she complies with the directive of the NDI of the DILG rather or the, of the DILG city director.
21: I see. With this, Attorney Jose David Kissing, sir, thank you so much. Mabuhay ka, Attorney.
2: Maraming salamat po.
20: Nabatian si Attorney Jose Kissing, mga kabiyanan. So, ara master doon, simple malang ni. At wali wala mag isang issue ginkin ako dako. Sa ngalan, gin-challenge kiti memorandum circular siya. Nakita nga may amuna. Okay man, kaya nagto man dayon. In fairness man sa kwa na, sa bahin sang Department of Interior and Local Government diri sa syudad.
21: And I think na sa naibaluan ko daw wala man ni problema siguro kay Mayor Reza Trenas.
20: Why man?
21: Oh, kay because
20: as in fact sang iya may previous na nga nga natabo man nga tong mga lang usog-usog tugin pangdula.
21: Yung pangdula man nila, no? Nag-aakto man gilayon si Mayor Reza. So siguro for the good of the image ni Mayor Reza and amo man sa gin advice siya ni Mr. Oscar Lim sang City DILG, much better na nakanamit na ng
20: project. Oh yeah, hindi na pag-ikwa na. Hindi na niya pag-untaton. Buhin nila na sang kung namang gimana ng ambal sa DILG.
21: Oh.
20: Which is kung ako daw agreeable mo ko sa ginimo sang DILG. Kag sa complaint ni Kissing. So, I mean, sa hindi mo ganit siling
21: report lang.
20: Oh, may hariyan mo niya nung panyo da. Doon mo na blank?
21: Pwede mo nang islanyo nga daw wala sa politika. TLC ni Don.
20: Ano ba?
21: TLC ni Don na lang.
20: Ay, abaw.
21: Hindi makuya sa politika, wala makuya.
20: Bagay, no?
21: Medyo man mo lang, kuya.
20: Oo.
21: Kung init pag-iduloy, TLC ni Ronel.
20: Abaw, sus.
21: Hindi ah. Nami ni actually ng proyekto, tindahan, livelihood, and cart, no? Tindahan, livelihood, in car, sang Iloilo City.
20: Pwede maguro ako, in loving memory of Don.
21: Visit.
20: Dalalala. In loving memory. na pang content ako.
21: Galing
20: na buyan talaga, hindi ko na napag-imo. Huwag mapanos na, balaan ng joke. Anyway, Master Don, pagbalik ta.
21: Sa to, pagpanumbalik ka, Parikoy, tingwaan ta malabot, Radyo Man Mark, no? Si Attorney Jericho Caban, kay finally nga aton nga congresswoman, nag-file kaso sa 18 Marines, nga karoon
20: ginapisa-pisa, mga kabyanan, sa majority.
21: No,
20: ang pamangkot pa ni Subong, kung balabalido,

0: kay Solina ang committee secretary, ang senate secretary.
1: Among mapasumpa.
0: Amo na mapasumpa.
1: Tiwaya
0: bilabol. Tiwaya bilabol.
1: Tiwaya bilabol. Kita mo halos sa plenaryo todo sila lang.
0: Oh, ginbag-o na karon. May bag-o na nga senate secretary, ginappoint na nila kapon, ginpasumpa, may bag-o nga senate sergeant of arms, ginpasumpa. This is a new majority na.
1: Ang masadya kaina nga nakita kaga mo naman ni nagviral sa buong video. Ang pagtiklo danay ni Padilla kag ni Remulla.
0: Oo.
1: Padilla versus Remulla sa Senado.
0: Bangga ng dalawang matatag. Grabe nga tiklo danay mo.
1: Grabe nga tiklo danay.
0: May video ka na
1: lang may meme naman yung mga tabo mo. Layo ko na ba isang video bito before to mag-post for some commercials. Ini mga kabiyan ng tiklo danay ni Remulla kag Padilla.
0: Aba,
1: may ara.
0: Sponsor.
1: May ara. Ano, pigaw? Ginadulong ini sa inyo mga kabiyanan sang paluto. No?
0: Paluto.
1: Kan-anta ni mga kabiyanan.
0: Ay, kanamit-namit ang ginasang kaon ko.
1: Oh, grabe. Ay, thank you sa paluto, ah.
0: Ang San Antonio Spurs paluto.
1: No, kag thank you gid sa panyaga. Sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, yes. Sa Bituon, Haro, kag Pasig City. Well, Anli Paluto, ini nga tiklo danay ni Padilla kag Remulla, ginadulong sa inyo sang Anli Paluto and Sugba Promo nga sa babot nga Sabado nga daw na sa diyan ni Master Don.
0: June 6
1: Sabado, NBA man sa aga.
0: Dito.
1: Tapos talantaw NBA, sulungon ta mga kabiyanan ang promo nila. Nga dito tayo paupok, kung nagdaog ka mo, dito i-celebrar.
0: Unlimited.
1: Unlimited. Kung napirdi ka mo, dito man ipaupok ang kapirdihan.
0: Oo.
1: Bawi asa kaon, Anli Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon, Haro, mga kabiyanan. June 6 na ni. Adlaw-adlaw may ara na sila sang Anli Paluto and Sugba. Ang nami, Master Don, kay bangod nga, kung nabatian nyo sa Arimen Iloilo, pag magpa-reserve ka mo sa June 6, sa umpisagin, mga kabiyanan, may 10% nga discount.
0: Aragay.
1: Kadto ka muna sa paluto, subong. Pwede ka muna kakaon, pero mambalan nyo, tikan yung waiter, pe. Nabatian ko sa Rimen kay Don Kagaronel. Nga mayari ka mo sa opening promo sa 6 sa Sabado. Pa-reserve ko, automatic. May 10% nga discount.
0: Basta yabal lang magic words. Nabatian ko sa Arimen.
1: Correct.
0: Ah.
1: Oh, ining nga, tiklo danay, arena.
0: Arena.
1: Mga kabiyanan ni Padilla Kagrimulla, ginadulong sa inyo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Bebe ta?
0: Play ta?
1: Huh?
0: Aray, alam tawa niyo black karoon ng pagtik. Aray, si Pia oh. Kaita, no? Na-play na ni.
1: Kaya man nagsulod ni sa, no?
0: Oo, oh, sulod sila. Aray, si Padilla, oh, nakapula.
1: Nakapula daw. Siya ginang lain, ah.
0: Oo. Oh.
1: Siya ginang, mayugid sa magpuan. Okay. Kaga nagasunod sa iya si Senator Pia Cayetano.
0: Oo.
1: Mga kabiyanan. Kaya ma-attend na ni sila, no?
0: Oo, ma-attend sila. Masunod
1: sila. Ikaroon, pagliko nila, diribantayan nyo, pagliko nila sa tuo, kaya ara na ang pertahan, ara man.
0: Si John Vic.
1: Mga kabiyanan, si John Vic. Ara na! Si John Vic, ara ang puti buhok! Nagtiklo danay, mga kabiyanan, si Padilla Kagrimulla sa Siringa Matinon, nag-usos pa sulod, si Remulla napirde. Napirde, mga kabiyanan, ang kusog ni... Oh, grabe, kaya ang kusog ni Padilla, upod ang ibang na nagpasulod
0: mo. Oo, upod. May mga bodyguard sila na gano'n mo.
1: Pero, Master, anong rason ni Remulla? Nga toto siya sa pertahan?
0: Ang bali, nagkanto ko na Senado, suranay sila guro de Sherwin Gatchalian, no? Bali, pagwaan ako, mapuli na kuya.
1: Mm-hmm.
0: Sang gintiklod ko pa sulod ni Robin Padilla. Kung si Robin naman, pasulod na kami. Sang gintiklod ako pagwa ni Chunbik. Kung nagtiklod na yung duwa.
1: Grabe, no? Kung ako si Remulla, ano mga kabiyanan, na-overpower. Si Remulla na-overpower. Sa nakapulangan si Robin Padilla. Ato, nagsulod. Tatlo nakatikang ang ginatras ni Remulla, mga kabiyanan. Nagakureto. Tapos na.
0: Grabe. Ano na niyang Senado?
1: Kaladlawan na ng Senado, do ay laughing stock na mga kabiyanan ang Senado, subong. Nag-nosedive na gin, nag-sarurot na ang kredibilidad sang Senado, kag ang trust rating sinibisan, subong, isurbiyon mo ni Master Don.
0: Oh.
1: Ay, nagin ni. Anong matabo, no? Ano ka-legitimate iniginhimo nila, subong, nga hearing sa Blue Ribbon Committee?
0: Oh.
1: Kay bangod nga kahapon, gin, isla na ang magapamuno, dira, ang committee chair. Ting nagpungko subong si Rodante Marcoleta nga kahapon gidi mo na nga si Erwin Tolpo na da.
0: Oo. Ang nakita ko, base may posibilidad yung manuguwa si John Beck.
1: Oo, no?
0: Kay wala sa sang
1: iba. Why, may sa'yo kabalo nga ara na padulong mo?
0: Wala sa sang iba na bingag yan.
1: Correct.
0: Pero siri, batsa ko si Robin, mapasulog gidiat, inilang gidit. Lalagid agyan na kamo dasok.
1: Kag Abiya, kay kumupertahan, Abiya, banggaan siya.
0: Oo.
1: Kasi amo na, kaya amo nang rason ni Remulla nga ginimo mo.
0: Oo.
1: Nga, tingin manuguwa na kuya.
0: Alam to, blaw, manuguwa.

0: nagidman siya.
1: Yeah. Aga, ako na rin analysis ko man mas.
0: Wala sa sang iban, wala sa sang iban nga agyan kay may isa to may camera no. Kaya siya oh. So nagwa siya sige si Ruben ang tiklod dito tiklod man siya.
1: Yes, yes. Aryo, sa akong ga agree ko ni sa kay Rimulya mo.
0: Oo.
1: Why siya kabalo nga gapadulong guro pero why siya kabalo nga monitoron niya gidabi sa pamilya.
0: Wala wala man siya.
1: Pero pamatyag ko natabuan gid nga dra nagtabuay banas nila.
0: Oo.
1: Now, kung gusto pong gan ni Rimulya nga hindi makasulod ining si Ruben Padilla kag saday Pia Cayetano.
0: Binutangan niya damo tao.
1: Binutangan niya tao, hindi siya.
0: Oo.
1: Ako yung DILG secretary, ako yung mabarakanda.
0: Oo.
1: Ano ko mango?
0: Kag wala man rason si Rimulya kay agen sa kay Ruben.
1: Yeah.
0: So ba but si Ringon manuguwa na gyud man sa tani, dalang gyud wala ko alagyan.
1: Oo.
0: Ti kay karon ginaduso sa mga tao to.
1: Na
0: ti bro agi siya. Ano na
1: lang. Ari si Nobi ko pod ni Rimulya sa amo nga time do why man.
0: Wala gani.
1: Hindi hindi silinga ginadapigan ta si Rimulya.
0: Kaya no? Bala I was alone.
1: Oo.
0: Ti siya gyud siya.
1: Alone siya. Wala siya sang upod mga kabayan. Kag kun ikaw gusto mo pong gan nga isa ka lang.
0: Oo.
1: Ano kasi hindi incredible hook na nga kanako nako?
0: Sumatsyag ko, pagliko na ni Ruben, pagwa siya, siyempre nagpundo siya, kahit eh, siyempre lagi.
1: Siyempre doon namo mo.
0: Galing si Ruben, ginduso iya si Rimulya. Ah. Si Rimulya, ang tabla karoon na tabla.
1: Lain yang iya, pinsar, ang pinsar yan ni Ruben, gagin banggaan siya.
0: Oo.
1: Tila ina nga daan pagsulod yung utok nila mo na
0: oo. Namo. Oo. No? Ma-create siyang, balamon man si Ruben niya, ara-arala to.
2: Boy.
0: Na,
2: ayan. Ara-ara. Oh, tayo kita mo. Oh,
1: ti why sang ano ah? Wala. Upa may mga media lang nga gasulod, gasunod.
0: Oo.
1: Sa kay Rimulya, pero wala ako sa may nakita nga intensyon ni Rimulya gidman.
0: Oo.
1: Nga punggan ang pagsulod kay isa ka lang, ano paano mo barakangan ang damo-damo nga gasulod?
0: Ikaw ang DLG secretary, hindi ka nakatawag sang mga
1: oh, masaling ko,
0: mga police nga may riot gear?
2: Arya, nabatian ko. Don, ikaw ang leader ko di. Nabatian ko nga ang grupo ni Padilla kag ni Pia Cayetano nagpadulong. Kinanan barikadahan nato nang pertahanan. Mutangi 10 ka tawo nga radira. Ina mga dragko gid, ina mga sumo wrestler ang tsura, ha? Para ka pagtiklod nila. Nagatiklod na sila sa pader.
0: So do nagpundo si Rimulya, do nakita ko nang pundo si Rimulya, nga pangita lagyan galing kitay puno din kilid do. Si Ruben niya nagdasok kaya bala nanonoy man.
1: Ang guwahi
0: do lalaki. Ano nanukin mo?
1: Oo, correct. Do na stampid gani si Rimulya mo.
0: Oo.
1: Oh, kay kung i-cover mo ni mga kabiyaran, pirdi pilo si Rimulya, umatras si Rimulya, tatlo na katikang ginatras, pirdi pilo sa grupo ni Ruben Padilla.
0: Kaya isa lang isa.
1: Oo. Pulo ka tao nagdasok mga kabiyaran kontra sa isa, pirdi si Rimulya sa to danay.
0: So pag amo to, pagwa ni Rimulya, ti siguro abaya goro ba si makamusta sa kay Ruben or whatsoever. Kay wala sa gyan. Kay kagamay sang hallway oh. Araw na
1: nasidlong
0: ti wala
1: ang pamangkot lang
0: din tiklog
1: ang pamangkot lang di gusto ko makakita sang angle
0: lang lain ang gulo
1: other perspective.
0: Oo.
1: Like ang angle sa mga nagakwa video sa likod ni Rimulya kun ano kadugay si Rimulya nga nagtiner sa pertaan
0: may ara ti video sa
1: kay kun may ara master nga nagalakat-lakat man siya nga palaliko man siya kay lain man niya kun magwa nga gintiniran niya mo.
0: Oo.
1: Kay kung gintiniran niya pwede ta makasiling hosto ang ambal ni Padilla nga ginbagaan sila.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero kung the moment nga makita tang video nga nagalakat-lakat man siya nga dawala lang na timingan lang
0: kay ambal niya I was alone.
1: Oo.
0: No man nagpuli na koy man naguwa na ko da from the Senate. Ti galing kay pag ganoto gimbarikadahan siya gimbarikadahan nga nagsugatanay sila. Oo.
1: Ginduso sa'yo pasulod.
0: Ginduso sa'yo pasulod.
1: Ang lain sini, kaya hinawiran sa ni Padilla mo.
0: Oo.
1: Baloka kung pwede malang yan ganit ang imuon na tanin ni Padilla, likaw lang sa'yo.
0: Oo.
1: Pwede ka malang kalikaw, ano John Vic, likaw lang ko yan. Magsulod ka slide pasulod.
0: Oo.
1: Pwede mahimo kagid yung scene, senaryo, nga hapiton mo gid siya kang kaptan kang itulod.
0: Oo.
1: No?
0: Kumbaga daw nag, pagliko na ni Ruben, pak, nagtabuay din sila. Tingaling kay gusto mo sus Maria Kagosep. Anyway,
1: ang tudanay kag ang ginosanay kag ang tiklodanay ni Padilla kag Rimulya ginadulong sa inyo sang Anli Paluto and Sugba Promo. Mga kabayanan sang Paluto Rest Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro sa Sabado na kadtuin ninyo pa reserve kamo dito. Mga kabayanan, hambalin niyo nga RMN ang nabatian nyo nga nagatag sang information parte sa sining promo para may 10% nga diskwento kamo.
0: Correct.
1: Reglado. Hoy, ang oras 29 minuto sa kaligad sa alauna sang hapon magabalik ang Targetanay sa Udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Tatak, RMN.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
17: Sa mga butika. Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining a litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
18: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
19: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
17: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
20: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
17: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
18: Carl? Di ina si Carl?
20: Drink responsibly. San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Santon Plus
21: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
22: Dobling sangkap sa isang kapsula.
21: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Santon Plus Herbal Capsule.
21: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Santon Plus
21: Herbal Capsule.
22: May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
22: Inumin araw-araw.
21: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Santon Plus Herbal Capsule.
21: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabol sa lumang uri ng sakit.
23: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
25: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub, sa bango ng Charm.
30: Charm, Fab, Con with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS. Ang galing, pang matagalan.
31: Parang tayo lang han.
32: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
31: Siyempre, building a home with you.
32: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
33: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3. Makatags
0: mga butika. May DC.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
1: May DC.
0: Mabaka mga butika.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3, gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Mabakal, sumang butika.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngating dog. Smile ka smile, business stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Puti para nasa iron, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Gig

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga to Marcos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Pag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
10: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
15: Ronel Sorbito.
14: Kag Radyoman Don Dolido.
15: Don Dolido.
14: Targetanay sa udto.
16: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder kita na sa udong oras na itong Philippine Standard Time. Alauna 48. Standby kay Dugadugay, Master Don. Kuha na ito ng update sa sining maging kaupon na ito ng isa sa mga abogado ni Congresswoman Jamjam Baronda kay while nga subong gina-hearing, Master Don, sa Senado, grupo naman niya. Sang
17: 18 Marines.
16: 18 Marines, no? Kag ining mga senador nga ti kahapon nag-islanay na sang mga committee chairmanships pero inisubong ginapadayo nila. Ti pamangkotan ni ano ka legitimate inisubong nga hearing nagagasto lang kita bala diri sang oras kag kwarta sang pumuluyo.
17: Ah, gasto kita kuryente.
16: Oo, gasto kuryente. Deligad ganito, may ara pa tanito nga inog istoryahan ginpatyan ganito kuryente. Kag internet subong yari, oh. Ti kon legitimate ang natabo kahapon, mangin illegitimate ining natabo subong.
17: Oh, ako yung galantaw parekoy nga lehitimo, no, ang change of leadership kahapon. Because
16: hasta lang sa kwan ang change of leadership kinabalta, hasta lang sa Senate pro tempore.
17: Oh, so Senate pro tempore. Although gin-declare nga vacant tanan ang elective elected position kag nangin temporary presiding officer si Senator Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore, no, ini siya. Pero balantayan pa ini. Abalgan ini Senator Lacson ngati i-contest nila sa Supreme Court.
16: Yeah.
17: Oh, because parikoy, yes, may rules kamo sa Senate, no, nga amo ni dapat ang quorum, amo ni. But it was already interpreted sang Korte Suprema, no, sa Cuenco versus Avilino. May rules kamo tuod nga 24 dapat 13 ang majority sa pag-change ng Senate President.
16: Yes.
17: Pero gin-interpretar ang ina nga rules basing on the situation sa Supreme Court. Kung gaduwa-duwa kita nga duwa, hindi amo ni ako pag-interpretar yan, preo. Hindi amo ni ako yung pag-interpretar. Sino ang pwede maka-interpretar sa lay?
16: Supreme Court.
17: Supreme Court.
16: Think Supreme Court nagasiling kung Senate President, it's 13 ang base, ang majority.
17: Oo.
16: Pero kung sa simple na quorum lang, Master Don, para sa simple business na nila no, ng mga inistoryahan, nakita natin diri kung pilang senador nga na. Ti, Master Don, ang senador, kung mga quorum lang, Master Don, kung may ara sang priso, 24 gig ay consider gapon ng member. Pero kung may fugitive, I think, doon mo na ang sa dito, like, natabo sa mong fugitive si Bato de la Rosa, 23 na lang. So which is, ang quorum is only 12.
17: Oh, 23 ang quorum. Kaya ti, basic, sa 2015, naubra na nila. No, ara man to si Loren Ligarda, ara man si Peter Cayetano. No, madamo pagid ng mga instances. No, parikoy. nga ang 12 nangin mandatory nga quorum, no, nangin quorum nila to conduct business.
16: Yes.
17: No? So sakto nang ambal ni Senator Soto, ni former President Senate President Soto and other senator.
16: Kag ang mga former Senate Presidents like si Coco Pimentel.
17: Oh.
16: Sino pa gid?
17: Si Franklin Drilon.
16: Franklin Drilon. Oh, si Jesus Cudero ay nagkadto sa gani kag kwan kiti agreement sa sini.
17: Oh, nga indi nang sakto ga katabo subong sa aton dira sa may Senado. So kay Jesus Cudero, ginkuha yung higher ground, bala I will stick here. Mangin na part ako sa majority. No, para lang gid nga may ara business
16: para sa Senado nang ginimo ni Jesus Cudero eh. No?
17: With all his faults sa parikoy ni Senator Chis, ambal gani naton ginakusaran siya nga naka baton sang komisyon o kon SOP dira sa flood control project.
16: At sabton niya
17: are, those are accusations, no? Hmm. So sabton niya man niya may bugado man siya, kagabugado man siya.
16: Kun dakpon siya pila kadlaw no yung aton.
17: Mm. So iyaya galiya, malati bisan tuod na dala ko to sa sa recommendation ni Senator Ping Lacson, nagkamustanay man sila gani kapon pag-abot niya. No? Ni Senator Ping Lacson. Kaya banan mo, wala na sa coercive jurisdiction. Wala sa coercive jurisdiction si Jinggoy Estrada, parekoy. Kaya hindi mo pwede nga balon si Jinggoy. Jinggoy, kanto na di, kaya ara ka malanda sa prisuan, you need a court order. Si Bato, fugitive siya tuod, pero anytime makakanto sa Senado. No? Kung gusto niya, kaya natabo na ganina sa May 11. No? So in a way, check natin ina mga kabianan kay ti sa karong kagamo.
16: Kagamo.
17: Ah,
16: kagamo.
17: Kilala na ba ko sa Cinderella? Oh, kagamo.
16: Po, standby mga kabianan. Ara na to. Okay. So kailang standby ka mo kay Kwaon Tanidugudugay, mga kabianan. Hindi naman niya. Kay bangod nga ngalan ni Congresswoman Jamjam Marunda. Gindalas ang
17: 18 Marines. 18 kaya Marines. Do timing man ni sa karong.
16: Timing man ni subong kay ginahiring dito. Te, damo lang. Samo, no? Actually, in fairness sa tanan, samo ang palindugan sa pumuluyo. Kagamo ah. Gamo ah. No? Ting akon diri Master Don sa dyan eh. Kay may kaugalingon man yung Senado ang grupo ni Kaita, no? May kaugalingon man yung grupo ang kahapon nga adlaw. No? Oh. Tinagkandak sila to. The same nga session hall mga kabiyanan ang ginagamit.
17: Namin ko ambal gani ni, ano, ni Senator Lacson. Ang balas ang may ara sa mga legitimate nga session, wala ka mong attend. Angay subong sini di na bakod sila ng bakasyon sila.
16: Oo.
17: Amo pagkanto ninyo.
16: Ginbreak anay, nagbreak anay. Mabalik sila sa ano to?
17: Sa July 27.
16: 27 sila mabalik.
17: July pa.
16: July or June?
17: July.
16: Pa. Tisa diyan ni pero.
17: Sakto July no?
16: Pero
17: July.
16: Sakto to. Hindi. Ang ginambal nila kiti nagbreak sila anay pero I think may ara iya sang meeting sa ano to si Erwin Tulpo.
17: Oo, sa Monday.
16: A Monday.
17: June 8.
16: Iya, may ara sa iya sang committee hearing para sa siya nang ginhimo nga
17: chair
16: mo sang Blue Ribbon. Tikaron may Blue Ribbon man ya si Marcolita.
17: Oo.
16: May Blue Ribbon man si Erwin Tulpo. Kagamo ah. Sino niya nga ton nga sundon niya si ila ni, no? Pero tikod basihan ta ang mga previous Senate Presidents na.
17: Oo.
16: Mga kabiyanan, tanan diri halos. Huwag kita sa nakabati nga may nagpabor kay Kaita, no?
17: Wala,
16: kabati
17: wala.
16: Oo. Sa mga former Senate Presidents, nakabati kita, bala, nga may nagpabor sa ginahimo subong ni Kaita, no? Wala ko, Master.
17: Oo.
16: Sa naminsura natin, Coco Pimentel, Franklin Drilon, Tichis Escudero, kagiman, tiara na sa da.
17: Oo.
16: Si Mig Subiri, kagiman na, tiara na sa kadanda is minority.
17: Sino Tito Soto. Mo?
16: Tito Soto. Iban pa, no? Ng mga kagi, like, kanday Raul Rocco?
17: Rocco?
16: Hindi, si Kwan Gili. Si Dick Gordon.
17: Dick Gordon?
16: Ano patay na ito, Gili?
17: Blue Ribbon man.
16: Si Dick Gordon, mga kabiyanan. Amo may patindugan niya, tini. Mga Dick Gordon, statesman pa niya, Master, makonsider mo. No?
17: So, wala ganyan may nagpapabor because naibaluan nila na may ara ganyan pareko isang rason. Kay manti una bes, tatlo kaadlaw ka mo eh. Nga wala nag-attend. May violation na taning Senado, no? Kung nag-ikatatlo kadlo, hindi pwede nga wala asang session in 3 consecutive days. Pare ko, that is a violation. No? So anyway, check ta na karon dito sa itong pagpangalagad mga kabinan. Kay sa karon ang isa na gidlang ding dapat mo, brahon mo, is for Cayetano to step down. No? Mag-step down na siya para mga kabinan nga mahupa na, no, ang ini karon nga nga do ka gamo sa may bahin sang Senado.
16: Master Don, halina
17: sa nang paggamo sini si Alan Peter Caytano.
16: Pagkungko yan kay inablang imbis nga i-attend mo to sa sesyon, dira kaya busy, ginimo mo yung Senado ang plenaryo, ang Facebook.
17: Oo.
16: Sagay ka na yung live selling, why may nagamine, kung may nagamine man, ginabalik man. do ka kaladawan, Master Don. Ligad, wala sa nag-attend, pero sumabat man gulpi.
17: Ti, ang first day, ang first day, parikoy, ginpakadto yagid si Bato, para nga mangin Senate presidensya kang sila na mangin mayoriya.
16: Uhaw sa
17: naggamo pinder ang Senado.
16: Sang ara sa Kongreso ka gamo man to?
17: Gamo man.
16: Kay ang ilay kay Sugtan nga term sharing, hindi na ipag-share?
17: Oo.
16: Dok Dalok? Ti, siyempre kaya mo si Velasco?
17: Mm.
16: Sang mo na nga time? Ti, sang uli na mersa si Pierre Ardito. Oo. Yeah, ipos ka na gani kay Tano na ngayon man pasensya.
17: Oo.
16: Ngayon man pasensya.
17: Ti, amun, every time nga himuon siya nga leader, no, sa houseman o kung sa Senate, gagamo.
16: Balo ka, Master, the moment nga dapat leader ikaw. Kung leader ikaw, leader ka sang tanan.
17: Oh,
16: hindi nga leader ka sang isa ka faction because kung nagahimo ka na sang faction, kag mahilig ka sa factionalism, hindi ka ginatawag ng leader. Kaya bakit hindi ka leader sang tanan? Leader ka lang sang porsyon lang sang Senado.
17: You must unite, no? Sang sinake man tisubong, hindi kaya gani ka apin parikoy. Ta mo bribe per me si Loren ginapano yo kay madebate siya. Madebate.
16: Kay balamo ko na to sa babaw, hindi sa kadebate.
17: Hindi sa kadebate mo.
16: Tuod so, na no.
17: Oh,
16: ginimo niya to ya para siya ay makabombardiyo sa dalom.
17: Oh, oh.
16: Tingalaga ni ko nga ga preside niya si Loren kiti siyempre pro tempore.
17: Oh, second
16: mo. Maka-preside man mo.
17: Oh, second siya.
16: Oh, nga kun hindi absent.
17: The highest officer sa Senate,
16: siya ang makabulos. Ti, siya tingalaga ni ko siya tugyong butang ari ni sigli sa dalom.
17: Oh,
16: kay makumbati gid siya.
17: Ba mo bla Peter.
16: Ay nako Peter ha. Ikaw ha.
17: Anyway, check ta na karon mga kabanan si Attorney Domijo lang alang pa si Attorney Garing.
16: Oy, lang, no? Dali lang kay aton nga STL dugay-dugay Master Don. Ini anay nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabyanan sang produkto di kalidad nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kabyanan, nagabusong ka mo inday, nagapadidi ka mo, healthy ka mga mami, healthy man ka mo nga, healthy man ang inyo sining mga babies, mga kabyanan. So, kung ako sa inyo, magbakal ka mo sang Life Extension Vitamin D3. No? Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines, para magbulig diya sa ato ni kayong lawas. So, dapat sige-sige ang inom, adaw-adlaw gid. Hindi nga every other day, every other week, every other month, hindi. Dapat sige-sige kay kinanglan ng ginaton ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Tiuna, para doadaw magtumar sang Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Popular siya kahit siyempre. Madamo sa mga utod naton ang nakatilaw sang alibyo sang Life Extension Vitamin D3. So gani, ano pang inulat naton? Dalikat na kamo, kadto na kamuda sa tapi na kamlapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
16: Kag mag-inom na mga kabiyanan sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo panglimpyo sa colon, tanan kung may go ang colon, tunaan din sa traidor nga balatian nga niti. O na, para nga imnan ini mga kabiyanan sa Super Fiber 10 to 15 minutes before magpanyapon. Kung nagtatlo, apat, lima, anong kadaw nga hindi kaguang higko. Tiyo na para daw dapat magguang higko sa lawas. Mag-Super Fiber na.
17: Ang Super Fiber, abi, puno sa mga essential fiber ini nga needed sa aton sininga lawas para na makariya kita gilayon. When constipation strikes, but silingon na punla yan, ikaw nga magpagwa sang higko mo, mag-Super Fiber ikaw. Ganin nanay, mag-stack kita da sang Super Fiber sa tokador ta kay hindi natong paktan. Basi makonstipated ang aton mga kabataan. No? In case of constipation, mag-Super Fiber. No?
16: Yes. Kag siyempre, Master Don, ari na ang aton nga Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakaurang nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga pinaginapangitagid kag ginakaydawan sa tanan. Bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imoy kaayong lawas, ang pinakabago, pinakanamit nga kape. Bisan tungang gabi, pwede mo imnon Vita D Plus Coffee Mix.
17: Ang Vita D Plus Coffee Mix, sa mayara sa reishi mushroom extract, ang mangosin fruit extract, nga clinically proven as cancer protective, kag kilala nga mayara man sa madamo ng immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sa Vita D Plus Coffee Mix sa mayara pagit ubunod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone.
16: Gani mga kabiyanan, magbakal na sa Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyo Manmon, come in.
11: Yeah. Yari na, gumandong, gumandong na kami sa mga resulta sa MSL. Gumangapon, ang muna natin na numero, number 13-2. Ang second room number, numero 2, number 2. 20 seconds para sa tonsiling nga mga third and winning number combination para sa sumunyang adlaw Hunyo 4 to 2025. Yari na, katapusan nga naman. Numero 6. Yung number sa sabong hapon, first goal para sa FPL sa Provincia Sang Inimino. At yung doon, Radyo Manuel, number 32, 2 Cog 6. Amin nga kung sininga, gunungin mo mo para sa sabong yung mga hapon, first goal kita last boss sa hapon, gunungin mo katotoy busnil, 28. Congratulations sa ating sininga winners. At kaya sa pagkakasundin nito sa wala papat tayo na kasama kami para makabulig kita sa kawang ito. Eric Madrid sa STL Report sa PSNCCSO at sa Inroll Gaming Corporation at ngunong ngalit sa talian tapos na karamen.
16: Okay, tatlo ka numero mga kabiyanan ha? Ang nagwa 32 2 kag 6 32 2 kag 6. Ayos. Sa aton nga STL. So ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan Driman sa Aremen Iloilo.
18: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sa masa. Yeah. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
17: All right, i-check tayo si naka-silent kaling cellphone siya.
16: Kaladlawan, Master Don, kay dumduman mo aning 18 Marines, gin-include man nila sa una si Lorin Legarda.
17: Oo.
16: Nga ginatagan
17: kasi nila. Kasi Mark Villar.
16: Malita.
17: Ang Villar sa fidibit nila eh.
16: Sa fidibit nila.
17: Pero no? Nang tabo?
16: Ang natabo, diri, kundi nagtubangay sila sa hearing subong adlaw, June 4. Daw resource person na ni asang kita no led nga Black Senate Blue Ribbon Committee ining hearing. So, sa sining nga hearing, nagpakita si Senator Lorin Legarda. Kaginsiling niya nga magapamati siya sa mga butang nga ibuyagyag sa mga ginatawag niya nga bayani ng bayan. Pero tandaan mo, sa February 23, 2026, at tutusano na lang nakabaton malita.
17: Oo.
16: Pero wala lang dugay, Master, matapos nga mag-upisa ang proceeding. Sabi mo nun ang imo ni Senator Legarda,
17: ano?
16: Nagpatupling, nagamat-amat, dagundagun pagwa. Sumailo sa piyat nga hearing. Nagkadto sa Senate Committee on Ways and Means, upod kay Senator Pia Cayetano. Nagsaliput-put, nadula, Master Don. Kay liwat ka nagtuhaw sa internet sa sinilang, hindi ka nagsaliput-put to si Legarda kay sa Pebrero, doon nadala to siya. Ti, subong na, o kaya naman sa netizens eh.
17: Oo.
16: Oy, day! Nga nagsalipot-pot ka gulpi, dahil kay mamati ka man baladay.
17: Sa mga statement,
16: sang bayani ng bayan.
17: Oh.
16: Di karon gumawa, sa bago lang ginkasugod, gumawa siya, nagsailo sa sipya.
17: Oo. Diba siya muna. Anyway, ilang taon nato, ninabantayan nato, nina. Ari na karon ang legal counsel ni Congresswoman Jamjam Baronda sa atong linya kay Kapon. Nag-file na sila sang cybercrime case batok sa 18 Marines niyo. Nga subong ginahiring sa Cayetano Black na Blue Ribbon Committee.
16: So, cyber libel na yan.
17: Cyber libel, no?
16: Okay.
17: Ari sa atong linya si Attorney Jericho Caban. Attorney, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel, may hapon.
16: May hapon, Attorney.
19: May hapon, Radyo Man Don, ano, kag Radyo Man Ronel. May hapon mo sa tanong niya, tagpalamati.
17: Sir, kahapon, nag-file na kamo. Pila ka bulan, ninyong agintunan, ini mga statement. Sang 18 Marines ini, kag finally nag-file na kamo sang kaso, Attorney Jeric.
19: Yes, initially wala sang plano si Congresswoman Baronda nga mag-file sang kaso kontra sa ila, kay bala naman naton si Congresswoman anad na sa batikos pala. Bala naman naton niya kaliwat kanan man ang ginabaton niya nga batikos dira sa aton sa siyudad ng Iloilo. Pero recently, do may consensus na among the members ng Congress, House of Representatives in particular, nga it's about time siguro that we take action to deter people nga mag-accuse bala sa mga members ng Congress nga wala man basihan kag mostly kabutigan. So hindi ginunahan na siyempre ni Congresswoman Laila De Lima, may mga kilala pa akong iba niya personalidad niya members ng House of Representatives nga ma-file man sang kaso against the 18 Marines. Ang tinutuyo sini is to give a message to the public nga kung wala man ng basihan, kagkabutigan man lang ang inyo i-akusa sa mga kasakatapo sang kamarade pre-representante, medyo dapat parang dumonyo man kay balikan ka mubalas ang kaso. So amo na ang message actually nga gusto ipaabot sa mga members ng Congress nga ang rason nga napilitan na sila mag-decide nga mag-file na sang kaso. Kaupod na dira sa mga members ng Congress nga nag-file mo na si ang aton man nga representante sa Congress, si Representative Jamjam Maronda.
17: Sir, magluwas sa 18 Marines, na-include man si Attorney Baligod?
19: Oo, gin-include na si Attorney Baligod tungod sa iyang admissions sa mga interviews niya sa mga katapos ang media nga siya ang nag-initiate niya makontak ining 18 Marines kag siya man na nag-prepare sa ang ilang sinumpang sa laysay. So na-include siya sa kaso.
17: Subong kani sir, balang naguro ninyo dira sa Manila nga ti ginahiring karon sang Caetano Black nga Blue Ribbon Committee ining 18 Marines, no? Amo lang to ang nagkadto sa ila sining nga panawagan. Ini bala sir nagapakita karon ang pagkadula sang simpatiya o kung interes ang tao sa ginasugid sang 18 Marines. Thus, it really validates nga ang mga ginpangambal nila, not including no, sa ginambal nila against kay Congresswoman Baronda, but on all other senator and member of House of Representative, nga may kabutigan gid, Antonio Caban, sir.
19: Well, proven naman nga ang statement sa mga 18 Marines, may mga kabutigan, ano? Una dira mo ang ilang reference kay Laila De Lima nga member na kuno sa House of Representatives during that time, and of course nagagwa nga hindi pa siya congresswoman sang time nga natabong ining inambal nila nga nag-deliver sila sa maleta. Pangaduwa sila ang ila mismo nga statement nga tanan sila members sang Marines pero ang gagwa 14 lang gali. Hindi man 18 tapos tanan sila dishonorably discharged from service. May mga ibang pangagulo gagmay nga mga detalye, but it will come out later man nga kung ano gid ba lang ka matuuran. Sa side naman ni Congresswoman Jamjam Baronda, ginamonitor ko man ang mga statements ng 18 Marines sa Senado, kahit ang ginahulat naman ang details bala. Para mo kabudlay mag-refute sa mga statements nga very general. Saan o bala natabo? Anong circumstances? Kaya ang advantage ng isa ka public servant si press ni Congresswoman Baronda, may mga trails kung ano ang ginobra niya sa inang adlaw. Kung nag-attend siya sa Congress, sino ang ka-meeting niya, may mga siyempre text messages, Viber messages siya, kung magkanto siya sa isa ka-meeting. So, madali i-dispute ang akusasyon kung ano ang details. Ang problema, ginambal lang nila nga nakabaton siya sa maleta nga kwarta. Wala sang detalye. So, ang disadvantage sa amon, kasi ang perception sa tao, balaan mo na nga, tungod involved ang madamo nga mga, mga dalago nga personalidad sa House of Representatives, ang conclusion dayon, tanan sila. Upod na si Congresswoman Jamjam Baronda. So, paagi sining pag-file na amon sang kaso kontra sa ila, we are hoping nga mahatag nila ang detalye. And we can show din to the public and to the Department of Justice nga hindi ini matuod because we have supporting documents to prove na during that day wala hindi tuod nga nagkadto siya sa amon nga lugar kag nagstay siya dito sa amon nga oras. So amo lang reason, isa sa rason nga ang nagfile kami kaso para makita namon na may prove namon namon ba lang kamaturan pagi sa pagkuha sa mga detalye.
17: Isa pa gani sir sa revelation kay siniman ngadlaw nagambal gani si NBI Director Matibag nga they have evidence na nakagather sila sa mga ebidensya kag mga witnesses nga makambal nga allegedly binayaran kuno ning 18 Marines pinangakuan sang 5 million although nagambal sila gina about the 5 million pesos dito pero ambal ni Attorney Matibag is that out of the 5 million 700,000 pa lang ang nahatag sa ila. So but silingon ang NBI is doing also their due diligence sa Attorney Caban.
19: Oo, siguro ano. Pero of course, we are not privy to that information. Ang sa amon niya, pag-file naman sa kaso, we want to know the details in the process. Para we can also show to respondents and to the public and to the Department of Justice nga ang sa adlaw nga na, ari kami di, we have documentary support. kaya bala mo, siyempre kung mapakita mo ng ebidensya mo, ma-vindicate ka sa public. Ngayon, di tutuod ang ilang ginistorya, ang ilang general statements, puro lang to baseless ng accusation. So, bilang, mo na nga mo, tinutuyo.
17: Amo ni gani, sir, ang daw nakibot ako, it's because nga, even the NBI, kay ang bala, bago lang kami kikita sang isa ka affidavit, sinumpang sa laysay nila, nga tingob-tingob. That is why gusto kong tanin nila nga ma-interview isa-isa bala. Nga hindi magaling mang basugot si Atty. Topacio kag si Atty. Baligod nga isa-isahon ang ilang mga tao nga istoryahon. Kaya bala hindi pwede nga palariyo kamo sang recollection sa amunang adlaw. No? So dapat may mga individual affidavit. And I know Atty. Gamonitor ma kamo subungguro sa Senado regarding sa mga hambal gani nila because you wanted details. But hindi ayan isa man sir kung are they protected by the sang Senado sa ilang mga ginapangambal, for example na sina no libel because gina-question subong legitimacy sang sining hearing sang Blue Ribbon Committee ni Cayetano Black. So kung illegitimate ang hearing, are they protected sang mga possible nga kaso dira sa ila ining 18 marin sa Atty. Acaban? Total ari ka na malay pamangkot ko na lang Atty.
19: Well, it's a question of law that has to be settled first, ano, kasi may mga conflicting opinions ang mga experts sa pag-abot sa legitimacy sang election sang Senate. Hulaton na lang nato ang ano ganine pag clarify sina sang korte naton, pero in the meantime I would like in the case ni sang complaint namon sa Department of Justice nga file kagapon, it's not material to the ano eh.
17: Okay.
19: So the case, so amo na nga do why immaterial sa akon to know kung may sino ba lang legitimate SP Senate President Subong sa Senado.
16: Pero Attorney Acaban, siging monitor niyo Subong kay basi kun maliwat naman nga ma meet lang no. Pero so far sa monitoring daw ay paman.
19: Why paman amo na gabi lang babuti mo puro masyado ka general ang statement lang nila. Nga involved ang amon ni nga listahan sa mga congressman. So ang amon tani gusto na makita ang details.
17: Oo.
19: Okay, from the details ma-refute na namon mo balugin mo kung balan mo man ang mga ano sa technology so bom before ka magkadto sa meeting text ka I am on my way din ta makita na so madali bala ma-prove hindi mo ma-disprove kasi very general ang statement mo.
16: Attorney si Rajuman Ronel ni no. Puro tanan subong statement lang gid sa mga Marines why man may gipakita sa kadamo sa mga meetings kag tion nga pwede ta ni mapangitaan asang ideya kon may ara CCTV footage or nano pero wala pa so far ni isa ka CCTV footage nga makapakita nga daw may aparte sa delivery bla mga money bla.
19: Oo. Kaya nila lang pinapigta mga pictures nila, may mga maleta kay konektado kay Saldico. I mean, duwae man duda sa tanan niya nagpamati ang involved si Saldico.
16: Okay.
19: Di ba la? Kasi sa iya balay, mga pictures. So, pero pag-abot niya sa iba niya mga ginakusahan niya mga congressmen ka public officials, wala na, ginakonect lang nila nga tungod may delivery sa kay Saldico kag amo ni mga tawo gin mentionar namon conclusive na nga ini mga tawo gin pangdelibera namon so tama ka unfair
16: kag amo ni ka moderno na subong sa una ti amo na witness lang eh ginapangita naton tawo subong iya may mga CCTV footage na may mga video na sang cellphone etc nga wala gid sa may nakita nga isa nga mo na nga nag cellphone nga gin video abi kiti daw mo na bla nga ra gid sa gabatong gid sa malita mo ni Atty. Acaban. Amo na ni subong ka modern
17: sa ila sa ila attorney nga affidavit have they discuss bala kung di nila ginatag kay Congresswoman Barunda ano nga adlaw because do ka general ang abi sa ila nga mga affidavit sa bat nila to nakita ninyo nga kung may mga details magluwas sa ginambal nga nagatag kami malita kay Congresswoman Barunda.
19: Ang nakabutang lang do nga do details nya regarding sa pag-deliver sa iya kuno sa townhouse ni Speaker Romualdez. Doon mo lang na, pero as to the date, paano natabo, why na butang ang detalye. Mo nang medyo nasa receiving end kami kasi kung ikaw pa government official, bala mo naman ang mga tao, basta gani corruption against a government official, lang kahit ano lang yambal mo, isa ka pati sila dayon. So kabudlay, mag-prove naman, mag-disprove sining accusation kung wala details. So ginapangabay ang ginalantaw namon nga through the filing of this criminal complaint sa DOJ sa ila sa bat, di ko detail para yes. ma-refute man naman.
16: Actually, samtang gina-hearing dito sila, kaga gina-pasaysay ang mga itin marins nga. Gakwa ang iban pagiging maupod naton sa mga statements man, kag-reaction sa iban ng mga senador dito. Hmm. Si Tito Soto, i-share ko lang si Motor ni Tuta Laracan Masalinya. Ang nga gindeliberan sa kuno sa building, ginapanagihan niya. Tingin clarify to ni Tito Soto, una best, wala ko yung building. Mm-hmm. No, dra lang yung office ko. Tapos silingi ko no, ginatag to sa pagbisulusot. So, limousine ko no niya, no? Silingi ko, una best, bisan bisitahan niyo ang building, hindi kay igo tong limousine. Tapos may certain mark na ginmention, nga ginatagan ko ng kamalita, nga staff ko no ni
17: Soto.
16: Ni Soto. Silingi ko, na dumduman ako ng certain mark na staff ko, pero napatay na sa 2015 pa. Dumangamo na bala. So anyway, ini ginasunod na to ni no, kiti,
17: kadali, ma-review yut gileon nila mayo niya mga senador kay dumidyo detailed yang ila magit pinamangkot kid abis sa isang ano eh
16: kidin tutok subong sa kanyon
17: mo tutok sila mo amo man ginulat-ulat ani ng Tornay Jericho.
16: Oh, galing kay basin hindi ma-mentionar diri kay doon tutok subong do puro senador. Anyway, attorney, thank you gid sa sining chimpo ginhatag mo sa amo na Tornay Jericho.
19: Okay, thank you man sa opportunity para nga mahatag na mo ng amon nga site. Madamon man salamat.
17: Thank you, sir. Thank you.
20: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
21: Ronel Sorbito.
20: Kag Rajuman Don Dolido.
21: Don Dolido.
20: Targetana mo, sa Udto.
16: Mangupod sa media, Master Sigi, ning sang reaksyon while nga Sigi ang hearing dito. Kaya amo ni kuno ang makapabago, ang mangin bago nga this, kwan mo, ano ganito yung term ni Cayetano, kag ni Marcoleta.
17: Oh, wag kayo kumurap. Grabe ko nga mga revelations.
16: Oh, grabe yung revelations.
17: Ito wala man.
16: Amo ni kuno mangin direksyon sang aton nga
17: pungsod.
16: Pungsod, ang gobyerno, pungsod. Ti, pero ti are, karon kon may ma kita nga litib diri ang piyak naman to disprove sa sining mga statement kit isubong gagawa na nga daw hindi makonek. No?
17: Oo.
16: Kaya kung magsiling nga may certain amuning nga ginatagan, kiti kung ikaw nagatag, mabalaan mo, gigamadumduman mo kung sino ginatagan mo.
17: Oo.
16: Pero sa part ni Tito Soto, na-mention nga kuno pagsulod sang limousine, pero ang limousine hindi gila kaigo ito, Master Sabit. Why man sa'yo building? Nga? Nga ginaparagihan ko nga ditong office niya.
17: Ditong office
16: niya. O tibutang ta, nagsala lang sa kaya niya, kaya iyan ni building niya. No. Puti ang lugar, hindi gani kuno kaigo, gani kuno ng limousine, Master Don. No?
17: Tapos si ginatag ko no kay certain mark nga tao niya.
16: Patay na sang 2015.
17: Di, inang ginambal nila, 2023, 2022.
16: Di, sinilang na.
17: O, sinilang.
16: Sinilang kay ang nang flood control controversy, sinima lang nga 2020 plus pasaka na mo.
17: Oo.
16: Di ba?
17: So, balyado kabahol. So, do, hindi maangot ang timeline nila sa matutuod nga ng mga tao, parikoy. So, mamuambal ganin aton, madali mapos, kumbasa binuteg. Mapos mo. No, with all due respect sa 18 Marines, kay manti, the more nga ginapilit ninyo ang istorya, the more nga daw nagabahol, no, ang istorya. Kay, for example, kay Laila De Lima, nga hindi pa to siya congresswoman, tiambal ko nila, kay ti, sini naman lang namon na ni Attorney Baligod na istorya, si congresswoman Laila De Lima. Doka, imposible. No, and other pagid nga mga congressman nga ginpanghambal nila, no, nga kuno ginpantagaan nila sa maleta. Anyway, bantayan naton ina, tutok lang kita. Timanti base may ara man ibanda nga matutuod nga gintagaan. Gimensyonar ganito sa FIDIBET senday former DPWA Secretary Mark Villar, Loren Legarda. Pero kagina yung ginpamangkot lang ni Marcoleta itong sa dalom.
16: Ang ginlawag yang ang itong mga upod yawa yung naginlawag.
17: Wala ginlawag.
16: Ti, nano nga klase investigasyon nina?
17: Tari,
16: kung insakto kagkwan, uwi.
17: Selective eh.
16: Titani ko na ano, ang ginpang-mentionar to, ipang-mention nyo da, kay after all sa papidibet niya nga original na sang Pebrero, aran ha? Ti, karon sa paglinawagay na, why iskipan mo yung muya? Ti, mayo kung hindi na makita sa pumuluyo, nga ginskipan nyo?

0: Tent, ini mga marin sa ginambal nila.
1: Oo. Oh, kay Manti Subongya, ipabangkot ang pati si Loren kasi Mark Villan.
0: Tiyara.
1: Ara sila to mo. No, kay Sanguna, Ario, ara pa sila sa majority.
0: Tigo.
1: No, all of the night pa sila dito Soto, de Ping Lacson.
0: Mm.
1: Kay sa listahan ko lang tao mo to sang 18 Marines before sang pagbag-o sang liderato sang Senado.
0: Mm.
1: Ari ni sila tanan. Mm. Mga kubaga quote in quote mga majority sa Senado nga anti-Duterte.
0: Why pa nagtipyok?
1: Oh, wala pa nagtipyok, mm. No? Ti karon kay nagtipyok na si Loren, nagtipyok na si Mark Villar. Ara gyapo ngalan nila.
0: Mm. Tara gya po ngalan.
1: Kay tiya mo nang ginambal nga.
0: Hindi
1: mo na i-miss lan
0: mo. Bala mo master kon i-delete to pa na obvious na kayo.
1: Oo.
0: Ikuan mo bes lang ko tong pidibet ko gin file sa dulaon ko to. Ati ko di masiling ka binuang ng imuya.
1: Oo.
0: Kun sino galiya malumpat di si mo dulaon mo imuya.
1: Oo.
0: Ti gakadulang kredibilidad karon kun basahon mo da laktoran mo imuya ngalan kay kumuupod mo subong. Paano ang ano diin karon ang legitimate I mean ang sinseridad nyo?
1: Oo.
0: Sa pag-imbestigar, kung may ginalaktawan ka muna.
1: Masiling naton nga binutig eh. No, obra-obrahan ka mo istorya para nga madala ka muna
0: sa Irwin issue din po, Master.
1: Oo.
0: Kung laktawan niya kay Kadamo, ay asang na-involved nga subong sa ila.
1: Oo.
0: Nga ginpag-mention ko, no? Ti, kung ilaktawan niya na kagami i-mention to, iyanan ni Villar kagami.
1: Mm.
0: Sadya na karon. Pero lang taon ta kay sa Lunes, kabay pa nga ini... fair masat sa tanan.
1: Oh.
0: Tanan nga rada labagon, eh, ara ikit, imbisigaran mo eh.
1: Dita mo ang nag-abot lang oh. Ang 18 Marines. Ang ibang to nga ginpang-invitar nila, wala nang kanto.
0: Mm.
1: No? Hindi mo kita, pati si Claire Castro, butang mo to yung mo yung involved sa blood control si Claire, Claire Castro, spokesperson. Kaya lang ginapermi sila, ginabara ni Claire mo.
0: No.
1: Kaya siya ang spokesperson.
0: Dalaw na lang sa gabag.
1: Kaya rin sa Senado, waswasanda ka. Ito yung labla punto.
0: Ko, ano yung ako, nabi ko, ako matag kwarta nga, tagaan ko si Claire Castro, ano yung mabulig sa akong dao? Ano yung mabulig na? Iatag ko, kung dito na kumatag sa mga lapit gini sa kwanto.
1: Oo, oo, oo.
0: Spokesperson, suruguon mo lang na yung mga ambal mo lang na.
1: Hmm. Eh, amun eh. ang una best gani nga malantaw mong hindi sila sincere parekoy kay manti hindi gani magpaano mo magpa-interview sa NBI isa-isa nga isolate ka bla tawon magkonton ko bi si Mark
0: kedra
1: mo tatlo kita karon ng kadto to nagulog malita bla ako si Mark si Ronel nagkadto kami nagdulong kami to kay Marjorie sa kwarta minalita no so para mabalaan ko kung pareho gi man kamo sang
0: consistent kung consistent
1: consistent ko. Abi, Mark, kato si din ay sa isolation room 1. No? Ah, kay masturya ko si Mo.
0: Oh.
1: O, ikaw doon, din ka sa tiyan number 3, si Ronel sa number 4 nga room.
0: Tiyan mo gina dapat.
1: O, kay separate mo sila mo, tapos pag-istorya. Doon, lain yung istorya, lain
0: man istorya. Oo, muna.
1: Na, dira na.
0: Huwag mo makita ang binutig.
1: Investigative technique na.
0: Kaya kung itatlo mo sila, makakuhitay or makatulokay, di ba?
1: Oo.
0: Kaya hindi mo mabalaan kung ano ka-consistent ang ilati. Amo na, Master Don, tsakto na, kung ako, iti investigasyon mabala. So, dapat hindi pwede mo sila isa-isa on, pwede mo nga baki-bakion, mga mo na bla.
1: Do pareho bala parekoy nga, nakita namon nga tatlo, nga gintiklo ni Robin Padilla si Jun Bick.
0: Okay.
1: No, then again, story ako si Mark, diin kasang makita mo, diri ko sir, sa akon ang gulo, do gintiklo ni Robin si din Jun Bick.
0: Na, consistent.
1: Okay na. Do sa akon to yung ang gulo, do laban-laban niya si Jun Bick to yung nagtulod, hindi si Robin. Depende sa gulo kung diin ka mo.
0: Oo, bagay.
1: No?
0: Pero,
1: so, dira mo.
0: Pero, isa lang ang matuod, nagtiklo danay.
1: Nagtiklo danay.
0: Depende sa gulo, tsakto nang imo da.
1: Oh.
0: Pero, nagtiklo danay.
1: Oo, oh, hindi ni mabalaan sang investigador kung sino gambal matuod, kung tingob lang ka mo nga, sir, tatlo kami kita namon nga nagtiklo danay.
0: Kay balok kang kamaturan, Master, bisan ano mo kabaliskad, magwagi na iya.
1: Magwagi na.
0: Magwagi na, kaya muna nakita mo aktual mo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kung wala ka binutig ang tao, isa-isa yaliwat sa imo, for example, nakita tatong video subong.
1: Mm.
0: Isa-isay na to, amo matugapon ang ato ni Isay-isay.
1: Oo.
0: Kaya mo itong nakita, takay amo itong natabo.
1: Mm-mm.
0: Hindi man ito AI.
1: Hindi
0: man ito AI. So kung amo itong natabo, bisan ano nga pagliwat-liwat, pakayon, pakulbon, ang kamaturan, gapo na.
1: Mm-mm, correct na. Tsak to ginapalagor.
0: Anyway, balikan na Master Don sa pila ka mga public affairs program.
1: Kung sa kita mo na sa mga pelikula, no, may mga tatlo ka kriminal, no, gina-isolate sila pareko, ikaw nga balon, mula ako ka na, kay si Ronel to nag-ako, naspia ko. Nakamuto ng awat. Tigap lang malas yun. Nagambal siya. Actually, sir, nagbantay lang ko ito yan. Out, nang ano lang ko ito. Lookout lang ko ito yan. Na umako. Kaya amo namang investigative technique mo.
0: Mm.
1: Pasodlon ka sa investigador sa istorya. That is why nga mabudlay,

0: Kung ara ka mo yung tatlo dira, nga ga tinulo kay sabat, hindi pa sabat, hindi pa ganada, hindi na.
1: Aha, daw mo na bla? Ti alang-alang na. In a way, Master Don, kagamo ah.
0: Kagamo ah.
1: Kagamo ah. Ini nga kinagamo mga kabiyanan.
0: Aba, may sponsor gyapon.
1: Ano pigaw? Ini ginadulong sa inyo mga kabiyanan sang produkto ni kalidad ni Tita Arling kag Herbsmed Pharma Corporation. Ang Nans Super Plus.
0: Super Plus.
1: Ang Nans Super Plus mga kabiyanan. Number one ini nga kapsula sa Mindanao. Number one madiri sa Panay Island kag Imaras. Ngaman, bag-o ini kag improve nga Nans Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Abi mo anong ingredients? Tatlo gid ka superfoods tanana. Mga superfoods ni tanana. May mangustin, may malunggay, kag guyabano. Mabaskog yung aton resistensya, dugang yung niriyata, kag mas mapagsik ng aton na lawas adaw-adaw. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, burig kontra sa kapoy, kag pagpalangluyas ng lawas. Available na sa mga butika, sa bilog ng isa sa Panay, kag probinsya sa Gimanas. Nans Super Plus, proteksyon niyang lawas, pagi sa natural nga pamaagi, pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas kay para ini sa tanan, kay lolo, kay lola, kay tatay, kay nanay, kay tiyoy, kay tiyay. Pala mo ipoy lawas si nanay ni tatay, masaya bala sang Nans Liniment Oil. Dula na kay may soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil. Si Toto, si Inday, may Rikis, alap-up, iyo, banyo si affected area, kay balik kutis artista ang inyong mga kabataan. May neem tree extract pag ini, ang neem tree extract katabog sa lamok. Siyempre, kung di ka makagat sa lamok, di ka magkar.
1: Magadenggi, gandenggi, dalaman sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala man denggi.
0: Correct.
1: Ka simple ang aton nga formula. Bamanyos ka lang sang Nans Liniment Oil. Amo na yung simple nga formula da. Nga solusyon para hindi makagat sang lamok, kag wala ka da yun denggi eh. No? Pamanyos lang Nans Liniment Oil, bangod may ara ini sang neem tree extract. Dula pang paladakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, kag dula ang arikis alapap alipunga an-an kag mga skin problems. Gani kun Balanyos, isa lang ang Balanyos ng bayan, ang alan, tandaan, baklon sa mga butika, Nans Liniment Oil.
0: Kag siyempre, ang talisman sa mga kalalakinan, hindi ka mong magkalipat kaya magbakalagis ni ang Mega Man Herbal Capsule. Nakikapatugay ito ganoy, yung magugawa sa balay mo, piyapi ka, or sa partner mo, wala ka dala sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya ba si mahuyan ka, ito yan, kaya mo kadlaw sa imo nga partner. Mega Man Herbal Capsule, may double impact, inibalaan sa ato ng first impact, magatiso, magatigyang ibo kog tao. Ang second impact, siyempre, dugangan ng stamina mo, resistensya mo. Gani mga boys, hindi magwa sa inyong balay nga wala sin ni Mega Man Herbal Capsule, ang talisman sang mga kalalakinan.
1: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
0: Ay, kanami!
1: Gidya! Lubong-lubong. Daw nakakasma ng tunsil.
0: Ako daw, medyo nagahana.
1: Doon na dunot ang tunsil, yaw.
0: Pari ko yung nagahana na kay Blamuga, singgit-singgit kita ginas coverage. Do ano?
1: Doon na dunot ang tonsil. Doon na labot yun ang tonsil, yaw. Mga kabiyanan, amo na ang sikrito basta naka Mega Man ka. Mega Man Herbal Capsule, the best city. Ang nami, sa Mega Man, boys, mati boys, hindi maguba ang atay mo, hindi madunot kidney mo, hindi magpalpitate, kag gabato niya sa pulaw, gabato niya sa kakapoy, energized kaya bilog ngadlaw. Ang labing-labing iya kag kuwan-kuwan. Susang choking-choking iya. Bonus na lang na iya.
0: Correct.
1: Pagpuli mo, may inog remit ka pa. Hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
2: ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Ang iba niya ginabagyuhan ang akong talithilang niya, ha? Ano ni pa dyan? Gano'n mo sa akong drama nga dabo-dabo?
0: Hindi ka na pwede kakaon, baboy, kay taas.
1: Mailis, doktor, ah. Oo na.
0: Ano, na-post na?
1: Na-post na. Oh, na-post. Yeah, na-post na. Mga kabiyanan, amo na, no? Ano to galing ako? Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, in short, sa kadamo, sa ginhambal namon, bakal ka mo. Muna iya. Amo malang nang amon gusto matabo. Bakal na ka mo.
0: Aripagin. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, kape sa mga gwapo. Nga gwapo, ho. Kaya gwapo performance mo, noy. Wala pa yan sa mga ulosay defects, eh. Defect niya sa mga kape ng ibanda. kay lunsay tanan natural ingredients proven no na very effective sa lawas naton. Pangapi-ngapi ka mo last 2:30 lang kape time na Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix mga kabiyanan, the best nga klase sang kape kay bangod ini nga kape mga kabiyanan, ang imo nga tirada indi gi magabala ka kay wala ini nagaluya. Kay bangod ang ato nga Mega Man Gold Coffee Mix, manamit na nga klase sang kape, manamit pagin performance mo sa kama, way ini nagakahugsan sa resistensya ang tao nga nagapangape. Kun ano kadamo ang kape nga gininomo, amo makadamo ang ihuwad mo.
0: In short,
1: bakal ka mo. Amo man lang na. Bakal ka mo.
0: Luwig-lawig
1: endorsement tapos bakal man lang.
0: In short,
1: bakal ka mo. Amo man lang ang sikreto kay Mega Man Gold Coffee Mix, ginapangalimog ni Paripol ni.
0: Ah, Paripol, aranda.
1: Ginay mo yun ni sabaw, ginay mo yun ni kaldo para magbakod ang tuhod niya. Mega Man Gold Coffee Mix, namit na nga kape, makapanamit ka pa. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Oy, pani Mike Montano, thank you gida. Na, ang panday Ray Panis, Ray Duran Panis. Ang LCC, taxi ko nung, saan pa kami yung marilisan sa LT Party? Kaya balila, 1 week malang ko, no?
1: Nagligad pa to, kag...
0: Eh, pa-follow-up, taka radyo man mo, nabi.
1: Oo.
0: Hindi lang LCC, tanan yung mga taxi driver ni.
1: Chop, Leo, grabe, Chop, sang isa na kayo damay mga hayo pag ito bulig sa gwa, no? Balikanta na dugdugay.
0: Balikanta,
1: dugdugay, mga commercial lang ta. Master Don, ano pag itang imod, ha?
0: Ate, okay na, mga balikanta lang.
1: Balikanta lang,
0: ha? Balik na lang karon, sa balik na lang. Para buligyan to ng isang kauton naton sa sagwa to, no? Sa targeta. Kaya may ipa-target naman siya. Pangayo bulig naman niya. Buligan ta kay ti amo mula niya mabulig siyang Aremen Iloilos.
1: Yes. Ang oras mga kamiyan ng Philippine Standard Time. Alas 2:32 magabalik ang Targetanay sa Udto.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Doc

0: Coffee.
1: Bisan diin ka pa sa trabaho, ka mga ulubrahon sa balay,
0: ang Nance Corn Coffee.
1: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
0: panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
0: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused
0: kag energized.
1: Nance Corn Coffee.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatag sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Kapti ulit ang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
13: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
14: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 milligrams na lutein. Mabakal na ini sa pinaka-
1: pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound. Yan ang panugos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
18: Ach! Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
18: Disipon. Di siguro ito matutuloy?
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+14 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C+14 with zinc agad.
20: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
22: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
23: Rexino Forte!
24: Masdasig banat sa abat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Upot!

0: quality yan.
1: And Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
4: Mga Karajuman, balik sa itong pagkapangalagad diri sa Rime Enter Gitanay sa Udo. Oras na ton. Philippine Standard Time, last 2:41. Iningabahin sa itong pagkapangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Gani sigurado sa itong ngay kayong lawas. Kinanglan gid naton mag-inom adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa ano nga mga rason? Aryo, parte sa diabetes kag hypertension, no? Kung diabetes, isa ini ka masakit mga kabiyanan nga makaguba gid sa kogatanta kay ini mangin kabandanan sa pagtigas sa mga arterial walls, ini ginatawag nga atherosclerosis. Ang atherosclerosis kag ini paglapuyot balas ang dugo naton tungod nga taas ang blood sugar nga nagresulta ini sa hypertension o kon high blood pressure. Paano ni malikawan? Ini sa pamaagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, simple lang ang solusyon para sa kabuhi naton maglawig, no? Kag kun kita maayo ang pag-ilig o paglabay sang dugo sa aton kaugatan, paagi sa Dr. Pinoy, mga kabiyanan, ang oxygen madalagid sa aton nga mga parte sang lawas, no? Ang bitamina kag minerals, omega 3 fatty acids naman kag alkyl glycerols, may ara man ang aton nga Dr. Pinoy. Nagapabakod ini kag nagalimpyo sang aton nga mga ugat nga naganami ang sirkulasyon sa aton nga dugo. Gani mga kabiyanan, pungga nato na makamamatay ang mga balatian, labinigid ang high blood pressure, ang stroke kag iban pa including ang heart attack. Pagi sa pag-inom 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
5: Yes, parikoy, check ta na karon ang aton sa demokulturan. But before that, hindi ka mo makalipat na magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and para sa inyo mga Kubota products, no? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Hindi sigurado ka, hindi peke, hindi imitation na ng mga Kubota products and spare parts sa makuha ninyo. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may hara ka mo raffle ticket. Basi ka mo na mapalaro nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani katuwi sila sa...
4: Yes, aral lang sila mga kabiyanan sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Gani ko na ko sa inyo, ano pang inahulat ninyo, diri lang kita magbakal sa aton nga mga genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip ng Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
5: Alright, may bisita kita pa rin.
4: Yes, ari na sa aton nga linya, mga kabiyanan, ang aton nga bisita. Mga yun isang bulig. Ma'am, ano gigani ma'am ang full name naton? Aliyo ko.
6: Rema Franco gali, sir.
4: Okay. Rema Franco. Franco, taga-diin ka, ma'am Rema?
6: Taga Barotac Nuevo.
4: Barotac Nuevo, Iloilo. Ano nga ba particular barangay?
6: Barangay Tabok Suba.
4: Barangay Tabok Suba, Barotac Nuevo, Iloilo. Mm. Okay, kaya rin diri siya kay mga yung bulig bla master doon. Kaya bangod niya daw nagpapakemo ka, ma'am, no? Ay, cancer ba? Ano ni mamang imong
6: breast yan? Cancer.
4: Breast cancer, no?
5: Saan nung na-diagnose ni?
6: Sang December lang na-balance.
4: Sini lang December?
5: Ano na nga stage?
6: Stage 3B.
5: Stage 3B?
4: Mm-hmm.
5: Oh, God. Oh.
4: So, why pagid ano, no? Why pagid sang, namin ko, why ka pa? First mo ning chemo, kung mataba? Ma'am?
6: Hindi, sir.
4: Akagig na pa chemo?
5: Okay, gano nang bukid.
6: Ma-fifth session.
4: Okay.
6: So, nagapangayo ako sa bulig. Mm-hmm. Maskin sa ako na ba na mga piti-pliti or bulong.
4: Mm-hmm.
6: Kaya siyempre, pagyado man kami.
5: May bana ka na, ma'am?
6: Wala, sir.
5: Wala bana?
6: Solo parent ako.
5: Pila
6: edad? May mga estudyante pa ako. Walang tatlo kabilog.
4: Pila na edad mo, ma'am Rima?
6: 43.
5: At si anong trabaho mo? Ano nang...
6: dati.
5: Before ikaw na...
6: Bali, ikaw sinira ako sa isa ka-karinderya.
5: Oo. Hi. Nag-ibig si Manang Rimia, no? Rima.
4: Rima.
5: Oh.
4: Rima Franco.
6: Tapos, ginpabayaan ko kay infection ang didi ko. Kay tungon, doon nahanugon bala ako ka-income ko everyday. Gamang support ko pa sa
5: bata. Pila ginabato mo suna sa karinderya?
6: 400 pesos a day.
5: 200 a day?
6: 400.
4: 400.
5: 400. 400.
6: Mm-hmm.
5: Okay. Ay.
4: Manugunan kagig ko nung tatan mo. Eh, pero that time, ma'am, medyo na feel mo na, damay ara na.
6: Wala. Kasi kay expectation ko is, ano lang siya, kati-kati.
4: Ah, so may then, napilas, may bukol gid siya galing nga doon?
6: Wala siya bukol, bali doon, nagpula lang siya palibot.
4: Okay.
6: Pero, ginpalantaw ko sa sanitaryum, ginagwisan ako mammogram, tungod sa kapiga doon, why ko gipamamogram.
5: So, do ano siya, do ring na pula?
6: Oo.
5: Sa left more sa right more?
6: Sa left side.
5: Sa left. Right. So wala siya lamp, pero may pula siya.
6: Oo.
5: So that's why sa makita sang doktor, abi mammogram ka.
6: Oo.
5: So may duda na sila.
6: Oo. Nagpa, tapos ginrequestan ako mammogram, pero wala ako nagpa-mammogram.
4: Pero sang sano na na?
5: December.
4: Sa, ginrequestan ka.
6: Hindi dugay na ni last 2023.
4: 2023.
5: So wala ka nagmammogram sang 2023?
6: Eh, last year lang ko nagpalantaw sa sanitaryum na March 2025. So ginrequestan ako mammogram, wala ako nagpa-mammogram.
5: So
6: eh, tungod na hanugod ako black kakanta in dalawang income ko. Kasi syempre may tatlo ako estudyante.
5: Sang December nga nag decide ka.
6: So, hindi nagid ko kagwanta kay
5: sakit taw.
6: Hindi sir kay balan mo daw gin ano ko siya kaya abi ko katikatigin ang pulan ko siya sa ngalubati naglupok siya. Tapos ang mga lang doktor Mayo lang kay naglupok kay kun wala ako sa sulod naglupok ang bakterya naglupok.
5: Oo, sepsis
4: ka.
6: Tapos sa moto nagdecide ako mapabiopsi ako sa Barotac Nuevo sa may doktor Jose Sostigar Manfort. Nagpabiopsi ko pag abot sang result so nagkita ko nga ibabasa ko sa ako niya pakaisa. Nag-declare siya doon nga stage 3B or stage 2 una-una habang na stage 2 pero nag-direct ko pag ito sa Western pag-abot ko sa Western ginambal sa doktor nga stage 3B.
5: So that's why gin-subject ka nila for chemo.
6: Oo.
5: Saan ang imo sining first nga chemo?
6: Na chemo na ko sa January pa.
5: So every ano?
6: Bali, every
4: 21
6: days.
4: Doi kalimana niya
6: nga. Oo, ika-fifth session.
5: Every 21 days. So amo nang pliti-pliti mo libre man ang chemo nila sa medical center.
6: Oh, sir, gina-applyan ko kita. Ay kun hindi ko pag-applyan di na ko makuha sang ako.
4: Tigpilang usually sukot nila sa chemo.
6: Wala ako kabalo, sir, kay wala man ako namang.
5: Okay.
4: May ara ka na ma'am Gcash kay abuligan ni Master no sa
6: wala ako sir Gcash. Actually wala ako
5: cellphone.
6: Kwan gid niya cellphone kay gumulam lang ko sa bata ko. Kay giskwila ang bata ko.
5: Okay. Paano kanila karon mabuligan makontak ano may ara ka?
4: Balahaw.
6: Wala gid sir, wala gid ako.
5: Ipagi na lang ko Rodria.
4: Kasi no pwede ta ma kwan nga.
5: Sige lang kay i-post man naton karon na lang ang iya panawagan pare ko. Together
6: with the Gcash. May number man din sir, may number man ako.
5: May number ka pero wala lang sa
6: pero wala ko Gcash.
5: Ang do analog lang imo nga no nga cellphone mga duwa. Wala na blood keypad.
4: Tilawag la ma'am.
5: Lawag ka.
6: Hindi man na sir keypad, ang touchscreen man siya pero wala lang ako.
4: Wala ka pa
5: Gcash. Wala ka lang Gcash.
4: Wala ka pa registered.
5: Ah, okay. Sige, sa cellphone mo lang guro, makontak na sila si imo, base sa inyo, balay-bala. May mga parente ka man, nga may ara Gcash.
6: Oo.
4: Dra mo na lang ipagi, ma'am. Oo. Ihatag na lang nato ng number mo, para nga makadirect sila sa imo. Then, instruction ka lang sa ila kung paano sila.
5: Hindi, pagkatapos, tawagan mo tong parente mo, antes ka magwa diri sa remen, para nga ma-post namon together sa sa balita.
6: Ko, waya ko number na, sir. Iya lang guro ka, magurang ko.
5: Oh, gani, oh.
4: For the meantime,
5: pero may Gcash, ya, magulang mo.
6: Ang asawa ya pero wala yung kabalo ko na ano ang number
4: ni for the meantime master so tatubong arin na lang siya si palawag talang ialang ano yung number
5: ialang
4: mo lang ano yung number para ang iba nga
5: sila na lang makontak
4: sila makontak sa imo ha
5: sige
4: anong number mo ma'am
6: 0945-3842-956
5: 0945-3842-956 ako dasi ko mo pick up yun pareko eh
4: okay 0945-3842-956.
5: Wala ko gatulok ha, wala ko gatulok.
4: Pero ti Arina, amula ni, kontak ko nyo sa Ma'am Rima.
5: Kung paano ninyo i-deliver siya. Kaya tiba si pwede man sa mga remittance center sa inyo to sa Barotac. So, depende na ako ng istoryana inyo. Buligan, takay, iya malang ginapangayo, pliti-pliti malang ni, every 21 days.
6: Oo, pagang preparation sa base, kung in case, balang mag-declare ang doktor ng operahan ako.
4: Okay.
5: Kwaon gina.
6: Bali duwa gid kabilog sir.
4: Duwa left and right na sa.
6: Oh hindi pwede nga isa lang kay balaan mo may ugat.
5: Malaton siya. Malaton siya. Buligan ta ni mga utod naton no. So sa isa ka adlaw karon mga kabenan duwa na ba.
4: So Ma'am Rima
5: namon si
4: Franco, aring number ni Ma'am Rima Franco 0945-3842-956 Silwat 0945-3842-956 wala siya sang Gcash. So pwede lang da nga matag sa instruction dira i-message lang siya. Pero kung may Gcash karon nga makakontak ato ang entis ka magaling, ibilin mo rin para pag-post na ton sa Facebook. Nakabutang ang Gcash na gito.
6: Okay, so okay.
4: Andritso na.
5: So liwaton ko 0945. Nasulat yun na 3842-956. Kontaka mo kay Mama Rima.
4: Rima Franco.
5: Rima Franco. Rima Franco ngalan niya. Taga-Barutak Nuevo, Tabok Suba. No? Kung paano ninyo i-remit sa iyang inyong bulig. Buligan, tani, naka-ano, gani kay... San nung last mo nga, no?
4: Kemo?
5: Anong, kemo?
6: May 15, sir. Bali, makemo naman ko. Either bus or next week.
5: Okay. Okay. Amo na ngayon ba mo, kakaunot na pari ko yung book mo.
4: Oo.
5: Nagagyan na to na, na si Mama mo muna eh. No? So, nag-kemo man. So, anyway... Nang Rima, kabay pa mabuligan. No? Panawagan mo sa pumuluyo ito subong kapamati sa Targitana Isondo.
6: Mayong hapon, nagapangayo. Gada ko sa gamay lang nga bulig nga para lang sa akon nga kemo, kag sa akon nga preparasyon sa operasyon. Mulang na ako ginapangamu, ginapangayo sa inyo. Kag maskin gamay lang nga pangamuyo nga makabulig man sa akon.
4: Pangamuyo.
6: Tawagin salamat.
4: Yes, ma'am. Okay. Kwaon mo ginang number to nga may Gcash. No? Nga sa paparinti mo. Before ka pala mag-ano, i-message mo na yung imo mga...
5: Ang imo itong kilala?
4: Kung sino itong kung sino umiyara na.
5: Ha? Oh, wala man sa load.
4: Oo.
5: At ito rin lang, hindi.
4: Pangitaan ka rin idea.
5: Kung aradang number sa utod mo.
4: Patawgi ka rin.
5: Tawgan na. Kaya damo ni load si Mark.
4: Oh, pangayoon, pangayoon na itong Gcash. Para kantis ka magalin, mabutang ta sa post ka rin. Diretso sa Facebook.
5: Ha? Ha? Kaya
6: man na, sir, yung number yan lang, tapos ng buton pa lang ang... Ay,
4: tawgi lang to. Tawgan mo lang to tapos pag nakwa na karon kung sino da Mark kwaon mo Mark kung sino may Gcash to sa pamilya ya. Para nga dra karon para pag post sa Facebook karon sa aton ni interview post pag separately. Mabutang. Ha?
5: Okay? All right. Sige, nang Rima.
4: Rima okay.
5: Sige. Okay, sige. Pangamuyo lang ah. Pabakod lang.
4: Okay, no? Kadwa na ni Master Don. Kadto-kadto ma'am sa piyak ba? Ma'am Rima, kadto-kadto sa piyak.
5: Okay.
4: Ti cancer, Master Don. Breast cancer.
5: Basta ka di cancer. Pare ko'y dirata na dulaan iloy mo. No, sa cancer nga ini. So, amuna ba lang kita mo, pare ko'y napabayaan niya lang kay mamaya. Wala mo ni. So, it's better, Aribalaw, it's better gidya ka mo if there's na-feel ninyo nga daw hindi na amo, kadtoy ka mo sa doktor, please. No, pa-examine ka mo. Tiyam, medical center, libre ang chemotherapy ni Manang. No, so hindi kita magano please no. Kung gaduda ka mo, hindi na kita magpakatigawlo kadto gilayon sa doktor. No?
4: Yes.
5: Sige.
4: Mga importante gini kayong lawas eh. Ari ganing health news oh. Tip ni Rajuman Joel, mga kabiyanan sa aton health news.
0: Ay ni gabahin kay dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
7: Dapat nga regular nga i-check ang blood pressure. Inibangod nga ang mataas nga blood pressure wala sa ginapakita nga sintomas. Patay sa mga doktor kon kontrolado ang blood pressure malikawan na kini disease, heart problem o iban pa nga mga blatian. Paandam sa mga eksperto ang hypertension isa ginakabig nga silent killer.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
0: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
4: Yes, D3 Bio, mga kabiyanan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung virgin coconut oil na pamatudan ay isang DOST sa ila sa mga studies, nga ini makabulong gid sa mga traidor nga balatian gani ginkombinar ini upo ng vitamin D3. That is why nga ang D3 Bio effective kaayo mga kabiyanan para kontra sa traidor nga balatian. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, the best ini gani maginom kita 2 to 3 soft gels ang D3 Bio every day.
5: Yes, no D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil balaan mo, no? Amo ini ang nagapugong, naga-very effective ini batok sa mga viruses nga amo nagatugas sa kubo sipon nila nat kag trangka. So binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, likaw sa masakit mga kabayanan, 2 to 3 capsule sang D3 Bio every day.
4: Yes, kag siyempre master doon ang aton nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa kalampa lang very mighty na. Nanasiri kag alkaline, ganini magising lining sa tinayo kung sa emotion. Ang safe nga paggamit sa vitamin D3, mighty C, mga kabiyanan. Ang lawas wala ga produce vitamin C, kinahanglan ginaton sang pag-inom sa mighty C, vitamin C. Mabakal ini sa mga butika, ara lang sa inyo nga mga lugar.
5: Yes, no, Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ini siya. May abilidad iniya magpainat, magpailastic sa aton mga ugat so that madula dir mga blockages nga mong nagatuga, no, sang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko kung ginom ka mo Mighty C Vitamin C, idom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ang DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement nga aradyo man doon anti-diabetic kay ginanormalize niya ang blood sugar level na ton, ginatapna niyang diabetes sa lawas ta. 2 to 3 capsule lang sa DTX 500, ayos ng buto-buto. DTX 500 available na sa mga butika.
4: Yes, mga kabiyanan, ano pa ang ginahulat ninyo? Mag-DTX 500 na. DTX 500, ha? Halin sa D-sugar, sugar cane. So, kung may ara kita sang ginarekomendar sa inyo, drink kita sa DTX 500. Kaya ang ginkuan ka lamay, ang tubong na bilindrag yung puga, grabe yung pugay. Ang extract sina, the best antioxidant in town, kagamoy na ang ginbutang sa ato nga DTX 500. Ganit gusto na ito, pabakuro ng atay ka-kidney, tumar DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, no? Nagapangapin sa ato ni Kayong Lawas, kontra-traidor nga balatian. Kombinasyon ang dapat. DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang Ika-ayong Lawas. Ari na nga ito, Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
9: Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang kahulugan sang Destination Dupe kagabintaha sini sa turismo. Sunod kay Manikan nga ang Destination Dupe ukon Destination Duplicate nagatumod sa isa ka lugar nga kaangay apang indi man parehas kid sa isa ka bantog nga destinasyon. Pahayag niya nga isa ini ka maayo nga marketing vehicle bago nagatanyag ini sang mas baratong alternative sa isa ka kilala nga lugar kag makabulig sa pagtapna sang overtourism ukon pag-awas naman sang numero sa mga biyahero sa isa ka destinasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz, TATAK-R.
4: Thank you very much, Rajuman Lineth. Yari naman na ito ka viral balita sa buong Rajuman Mon, Kapalihan.
10: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemtree extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pagtukat sang isa ka 104-year-old na war veteran sa finals ng hockey sa Estados Unidos. Ang 104 na World War II veteran ang nagtukar sang national anthem sang Estados Unidos gamit ang iya saxophone. Apisar sang iya edad, kalmado nga natukar sang 104 years old ang national anthem sang Estados Unidos. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta ka na one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Siyempre, di man magpaperdi sa Radyo Man Resi. Ari ng iyang atribya. Radyo Man Resi, come in!
5: Paano bala makabulig sa mood sa isa katawa ang pagzumba? Ang pagzumba ang makabig nga aerobic cardiovascular exercise. Ang pag-exercise ang nagapasaka sa heart rate sang tawo kag naka-release ang endorphins nga nagaproduce naman sang sense kaagay sang kalipay. Bangod sini ang mga tawo nga nagazumba ang makabatyag sang mas mataas nga happiness level. Ganino pag ginahulat mo, kuha ng imo outfit kag magsugod na sa pagzumba. Ang ining at trivia ang giladulog sa inyo sang Super Fiber. Kinlo iyang inyo colon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Resi Danioso Bordon. Tatak RMN.
6: Oy, thank you. Alang-alang na kita sa chimpo. May tugon ka, Master?
4: Yes, of course. June 6 na ha, ang aton sininga ang
6: promo. Anli Paluto na yan.
4: Anli Paluto. Anli Paluto, mga kabiyanan. No?
6: Sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro.
4: Kag sa June 12, mga aton, Ariman Freedom Run.
6: Ara, pag-ed.
4: 8 days to go before the fun is run. Both the fun is run.
6: Before the fun begins. Mga kabiyanan, sa aton nga mga mamangdera, mga miyembro ng LGBTQIA community. Ang inyo da nga mga costume, liog ko da, ilabhin nyo na kung hindi nyo paglaban, i-prepare nyo lang ah. No? Kuhain nyo. Kuhain nyo na ba sa mga pulbos mga 5 years ago, ara na bla? No? Kag i-display sa June 12 kay ang pinakanami costume may 3,000 nga dalon pa uli.
4: Wow.
6: Basta may 3,000. Tikon mga pulo, malang kamuda, limbawa, may costume ka rin, kay ikaw pinakanami na, oh, limbawa ka rin, ikaw lang tuya isa. Dala mo eh. Oh, basta tanang nga may costume da, nga miyembro sa LGBTQ, ha, dalaan nyo kay Iran Dadi Rampata. Kung sino may pinakanami, bala na sila na magdala. Ganda, sige, importante yung rampa mo nami.
4: Amugin, amugin.
6: Ayos. Sige. Alilado. Oy, dalang-alang na kita sa tiyempo, diri sa ato nga pagpangalagado po, diri kay Radyo Man Mark. Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
4: Radyo Man Don Dulido.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
10: Nice. Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
11: NANS Herbal Capsule.
10: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
11: NANS Herbal Capsule.
10: Yara lang sa mga butika.
11: Mega Man Herbal Capsule.
10: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
11: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka honigotwi tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
11: Mega Man Herbal Capsule.
10: 30 minutos lang partner, yara na ang panadig.
11: Mega Man Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
11: NANS Lemon Oil.
10: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga Scabies, makalalaton.
11: NANS Lemon Oil.
10: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
11: NANS Lemon Oil.
10: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
11: NANS Lemon Oil.
10: Mabakal sa mga butika.
11: NANS Corn Coffee.
10: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
11: NANS Corn Coffee.
10: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
11: NANS Corn Coffee.
10: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
11: NANS Corn Coffee.
10: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
11: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
10: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
12: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangkong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS. Kung doble, okay. Mount Pwede hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Pwede hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong dapa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
19: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko, bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
17: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
20: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh.
21: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Oras tatak alas stress Jess.
27: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
28: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
17: Sample Plus Gold.
31: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
17: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Namit sining salmig litro. Share share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
2: Carl, palihog man bisan pork barbecue.
3: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
1: Ti, naaway di galapot sa kon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa salmig litro kan anay nagsinadya. Salmig Miglitro, share sa kanamit.
1: Palihog, hatagani kay Carla ang bill.
3: Carl? Diin na si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala maski gabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulang sa...
11: Maayo ang lawas ang bata mo.
12: Sus, masakiton man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
19: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
18: Mabakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit. Gikan

0: Kid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangon kumaka-bloom sa char.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: You need toothpaste for brushing every afternoon. Kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
14: Protection?
15: Yakult!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yakult!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yakult!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yakult!
14: With proper diet and exercise?
15: Yakult!
14: Kaya panalo ka chan!
16: Oras tatak alas 3:30.
17: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lagi ni carots.
23: Oo, hindi lang carots, mga natural.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
20: Wala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
19: Ma-edukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
24: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? energy. Ini ang ginatawag ng digestion process. Istoryahan takaron kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
24: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
21: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
24: Yes.
21: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
24: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may TC ka kada adlaw.
21: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
24: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
21: Matapos ang isa tuto duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
24: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag iguro, no?
21: Sobra pang iban. No.
24: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty Sea or Pure Sea, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41.
2: Nagpa-check up ka sa Amunla Free Clinic,
1: imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
2: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
24: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
21: No?
24: Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
21: Carrots da.
24: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C, kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
3: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
21: Boy.
15: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
24: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
15: Correct,
24: no, kumpara sa bulong para sa ila lawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid ya ka may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitwag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
6: Milig siya taguay.
24: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahe. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo? Pila edad, Sir Boy?
6: Dice, ako nung 19. Ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ha?
15: Nakakampiyon ni
24: Magpits. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
24: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
24: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagangilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
8: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
6: Garantisado!
8: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
25: Bilipin, bilipakan, tagaigan niya. Karamilang kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nag-try ako mag-take sa itulo ko na dura.
8: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus.
6: Manami
8: Gil. Pure C Vitamin C.
26: Ikaw ba lang may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho pagidang ilok,
2: kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mumagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. Oh.
3: So wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
2: Mangapi na ta!
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
5: Kay engineer ya pampabakod, extended.
4: Iba na yung pabakod ya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta,
6: Sir Boy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Uy!
4: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postlan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Ang dapat may cover para di ano,
5: hindi maglaktan, wala ground.
4: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, mm-hmm, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3bio, kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
2: Champion.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa D3bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sa monoglycerides, kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
5: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3bio? D3bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
3: D3bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla, isa agalabot kitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3bio.
8: Ang D3bio.
3: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
8: Magabuti ka.
3: D3bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma nagid ka malipaton, gitry na amon patumaron sa D3bio. Kilala lang ka bulan, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
3: D3bio. Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas
8: mga butika.
3: POC. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Pla si Ray Relota from Sarangyet. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng POC. Wanda yung pakirandam ko. Tapos, hindi ako noong mabilis mapagod.
3: POC Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami gi. POC Vitamin C. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
3: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami gi. Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa

0: Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bayo, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bayo na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bayo, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mentionan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Di padalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yes, Juan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bayo, Sir Boy? Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bayo ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bayo.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
16: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mami!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
19: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
20: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pangpalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
22: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
22: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Coffin, Samoan Chat, Malupit, sa Kamaylo, Mabait, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
8: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas ami ko din na allergy. Iski magwalang ko kagmahangina, ang damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
26: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
25: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
27: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
28: Santum Plus
27: Herbal Capsule.
28: May mangosteen at malunggay.
27: Dobling sangkap sa isang kapsula.
28: Inumin araw-araw.
27: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
28: Santum Plus Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
28: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
28: Santum Plus
27: Herbal Capsule.
28: May mangosteen at malunggay.
27: Dobling sangkap sa isang kapsula.
28: Inumin araw-araw.
27: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
28: Santum Plus Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
28: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Redel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
29: Santon Gold Coffee Mix.
31: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
29: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti
29: Santon Gold Coffee Mix.
31: Nagkape ka na,
29: lalakas.
31: At gaganda ka pa.
29: Santon Plus Gold.
0: Kasi Yunis, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
29: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
29: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Kita mo ni ang unod?
1: Ba, uy, hala.
2: Ba man, tanga. Hala, tanga masuot. Shhh!
0: Diskarte lang na iya.
1: Oh no, kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
2: Eh, nagpalapit na din waiter mga bro.
3: Sir?
0: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
4: Ay, tanga na, sir.
0: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
0: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
0: Ay, ay, ay! Ay!
5: Talot kag tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Talot kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Florilene Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigid dyan sa borsang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
2: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Southon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Southon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Southon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Southon Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Southon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Southon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihit.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.

0: Hepatitis C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galisyarien at ang tosilitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang may DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC.
0: May DC.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
0: TTX 500. Good.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, tibugit katama.
1: Mighty C! Mga butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Gold.
14: Ako galing si Bal, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhol Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhol Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
1: Santhol Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santhol Plus Gold.
15: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo gid naghambal nga maayo gid ang Santhol Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santhol Plus Gold. Makat sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Pagsubong kanami sa akong paminsaro.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: GTX 500.
2: Si Erin Grace paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imong gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
15: Wow.
8: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 nami gid ini sa akin nga lawas.
1: GTX 500
3: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilon.
4: Yet, malakat na kami, aha.
1: Anay ka.
4: Mabalik lang ko, ah.
1: Anay ka gani.
4: Ah.
1: Sa din ka manyaga.
4: Diri natural ang pulit, mga kabisudto, ah.
1: Mm-hmm.
4: Oo.
1: Din ka makadtuhaw. Nga nakaporma ka, gid.
4: Ah.
1: Nakapantalon ka.
4: Mm-hmm.
1: Nakapulo shirt. Ah. Kag naka-tennis shoes.
4: Upda namon si Kwan. Bro, tulilot brigada.
1: Okay na si Kalot nga maiskwila siya?
4: Uyit eh. Pasalamat gani ko kayo na pasugot si Kalot.
1: Ay, syempre ah. Para managihapon sa Migo ya. Buligay lang sila eh.
4: Sakto ginayayit.
1: Mm.
4: Dapat buligay ginaya.
1: Correct.
4: Saan mo nalang na mabulig ko sa iya kahit huwag man takwarta mo.
1: Anay kagali.
4: Ah?
1: Nga
19: uniforma kagid yung mabrigada malaka mo to sa eskwilahan? Nugay ka ting ha? Nagandar naman damang-damang, muteng?
20: Ano klase bayan eh? Kung nalapat ko nga daw lamugo, akig ka. Kung kailis ko, akig ka man. Tiyet, mano na lang ko.
19: Oh, baka na lang eh.
21: Yes!

0: Tiano Winslet, sana masugod ang hugas di karinderiya si Tuliloat.
1: Kuan, nakapa-enroll na siya eh.
0: Ha? Ay, ako bala?
1: Kuan?
2: Ay, basi ang maestro ya pa na yung tadluan niya si no.
0: Doon, siya pa ang bulihon sa mga classmates niya, Jai!
2: Ay, ay, ay!
1: Jai! Nukit ka mga duha, ha? Ang panuya mo inyo, ha? Daw, ano, gitang tinapusan ninyo nga duha nga suyaan nyo, it's too lilot, ha?
0: Uy?
1: Mayo na lang ang tawag na nagpaninguha ang makapatapos sa pag-eskwela. Suyaan nyo pa!
0: Ay, paninguha man! Pasaway, gora!
3: Gora!

0: Maayong aga. Kay sino gani, mga tatay?
1: Good morning, ma'am. Amo na di ang grade 11 nga ro, ma'am?
0: Oho, oh, amo na ina diri. Ay, anay ka. Kaluat, chokos ding, ari man ka mo.
2: Oo. Kuan mama, brigada man kami tani.
0: Ha? Ay nga.
3: Kuan ma'am, kay si Tulilot, nagpa-early registration di sa school niyo. Ti, mag-grade 11 pa lang siya mo.
1: Oh, mama ko. Padayonon ko ang pag-eskwela ko, mama.
0: Ay, good. Maayo gid ina nga desisyon, Tulilot. Lain gid ako makatapos ka sa high school kay malay mo makaproceed ka sa college.
1: Nan. Mm. Amo na gani ang plano ko, ma'am.
0: Ay, ti maayo. Ay, Chugustin, kalot. Ay, kamuya. Kaari man kamo.
2: Ginupda namon siya, ma'am, kay subong ma'am bay nang kwan nang simana. Subong nga simana ang brigada, di ba la?
0: Ay, kun amo mabuli ka mo panilo din sa classroom ko.
3: Oh, ma'am.
2: Oh, ma'am.
3: Para na lang sa upod ko niya si Tulilot.
0: Ay, salamat. May manugpamanday ako.
1: Ay, ma'am!
0: Ay, anay kagali. Dali di anay Tulilot. Pa-enroll anay diri.
1: Oo, ma'am.
4: Ma'am, excuse me, ma'am. Ang classmate din naman ang dako ni mama.
5: Ma'am? Daw manong na siya namon, ma'am.
0: Ay. Ang ba ninyo, ha? Ah, dali na Tulilot. Pilapini, oh.
1: Marugusting, marugalot. Kamulang di pilapalihogo, hindi ko kabalo.
3: Ano? Manimal ka. Pati mag-till up some form, di ka kabalo, Tulilot.
1: Amo na gani nga. Paiskulahon mo ko, brokalot. Agod kabalo ko. Hindi bala, brogusting, no?
3: Yeah. Ha-ha. Kurik-kurikin, bro.
1: Kumpurmi ka ni si brogusting, brokalot.
3: Buzayin! Buzayin!

0: Oras tatak, alas 4:40.
1: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. For problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, magabuti ka.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline, nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang iwang sa akin, oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong natamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka, mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Doon ay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Doon ay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa mga uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si Jovin. Subragit kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
9: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of senokot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakablum sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga
4: pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
19: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikas.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalitbog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Importante mga lidok na may sufficient gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
7: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Oras tatak alas 4:50.
9: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus Herbal Capsule,
17: may mangustin at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus Herbal Capsule,
17: ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus Herbal Capsule,
17: may mangustin at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw,
18: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule,
18: ang suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todong kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer, itong market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya. Para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Pabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, lagid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
1: Pabakal sa mga butika.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Anay Kateng. Mabalik naman ka mo sa eskwilaan, kay maninlo naman ka mo.
1: Mabrigada ka miliwat yet.
0: Ano? Amo to kahapon, ngayon haponan ka mo. Nga hambal mo, dire ka manyaga sa balay, tapos wala ka makapauli. Subong mabalik naman ka mo to?
1: Ay, kabulay. Kunti gulang na kay sulit-suliton pa.
0: Anong siling mo, Teng?
1: Imo na bungol mo eh.
0: Tatlo nga lang, Teng, ha? Brigada, gidayhan na balik-balik nyo to nga tatlo? O ko nang maestra nito, Lilot?
1: Hindi ka magamusin na, oh. Kalaway sina pamatian. Hindi na iyit, ah. Bad na iya, ah. Bad na!
0: Teng!

0: flower. Agi dala-dala mo mga kuryas sa eskwilahan man ah.
1: Ay, buligan, tagani, si Tulilot.
2: Grabe, kadamo, bala sa aton, di nga nagapanglimpyo sa guwasang classroom nila ni Tulilot.
1: Hmm, kakapoy, duko, bala pang guwasang basura, ginapanumpok ni ni Tulilot, yaho?
3: Roslyn? Ma'am Roslyn, Ma'am Wanang, Marietta, Chu Agustin, Kalot, Tulilot, salamat kit sa bulig ninyo ha.
4: Bako
3: grabe. Grabe, thankful gid ako nga mga estudyante ko si Tulilot sa grade 11. Kaya kadamo na sa nagasuporta sa iya, kag nagapalangga sa iya.
5: Nagapasalamat ko gani sila, Ma'am Charot. Kaya naka-intindi sila iya sa akon.
6: Ma'am Charot, classmates na sila na mo, no? Tanan?
3: Hindi ah. Si Manong ninyo Tulilot ang classmate ninyo. Sila, mga abyan sila ni Tulilot. Kagpasalamat gi kita sa ila, kay nagbulig sila sa aton brigada.
7: Amo.
8: Mhm. Malakas mama. You're welcome, ma'am. Charot.
3: Nami, pagitani ko makabalik ang mudri buwas ba kay kiskisan ta sang papel diliha ang guwas ang classroom ko bago pintahan.
0: Ay, Lano! Ay, hindi na kami magbalik kay ma'am niya. Kami lang niya tanan? Ha, Nami eh. Papawa, yan man na ba?

0: What? Hapon na nagkanto ka pa di sa karinderiya nga sira naman kami.
1: Ah, kon Winslet, ang matuod pabalon talang kang adaan nga sa Lunes na masugod ang klase namon.
0: Ay, amo bala? Ba, estudyante na nagalito,
1: oh? Oh, Winslet, di, sa Lunes man ko may start obra di sa karinderiya mo, ha?
0: Oh, ikaw, kay kon makastart ka, ma-start pa di, ma-start man ko isip sa allowance ihatag ko sa imo.
1: Ay, salamat. O, te, pwede ka advance sa allowance ko sa imo, Winslet.
0: Ah, ano? Ay, nan, wala pa ka ni ka-start obra, ma-advance ka na. Ay, tinunto ng imo yato liluat. Amo na lang nindilig ganahan ng mga tao ni mong mag-obra din, he. Kaya nga naman, napaka-advance-advance ka na ibawan.
1: Winslet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras tatak, impunto alas 5.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isa ka teacher.
12: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
14: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunthorn Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Sunthorn Plus Gold.
15: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
15: pinahusay.
11: Sunthorn Plus Gold.
16: Pumili sa mga butika.
11: Sunthorn Plus Gold.
17: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunthorn Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Sunthorn Plus Gold.
15: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
15: pinahusay.
11: Sunthorn Plus Gold.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon at Charm.
20: Charm, Fab, Con, with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may
21: D3.
13: D3 Bio,
21: mabakal sa mga butik.
13: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
21: Mabagats, mga buti ka.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
21: DTX 500.
13: Ang DTX 500,
21: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman,
21: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo,
21: happy kanunay.
13: DTX 500,
21: masaliga.
13: Epektibo!
21: DTX 500!
13: D3 Bio with Physio!
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio! Ang D3!
21: Yung may Physio!
13: Ang Physio!
21: Yung may D3!
13: D3 Bio!
25: Geek!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredient sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredient sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Gigan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS GTX 500.
2: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka maging
4: sa GTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Nans Herbal Capsule, mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
1: Nans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Oras tatak alas 5:15.
13: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
15: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salada, Max Protect.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
1: D3 Bio.
18: O si Karen, nandamog it sang akon hair fall, nag-indik man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang nag-hining akon buhok, kang nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. GTX 500.
19: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko GTX 500, buntag na o gabi.
20: Parang pila na may mong sugar?
19: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
22: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
23: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be extraordinary with MX3.
25: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
26: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
0: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus.
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus.
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus.
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw.
2: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, narap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ng duwa kabulan noong pawan.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Bili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
8: Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Bili sa mga butika.

0: ato nga lawas.
1: GTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras na naman Iloilo, alas 5.23 sa hapon.
8: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
9: RMN News and Public Service.
8: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
9: RMN News and Public Service.
10: News and Public Service.
7: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpakalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes. Petsa 4 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
11: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
7: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iyalas Kapalihan.
11: Kag Radyoman Magi Areswelo Maleryado.
7: Webes na kita kadlaw sa aton siring pag-pangalagad and of course sa kinandan na ginabantayan naton ang pila ka mga update nagikan sa Senado. Radyoman Magi.
11: Grabe ang kasakoon sa subong adlaw, Radyoman Mon, kay Tibisa naghambal si Acting Senate President Win Gatchalian nga hindi madayon ang hearing subong adlaw. Pero gindayon gid ni Senator Alan Peter Cayetano, wala nila ginakilala sang Cayetano led block ang leadership ni Senator Win Gatchalian. Kagkaina, gindayon nila ang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee sa idalom sang Cayetano led block upod ang 18 Marines. Sila-sila lang to, Radyoman Mon. Wala ganin sang staff sang Senate kag ang ilang hearing ti wala man gin record, di wala man naka broadcast live no sa official website kag social media sites sang Senate of the Philippines.
7: May mga tinud na ipakaina, Radyoman Magi, no, with the DILG Secretary John Vic Remulla sang ara sa may idalom nga porsyon pasaka ining grupo ni Senator Pia opod si Senator Ruben tagang walo ka marin si Radyoman Magi, no, sa pasaka kaina sa may Senado anong natabo kaina, no,
11: gin ano nila gin liwat nila ang gin mention bala nila nga mga ngalan sang mga representatives nga ginapahayag nakabaton sang maleta. Medium size na maleta, Radyoman Mon, meaning 30 to 40 million pesos ang unod sina. Kag na panglawag naman nila, for example, ang mga Ilonggo representatives suno sa 18 Marines ka nakabaton sang maleta, si First District Congresswoman Janet Garin, si Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda, Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kag si former Kabataan Representative Raul Manuel, Radyoman Mon. Ang payag sang 18 Marines ang listahan sa mga gitpanglawag nila, may naskip lang ugaling sila kay ti part ni sang Cayetano block sa Senate, no, ang bag-o nga minority kay ti kon si sa grupo ni Senator Win Gatchalian magsiling sila ng bag-o nga majority subong dosis sila matapos ang sesyon sa Senado kahapon, Radyoman Mon. Ang naukayan sa mga netizens kay kaina nagtambong mo actually sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, ang ba nila illegitimate nga hearing, si Senator Loren Ligarda, Radyoman Mon. Pero after sina nagwa man siya upod sila ni Senator Pia Cayetano nga amukuntan.

0: ni ang chairperson sa committee sa Senate Blue Ribbon Committee gintong yan niya siya vice chair nga si Senator Rodante Marcolet ang hearing kay nagsaylo sila ni Senator Lawrence Senator Pia sa hearing naman sa Senate Committee on Ways and Means pagwa ni Senator Lawrence na bukaran nga previously gali ang ngalan ni Senator Loren Ligarda kay ni Senator Mark Villar ara man sa affidavit sang 18 Marines nga nakabaton sang maleta nga may unod nga 30 to 40 million pesos kun medium sized nga maleta sa sa ila sa affidavit nilang i-submit sa Office of the Ombudsman sang Pebrero 23, 2026 ra jaman mon pero kaina wala na sila na mention kay groupings na sila amulagin man na kag nadala man sa affidavit si mamamayang liberal representative ML party list representative Leila De Lima nga baton sang malang kwarta pero sang time mo na yun pero super hindi pa siya kung resuman abang sang 18 Marines masikon ano lang ano overlook lang nilang listahan pinalagpat lang itong gali Rajuman Mon kag after sang hearing kundi sa press conference ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Vice Chair sang Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta nagsiling nagadto dito sa Senado si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kaisa ni siya sa mga nalawagan sang 18 Marines kay nagbaton sang maleta ra juman mo tituro ni kwarta habang nagkadto gid siya gincancel yang iba niya nga mga activities kag mga nakalinya nga mga meeting siguro ra juman mo para nga magkadto sa Senate para nga athagon klaruhon tiluan ang iyang ngalan nga wala da siya nakabaton sang maleta nga may unod nga minilyon nga kwarta ra juman mo pabatian bala naton kay siling niya una diri may nagtext sa iya nga si Margaret, gapakilala, staff ni former Representative Mike Defensor, nga nagasiling nga siya ang sponsor isang impeachment case against President Bongbong Marcos. Gindayaw-dayaw pa siya, balya, binubola pa ako, nga tiyamo na siya kung ka nami nga congressman, pero balya, nagsabat siya nga no. Immediately after niya pagsabat siya sang no, nga hindi siya mag-sponsor sang impeachment case against sa presidente, nagwa na ngalan niya sa listahan, nga nagbaton sang maleta. Pamatian pala nato ng payag ni Congressman Jose Alvarez sang 2nd District sang Palawan.
1: Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na.
2: Mga 130.
1: Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Eh nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin. Pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say, categorically, wala po akong tinanggap na malita kay galing kay Saldi ko dahil wala naman utang si Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya.
2: Okay?
1: Maraming salamat.
0: Amo yeto Rajuman Monte, amo to nagdagundagon gid siya sa may dadani si Congressman Alvarez nagdagundagon gid siya ko nakadto sa Senado para nga iatagon ang iyang ngalan nga wala siya makabaton sang kwarta linsa kay former Acobicol Representative Elizalde Co kag ang iya pagdalahig sang iyang ngalan sa namitlang sang 18 Marines posible nagapati si Congressman Alvarez nga maybe because na nangindi siya nga i-sponsor ang impeachment complaint against kay President Bongbong Marcos.
3: Pinapaihan rin man magi ka amuning nga kaso no sa mga nalakip iyang mga congressman, mga representatives no, mga dalagko nga tao nga gin ulamid sining payag sang 18 Marines no. Ibaroon pagid naton dugang ano ang matabo sa
0: kay may schedule man Rajman Mon nga hearing ang Senate Blue Ribbon Committee under sa kay Senator Erwin Tulfo nga na mention man kay ina ni Senator Alan Peter Cayetano Santo sa payag sang 18 Marines nga nakabaton man sang maleta nga may unod nga minilyon nga kwarta ti by Monday suno sa kay Senator Erwin Tulfo kay ina nga imbitaran nila sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee si former House Speaker Martin Romualdez.
3: Bantayan dani no kay do naga
0: ano niya bantayan ninyo ang kasugpon sang Senate Flix.
3: Do kwan bala ni dumduman pinakalawig nga teleserye ni Coco Martin ang probinsya no.
0: Oo, do perdihon pa.
3: Do basi magpareho sining serye blakalawig.
0: Pero
3: no?
0: Pero didiri ang pumuluyo.
3: Amo gid dati kita gid eh. Oh, tanawan niyo ba ang sitwasyon subong ang kinagamo sa may Senado samtang kita sige struggle naton makabakal sang bugas kag sudan sa sulod sa katon sining nga panimalay. Bantayatang dugang sining nga mga update sa national scene Rajuman Magi.
0: Samtang sa balita lokal, 53 ka mga indilisensyadong armas na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sa bulan lang sang Mayo. Detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
4: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Mon, Rajuman Magi, nagdangat sa 53 ka mga indilisensyadong armas luthang ang nagkumpiskar sa kapulisan sa siyudad sang Iloilo sa bilog nga bulan sang Mayo 2026. Sunod rin sa ICPO nga inibunga sang ilagin pabaskog nga kampanya kontra indilisensyadong nga mga armas luthang nga nagsugod sang May 1 kag nagtakop sang May 31, 2026. Pahayag sang ICPO nga 35, diri Rajuman Mon, Rajuman Magi, ang gindeposito ini for safekeeping, pangod ining mga armas ni mga, ano, ni mga, na, mga lisensyado, pero nag-expired. So kung nag-expired, considered ina siya nga illegal. 14, mandiri ang voluntaryo nga gin-surrender. Kag-apat naman ang nag-compiskar sa police operations. May isa man ka-explosive device ang nag-compiskar man sa amunga period. Sunod diri kay ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla nga mas ginpabaskog pagid nila kag pabaskogon pagid nila ang ila kampanya kontra sa mga indilisensyado nga armas luthang kag of course gina-promote manila ang responsible gun ownership para sa kaluwasan sa mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo. Amo na madulong naton nga update nagikan sa ICPO kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
3: Madamo gid nga salamat Rajuman Marjorie Herbo Miane. Ang oras nato na 5:35 na sa hapon. Ang DILG kay na naglunsyar man sang ila sining 911 command center dira sa may Banwas sang Leganes sa Iloilo no, according sa kay Police Chief Merencio General no, Merencio Nartates Jr. nga mas mapadasig sini ang response time iya sang aton sini ang magkatapos ang kapulisan sa Bureau of Fire Protection kag sa mga medical response naton Rajuman Magi. Ang isala sa mga pamangkot kaina kay ti ang probinsya sang Iloilo may problema pa sa mga fire truck, no? Kakulangan sang fire truck, Rajuman na Magi, kaging ibandre. Kung hindi, kung wala sang fire truck, dugay na yan ng mga fire engine ngayon kung kisa nagaluko na. No? Like sang kaso to sang New Lucena or San Miguel, no? Nga during sang pag-responde, nagbisyo ang fire truck nila bangod mangati 40-50 news ng edad Rajuman Magi. May balaot na nagkaroon ng pahayag sang sabat, no? Sang OIC Fire Chief sang Bureau of Fire Protection sa sana iyang problema sang Bureau of Fire Protection. Dugang pagid karon ng mga update, no? Bantayan sa pagpangalagad sang programa Palabra di Honor. Sige, no? So standby sa aton sining mga kauturan, aton sining mga listeners, guro, bawihon tala, no? Sa masunod na aton man iyang pagpangalagad diri sa RMN Iloilo. Standby na sa pagsulod sa mga dalagkong balita nasyonal. Update kita, no? Sa nagkatabo sa Senado sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
0: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
4: Tatak, RMN. RMN Network News.
6: Pag-usapin, balik nyo na lang sa amin, hindi na kami tutuloy. Pangatlo, may lumipat na uli para talagang wala ng duda sa bilang.
7: Babala ng eksperto kung hindi agad maresolba ang usapin ay maaari itong makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang usapin sa Senado. Dagdag pa niya, hindi maaaring magtagal ang kaguluhan sa mataas na kapulungan dahil taong bayan ang naapektuhan ito.
6: Dalawa yung pupunta doon sa Senado para magsagawa ng hearing, di ba? Isipin mo yung impeachment, maapektuhan ng impeachment dito because although nag-adjourn si DA ang Senado, bagamat adjourn na sila, take note, hindi kasama sa adjournment ng impeachment because impeachment is a different animal. So they can always conduct it. Pero paano mo siya i-conduct? Yung presiding officer, yung dalawang nagtatalo, di ba? O si paano mo gagawin yan? So ang daming problema na at some point mare-resolve mo yan kasi mapipili sila talaga na pumunta sa korte. It might not be now, but at some point they would do that.
7: Si Attorney Edward Chico.
8: Mga kasama, makikumusta muna tayo dyan sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay. Nandun naman si Rajuman Joyce Sadra. Joyce, kumusta dyan? RMN Live.
9: Democracy is dead. Ayan ang nakasulat sa kabaong na iniligay sa labas ng Senado ng Duterte supporters. Ayon sa nagtitipon-tipon sa labas ng Senado na Duterte supporters, sa nangyayari ngayon sa bansa, maituturing ng patay ang demokrasya. Nagpaabot din sila ng suporta kay Senate President Alan na Peter Cayetano. Kanina, nagpakita rin sa kanyang mga taga-suporta sa labas ng Senado si Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcoleta na kontento siya sa pagtestigo ng tinaguriang 18 Marines sa Senado. Anya, hindi nagbabago ang pahayag ng 18 Marines kaugnay sa flood control project anomaly. Samantala, nananatili ng mga mabigat o mahigpit ang seguridad na pinairal ng pulisya sa labas ng Senado habang mapayapa naman ang programa ng Duterte supporters. Kasama mo si Liz Excel Manila, Radyo Man Joyce Colliades Adra, Tatak RMA.
7: Mga bigwenyo na nawagan sa mga senador na gampanan ng maayos ang trabaho sa halip na magkagulo. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan.
10: RMN Live Report. Iisa ang naging reaksyon na nakalap ng IFM Vegan News Team mula sa mga bigenyo tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Ating alamin mula mismo sa ating mga nakausap dito sa siyudad ng Vegan.
11: Magulo na po yung Senado ngayon. Gobyerno na magulo na din kasi hindi na sila nagkakaisa. So sana po pagbutihin nila yung trabaho nila at gampanan nilang maigi kasi tayo pong mga mamamayan ang nagpapasahod sa kanila. So tayo po na mamamaya, nagtatrabaho din tayo, pumapasok tayo araw-araw para sa pera, sa kita. So, sana sila din po, pumasok din sila araw-araw kasi araw-araw din silang sumasahod. So,
12: masakit sa damdamin dahil binoto natin sila. Tapos, imbes na gawin nila yung dapat nilang trabaho ay hindi nila ginagawa ito.
13: Same with Sheriff po. Kung napatrabaho po nila, hindi na nila ginagawa. Parang pinagloloko na lang po nila yung Senado. Parang ginawa na nilang pong playground yung Senado. Pinag-isipan nilang mabuti yung mga maaring conclusion ng mga pinagagawa nila.
12: At magkuunan ng attention yung mga bagay na dapat surusin.
10: Mula dito sa IFM Vegan, Idol Joyce Vasquez, Tatak, RMN.
8: Samantala mga kasama, sa ibang balita naman, Senador Alan Peter Cayetano inalok umanong bumaba sa pagiging Senate President kapalit ng pagiging presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balita mula kay Rajuman Conde Bata. Conde.
4: RMN Live Report.
14: Inalok umano si Senate President Alan Peter Cayetano na bumabalang sa pwesto at siya pa rin ang magpe-preside sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa purong balitaan, sinabi ni Cayetano na inalok siya na bumaba bilang Senate President at ang kapalit ay siya pa rin ang presiding officer ng Senate Impeachment Court.
15: No and no. Tanungin mo naman why. First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice. And no, because they amended the rules, kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Ha? Bumaba daw ako ng Senate President, ako mag-preside. Pero yung tinanggihan ko.
14: Tatanong naman kung magka-special session depende ang sagot ni Cayetano kung dadalo siya at ang kanyang grupo dahil nakasalalay ito sa kung anong balak ng kabilang grupo. Pero naunang sinabi ni Cayetano na kung magkaroon ng 13 na bilang ang 12 grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gachulian ay dadalo na sila sakaling magka-special session. Sinabi pa ni Cayetano na tapos na sana ang issue sa liderato kung may 13 na silang bilang.
15: Kung ba 13, wala nang problema?
16: Pupunta po ba kayo?
15: Kung may 13, wala nang pupunta kami at tapos na to. Kasi 13 sila eh.
16: So, Esti, pupunta po kayo? Yung block niyo po?
15: I'm not sure. It depends. Anong balak nila? Mm-hmm. We reserve the right to use every parliamentary tool that is available to fight for what we have. But many times in history, all we had was you, the media. All we had was katotohanan at the media. Of course, God's will.
14: Ipipilit naman ni Cayetano na i-assert ang kanyang authority at legitimacy bilang Senate President at patuloy nagagampanan ang kanyang tungkulin at maghihintay na lamang sila kung anong magiging aksyon ng Malacanang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Patak RMN.
7: Magulong politika sa bansa, nakakaapekto sa kampanya ng Pilipinas para sa UN Security Council ayon sa Palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairo, Peña, Florida. RMN
17: Live Report. Sa niniwala Malacanang na posibleng nakaapekto sa pagkatalo ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council ang mga nangyayari sa politika sa bansa. Ang Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nakita ng buong mundo ang kasalukuyang gulo sa politika kaya naging negatibo ang tingin sa atin ng ibang mga bansa.
18: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist, katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
17: Sa kabila ng personal na pagkampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makakuha ng pwesto sa UN Security Council, natalo ang Pilipinas sa Kyrgyzstan na matapos ang 4 na rounds ng botohana. Meron lamang ang Pilipinas na 49 na boto habang 142 ang nakuha ng Kyrgyzstan para sa Asia Pacific seat sa 2027-2028 na termino. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto nila ang desisyon ng UN Member States kasabay ng pagpapabot ng pagbati sa Kyrgyzstan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
8: Sa ibang balita, mga kasama, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session sa Kongreso sakaling formal na humiling naman ang Senado. Kasunod nito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gachalian na pinag-aaralan nila ang pagsasagawa ng special session para matugunan ang mga nantalang panukalang batas. Sa gitna na rin ito ng issue sa liderato ng Senado na nagdulot naman ng pagkantala sa ilang araw ng pagdinig at pagtalakay ng mga batas.
19: Ang isa sa mga concerns natin ay yung limang general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm. No? Tinitignan din ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal. yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, eh tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ma-aprubahan lahat yun, no?
8: Ay naman dito kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad nakikilos ang Pangulo sa oras na matanggap ang opisyal na kailingan mula naman sa liderato ng Senado. Gayet niya, ayon ang Pangulong Marcos na mantalang trabaho ng Senado.
18: Soon as the new leadership will send the official request for a special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or the official request for the special session. Bakit? Kasi kung maraming maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. So,
8: kabilang ba sa mga maaaring talakayin sa special session ang anti-political dynasty bill, yung manakabimbing ang panukala at kumpirmasyon ng ilang opisyal na militar na apektado ng pagkantala ng sesyon sa Senado.
7: Palasyo kinuwestiyon ang aligasyon ng 18 ex-marines na naghatid umano ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
4: RMN Live Report.
20: Maglabas ng ebidensya, ito ang payag ng Malacañang sa alegasyon ng ilang miyembro ng 18 ex-marines na naghatid umano sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacañang, kinwestiyona ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kung may ebidensya ang mga ito sa kanilang mga alegasyon na kinakailangan din daw munang maglabas ng pruweba ng mga dating Marines, lalo't madali lang anya magturo kung ang balak lamang ay manggulo.
18: Anong ebidensya? Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
20: Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Webes, sinabi rin ng ex-Marines na bukod kay PBBM ay nagadid din sila ng mali-maliit ang pera kay Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, ilang kongresista at iba pang personalidad. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
8: Sa kaugnay pa rin balita, paratang ng mga ex-Marines, kasinungalingan, political theater at pamamulitika, ayon po yan kay Representative Badiong. Detalye mula kay Rajaman Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
21: Maring itinanggi ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong na tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera o anumang bagay kanino man at wala din siyang pinulot sa anumang lugar. Dini Adyong ang mga isiniwalat ng ex-Marines sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay pawang kasinungalingan, bahagi ng political theater at pamumulitika. Ay kay Adyong ang listahan ng mga tumanggap umano ng maleta na binasa sa pagdinig ay produkto ng pamumulitikang nababalot ng galit. Dina Adyong, isa itong desperadong pagtatangka na makalikha ng ingay, mapatahimik ang mga tunay na boses na nagsusulong ng pananagutan at ilihis ang Kongreso sa tamang landas. Naniniwala si Adyong na ang nabanggit na mga paratang ay sadyang ginawa upang maging destruction o panggulo mula sa kanilang mahalagang konstitusyonal na tungkulin ukol sa papalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bunso nito'y nananawagan si Adyong na tama ng drama at mainam na bumalik na silang lahat sa pagtatrabaho. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tapak RMN.
7: Kontratistang sina Curly at Sara Discay at ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office sinampahan ng kasong graft at malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Bulacan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
4: RMN Live Report.
22: Sinampahan ng reklaming graft at malversation sa Malolos RTC ang kontratistang sina Carly at Sara Discayo ng St. Timothy Construction Corporation ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office kaugnay ng mamamalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Plagano, kabilang sa mga inireklamong opisyal ng DPWH Bulacan ay sina Merck Caron Caparas Laos, Bryce Tia Cervantes, JP De Leon Mendoza, Ernesto Cusayana, Alberto De Leon Santos, Lorenzo Alturiza Pagtalunan, Bonito Cornel Mendoza at Corlin Yutuk Simbulan. Dawit din sa reklamo si Maria Roma Angelil Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Ikaw ngayon ito sa 54 million pesos na rehabilitasyon ng river protection structure sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Si Sara Vizcaya ay nakadepine sa female dormitory sa Lapu-Lapu City Jail sa Mactan, Cebu dahil sa kaso sinakalap kaugnay ang 96.5 million na gross flood control project sa Davao Occidental. Labang si Kylie Vizcaya ay nakadepine sa Senado simula noong September 2025 matapos na ma-site in concept ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: The findings of the Office of the Ombudsman reveal an utter and flagrant disregard for government auditing and accounting regulations. Specifically, investigators discovered that payments for the project's first billing were released despite an unapproved disbursement voucher. Furthermore, full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment.
22: Inirekomenda ng Ombudsman ang 90,000 pesos na piyansa sa bawat akusado sa drug case habang wala namang inirekomend ng piyansa para sa malversation case. Hindi naman isinama sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Project Engineer Paul Jason Duya sa mga kinasuhan dahil pumayag na umuno sila na maging testigo. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo Man, may clear with the fact, RMN.
8: RMN Police Report. Tumabot tayo ng lalawigan ng Pangasinan. Motorista doon patay sa nangyaring salpukan matapos pumasok sa one-way road sa lugar ng San Carlos City. Mula sa FM Dagupan Medital, Idol Neil Muyano. RMN
2: Live Report. Nasa 24 anyos na lalaki matapos sumalpok ang kanyang minamanayong motorsiklo sa kasalubong na sasakyan sa kaban ng Provincial Road ng Barangay Rizal, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa kapulisan, tinatak umano ng rider ang daan nang umano'y pumasok ito sa one-way road at mabilis na binabagtas ang kalsada. Sakto namang may kasalubong itong sasakyan na nang resulta sa head-on collision sa sasakyang minamaneho ng 27 anyos na lalaki. At tamo ng matinding pinsala sa ulang rider ng motorsiklo at agad na isinugod sa ospital, ngunit idineklara itong pataya. Hindi naman nagtamo ng pinsala ang driver ng sasakyan habang ang parehong sasakyan ay pansamantalang isinailalim sa kustudiya para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, muling nagpaalala ng mga otoridad sa mga motorista na mahigpit na sundin ang one-way traffic rules at mga road signages para maiwasan ang aksidente. Kasama mo muna rito sa FM News Dagupan, ito sa Edwin Nimero, RMN.
7: Happen ng Cagayan City Police Station sa Isabela, nagtamo ng injury matapos masunog ang kanyang opisina. Detalye mula kay Idol Syra Kuntapay ng IFM Cagayan. RMN
5: Live Report. Kasalukuyang nagpapagaling pa rin sa paggamutan ng hepe ng Cagayan City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. matapos na magtamo ng injury nang magkaroon ng sunog sa kanyang opisina. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Cagayan City Police Station, lumalabas sa investigasyon na sumiklab ang apoy matapos umanong matuluan ng tubig ang isang electrical outlet na malapit sa bintana dahil sa lakas ng ulan. Mabilis namang tumawag sa Cagayan City Fire Station ang kapulisan na agad namang rumisponde sa naturang sunog. Nagawa namang apulahin ang apoy at mapigilan ang pagkalat nito sa iba pang bahagi ng tanggapan. Samantala, nagtamo naman ng third degree burn sa dalawang kamay, ulo, leeg at sa iba pang bahagi ng katawan ng hepe, kaya naman patuloy pa rin siyang inoobserbahan sa intensive care unit sa St. Paul Hospital, Tuguegarao. Sa kabila ng nangyaring insidente, patuloy pa rin ang operasyon ng tanggapan ng Cagayan City Police Station. Kasama niyo sa 98.5 IFM Cagayan, Idol Zaira Kuntapay, Totok RMN.
8: Sa ibang balita, pangalawang waran para sa kasong Grab na isilbi kay Sir Jingo Estrada, dating DPWS Secretary Manuel Bunoo at tatlong iba pa. Itali mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
5: RMN Live Report. Kay
0: pinumpirma ng Philippine National Police, CIDG, ang implementasyon ng pangalawang warrant arrest na inisyo ng Sandigan Bayan 5th Division na may petsyang June 1 para sa kasong graft laban sa Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong iba pa. Sinilabas sa bayay ng BNP, ang nasabing warrant ay naisilbi kahapon kina Senator Estrada at sa tatlong iba pang akusado na nakadetain ngayon sa Nican City Jail sa Payatas Road, Barangay Silangan, Quezon City. Habang ang kaparehong warrant naman ay naisilbi kay dating Secretary Bonoan ngayong araw, habang ito ay kasalukuyang nasa kusubiyan ng pulisya at binibigyan ng medical na atensyon sa isang probadong ospital. Nabatid na may naonang mga arrest warrant para sa kasong graft at plunder ang naisilbi sa nasabing mga individual. Ang nasabing kaso ay merekomendang piyansa na 90,000 pesos. Kasama mo sa BZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Top RNN.
7: Senador Jinggo Estrada tumangging magpasok ng plea sa arraignment sa kaso niyang graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Mike Guyagoy.
3: RNN Live Report.
22: Hindi nagpasok ng sagon o plea si Senador Jinggo Estrada sa sinawang pagbasa ng sakdal sa kanya, recognize sa kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Dahil dito, ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Dahil sa kanyang iniindang severe osteoarthritis sa dalawang tuhod, pinayagan ng anti-graft court Estrada na hindi personal dumalo para sa arraignment, pinayagan na lamang siya na dumalo sa pamamagitan ng teleconference. Ibinasura naman ang Sandigan Bayan 2nd Division ng motion ng kanyang kampo. Kaugnay nito ng pagkakatangkot pa rin ni Estrada sa anomalyang flood control project. Kabilang dito sa binasura ay ang motion to pass, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at ang motion to reinvestigate. Hindi rin nakadalo ang kapwa-akusado na si dating Department of Public Roads and Highways, Secretary na si Manuel Bonoan, dahil naman sa kanyang medical condition. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Rajuman, Magyawit Atak, RMN.
7: Mga kasama, opisyal nang idineklara ng pag-asa pagkisimula ng tag-ulan o rainy season. Ito'y matapos na makapagdala ng madalas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw dulot ng southwest monsoon o habagat. Dahil dito asahan ng mas madalas na mga pag-ulan, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, posible pa rin ang mainit at maaliwalas na panahon, lalo na kapag may monsoon break o mahinang epekto ng habagat sa bansa.
3: Network News.
6: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipinong.

0: 90s love team Heart Evangelista Jan Prats tampok sa bagong music video ni TJ Monteverde. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Alex Furake.
1: Naglabas ng bagong music video ang singer-songwriter na si TJ Montente, tampok ang sikat na 90s love team.
2: Ang kanyang awitin ay pinamagatang Teka Lang na nirelease itong June 3, Miyerkules. Mapapanood sa music video ang dating love team na sina Heart Evangelista at John Pratt na kinampanan ni Capriza Gyro. Kinilig naman ang fans sina Heart at John sa kanilang madamdaming eksena sa music video. Ang naturang music video ay idinirect mismo ng actor-director na si John Pratt.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, The Talk or Man.
3: Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At Rajuman Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Aramin Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga-Samar Atlete, maupay ang gabi ay iyong atanan.
4: Inyo pong natunghayan. RMN Network News. Malaki ang tumunok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras, 6:02.
4: RMN Network News. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gid,
6: may free collagen
5: ang guta tayon
4: ka pa. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Para makabuti ka!
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:00.
14: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
13: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
15: Adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 4, Tignes Mil, 26.
13: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
15: Kami ang makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
13: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
15: Ako naman si Radyo Man Rezi Danyo sa Bordon.
13: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, abogado nga nagreklamo sa TLC ni Inday Project sa Iloilo City Government. Ginkalipay ang rekomendasyon sa City DILG nga kakasunan tinaga nga Inday sa proyekto.
15: Congresswoman Baronda Luyag Ipa detalya sa mga nagpakilala ex-Marines ang ila ginaligar kang tananiya sa flood control scandal sunod sa iya abogado.
13: Balita international, 21 katawo na patay sa sunog sa isa ka hotel sa Delhi, India.
15: Sa showbiz, official poster para sa series ni Coco Martin kag Julia Montes nga Sigabo ginpagwa na.
13: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Ginaabi-abi sang abogado nga nagreklamo sa TLC ni Inday Project sa Iloilo City Government ang rekomendasyon sa City Department of Interior and Local Government o kung DILG nga kakasun na lang ang tinaga nga Inday sa proyekto. Sa interview sang RMN Iloilo sa tagreklamo nga si Attorney Josiah David Kissing, ginpabutyag sini nga nalipay siya sa naging desisyon sa City DILG nga hindi na lang pagbutangan sang Inday ang ngalan sa proyekto kag mas maayo nga generic na lang ang programa. Sino kay Kissing nga nagalaom siya nga sundon sa City Government sa pagpamuno ni Mayor Raisa Trenya sa rekomendasyon sa DILG. Ginsiling pa sang abogado nga kun matuod ang pagbulig sa mga pumuluyo kag ang katuyuan sa proyekto, hindi na kinahanglan pa nga ilakip ang ngalan sa mga politiko.
16: Well, that is of course a welcome development po, no? Since I agree din naman po doon sa sinabi po ni DILG director po doon, na kung ang intention naman po natin dito ay magbigay ng servisyo, ay mukhang hindi naman po natin kinakailangan na ilagay po ang nickname or any self-promotion po doon sa proyekto po na yon. So,
13: ang kabahin sa pahayag ni Attorney Josiah David Kasing, una na naging paathag ni Mayor Trenias nga wala nagatumod sa iya ang ngalan nga Inday bangod isa ini ka generic nga term sa subang nga babayi sa tagsa kapamilya. Ang ininga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang buli gagud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanang nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
15: Sa iban pang balita lokal, mabudlay pamatukan ang mga akusasyon nga tuman ka general kag indi detalyado. Ining nangin pahayag sa abogado ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Zamzam Baronda nga si Attorney Jericho Caban kasunod sa pagfile nila sang cyber libel case batok sa 18 ka mga nagpakilala nga ex-Marines. Sa interview sa Army Iloilo kay Attorney Caban, ginpahayag sila nga isa sa mga rason kung nga nagpasaka si Baronda sang kaso batok sa mga natumod niya individual ang muagod mga detalye sa mga ini kung paano naangot ang kongresista sa kontrobersyal nga flood control scandal. Sunod sa iyang ginlakip sang ex-Marines ang ngalan ni Baronda sa mga ginapahayag na kabatan sang Minaleta nga kwarta nagikan sa flood control project sang gobyerno apang wala man ginplastar kung saan o kagpaano ini natabo.
7: Madali i-dispute ang akusasyon kung balaan mo ang details. Ang problema, ginambal lang nila nga nakabaton siya sang maleta-maleta nga kwarta, wala sang detalye. So ang disadvantage sa amon, kasi ang perception sa tao, balaan mo na nga, tungod involved ang madamo nga mga, mga dalagko nga personalidad sa House of Representatives, ang conclusion dayon, tanan sila, upod na si Congresswoman Zamzam Baronda. So paagi sining pag-file namon sang kaso kontra sa ila, we are hoping nga mahatag nila ang detalye and we can show din to the public and to the Department of Justice nga hindi ini matuot because we have supporting documents.
15: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Jericho Caban ang abogado ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Zamzam Baronda. Magluwasan ni liwatigin siling niya nga isa pa sa katuyan nila sa pag-file sang kaso, ang mugod magserbi ini nga mensahe para sa tanan nga may konsekwensya ang pag-aboy sang indi husto kag wala sang basahan niya akusasyon batok sa mga miyembro sang kamara. Nahibuluan niya magluwas kay Baronda nalakip man sa mga ginaligar nagbaton sang kickback nagikan sa flood control project sa Iloilo City 1st District Congresswoman Janet Garin kag uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Sunthone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasa softness ang supat. Gani kon ining mga dubo madaog man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sang Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga ato ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
13: Sa piyak nga bahin, naging patigayan ang launching sang DILG 911 Command Center sa Leganes Fire Station ni Kainas ang Aga. Ang aktibidad, naging pangunahan ni BFEOIC Fire Chief Wilberto Rico Niel Angquantio. Upod si PNP Chief Jose Merencio Nartates, ang 911 Command Center ang makabulig sa pagpadasig sa pagresponder sa mga police, bumbero, pag medical responders sa tiyon sa mga emerhensya kalakip sa mga nagtambong sa aktibidad. Sa Iloilo City Mayor Raisa Trenias, Leganes Mayor Junjun Hain, at DILG USEC Judd Patrick Mabilog. Ang ining abahin ng mga karadyo man na ginadulong man sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement balanga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigong nga dugo. Ari nang solusyon ni Santon Plus Gold i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilos City.
15: Sa iban pang balita lokal, na recovers ang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU ang 952,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa ginpatigay niya drug buy bust operation sa Barangay Lanit Haro, Iloilos City kagabi. Gininago ang subject ay alias Vanji kag pumuloy sa nasambit nga lugar. Sino kay Police Captain Roque Jimeno III, head sa CDEU nga malawig man nga mga binulan ang ila pagmonitor sa hulag sang arestado antas ini nadakpan hibaloan niya una na nadakpan ang duha ka mga anak sang subject sa kasubong kaso kag prison na sa Bureau of Jail Management and Penology sa Pototan, Iloilo. Lugang pa ni Jimeno nga posible contact ni Vanji ang iya mga kabataan sa pagdistribute sang illegal nga droga. Nagpasalamat man si Jimeno sa barangay officials kag pumuloy sang Lanit Haro sa pagsuporta kag pagkooperar sa mga otoridad. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Masgin pa epektibo kag masgin pabaskog gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpanglangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Sa piyang kabahin nagdangup sa RMN Iloilo, ang isa kaamay agud magpangayo sang bulig pinansyal para sa pagpabulong kag operasyon sang iya tatlo ka bulan nga bata nga babayi. Sino kay Angelo Luna sang San Isidro La Paz nagasuprer sang pneumonia ang iya anak nga si Zawara Kate kag padayon subong nga ginabulong sa St. Paul's Hospital. Pahayag ni Luna nga yara sa 11,000 pesos ang ila balayran. Sa ospital adlaw-adlaw kag wala pa nalakip ang ilang mga personal nga galastuhan kag bulong sang ila anak magluwas dari isa pa sa ginaproblemahan nila subong. Suno sa amay amo ang 90,000 pesos na kwarta para sa pagpaidalom sang ila bata sa bronchoscopy.
17: Ko iban gid katuan kapangayo gid ko sang bulig sa inyo para sa bulong sang akong bata nga balaklon kag sa yang bronchoscopy nga 90k gina ang ginapa-preparal sa amon sa mga may muluano nga tuligpusoon. Kapangayo gid ko sang bulig sa inyo para ibakal karon.
13: Ang panawagan sa ngamay nga si Angelo Luna sang San Isidro La Paz sa mga luyag magpalabot sang ila bulig pinansyal mahimo ini ipadala sa GCash number nga 0951-060-1334. Ang ini nga bahin mga karadyo man ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaagi sa nagakorap-korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building. Mga karadyo man, kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C na gabuli kagod makontrolar ang tanan nga mga allergies. Kag DTX 500, ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bala nga negatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga chan. Base may diferensyo ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo kasi sa pamilya mo kasi sa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
15: Sa katapusan ng balita lokal, kabugasan niya 189 kakabataang Ilonggong nagtapos ang Batang Kotsinero Summer Camp sang Hunyo 12 sa Diamond Jubilee Hall. Ang programa naglakip sang 8 ka batch nga nagaedad 7 tubtob 15 anyos nga nagpaidalom sa basic culinary training sa bulan sang Mayo. Nakabaton man ang mga partisipante sang chef hat kag recipe book o kun book bilang simbolo sang ila pagkumpleto sang training. Inigin patigayon sang Iloilo City Government pagi sa Technical Institute of Iloilo City kon TIIC kag Iloilo City Gastronomy agad ma-promote ang huyog sang kabataan sa pagluto kag mangin kabahin sila sa masunod nga henerasyon sa mga Ilonggo nga chef. Dugang pa niya, hindi lang recipe ang ginatudlo kundi disiplina, nutrition kag teamwork. In pabutyag man iya nga sa Iloilo City bilang UNESCO Creative City of Gastronomy sa Pilipinas, ang pagkaon kabangis ang kultura kag heritage. Ginalaom man iya nga handa nang mga kabataan niya ipakita ini nga pagkilala paagi sa ila talento kag huyog sa pagluto. Nagupod sa seremonya sa the counselors Miguel Trañas kag Mandre Malabor, executive assistant kag focal person sang Iloilo City's UNESCO Creative Cities Network Lenny Ledesma, kaupod ang TIIC faculty kag staff nga nagpaambit man sang ila suporta sa programa. Ang Batang Kusinero Summer Camp, isa sa mga programa nga nagahatag oportunidad sa kabataan nga magtuon kag mapakita sang ila talento kabahin sang pagpakilala sa Iloilo City bilang UNESCO Creative Gastronomy City sa Pilipinas. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga ila lamang makita sa D3 Bayo ang pinakaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
18: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
19: Kabloom!
18: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
19: Kabloom!
18: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
19: Kabloom!
18: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
20: Sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
15: Ay ang 21 ka mga tao lakip ng 12 ka foreign nationals sa sunog sa isa ka hotel sa Delhi, India. Sa isa ka statement sa police, wala na mentionar ang nationality sa foreigners nga napatay. Apang sa report sa CNN News 18, ginalakipan ini sa mga tao halin sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique kag Liberia. Magluwas sa mga napatay, 49 ka mga tawo ang gindala sa ospital. Base sa nagwa nga impormasyon, posible nagsugod ang sunog sa isa ka restaurant. Kasunod sini gindetain ang tag-iya sang building nga si Lovekesh Bahaj. Nagpabutyag naman sang pagkapakig-unong si Prime Minister Narendra Modi sa pamilya sa mga napatay kag nagpromesa sang bulig sa mga apektado. Ang balita sa luwas sang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
18: Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo pala nakitang liog. Naundan ng mga balik kada nga dugo nga pilas. Iyan ni paunta tunukon patugunon. Buuan lang sa Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
20: Balitang Showbiz.
18: Sa Showbiz, official poster para sa series ni Coco Martin kag Julia Montes nga si Gabo ginpagwa na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatris.
21: Gin-release na ang official poster para sa palabutan nga si Gabo series nga pagabidahan sang real-life partners nga Sanday Coco Martin kag Julia Montes. Ang ginapaabot nga series ang maga-premiere sa Hunyo 22. Nagmarka ini sa pagbalik sa pag-arte sang ginhingadlan bilang primetime king sa Pilipinas nga si Coco matapos ang i-action series sa FPJ's Batang Quiapo sa nagligad nga Marso. Nagsabi man ini nga reunion sang Coco Jewel tandem sang celebrity couple matapos na mag-updanay sila sa FPJ's Ang Probinsyano. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix.

0: Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Man, Lynette Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
1: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24. Ginagreet naton si PEMS Adorable kag Police Master Sergeant Landero sang IPPO nakatutok sa ilang car stereo subong mga tinion di naman ruta nyo nga duwa. Kay Irby Joy Doliete Dolor sa Pablo Luxalon and Spa. Happy happy listening sa Dolor family dere sa may banwa sang Dumangas. Ginagreet man natoy na happy, happy listening kay Tadidang Kagaya, Tutnorbing dira sa may Akwit Barotak Nuevo Iloilo, kay Joseph sa Joseph Tailoring, kay Domingo Salim, ang bana ko nun ikitsay sa Ilonggo Blind Massage, sa iban pagiging nga nakatutok dari sa aton, kay Jovel, kay Tahakaytong Jaime, kay Tavilma, kay Police Major Roy Tayona, kay Maninay Retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle, dira sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbalga, Pamati via Facebook Live. Lola Milanya Padernal nagapamati sa iyang transistor radio. Di ka may itiri kay Ma'am Rena mapang iyang radyo dira nagaandar man ka sa Biyahera Taxi kay Rolly Gaspe dira sa may e-bike driver sa Banwasang Barotac Nuevo kag sa iban pagid. Happy, happy listening.
2: Sa Atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Rosel Gayapa Gumilia, Mel Gargaran Mila Hinesela Kerichua, Koji Osuwi, si Nick Velasco, Embong Saloberes, Sabina Gora sa Caldito, Bong Winda Francisco, kag Sir Stephen Fanega. Si Ivan Panato niya tagpalamati mayong gabi, kay Malinoy Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafood, si kay Malinoy Marichu, mayong gabi.
1: Mga karadyo man inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Sa Liwat Adlaw kita sang Webes, Hunyo 4, Tigres Mill 26.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Radyoman Joval David.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
2: Radyoman Rezi Danioso Borjon.
1: Radyoman Marjorie Hervo Miane.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule. Mayaras ang vitamin C kag zinc. Lagi na pabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule. Tag 1250 lang. Mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na amtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166. O kon 0915-783272. The original Koy Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad diri lamang sa Koy Herbal Time. Sa gihapon o pod ang inyong sininga Pare Koy Serge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koy ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C kag zinc amo ning ginakahadlukan subong no sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc ara ina siya sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koy Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, bawat tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koy Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kung anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koy Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koy for diabetes, the original herbal food supplement. Suplemento nga nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAR. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koy herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koy Herbal Supplements. Ang Koy Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yamira sang testimonya ang aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koy Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadiin ka, ma'am?
3: Bata.
2: Balik sa wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am. Ano yung mga ginabatsyag?
3: Sang wala po, kainom siyang koy. May ulcer po, ma'am. Sakit niya ko tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula man ang sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabulikit sa imo?
3: Nagapasalamat po sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigit siya, namigit sa mga food supplement. Makabulig magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit sang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit sang koy, ginaibitar sa mga magamit sa mga sang koy, kaya namin sa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ato sa nga katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang The Original Koy Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na bakuron ta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang The Original Koy Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet diyan amtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koy Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sininga mga Mari Koy kag mga Pare Koy. Ako naman ang inyo sininga Pare Koy, Serge Santillan. Good day everyone!

Harina ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanyang humatudana, abakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID.

0: Kit Kat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Oras tatak alas 6:35.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Remind
8: Herbal Capsule.
7: Pagkaon sang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
8: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
8: Remind Choco Mix.
9: DTX 500.
10: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Dinadala subong imo.
12: Sugar.
10: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
14: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, katala ka. Nadumduman ko na lang ginhambal ni tatay kay ina. Nabase ko na na mata-mata lang ako nga nakita ko si nanay nga nagwa sa balay. Base na mata-mata lang matuod ako kay ti bago ko tubugtaw eh. Ay, ala ko man ayak pa minsan ah. Ama ay pa, mapabanyo na ko. Mangihina ako kung magbalik na yung tulog. May, Nay? Siling ko, Gid. Wala ko na mata-mata. Nagagwaagi kong gabi. Sadin ka makato, Nay? Nay!
2: Sige na, Conchita. Maghalin ka na. Ako nang bahala sa dakta. Sige na!
1: Tay! Ano ba't saling ang sinay? Kakaibano ka nga. Nga isa ka, aswang si nanay? Hanika, siya ba lang ang aswang na nagapanghali tayo sa lugar ta? Si nanay pala, tay?
3: Oo. Siya.
1: Ano? Pero sana nga, sa ano nang hindi isang kasuwang si nanay, tay? Sa ano?
3: Magpamati ka kay sugiran ko ikaw.

0: mo galingin ang rason. Kung nga nang inisa ka aswang si nanay. Tapos hindi ako makapati. Nga ang iloy ko, isa ka aswang tay.
1: Wala na kita sang mahimo, kundi batunon ang kamatuoran. Subong kinahanglan ni nanay mo nga hangpon naton siya. Kag subong nahibalaan mo na, kabay pa nga hindi maglain ang pagtamud mo sa iya.
0: Tay, ambot, wala akong makahibalo kung ano ba tiyagan ko. Wala akong makahibalo, tay.
1: Runa,

0: Nanay. Nakabalik ka na.
1: Oh, Rona. Anak. Antes pa bagbutlak ang adlaw. Kinahanglan niya makabalik na ako diri sa balay. Anak, patawara ako. Kung nga ang hindi ko namo ni tatay mainis sa imo. Hindi lang kami luyag ang maglain ang panulok mo sa akon. Isa pa, luyag ka lang namo nga protektahan.
0: Nay, ang matuod, ginpamensar ko sa mayong tanan. Kagwala ka sang sala, Nay. Isa ka lang kabiktima. Wala mo gin gusto nga matabo ini sa imo. Ang matuod gani, silot ini para sa imo eh. Gani sino ako agad na sukmatan ka.
1: Rona! Anak!
0: Pero Nay, mga baylong kuntani ako sa imo. Nga pwede, kung mahimo pa lang, hindi ka na magpatay sang tao.
1: Gintinguhaan kong hindi magpatay sang tao, Rona. Pero bisan anong pugong ko, nagapangitagid ang hawak ko sang dugo kagunod sang tao. Gani patawara ako, anak. Pero hindi ko matuman na ginapangabay mo sa akon. Hindi!
0: Nay! Nay!

0: Ilang taon ta kung hindi ka mapatay din ang aswang ka.
1: Nonoy?
0: Om.
1: Uy, ano ang ginabuhat mo?
0: Ah, kukan.
1: Oh, ginabaid mong pinangon kaglansitas mo?
0: Oh, day. Panigana ko ini sa liwat nga aswangon kita.
1: Nonoy, sa banta mo, mabalik pa siya dari, Noy.
0: Hindi kita makasalig. Mas maayo nga preparado kita.
1: Kung sa bagay, mas maayo matuod. Ah!
0: Wait! Nanong ka, Gracia?
1: Ah! Di ka sakit sa... Saan malikawang ko kagpuson oh, ko, ah?
0: Ano? Eh, base kung bata ka na.
1: Hama! Ha? Noy! Dami nagailig sa batiis ko.
0: Ano? Abi? Hindi. Dugo?
1: Ama!
0: Kinadugo ka na? Madali lang. Tawag ko ang kaltera. Madali, gid lang, day!

0: Heart with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Gentle Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
0: TTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no?
3: Mga busay,
2: ang mga busay, therapy. No? Kakampiyon.
3: So, music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kung bungol ka bi, paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
0: TTX 500.
2: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way ka bi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh, mm.
3: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Uh-huh. Isa ka
3: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason.
2: Oh, oh.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Mm. Pag edad mo, abido ka.
3: Kay may aram mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general, Albao.
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid. Sir boy.
3: So kung so, pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
2: Oo. Oh,
5: oh. Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doon sa...
3: Excessive noise exposure.
2: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Isa, makabungol.
3: Ha? Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
5: Palayo ka na.
3: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalong, purting makinag, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
3: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Oh, meningitis. Isa man,
3: maka-affect sa imong... inflammation sa imong brain.
2: Oh, example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
3: kagrabe ears. Kagrabe diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kita.
3: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500, para maligan na ito ang aton nga dulonggan.
0: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang abuti ka. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
8: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!

0: Sige. Ibon a todo, dai. Ibon a pa. Sige pa. Ginhawas ang madalom. Tapos ibon a todo. Isa. Duha. Tatlo. Ginhawa dalom, dai. Ibon a. Sige pa. Naha. Sa katapusan, nagbuwa na ang anak ninyo. Lalaki. Lalaki ang anak ninyo, Day.
1: Jay.
0: Limpihan ko siya, anay. Tapos ilulid ko na siya sa imo, ha?
1: Jay.
0: Ay, oo, galing, Gracia. Halungigid ang anak ninyo. Ilabi na kung gabi.
1: Jay. Nga.
0: Kabalo ka naman sa nagalapta nga si Gilanon dari sa Liganta. May mga aswang nga nagapangbiktima. Ibalo ka, kahumot sang baho sang lapsag sa ila. Gani hapos nila matultulan ang nahamtangan sini.
1: Jay!

Ito man kahumot sang baho. Mapanimawaan kong isa kalapsag. Kanamit sang iya baho. Preska ang yaunod gagdo ko. Sundon ko kung sa diin agali ng kahumot ngayon na. Hindi. Nagahalin sa balay nila ni Nonoy. Kung hindi ako magsala, nakabata ng iya asawa. Kinahanglan ko makuha ang bata. Kinahanglan gina.

0: Baby, nga nakahiti ka. Wala ko malang dugay ko, himpadidi ah. Naano ka?
1: Hindi. Hindi kaya niya. Kinaaswang naman kami. Nonoy? Noy? Noy, magbugtaw ka! Noy, may nagkakula sa atop ka. Kinaaswang naman siguro kita magbugtaw ka.
2: Pero lang ka ba? Buaan ko siya. Kuha ang kong binangang dumbutan ko sa idalan sa patay. Masubo ba't yun? Hindi na siya makapalagyo pa. Hindi na.
1: Maghalong ka. Maghalong ka.
2: Ma. Aring mayor ng puwerta. Siya si Babo sa ngamon na top. Hoy! Aswang! Atubang na ako! Ba! Nagpalayo siya! Nagsundo siya! Hindi ka na makapalagyo pa sa akon! Hindi na! Ba! Hindi! Kapusog sa iya! Ah! Hindi! Nabuyan kong binangon ko! Hindi! Hindi!

0: Prin doble, ok! Mau dinata sa suplemento in one! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Prin doble, ok! Mau dinata sa suplemento in one! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Oras tatak, alas 6.55.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sample Plus Gold.
9: Oo, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Make-up! Herbal Rasul!
12: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
11: Mega-Man! Herbal Capsule!
12: Wala side effects!
11: Wala palpitation!
12: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
11: Yara lang!
12: Sa mga butika!
13: Santong Plus Herbal Capsule! Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay! Santong Plus Herbal Capsule! Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo! Santong Plus Herbal Capsule! Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, angkay, sakit ako lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: Good morning.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecrin Capsule kay Biktibo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako EV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag gapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
12: Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kay ang most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan!
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat?
18: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede
18: pa. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
21: Mighty C, mabakal nga butika. TGX 500.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
23: Ilatong score gani?
24: 470.
23: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
24: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
21: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
26: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
27: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bango ng charm.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangkong kumakablog sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko na gid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang kulang sa...
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na nating dogs. May ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Isibo na inyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station diri sa Panay. Serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time. 9 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi.
14: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan. May kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi. Lunes, tutob Sabado. Live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
15: Batas na mamamayag yan si Henry Espera lumawag.
16: Well, that is of course a welcome development po, no? Since I agree din naman po doon sa sinabi po ni ng DALG director po doon na kung ang intention naman po natin dito ay magbigay ng servisyo, ewan ko hindi naman po natin kinakailangan na ilagay po ang nickname or any self-promotion po doon sa proyekto po na yon. So, we welcome that development.
17: Madali i-dispute ang akusasyon kung balaan mo ang details ng problema. Ginambal lang nila nga nakabaton siya sa maleta-maleta nga kwarta. Wala sang detalye. So, ang disadvantage sa amon, kasi ang perception sa tao, balaan mo na nga tungod involved ang madamo nga mga mga dalag ko nga personalidad sa House of Representatives, ang conclusion dayon tanan sila, upod na si Congresswoman Jamjam Baronda. So paagi sining pag-file namon sang kaso kontra sa ila, we are hoping nga mahatag nila ang detalye and we can show din to the public and to the Department of Justice nga hindi ini matuot because we have supporting documents.
18: Wala ko, iban gid katuan, kapangayog ko sang bulig sa inyo para sa bulong sa akong bata nga balaklon. Kag sa yang bronkoskope nga 90k gina, ang ginapa-preparal sa amon. Mm-hmm. Sa mga may muluano nga tulipusoon, kapangayog ko sang bulig sa inyo. Mm-hmm. Para ibakal karon kag sa dladlaw yang atanan nga bulong.

Posibleng ay konsiderar sang kampo ni Senador Jinggo Estrada ang pag-file sang motion sa Sandigan Bayan agud mahatagan siya sang hospital arrest. So na kay Attorney Noel Austria, legal counsel ni Senador Jinggo Estrada nga magluwas sa osteoarthritis. Mayara man sa ginatawag nga joint effusion ang senador. Isa ka kondisyon nga kon sa diin nagatipon kuno ang sobra nga likido sa mga kasukasuan sang tuhod. Bangod diri gyud pahayag ni Austria nga nabudlayan na bisan sa pagpungko ang senador. Sini isa ka pungko bilang senador eh kay nabudlayan sa magpungko. Sono saya nga kinahanglan na oro sono sa iya nga sa ila pagkahibalo mahimo nga hindi bastante ang ordinaryong medical procedure agod nga masabat ang kondisyon ni Senador Estrada. Bangod diri kalakip sa mga option nga ila sinigay natunan ang mga paghingyo sa hospital arrest para sa senador. Kagainagin na pasugtan si Estrada nga hindi na personal nga magpadulong sa Sandigan Bayan para sa iyang arraignment kag sa baylo nagtambong na lamang ini paagi sa online proceeding.

0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga na pala tuntunan yung nagapating ang tagsa tinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga pag pangalagad mga kasama, adlaw kita nga Huwebes, petsa 4 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Labing una sininga Huwebes nga adlaw sa ika-anom na nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kayo, install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official, ang aton TikTok account. Kag syempre, sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natin karong gabi diri sa aton sininga pag pangalagad mga kasama. Siyempre, ang natabo kagaina sa Senado nga puwerte kasadya mga kasama, no? Daw nag-enjoy ako sa pagpamati. Perte yang at hinagtagana isang malitang na kwarta.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Pating pare iya mga kasama nga perte kabukal sa extrajudicial killing sa panahon ni Anay Presidente Duterte na dilibiran iya sang malita.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Si Senador de Lima or si ML Party List Representative Laila de Lima nga bago lang kagwa sa prisohan kag hindi pa congresswoman, di ba, kay ining malita-malita kuno kickback sa flood control mo. Diri na nagkaladto ang mga kinawat sa flood control gin panagtag na, di ba? Ti hindi pa congresswoman niya si De Lima sadto. Galiro-liro pang utok niya bago lang na acquit sa kaso niya. Way na pa matuda ng kaso niyang mga ginhimo-himo malang kaso to ni Vitaliano Aguirre para nga pudpuron lang si Drima, himuimuan pa siya to sang video 6 scandal nga nag-sex sila sang e-driver to nga si Ronnie Dayan, ginpagwa pa to sa hearing sa kamara. Kinakabaton ko, no? Di pag siling ni Senador Marcolita, sila hindi pa niya congresswoman si De Lima isang between 2002 to 2025. No? Di ba nagpadlagan siya Senador 2022 while in jail, di ba? Tingunti na pwede siya, no? Nakagawa lang siya between 2022 to 2025 or before the 2025 election. Di paano siya kakuha sang kickback sa flood control kay hindi pa siya congressman or senador? Kihambal sang kwan, kuno mga bagman ni Saldico kag mga ex-marines, pero wala man gina-refute ni Saldico, no? Why man sa may nag-refute, ngayon din sila mga security ni Saldico, no? So perhaps, matuod man yun yung mga security personnel ni sila, no? Ti, sila nga, do lapses lang na guro, your honor. Na, anong mag-lapses man, ga-deliver ka sang kwan, tultulan mo ang mga balay, kung balikan mo gani ang balay, tultulan mo, di ba? May mga description pang pagsulod, ara ang elevator, ginkarga. Alang-alang masala kay imo yas ang imo agin deliveran, di ba? Alang-alang mabutang mo imo da yang ang pangalan ni ina kay ti. Parehas na sa kaingod mo da balay. Nagdulong ka to abisang kwan, di ba? So umaya ka, dulong ka sang kung anong inyong asudan da, share ka sa imo kaingod. Parehas na nag-iho ka mo manok. So, ang isa na kapataw or duha ka pataw, no? Idulong mo to sa imo kaingod. Di alang-alang magsala kay mo yang masiling ka dito mo to ya sa pihak na barangay na dulong. Kay physical na yamo, gindulong mo yamo, di ba? Tina, nagdulong ka. Araw-araw nga masala pa ikaw, ang lugar. Alang-alang masala ikaw sa lugar, kay nagdulong ka mo. Malita, hinakwat mong malita. Nga puno, sang kwarta. So dira, mga kasama na kitaan sang buho ni nga although nga hindi manguro tanan gid binutig. Mayara na da kamaturan kay mabudlay man magtagpi-tagpi ni sang statement sang 18 nga ini kag magpakuray ka lang da sang hambal kun wala ka sang mahibaluan mo. Di ba? So perhaps lumayari na sila sang ideya. No? Galing amula na ang pinangdugangan nila ang mga kontrato iya sang mga Duterte ang nagsuporta sa impeachment, ang vocal gid sa extrajudicial killings kung nga na priso si former President Rodrigo Duterte to sa The Hague, no? Pinangdalasa na lang nila da eh. 'Di ba? Para nga ti bahala kamo da inyo, explicar kamo da galing kun ti kon magpati karon ang pumuluyo nga isus pinangsuhulan gali ning mga ICC ngayon. Why, pag hindi sila hambal nga ICC, mga foreigner lang mo siya, may mga foreigner. Diba, tikunti ko nagpati ka, ah, sinuhulan gali ng ICC, tingala ko man nga yun prison yung statay, di kong kabaton, gali isang malita. Tikunti, why na? Tikunti, guba na? Gali, masakit sina, hindi na naya maka-influensya sa ICC. Amo na nga kung dirigin hearing, ti why na eh? Ang mga judge ga liro-liro ng utok nila siguro kung gapamati lang sila sa public opinion kung paano sila magdesisyon. Tigaling bisan anong mo pa kaguba sa ICC ni Subo kay ato na to sa The Hague. Mga kasama, kaga-trial na to. Pakita mo lang ebidensya mo to. Pero at least, dire sa public opinion ni Apo, hindi mo mahampangan kung may magpate isang sining ibaligya nga narrative mga kasama na tigin politika lang gali, no? Si former President Rodrigo Duterte. Tapos ang nahamot ko sa pamangkot ni Senador Marcolita. Saan pa kayo naghatid ng balita? Sir, sa pare. Kay Father Flabby. Paano mo alaman na pare yun? Eh, kasi nakasuot siya ng pangpare na itim eh. RML, palabra di honor. Doon mo lang nakahapos siya, wala magpangdulong. Kailangan siling mo daw, gapanulod ka lang sang bayo, balaya sa Malita, mga kasama, kag magpangdulong lang. RML, palabra di honor. Ay, di po, sit a money in the bank. No? Pero... may ara man na siguro gin pang deliveran eh hindi bla gin pang hatag no galing ti amo na gasugid ka na bala nga dugangid ha para nga daw dako-dako gid bala ang expose RML palabra di honor ti karon istoryahan ta na mga kasama base sa history paano bala gina-deliver ang mga payula nga ini no ang mga kickbacks nga ini paano ini ginapang deliver amo gid man ni bala. And then, ang nagtipon si Sayla kang nag-present before sa Club Filipino, si former Congressman Mike Defensor. No? Ano ba lang background ni Congressman Mike Defensor? Ato na karon istoryahan mga kasama diri sa itong pagpangalaga. RML, palabra di honor. Si Kong Jam Jam Baronda, Congresswoman Janet Garin, Congressman Jojo Ang, Kaganay Kabataan Party List Raul Manuel, oh? Si John Allen, anong mahambal mo there, Ol Manuel? No, anong mahambal mo, Ariko? Nakabaton ka man sang malita? Nakabaton man ko doon sang malita nga kickback sa flood control. Suno sa mga ex-marine sa hearing kagaina sang Blue Ribbon Committee sang Cayetano Black. Kay ang Gatsalian Black, mayara man sang ilang Blue Ribbon. So duha subong, ang asol nga ribbon. Ang way talang mabalaan kung ano ni nga klase ribbon. First honor, second honor, third honor. RML, palabra di honor. Samtang Baronda, loyag nga ipaditalye sa mga nagpakilala ng mga ex-marine, sang ilang nga ginaligar nga kangtana niya sa flood control scandal, suno sa iya abogado, agod nga masabat Manila, no? Kay tama ka vague ko nung akusasyon, dito lang sa townhouse gindulungan, si Representative Julian Baronda, sang maleta. Wala na yun, tapos, ang koton. Sino pa dyan ang may alam? Saan ka naman nag-deliver? Sir, ako! Nagdala din kami ng malita sa kay Amunay mo to. Mga magkano yon? Siguro sir, mga 20 million yung laman ng isang malita. Apat na malita yung inihatid namin. Nagpulo pa nung duman ka mo mga kasama, no? Common sense sabi, no? Karon ma-istoryahan ta na base sa mga history. Kay tidamo man mga iskandalo nga nag-agi na sa aton sa Pilipinas sa mga kickback-kickback kay ni kung paano ni ginapanghatag, paano ni ginapanagdag. No? Pero kung ikaw, abi, si Saldico, sindikato ka, grabe ang mga korupsyon.

Tigo di may ebidensya ka karon, 'di ba? Sa katuntuhan nimo kon gatinunto ka gid man abi. Nangita ka karon sa ebidensya sa imo, hindi mo na masaligan ang mga tao nga naway ka kahibalos pila kadlo kon nang magkalatabo. Usually sina iya mga kasama pag insindi naton sobra sa mga sinindikato da iya ang mga trusted gina da iya nag-obra sina or personal ganing iba nag-deliver. Amo na kasiling ko istoryahan ta na karon kay may classic example kita sa Hatagay Payula, no? During the era pa Estrada time, no? Ngagin ka impis ni Erap Estrada. Sino bala nagadulong? Bodyguard bala nagadulong sang malita? Di parehas na sampo lang abi mga kasama, no? Ikaw ining mga ex-marine, siling nila pigado sila kay di ba ginakusaran nga pinangbayran kuno sila ni Mike Defensor sang taglima ka milyon para magharambal, no? Although ako daw mabudlay man gid patihan mga kasama nga naghilimbo ni sila kay iawan ka katagpi-tagpi sini mo makon mo 18 bilog kun isa lang ni katawo nga maghambal. Masiling ka daw ginbayaran, isa ka nag-imo-imo istorya, pero 18 sila kabilog. Budlay ning tipuno ng 18 para maghimo sang parehas nga statement mga kasama. Di ba? Iawan nga nakatipon. Ti, siling yung mga pigado man kami, ang duha ganito no, ospital ko nung isa na patsyan, ay ganito pang bayad, nagtilipon-tipon pa sila pagi kay Attorney Levito Baligod. Ti, kung may 5 million, sila kundi doon namin nakabuhi nila, no? Ti, parehas na pigado gali ang ila pang buhi. Gadeliver ka sang malita, tagpulo ka malita, ginakarga slakyan. Kamulang, ang unod sa malita, tag 30 milyones. Di kung magpulo ka malita, 300 milyones na. Sus, hindi mo naihan pag ipalagyo? Or hindi naman na maisip mo? No? Ang parehas na 20 milyon, mga kasama, how many hours mo na maisip mga kasama? Dugay ka kaisip sina mo unless nga may kwan ka, no? Unless nga may do pares sa Bangkok lang machine yang nag-iisip, no? No? 'Di ba? Oh, abi. I-check na itong kung pila ka oras mag-isip ka sa 20 million pesos, mga kasama. Medyo dugay, di ba? No? Ti, pwede nila tubuhinan? Ariyo, counting 20 million pesos takes between 3.5 hours. Manual, no? Pero by machine, ti siyempre dasig lang, no? Subong because of 1,000 piso bills, 1,000 per minute mga kasama. So, few minutes lang, no? Ang 20 million. Mga 20 minutes lang, no? 20 minutes lang. Ti, kung ga-deliver ka 20 million, oh, money counting machine ka speak kapada, no? Ang tawag sina, di ba? Nagaburo lang da. Tibisan ang machine ganing ina mag-count, madlagan pa sa 20 minutes ang 20 million, no? Brrrt, gamula na, di ba? Dasig siya mag-kwan ang money counting machine. RNN, Palabra de Honor. Ti, kung minalita na, gabalor na tag-hundreds of millions of pesos, bisan magkuha ka lang to sa isa kapaldo, hindi mabalaan to nga may ginkuha ka, di ba? Kito why man sang security gin mo ang nahambal malila sila ga deliver mo why man abutang to nga kung may nagaupod nga stop nga sa laliga ni kwan ni Saldico di ba? Pero tingnan mo damo ang mga malita ginapang deliver nila ma kung mo to pila to tanan 48 na ka mga malita ang isa ka malita nga gamay hindi maglubo sa 20 milyones to 30 milyones pesos ang unod ti ang mabaton sina do you think maisip niya na dayon? Di pwede mo na daya kutan bisan mga taga-jurujisme lang? Hindi bla? Di ba yung nagsulod sa ila pinsan? No? Galing, di ba si honest man sila sa ilang kuwana? Kaya trabaho mga kasama masiling bisan.

0: amo malang kami ni, trabaho lang niya.
1: Palabra di honor.
0: No? Mga kasama. Sige, istoryanta na karon diri sa aton sining pangalagad. Samtang PNP chief ari diri, no? Mga kasama, General Milencio Nartatis gin pasalig madasing sining pagresponde sa mga tawag sang emerhensya kadungan sang launching sang 911 command center sa Banwa sang Leganes. Ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, nagpagwa man sang pahayag mga kasama ngang sinetsisyon na kahapon nga adlaw sang Gatsalian Group lawful and valid, no, IBP ina samtang Senador Alan Peter Cayetano dako nga disgrace sa Senado suno kay Congressman Jules Ledesma sang First District of Negros Occidental gani ginaduso niya to sa mga LGU sa Negros Occidental sa First District. Kung hindi ko magsala, amo na ang Don Salvador Benedicto, ang San Carlos City, mga Tubuso, Escalante, Calatrava, no? Nga ideklarar ko no, persona non grata si Senador Cayetano.
1: RNN, palabra di honor.
0: Grabe man si Congressman Jules Ledesma, si Mr. Alessandra De Rossi, tama, no? Alessandra De Rossi.
1: Palabra di honor.
0: Daw ay gid sila gyapon bata, no? Or may bata na si Congressman Jules Ledesma kag si Alessandra. Daw ay gyapon, no? Kag sa sports sa mga kasama, may isa na, may bata na sila, naka-produce gid man sila, adapted. Hindi ay ilagid, no? Oh. Dako na res mga pila nakatuig. Duhay nako update sa ako, no? O, di, nakabalik mo, sinilang 2025, nakabalik congressman si Congressman Jules sa First District sa Negros Occidental. Sa sports, sa mga kasama, San Antonio Spurs na isahan sang New York Knicks sa Game 1 sang NBA Finals 2026. Daw gusto itimalos ni sang Jalen Brunson and Karl Anthony Towns group, no? Ang kapalaran sang New York Knicks sadtong 1999 sa NBA Finals matapos ginpirdi sila 4-1 sang San Antonio Spurs nga ginapangunahan sa to sang Twin Towers, Tim Duncan and David Robinson. Last year ni David Robinson sa to mga kasama, naka-champion siya bangod ara si Tim Duncan, no? Ang New York Knicks sa to injured si Patrick Ewing, no? Ang nag-kwan sa iya, ang fill in sa iyang asintro. Nami man to pampangon, no? Si Marcus Kimby mga kasama. Tapos may mga shooters sa to nga day Alan Houston, pwerte pati round sa tres kag Larry Johnson. Tapos may forward sa tong dunker si Latrell Sprewell mga kasama, no? Pero isa lang na dagaan nila sa kay Tim Duncan.
1: RNN, palabra di honor.
0: That was my first NBA coverage mga kasama, 1999, no? Dito pa sa Rojas sa to, no? Dumduman ko sa to sa mga research ko, ang hambal sa mga analyst. Tim Duncan will create dynasty with the San Antonio Spurs, no? And true enough, no? Diba daw apat ka championship ang nakuha ni Tim Duncan sa Spurs.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, amon yung mga topic ko natong karong gabi mga kasama diri sa aton sining apag pangalagad. Wag na kami istoryahan ang politika gid yan, no? Kasadyagan.
1: RNN, palabra di honor.
0: Asi asun tagli iya ang kan ang misis ni Jules Ledesma, hindi si Alessandra. Si Alex gali iya manghod niya, no? Ang dumay pelikula ni nga sino gani nang upod niya nga dungol man nga si Jipoy. Si Impoy, no? Di ba ang do ano na bulag sila, no? Na si Alessandra gali na iya, no? Ang magulay niya si Asunta gali, si Asunta ang asawa ni Jules.
1: RNN, palabra di honor.
0: Dugay na, no? Do nadula abi sa sirkulasyon si Asunta, no? Do ay na si Asunta sa mga pelikula, no? Tigaling grabe ni kwarta mga Ledesma sa kwan. Lapad mga kampo na da mga kasama, no? Mga Ledesma sa Negros, puwerte ka mga manggaranon.
1: RNN, palabra di honor.
0: Do basta showbiz gani si Pulse Park, kung kilala niya dayon si Impoyo.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Showbiz kag politika? Wow, oh, paborito gid nga topic ko sa mga Pinoy, no? Pero kada eleksyon wa imong gararam.
1: RNL, palabra di honor.
0: Gindolo kag Boy Logan, ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa klinika D3 Bio, ang suplemento nga makabuli gagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pang size ang cancer bangod nga ginaputos ang imo nga selula sang medium chain triglycerides sagud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinoid gens. Isa ini ka sa isang substance nga makaguba sa imong DNA kag makapatuhaw sa balatian nga cancer. Ini ang masami nga makuha sa aton palibot kaangay sa mainit nga silak sang adlaw sa virus or indigani sa kahimuan sang tawo, pareho sang pagpanigrilyo, ang mahaklo naton nga mga aso sang salakyan kag iban pa nga mga chemical. Lawas sa amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio! Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na una pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton nga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agon mapunggan ang pagtubo kag pagbukol sa mga lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C isa naman ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na magguba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man sari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miagao sa San Jose kag Colasi Antike.
1: Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinakauling nga dalagan sa panahon. Halin sa aton sininga pag-asa Iloilo mga kasama. Kamusta aton sininga Chimpo? Do magalumon kag maulano ng aton sininga Chimpo. Nagagoom-goom o punta sa pag-asa Iloilo Karajuman John Baron. Karajuman John, mayong gabi sa Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, June 4, 2026. Bisa nga update ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may northern and central Luzon. While diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita pero may mga chances ng mga isolated ng mga pag-ulan pangilat kag panag-uobdala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin makasarangan sa direksyon na bagatnan na katundan, tub-tub na bagatnan, nga muna magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Pagkas temperature naton 26 to 31 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 6:10 kinasang hapon, magabot laki ni 5:26 buhat sa aga. Ang mga nga latest weather update, ako si John Baron. Madam, ugiin nga, salamat.
0: Karadyo man dyan, huwag mantas ang bagyo or low pressure area ang nagpadulong.
3: Well, actually, sir, may ginamonitor kita nga LPA, no? Currently, outside sa aton area of responsibility, nasa kalayoon 355 kilometers west of Kalayan, Cagayan, as of 2 p.m. May high likelihood nga mag-develop siya sa isa ka bagyo, and we expect, no, nga magadalaga ni siya going towards northeastward. So, going towards, ano ni siya, Taiwan, and eventually sa may Japan. So, expect naton nga may mga pag-ulan kita sa dari sa may eastern side sa Luzon tungod sa ining LPA.
0: Okay. Sige, no? So, do amo ning rason kong adaw medyo gagurugalom na kita kagapan kita, no? Do nag-ulan-ulan kita.
3: Yes, sir. Actually, ang reason nga, do, ano kita, no? Partly cloudy to cloudy skies kita is because sa tungod ni sa LPA. Amo na nagaling kayo medyo mataas-taas na yung location sa LPA so hindi magita directly affected, no? Sang ining LPA. So may mga galoman actually no nga galabot sa aton pero hindi magid siya tamaan kataas to the point nga ano ginoga hatagid siya sang mamunogid nga mga pagulan. Ang aton di mga localized nga thunderstorms na no so mas ano ni siya yung ulan. Mamunog siya gyapon no kay siyempre isolated rain showers kapin pa kung thunderstorm no. Pero dasig na siya, nagadissipate na siya maximum duration 2 to 3 hours then nagadissipate. Hindi siya mga per sa mga typical nga ulan bala sa LPA or enhancements ang southwest monsoon or bagyo nga dobilog nga adlaw nagaulan kag usually mamunog siya.
0: Oh, ang nanotice ang aton sini nga mga viewers and listeners no bisan ako na tulupang dan ko damo raga-raga no amot ka pati kon sina karajuman diyan. Damo nagaguluwa nga ragaraga at isang una do pala tandaan ko no sina nga do manugtingulan na ginman karajuman diyan.
3: Hey sir, actually dire damo mo dire ragaraga no and actually no batiang una ganing ano sir pero do sa pagano sir do why man siya scientific basis eh. Kung nagano siya nga pag kumay ragaraga kuno maulan do so far do
0: pero tigali nag-uulan na ginman no? Manug-uulan na ginman?
3: Ako mo pag ginagani, sir, nag-fuel sa ano, sang belief, kahit siyempre, nag-ano siya. But I think siguro, lain ko ang reason sin ano, hindi nga pag may raga-raga, maulan ka siya or may palabuton kita nga ulan. Kung ako nag-go ang reason, eh, ako hindi ko na mapati, sir, kahit siyempre, wala siya ano, eh, scientific basis.
0: Although, yun yung mga insects kung isa doon, may mga kwan sila, like ang mga subay. Kung makita mo mga subay nga doon nag-salaka na sila sa kahoy, dito na sila nag-abalay, doon medyo balaan nila nga daan mo, mga tigululan. No? Somehow, kisa siguro, hindi man ma-explain yun scientifically, pero yun yung mga sabat doon, may mga instinct man sigurong mabalaan nila ang pangabuhi nila kung doon nabutan na sa peligro. Ga-plastar naman sila siguro, no? Kasamang dyan, karajman dyan.
3: Ayos ako, maano man na nila, no? Makapin pa. Actually, dire sa amon shelter, may natabo na eh. Nga, pagkuha ko sa data, ang mga subay, kaliyara na sa babaw, kahit siyempre, ano na, no? Basa na ang aduta. So, siyempre, nag-ano sila, nagsaka sila, kaya nagbalay sa shelter. Itiming yun nga dulom, kaya nagkuha ko data, mga, I think, alas 8 ata to, or alas 10 ang gabi, tiwag ko kabalo nga, kagalis lati, nakagatay. Pero amo na sir, maano man guro na nila, ma-sense man nila kasi syempre in danger ang ilang puloyan.
0: All right, sige. With that, Karajman Jan Baron sa Pag-asa Iloilo, madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes sir, thank you and mayong gabi.
2: RMN News Panahon.
0: Na batian pinakauling talaga sa panahon alin sa atong Pag-asa Iloilo with Karajman Jan Baron. Something ilinit ay man ragaraga, no? So meaning related gid man sa ulan ang ragaraga. Hindi lang magsulod sa ulo ta ang ragaraga. Eh, lain na ako nasudlan ka ragaraga. Gendo lang kagin po ilugan. Hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa aton immune health batok sa threat sa kung ano man nga variant sa pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimogin manufacture sa US. Nandalon kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Parok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective mga kasama. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RNN, palabra di honor.
0: Natabogid kagaina mga kasama ang wala gid mapunggan sang Gatsalian Group ang pagpatigayon sang Blue Ribbon Hearing sang Cayetano Black or Cayetano Group angot sa flood control project sa mga kickback sa mga deliberanay sang maleta nga mo ning ginaparot karon sa mga pro Duterte sa social media basta mag-criticize ka gani kay Duterte or sa Duterte group hambalo nila nadalan ka sang maleta. Amo man ang pinalaptangan narrative sa mga kuan mo social media influencers sang DDS no sa pagpanguna ni Franco Mabanta. Gali siya iya nagbaton malita. So kung hindi ka mag-agree sa ilo opinion, nambalo niya siya, bau, nakabaton ka malita. Ti ang ginhambal nila sa presscon, mga kasama, sa Club Filipino sa itong nagliligad ng mga binulan, ginreiterate. Gali ang kinalain sini sa Senate hearing, kay under oath sila, no? Galing questionably pa ni Subong kon ma-consider ini nga valid ang hearing kay kagiinaw ay galing isang staff mga kasama, no? Ang secretariat, ang committee secretary and mga staff sang Blue Ribbon Committee wala. So meaning nagsunod sila iya sa order ni acting Senate President Sherwin Gatzalian. Pero hambal ni Senador Cayetano, sila yung tiyari man ang amon yung mga staff nga mag-document or mag-record sang minutes, sang meeting. Na, ti sa hearing iabalaan, aside nga may sworn statement ka, ginsumpaan mo na da ang imo nga mga ginpanghambal, may OT-king ka pa, no? Nag-take out ka pa before ka mag-testify mga kasama, no? Anong bot silingon sina kung nag-testify ka? Bot silingon sina, kung madakpan ka ng binutig sa pilakadlaw, pwede ka maigo sang perjury, no? Nga nag-binutig ka. Amo na nga isa sa mga kaso nga gin-file ni Congresswoman Jamjam Baronda sa 18 Marines kagay Attorney Levito Baligod, no? Si Attorney Levito Baligod, nagpadlagan ini siya nga congressman dito sa may 5th district sang Leyte, no, kontra sa kay Congressman Kari, no, the hometown of sang Baybay Leyte, no, the hometown of Congresswoman Janet Green, no, napirdi sa Attorney Levito Baligod, no, the powerhouse na ginmanadang pamilya Kari, no, mga Loreto, mga kasama na sila na do magpala rin ti hanay na sila, no. So gindala diri sa kaso sa Attorney Levito Baligod bangod nga siya ang nag-counsel, no, sa sining mga ex-marines, no, cyber libel and perjury because may affidavit sila, no, may affidavit sila and then nag-take out pa sila galing amoning problema karon pa sa Marcolita Blue Ribbon kon bala i-acknowledge sining valid and legitimate ang ila sining hearing, no, mga kasama, no? But nonetheless, nadayon ang hearing.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kag dito gin sulit sang mga Marines, ang ila sining expose nga may pinangdeliveran sila sang mga cash nga nasulod sa maleta. Sanday sino ini? Sanday former party list representative Franz Castro. No? Si Franz Castro, amo ni nagpamangkot kay sa Quadcom, nag-isa kay Presidente Duterte, nga humambal si former President Duterte. Ngayon din, ma'am, no? Gusto ko na nga yung ICC na pumunta dito kasi baka hindi na nila ako mabutan. Eh, matanda na ako eh. Si Franz Castro, dumistra ini siya, no? Representante sa ACT teachers, no? Si Congresswoman Laila De Lima, no? Pero ginako nila sa uling lapses lang ini nga nalakip daya si Laila De Lima, no? Si Congressman Sandro Marcos, bata ni Presidente Marcos, Congressman Terry Ridon, Congressman Jerby Luistro, former Congressman Arlene Brosas, no? Sa mga grupo man sa mga militanteng party list, Congressman Benny Abante, Congressman Zia Alunto Adyong sa Marawi, Congressman Jose Alvarez sang Palawan nga nagkantutugin na sa Senado kay sila niya. Wait, takon madilibira na. Balan mo ginhingyo ko na ni Mike Defensor nga mag-endorse ng impeachment kontra kay BBM. Wait, ko nagsugot.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Congressman Ace Barbers, Congressman Joel Chua, Dan Fernandez, Congresswoman Janet Garin, former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, former Congressman Stila Kimbo sa Marikina, si Father Flabby Villanueva, nahatagan pa sang kickback ya si Father Villanueva.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tapos sa original nga affidavit, ara si Congressman or si Senador Loren Legarda, nga gindeliveran man sa sang medium size nga balita sa number 40 Cambridge Streets North Forbes Park, North Forbes Park. Tapos si Senador Mark Villar, no? Si Senador Mark Villar gindeliveran man sang 2022 sa iyang balay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas, no? Si Congresswoman Jamjam Baronda, Congressman Jojo Ang, no? Ching Biernos, no? Manix Dalipe, na kalakip man sa mga ginpanghatagan sang maleta.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Di man notice ninyo mga kasama, ang mga ginpangdeliveran, mga iban din to, nagsuporta sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, like day Jerbil Luistro, day kagang iban sa Quadcom pa, no? Bali na support ini nga mga sala nila sa mga pro Duterte. No? Mabasa nimo sa mga ginpang ulami diri sa mga ginpang deliveran sang maleta ngati kuno kickback, no? Kickback sa plug control, no? Pero si Trillanes nakabaton man, no? Para siguro niya sa ICC agud madakop si Digong. Eh nagpakambyo ko no sang 2 million US dollar mo. Di magtag 450 ang 1 million 50 pesos per dollar ang 1 million so bali mga 100 million peso. Ginahatag ko no sa mga foreigner, no? Ginpamangkot, di paano niyo nabalaan nga taga ICC? Kasi sila nakita namin sa TV.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Ti kalabanan diri sa ila mga kontra sa mga Duterte or critical sa mga Duterte, mga kasama, no? Hindi bla? Kita mo sa dilema, nadalaman si pero sang ulihi do hindi nila ma-support mga kasama sila po sa lagili kami na. Why pa na iya si dilema? Pero sila ko paano ko magsala? Kay gindeliveran mo paano ko magsala? So meaning, nagpinaglista-lista lang kamo da inyo, eh, nagpungko lang kamo sa lamisa, sino pa ding isulata de, no? Without checking the background, or why isang may naka-suggest ang background kung sinong posible mga kasama, ti, but sila yung sinado, madudahan, yan nagpinang-sulat-sulat lang kamo inyo. Di ba? So, mga kontra gininis ang mga Duterte, no? Una, sa akon nabasa sa pagpamati ko sa bilog na statement para mga kasama pagwaon nga ang kaso sa ICC himo-himo lang ang pagpriso dito kay former President Duterte because ang mga ICC investigators pinangsuhulan paagi kay Trillanes. That's number one. Ikaduha, nga ang impeachment ni Vice President Sara Duterte bangod pinang-deliveran ang mga nagsuporta. Diba? Kagpagwaon nga malain ini nga kwarta-kwarta lang ining mga naga-criticize sa mga Duterte ang mga naga-purso sang kaso kontra sa mga Duterte mga kasama, no? Amo na ang akon nga basa sa dalagan sang sining expose sa mga malita-malita nga ini mga kasama. Pero paano bala ang kun halimbawa abi kickback ini halin sa flood control, no? Guti ang claim sa mga ex-marine salin kuno ni kay Congressman Saldico, di ba? Halin kay Congressman Saldico sa balay ni Saldico, pangarga nila mga malita, pang-deliver nila kun sa diin to, no? Ng mga balay sa mga politiko. Di parehas ni sa mga congressman, no? Napang minsan dire day kong Jamjam, day kong Jojo Ang, Congresswoman Garin, Congressman Barbers, Vinnie Abante, siya Aludjo, siya Adjong, no, Joel Chua, so on and so forth, no? May physical mangid ba lang at deliberan ay sang kwarta kung may ara mangid, no? Mga kasama, no? Although sa akong paglanto may ara mangid, no? Ang namin kung may ara, binayra na yung gidi. Pero sa ako niya nga pag-insindi sa pag-cover naton sa kamara, kag pag-cover naton sa Manila for 6 years mga kasama, kag sa kadugayon naton sa media, no? Kag sa pag-istorya naton sa mga kontraktor, no? Kag mga politiko man, no? Mga politiko man, no? Kabalo ka mo kung ano ang binayranay mga kasama sang mga kickbacks nga ini. No? Ang number one nga source ang corruption sa bilog nga kalibutan, hindi lang diri sa Pilipinas. Pero kalabanan gid sa Pilipinas, amo ang paano mangurakot? Paano makakuha sang kickback? Public procurement. Paagi sa public procurement, di ba? Makapangurakot ikaw, paagi sa public procurement. Ano po silingon sa public procurement? Himo ka sang proyekto, no? Allocate ka sang pundo, parehas niya sa flood control, no? Kaya hindi mo na pwede makuha lang ang kwarta sa kaban sang banwa, no? Kaya madamo sa mga safeguards na, no? So kinanglan, create ka na isang project, obra ka proyekto, ipabidding ni mo, na hindi na nagkatabo sa public procurement, sa bidding, ginarig ang bidding, no? Amo na agad daraog day Diskaya. And then, si Diskaya, amo namang ariglo. So mabidding anay. Ang bidding ay na kung sino ang proponent, halimbawa, senador or congressman, ang madaog na nga kontraktor, siyempre ila, bata-bata nila, or worst, ila man nga dami, sila man tag-iya. Yun pangalan lang sa iban. Amo na nga ipakigbato na sa mga senador, sa mga congressman, ang ila district engineer. Especially kung nagapangurakot sila kag ginarig nila ang bidding, ginamuro-muro nilang bidding, ang tawag bala, kalokalo ang bidding, kay dira ka makapangurakot. Karon, mga kasama, 'di ba, mo to sa kay Senador Jinggoy, kunya anak kasuan siya, hambal today Bryce Hernandez de Henry Alcantara, nagpapanaog siya sang pila to 300 million nga flood control project, no? Sa hundreds of millions nga ina, 30% ang commitment sa iya. But silingon, ang iya nga komisyon nun dira ni Senador Jinggoy, 30%. So kung 100 million ina, 30 million is nga daan sa iya. Ang mabilinda si 20 million, amo na ang i-implement sa project. Tapos dira pa makuha ang komisyon man eh, ang mga district engineer, ang mga engineer, na kag ginansya sang kontraktor, bahala na sila da. Basta sa paron na iya, sang proponent ang iya nga parte. Sino sina ang mahatag sang iya kwarta? Paano na makuha ang kwarta? Oh. Siyempre, i-execute sang DPWH sang project, paagi sa kontraktor, and then release na ang kontraktor sang kwarta kay i-certify sang DPWH ang project nga sila nga nakapatapos na siya sang amoning nga porsyento, 50% na. So kinahanglan bayaran na siya sang gobyerno. 'Di ba? Amo na. Although ati way pa man 50%. Tikon sabo gani sila mo. Karon, bayaran na sang gobyerno, tsikihan na ina sang gobyerno paagi sa land bank, matsiki ang gobyerno or ang DPWH man na matsiki. Tsikihan niya na to ang kontraktor. Ang kontraktor karon parehas na 100 million ang budget, ang project cost, 50% na natapos, tibot silingon, kundi bilhin to si 20 na malang. 50% sa 70, pila 35, no? So releasean siya sang 35 million ang kontraktor na pakambyuhan niya na to sa land bank. I-incash niya na to sa land bank. Na pag-incas niya, hambal day Bryce Hernandez, gahurulat na sila sa sagwa, o hindi gani kundiin manda sa balay sang politiko o sa opisina nila, dalo na to dayon sa kontraktor ang kwarta para tridaho nila. Amo na nagkatabo, no? Ti, karon mga kasama, ining deliberay sang malita-malita nga ini, kung mga kickbacks ini, ako lang ni nga idea, no? Pwede man nga sala man ini, no? Pero common sense lang i-apply naton mga kasama. Pero why ko nagasiling nga why isang binayra na, no? Sili ko gani may ara. Pero hindi lang galing, parehas ini, no? That is why hindi ko magpati ni sa mga deliberay ni sang malita, no? Pero may ara na mga politiko. Galing inigin paagi lang sa deliberay, balan mo hapos patihan kag nami iya sumsumanon sa social media. Manhamakon mo, malita iya, ginbaton mo. Malita nga puno sang kwarta. Pero pareho sa na-discuss ko, ang mga congressman, yung ina, mga senador nga ina, ang binayra na yung sina sa ila, paagi iya sa project. Kung ako mag-insindi, no? Hindi iya sa cash. Wala na daya sang cash nga involved sa akon nga pag-insindi, no? Ang bayra na yung sina, da pareha si Martin Romualdez. Gusto niya mag-speaker. Ti, pangakuan niya na da, ang mga congressman, siya, ikaw, deputy speaker, ikaw, majority leader, ikaw, iya, chairman sang amon eh. And then, amon na ng kabayaran. O suporta ka sa akon, pares kay Senador Cayetano. Ginkumbinse niya si JB Ejercito, sila niya, join ka ni sa amon, ikaw ang majority leader. That is your reward. Amon na ng reward mo. And then, during budget, kay kamo nag-control sa budget deliberation, ti siyempre, pang singit ninyo da, nga pangbutangan ka sang project. Diba? Like, diri kay Kong Jam Jam Baronda sa Iloilo. Diba? Nag-support siya kay Speaker Martin Romualdez. Napa-appoint niya pa si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog as special advisor to Speaker Martin Romualdez. No? Ti, meaning malapit sa kay Romualdez. Dugang pa nga kasi manwa sila sa Leyte. Tagalitigid ang mga Baronda. No? Din sila daw Kananga or Kapuukan ang mga Baronda. Diba? Ti, si Martin, taga Tacloban, first district sang Leyte. Ti, ang ginhatag sa iadre sa 2025 alone na flood control project is pilado mga 4 billion. Amo na ang bayad sa ila, hindi nga cash. No? Amo na ang bayad sa ila and now inang mga project nga ina para sa flood control 4 billion in 2025. Tika mo na daya bahala eh. No? Amo na okay na ta? Kung jam-jam ha, di ba? Kung ako abi si speaker. Oh, why na ko utang ha? Ikaw na daya bahala. Ti, diskartihan na lang na yan ni Kung Jam-Jam sa bidding. Pagi to kay pakanan, kung paano nila panag-on ang ilang ha? Payboard contractor. Di ba? Sa iba niya ng mga areas, why na sila yung pabidding? Why na yung implementation sa project? Ghost project na gini ha? So ang bilog na budget niya, ubos gini nila. Pero ari na yung STL mga kasama, no? Matianta, with Rajuman Mon Kapalihan.
4: Iyari na Rajuman Henry nga itong sining resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita, Junio 4, 2026, Webes nga down. At ang sining first winning number sa Subong Agabi, numero 11. Number 11, second winning number na ito, numero 26, number 26, kagikatap na ito nga numero 30, number 30, sa liwat, 11, 26, 30, 11, 26, 30. Agatan sila nga Drogti Med sa Subong Gabi, Mr. Antonio C. Operations Assistant, Mary Grace Roquero. Operations Specialist at Mary Denise Durumal, STL Consultative Mr. Aldrin David, kaupod man, natong silinga judges chairperson, Juliet Abanyo, kaupod sa iya silinga mga members, Barry Cortisano, Ryan Melgar, kag Abin Almirante. Congratulations sa natong silinga mga winner sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala papatayon na sa pagtaya, para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar, Gaming Corporation, Raduman Mon, Iagas Kapalian,
5: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Raduman Mon Kapalian. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 11, 26, kag 30. 11, 26, and 30. 11, 26, kag 30. Sa mga nagdaog, Cash Gisle, kaigo ka wala. Kabos gamay, no? Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayo inyo, taya nagakanto sa kawang gawa.
5: Palabra di Honor.
0: Gindolong kaginboy lugan, ini nga bahin, anay, sa atong apalatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang naisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pag-uaw niya mahigo ang madugay na nagtinir sa aton sininga large intestine, agod maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa kompleto nga proteksyon sa atong nga chan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. We'll be right back. Sobong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag-iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag-iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saloyot, balonggay, malgoso, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dok Hiko, alternative kag health food center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, padayong kita mga kasama kay para hindi ko madula karon, no? Kay may istorya pagid ko sa inyo about sa background ni Congressman Mike Defensor. No? Pero hindi ko magsiling hindi matuod ini ang atagon ko lang anay, no? Hindi ako ya mag-conclude nga wa ini kamatura nang ginahambal sa mga 18 Marines. Kaysa nasiling ko na mabudlay ina sila tipunon kung maubra-ubra ka abis ang akusasyon, no? Kung maubra-ubra ka sang akusasyon, mabudlay magtipon sang 18 ka mga tawo, halin sa nagkalain-lain nga mga sirkumstansya, kag assignment, kag pahimuon mo sila sang pareho nga statement. So perhaps may nabalaan man gini sila kay ara sila kay saldi ko naka-duty sila. May ideya sila sa mga dinulunganay man gid. No? Galing ang problema nanday Mike Defensor, day sang grupo day alang kay Tano, day Congressman day Senador Marcoleta, kag iban pa nga mga kaliado ni former President Rodrigo Duterte, paano mapagwa sa publiko nga mayara sang deliberay na. Pero actually, balaan nila na. Mga politiko, balaan nila na, tanan. Kung anong diskartihan na ida sa pinalusot sa pangurakot. To be candid and to be blunt about it, balaan nila na, Senador Congressman, balaan nila na ang mga raket paano mangwarta. May ideya na sila tanan, mga kasama. Paano ka nakapangwartada? No? Galing amula na, kung why ka man niya ginatandog, hindi ka lang yamang garo-garo sang iban. Eh, hipos-hipos ka lang, paipoy-ipoy ka lang. Hindi la? No? Ti the moment yung mag tinandoganay na, maglininyahanay na, ti binukingay ka mo dahi, ikaw ya, kipi-kipi ka lang sa imong abarahada. No? Pero the moment makuan ka, ma-mentionan ka, masalapayan ka, ti dipinsa ka lang. Bala nila na anong sistema, no? Sa pagpangurakot, kung paano tukloon ang kabansang banwa, puwera lang iya sa mga maayo kag wala iya naghihilabot sa pagpangurakot, mga kasama, no? Hindi man tanan, pero kalabanan din sila. Balaan nila na paano mangurakot, mga kasama. So perhaps si Mike Defensor, may ideya. Ideya na, naka-congressman siya, naka-cabinet secretary siya, panahon ni Gloria, balaan niya na kung anong racket. Galing ang mabudlay lang, paano mo i-prove, no? Tinangita sila, sino makahambal, mga kasama. Sino makahambal, nga daw medyo mapatihan man, kag may ideya. Tiyan mo na nakita nila, hindi man nila sa tumapahambal pa si Saldico, kay nalagyo gani, hindi man nila na mapahambal si Martin Romualdez, or ini congressman, sino man maako, manda nga congressman man. So nakakita sila din sa Marines. Sa Marines, mga kasama. No? Pero mula niya akong nga gina-analyze, no? Kung kay hindi man tato yabi insider, so why ito yasang ideya, ang aton lang yung mga kasama based sa logic, kag common sense, no? Nga si Saldico, manghatag pakwarta sa mga congressman. Si Saldico, chairman sang Committee on Appropriations. Kung ikaw chairman sang Committee on Appropriations, during budget hearing, ikaw ang may call na da. No? Although maagi pa man sa Senado, kag sa Baykam. Pero at least, dira sa Kamara, during budget season, pwede ka nakakumand dira, may tingog ka, may puder ka, nga mag-allocate dira sa kung kay sino nga congressman, sa kung kay sino nga departamento, butangan nimo sang pundo. No. According to the request man sang Malacañang or sa gin-prepare sang Malacañang, pero pwede mo man udugangan, pwede mo man i-realign na kay ikaw ang chairman sang Committee on Appropriations. Ikaw nagakumanda, no? Ti si Saldico hindi na niya pagbayaran ni Martin Romualdez ang cash. Because ang pagka-chairman niya sang appropriations, reward na ina sa iya. Kuha niyo mga kasama? Reward na sa iya. Kay paagi sinada, makapangurakot siya. No? Basi siya pagani guro mahatag kay Martin. Karon ko rin, ikaw naman si Saldi ko, ikaw ang may puder dira nga mag-allocate sang pundo sa mga congressman nga mga kalyado ninyo sa sugo man ni Martin. Siliya si Kwan nga ina, nagsuporta na sa aton, yung pangakuan ta na siya. Tagai siya da project. Pasugti siya da sa iya sininga ginahingyo. Diba? Amo na ang bayad. Di nga si Martin pa mahatag, si Saldi ko pa ang mahatag sang cash dira sa ila. Parehas kay kong Jam Jam Baronda, kay kong Janet Garin. Kung matuod man girabi, nga mahatag pa si Saldi ko sa ila. Galing hindi lang ni mahambal sa abogado ni kong Jam Jam. Pero namin yung argument mga kasama mo, kung gusto mo abibalion ang akusasyon, galing, mabudlay lang niya sa korte na, kay di, daw admission ini karon nga may ara kagadi. Pero kung ikaw si Saldi ko, ikaw ang chairman sa Committee on Appropriations, damo ka pabor nga ginhatag sa mga congressman, sa mga kalyado ni mo. Pagi sa pagpasugot sa ilahin nyo, parehas ni, si kong Jam Jam mahingyo na, di ako nyo, may UI ko to yung flood control. Gaya nyo man ko to yung project, abi. Ang iban to, mga 4 billion to ila. Di ako nyo, gaya nyo man ko na yung 4 billion niya. Oh. Di siyempre, pasugta na ni Speaker Martin, kag ni Saldi ko. Kay si Saldi ko ang chairman sa appropriations. Tigunti, kay ginhatag ang request ni kong Jam Jam. Sample lang na, ha? Pero ang ginasite natin, husto na mga kasama nga figure or amount, no? Di siyempre, ang may kabaraslan iya kay Saldi ko, di ba? Kay ginpaboran ang request. Si kong Jam Jam, di ba? So dapat si kong Jam Jam pa iya mahatag kay Saldi ko. Not the other way around, nga si Saldi ko ang mahatag. Kuha nyo mga kasama, no? Man sa pag-elect ang speaker of the house, para makuha nimong suporta sa madamo nimong mga kaopdanan, para ma-elect ikaw, pangakuan mo na sila. Ikaw iya, himuon ta ka deputy speaker sa Luzon. Ikaw, deputy speaker sa Mindanao. Ikaw, majority leader. Ikaw, committee on appropriations. Ikaw iya, committee on finance. Ikaw iya, ways and means. Ikaw iya, accounts. No? Pangakuan mo na sila, tanan. Amo na nang ilasuhol. No? Ang iban sinada ma-request. Hindi, hindi ko yung magsuporta sa imo sa amon nga block iya to sa halimbawa Sambuanga Peninsula, no? Dymanix Dalipi, abi. Hindi ati, kami di, damo kami di, mga siyam kami di, pwede ko ni madala sa imo mo suporta. Kanya, ang Committee on Finance yung ako na. No? Basta amo ni kami ang masuporta sa imo. Na. So ihatag na mga kasama ang inang position niya ina, somehow, kwan ina, nang amo na ng suhol sa imo, sa pagsuporta. Kay ina ang mga posisyon, pwede mo na magamit sa mga committee investigation para ma-advance ang imo mga interest manda. No? Kag, puro mga warta man. Hindi bala? Ti, amo na nga daw natingalahan ko nga ang si Saldi ko ang manghatag, no? Sang maleta. Although nga ti, ako niya, siling ko, hindi man tato insider, basi, pwede man niya magsala ng aton, no? Logic mala niya, kag common sense mga kasama. Basi sa ako niya na insindihan, kag basi sa ako na experience siya. Because nakakover kita mga kasama, kag madamo kita sang mga istorya man yung mga congressman. Kag mga kalakaran dito, somehow daw may idea man kita eh kung paano mga kasama. That's why I can tell you sang manner, sang proseso. Amo man sa Senado, para makasinit president ka, inganyo ka na sa mga kalyado ni mo or mga pariyo mga senador, kag pangakuan mo sila sa mga posisyon nga gusto man nila. Nga ma-advance man nilang ila sila nga mga intereses or ila mga kagustuhan. Di karon sa budget season, ang mga congressman nga ina, ginapanghataga na sa mga project. No? Dira sa project nga ina, dira ka na yakuha sa ngimo nga ginansya. Amo na ang suhol mo. So paano nga deliveran ka pa iyasang balita man? Although pwede man, basi may racket pa rin sila yung iban nga ila, nga source, mga kasama, di mo na ma-deliver, no? Pero sa ako niya pag-insindi, ang mga premyo or ang mga suhol sa mga congressman nga ini, kung may ginahinyo sa ila, ang ilang speaker dira or ini official sa house, ang suhol sa ila project. No? Ang reward sa ila project. No? Parehas na hatagan ka 1 billion worth sang flood control project. Mag 30% lang mga kasama. No? Ang 1 billion subong gamay-gamay na makon mo kalabanan di sa aton like sa Iloilo City, sa First District, halos tanan nga mga distrito diri. Daw ay ganubo sa 2 billion, may ara gani nakalabot 4 billion in a year ang ila sini nga flood control project. Sa flood control na way pa nadalabot, may ara pa na sila nga mga soft projects da mga kasama sa agriculture, sa DOH, no? Sa infrastructure na, sa DPWH lang, 4 billion. Di ko siya imagine inang 4 billion at your disposal na mga kasama, ikaw ang may command sina sa DPWH da, no? Nga sa pagbidding sa DPWH, makadikta ka sa ila eh. Especially kung close mo ang district engineer da, di ba? Amo nang iban nga mga congressman, do maano ginakapagigbato sa district engineer? Sa regional director? Sa DPWH, no? Kay ara talaga umpisa man ang mga duro diskarte, gamay ka, bidako. So kung 4 billion bali ang imo sining project, no? Ang hambal to sa kay Senador Chinko Estrada sa kaso niya mga kasama, 30% ang commitment, 25 to 30%. Ibutan tala lang 20%, no? Amo na natawag nilang isuope. Kabati, kamo sang isuope sa mga proyekto, kung pilang isuope sa mga politiko, 20%, pero ibandira ga 30, may ara pagadiga pangayo, 40 gid iya. Pero ibutan tala lang sa 20%. Sa 4 billion, kung may 20% ka, nga isuope da nga imo commission, ti sa 100,000 nga daan, ang 1 billion, ang 20% sa 1 billion, pila? 200 million. Kay ang 1 billion, pila ka 100 million ang ara sa 1 billion? 1,000, di ba? 1,000 million. Apulo, gali, no? Pulo ka 100 million, 1 billion, no? Ti sa 100 million, ang 20% yung sina, kito mahina kita sa mat, 20 million. Ti kung magpulo ka 20 million, 200 million. So sa isa ka million, 200 million, ang iyan asang politiko, congressman, senador. Ti sa 4 billion, 200 million times 4 billion, that's 800 million sa isa ka tuig. Amo nang medyo rolimpyo na sang politiko.
5: Palabra di honor.
0: Diyan mo na nang iya nga premyo. Hindi na naya paghihatag ni nga isulod pa sa malita ni Saldico because ang mahatag sina sa politiko, sa congressman or senador taga DPWH na or ang iya nga fee-board contractor. So paano kung may kickback sa flood control, kasubong sa ginaklaim sa mga Marines, paano nga makadeliver pa sila nga si Saldico pa mahatag? Dapat si Saldico gani ang hatagan sa congressman? No? Para sa ginpang mention ng mga congressman, day Luis Tro, day Jewel Chua, day Kung Jam Jam, day Kung Janet. No? Dapat sila pa mahatag? Kaya tingin, partihan sila dako ang proyekto mo. Ipasalamatan mo siya, di ba? Kaya siya naghatag sa imo. Although nati... kasubong sa ginhambal ko again, ha? Reward na nila mga kasama, no? So dira lang, do medyo nag-question ako si Saldico manghatag, si Romualdez manghatag sang cash. Kay ang nahibaluan ko base sa experience ta iya personal project ang ginahatag dira sa project, ikaw na imo diskarte da. Ting iban nga mga politiko presto sa Bulacan. Huay gid yakwan? Why yung implementation? Ghost projected? But silingon kung 100 million na, wala nila gin-implement, ginhimuan na nila sang papiles. No? nga na-implement ini, na-execute ini. Then, himuan nila report nga 50%, 100%, ti, ang ma-check sina, suhulan man nila, no? Tigunti sa record sa DPWH, so implemented na, Butangan Manila, Geo tag na. Tagging mo sa Google.
5: Palabra di honor.
0: Ti luok nila ang kwarta mga kasama. Ti issuehan da chike kay completed na 100% na ang contractor nga Istorya Manila ka Kuan Manila ka Konsabo Manila withdrawon ang kwarta turo nga o nila. Amo to ngang akusasyon kay Senador Joel Villanueva dito sa balay niya gintungtong sa lamisa ang kwarta pero tinamo damo.
5: RNN Palabra di honor.
0: Na amo na yung akon lang nating alahan, no? Galing siling ko gani, ginhimo ini, mga kasama nga may deliberay isang mga malita para mahapos maintindihan, no? Kita mo lapta dayon, kag viral dayon pag siling nga may mga malita, kalabanan dayon sa gina-argue mga kasama, kung nagakontra ka sa kay Duterte, may mga komentaryo abid ang against kay Duterte, or sa mga Duterte group, sambalon dayon, ah, nakabaton ka sa malita. Because hapos intindihon.
5: Palabra di honor.
0: Hapos bala sa mata, tiyan makon mo, ginhatagan siya tumalita, puro sang kwarta, makon mo na, no? Pero, in reality, mga kasama, kung ako maglantaw, no? Kung mga kickback ina sa flood control, hindi ina maghaling kay saldi ko, no? Hindi ina cash, no? Dapat DPWH sina, engineer or contractor sina, ang mahatag iya sa mga politiko, sa mga congressman nga ginpang mention, hindi si saldi ko, mga kasama.
5: RML, Palabra di Honor.
0: Sige, istoryahan ta na dugang karon, no? Parte naman kay Congressman Mike Defensor, mga kasama. Nga naulami diri ngalan ni Congressman Mike Defensor.
5: RNL, Palabra di Honor.
0: Gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan, mga kasama, sa Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo sa pang hapla serbal, Nans Liniment Oil, maayos arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, pananakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga dagadugo nga pilasi, ay inipatugunon, pontaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
5: Palabra di Honor.
0: Kag subong man sa mga mangunguman naton sa mga agripreneurs, ang Iloilo New Agri kag Kubuta mayara karon sang promo. Ang Kubuta kagapa isang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo hasta ini sa Disyembre 5 tuig 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon sang mga mangunguma kag pagpangabudlay. Bisan sino ang magbakal sang Kubuta equipment or genuine spare parts sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mayara sang raffle coupon. Kon dako ang amount sa inyo ginbakal, mas madamo nga raffle ticket or coupon ang inyo sining makuha kag dako ang chance nga magdaog. In every 3,000 pesos worth sang pagbakal, may isa ikaw ka raffle ticket, no? Gani kadto inyo lang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Earl John Podadera. Hindi bala kas Jojo Malyo, dira lang sa may Lawaan Village, Balantang Haro, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Saunhan lang sang Ceres Terminal, mga kasama. Ang coupon nyo na, fill upan ninyo kag i-drop sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw, pati gayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga pwede madaugan, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Gani para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
5: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta ni Dugang ang aton sining istorya, no? Kagsubong man report ni Radyoman Mon Kapalihan, ang PNP chief natong ginpasalig ang madasig nga responde sa matawag sang emerhensya kadungan sang launching sang 911 command center sa Banwa sang Leganes. 23 minuto sa kaligid sa Takna, sining alas 8 sa gabi.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: This newscast is brought to you by Bio.

0: ang kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santol Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santol Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santol Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Santol Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm!
7: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: TTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatyag ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom.
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatyag.
8: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masanay ko din na allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba sa imo pagkamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ngayon index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire,

0: atraksyon dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
1: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nandaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Bakal sa mga butika.
5: TTX 500
8: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
9: Karong pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa miya ko ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santum Plus
15: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
16: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santum Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
16: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
18: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
22: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
23: Ang Strongman's Multivitamin.
24: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
23: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
28: Uy, concerned lang ko. Hindi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estable.
0: the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Premel S knows best. You need a yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Premel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
0: Simethicone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
9: Lexino Forte!
14: Masdasig banat sa abat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Upo!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time. 38 minutos sa kaligad sa TAC ng alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Hambal ni Ambassador Leo Tito Alsan Jr., no? Pwede man ko na magamit Riz sa baylong tagpamaba, no? Sa spokesman. Pwede man gamiton ang tinaga ng tagpaalinton or manogpaalinton, no? Sa tigpamaba, no? Galing from the word of his spokes, no? Manoghambal, taghambal, no? Kung sa bagay, kung ikaw ang spokesman, ikaw managapalinton, no? So pwede man tagpaalinton or manogpaalinton.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Sige, duly noted yun, Ambassador Leo Tito Ausan. No? Si Sir Gilbert Valderamagli, no? Chapter Administrator sa Red Cross sa Iloilo Chapter. Good evening. Kag sa mga taga Red Cross tira. No? Tapos si Cas Nicolay Somis, ang aton yung application kuno sa UN Security Council as non-permanent status. Napierdi kita sa Kyrgyzstan. Do you know where is Kyrgyzstan?
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Amo lang na din nga country ang daw nabudlayan ako mag-memorize mga kasama, no? Kay man, ingod sang Kyrgyzstan, nag-confuse ako na sa kundiin sila dampida, Kyrgyzstan, Tajikistan, kag Turkmenistan, no? Kay daw nag-buruburambud sila dang ilang boundary mga kasama sa idalom sang Kazakhstan, kag sa babaw sang China, no? So, ginpaboran ang Kyrgyzstan mga kasama sa application sa as non-permanent status sa UN, no? Ang Kyrgyzstan, ate ang Kyrgyzstan amoning malapit siya sa kwan sa Kazakhstan, no? Do you know nga ang Kazakhstan ang iya sining capital anay, no? Kazakhstan part ini sang kwan mo. Amon iblang country nga kon kwan ka kon heartbroken ka, no? Kazakhstan. Ang kapital niya sini anay amo ang Almaty, no? Dira dampigid sa boundary sang Kyrgyzstan sa south, no? Pero sang uligin sa ilo nila kay ang Kazakhstan ni dako nga country man imo landlocked country ini mga kasama part man sa una sang USSR, no? Union of Soviet Socialist Republics. So sa ilo nila dito sa center of or the heart of the country, no, dito sa Astana. So ang Astana ginhimo nilang capital mga kasama from Almaty, no, pero pinaka-progresibo nilang city amo ang Almaty. Kaya ang Almaty ini lapit lang siya sa kwan sa capital man sa Kyrgyzstan, no, nga Bishkek. So napierdi kita sa application naton nga mangin permanent non-permanent member, no? Non-permanent member mga kasama sa UN Security Council, no? Ang Kyrgyzstan gaingod ni siya sa Uzbekistan, gali ang Turkmenistan, there is dalom, Tajikistan naman. Tajikistan kag Uzbekistan, no? Pero ang kapital sang Uzbekistan malapit man diri sa capital sang Kyrgyzstan, no, ang Tashkent. Tapos ang Kyrgyzstan capital niya naman Dushanbe. Dira lang ko naga-confuse na si ilang mga kasama, pero the rest ng mga countries around the world halos balaan naton kung diin dampi siya na hamtang.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: So nagdaog ang Kyrgyzstan mga kasama, no? Base sa information nga nakuha ni Cas Nicolay Somis, no, ang terms ini is nagabid kita nga mangin non-permanent member sang UN Security Council nga makakuha ta to sang pulungkuan, no, nga makakuha ta sing isa ka seat didto as non-permanent member. Kay may ara man iya nga permanent member. Magsiling ka nga non-permanent member mga kasama, no, isa ini ka pulungkuan sa UN Security Council nga ginahatag sa mga developing and middle power nations, no, agad nga mapasanyo ang ila diplomatic leverage, ang ila direktang influensya over global peace operation, kag ang ila sini nga vital platform, agad nga mapasanyo ang regional security concerns sa international states, no, kung non-permanent member ikaw, may yara ka sang pwede ka kabuto sa pila ka mga critical international security resolutions, no? Nga ti mapakwan eh, ma-shape ang imo nga mandate para sa peacekeeping mission, sanctions and conflict interventions, no? Tapos may yara ka pa sang diplomatic prestige and clout kung non-member ikaw, non-permanent member ka sang UN Security Council, no? So ang boto na pirdi kita mga kasama, ang pagbinotohay, ang nagboto sa ang nagdaog Kyrgyzstan, no? Sa round 1, Kyrgyzstan 105 votes, Philippines 85 votes. Sa round 2, Kyrgyzstan 110 votes, Philippines 81 votes. And round 3, Kyrgyzstan 125 votes, Bogodamo, Agadamo, Philippines 68 votes. And round 4, ang Kyrgyzstan nag 142 votes and Philippines 49 votes na lang mga kasama, no? Makabig ining massive kag maragtason nga milestone para sa Kyrgyzstan. Humalin nga nag-upod siya sa UN or sa United Nations sa 1992 after the collapse ng Soviet Union, no? Kasi sila ni mga Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, no? Mga kuanin sila, member sila sa USSR sang una, pertika powerful sang Russia sang una, or ginatawag Russian Federation, bukod pertika damo sa mga countries, no? Mga Belarus ni, mga member niya pa na sang una, mga kasama, no? So, dako ini nga kuan, no? Nga milestone para sa Kyrgyzstan na mga kasama, no? So, kita, why nagmanilag on mga kasama sa aton handom nga makakuha sang isa ka pulungkuan as non-permanent member sa United Nations, mga kasama. Makabulig-bulig man tani, stature sang Pilipinas, no? At least no, may leverage ka internationally sa mga diplomatic discussion, mga kasama.
2: RNL, palabra di honor.
1: Tigin consider ko na ang Kyrgyzstan, bangod man daw medyo kwan siya, no? Neutral, mga kasama, no? Ang Kyrgyzstan, number one, geopolitically aligned siya, mga kasama, sa UN, kag neutral siya, no? Ikaduha, may mabakod nga narrative siya, no? Ang Kyrgyzstan, ikatatlo, may yara siya sang voting block kag regional support, kag ikaapat ang mga recent domestic kag international controversies, mga kasama, no? So ang mga issue diri sa aton, mga kasama, naka-apekto gid, no? Like pila ka mga analyst nagahambal nga ang recent domestic headlines sa Pilipinas, lakip na ang grabe nga inaway sa politika. ang inaway kinagamo sa politika, isa sa mga nagpadismaya sa iban nga mga estado sa kalibutan nga wala sila nagboto pabor sa Pilipinas nga makakuha sang isa ka pulungkuan bilang non-permanent member sa UN Security Council, no? Bangod perti ka garot gro sang politika sa Pilipinas, no? Kag mayara pa sang scrutiny from international bodies like the International Criminal Court ICC angot sa nakaligad nga administrasyon, no? Ang pinatsyanay sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, isa man kagatod kung niya away natin makuha ang permanent seat or non-permanent seat, mga kasama, sa UN Security Council. No? Mabakod kong tani ang campaign ni Presidente Marcos, bangod man sa extensive history sa UN peacekeeping, ang global preference para sa neutral, first-time candidates, mga kasama, no? Pero bangod sa mga controversy diri sa aton, ang pagka mga pinatsyanay sa aton nakaligad nga administrasyon nga nakalabot sa ICC, International Criminal Court, kag ang inaway sa politika diri sa aton, amogid ang nagpasarurot sa aton, mga kasama.
2: RNL, palabra di honor.
1: Yari na aton sining tingog hiligay nun, upod kay Rajuman Fia May Otero.
3: Tingog hiligay nun, ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
4: Ining binalaybay ginatiguluhan hambal ni Lola kag Lolo. Ginadumilian nga helikoton sang una nga tiempo. Mga disparati sang katigulangan Lola kag Lolo. Mga sulundon ginpasubli sa aton. Ginpasapasa sa mga nag-alagi nga henerasyon. Hambal ni Lola indi manilhig kon gabi. Kay malas kuno ginatabog ang swerte. Kon magsukad sang kanon krusan anay. Agod indi magsalo sa pagkaon mga panulay. Itom nga alibangbang magsulod sa balay. Espiritu kuno sang himata nga napatay. Kon magkanta sa dapog babayi nga dalaga, laon o kon balo ang iya manginbana. Malas kuno magpahulambugas kon kasisidmon. Amo man asin kag dagom. Akigan ka sa mga tigulang kon ikaw mang hayhay. Ila binagid sa kalanan indi magpanampuay. Indi maayo magtulog nga basa ang buhok. Kung magdaho sang kwarta, hambal, purya usog. Ang uwang sang ido kung kagabihon, may nakita nga panulay, hindi makita naton. Ang nasambit nga mga sugilanon, ginapahanumdom sa mga tigulang naton. Bisan moderno, high-tech na ang panahon. Hindi man siguro malain kung aton sila sundon. Ining binalaybay, ginpadala ni Ginang Robehera sa Balino sang partisyon Gimbal, Iloilo, isang sumakwalan, Iloilo Incorporated.
5: Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen, Iloilo, sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
6: Ang tingog Hiligaynon, ginadulong sa inyo sang Koi Herbal Supplement. Himo sa pinili nga powerful medicinal plants kaangay sa ampalaya, garlic, malunggay, turmeric at ginseng, mga panaming naton contra COVID-19 virus. Ang Koi Herbal Supplement, mayara sa anti-inflammatory properties kag antibacterial properties na sarang makapatay sa virus kag bacteria nga makatapik sa aton lawas. Sa pagtumar sang Koi Herbal Supplement 3 times a day, sigurado gid nga mauntat ang paglapta kag paglala sang masakit nga dulot sang virus kag bacteria.
2: RML, palabra di honor.
1: Kaya na nang iya sponsor ang Jubal, so ikat mo lang paglabot. Duway na nakabayad.
2: RML, palabra di honor.
1: Salamat kay Drajman Piami Otero. Winners nila, Mother Cecilia sinag-upod gin sa aton, may dayad gin nga gabi kag taga Western Visayas Medical Center dira, no? Kay Dr. Joseph Dean Nicolo, no? Thank you gin sa mga ipadala ni mga doctors and nurses sa RMN and NCAC 6 Public Service Expo. Serbisyo ka para kay Lola kag Lolo sa June 12, no? Medical mission naton para sa mga senior citizen, no? Thank you gid Doc Joseph Dean Nicolo, ang Chief of Hospital Director sa Western Visayas Medical Center. Kag sumama kay Dr. Dave Hilito III, no? Ang chief naman sa WBSU MC, no? Ano ning issue ng may mga nagatawag sa WBSU Webso? Sino yung nagatawag yung mga Webso? Webso? Ano ni? Ibso? Bati ako sa una si Congressman Nograles, no? Webso tawag niya doon. Nag-speech-speech siya da. Kaya naanad sila sa Eastern Visayas State University. Tawag nila Ebsu, no? Sa Central... May Central Visayas State University, Sebsu, no? Diriya sa aton sa Bailo WBSU or West. Nanda naton West. Iba niya yung tawag nila Webso. So, nagtutudlo sa inyong mga Webso. Webso, pinang dukol ko kumukurong. Webso? Siya ka tawag Webso? Ang mga bago sa bong sa West, Webso tawag nila? Paano nag-Webso? Webso na iya na? Irog-irog, gumuto sa Eastern Visayas State University nga Ebso? Or Central Visayas State University, Sebso? WBSU na iya? O rin nga ni West. Taga-West.
2: RML, palabra di honor.
1: Gindolong kagin po ilugan, irigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa oh, by the way, thank you gida kay Dr. Hilito III, no? Ang chief sa WBSU Medical Center. sa mga doktor man nga ipadala, no, kag mga nurses para sa aton nga medical mission, no. Always partner naton ini kada June 12 sa aton nga RMN Public Service Expo, and this time upod naton ang National Commission of Senior Citizen Region 6 kag ang Robinson's Haro mga kasama. Standby, Radyo Man Mon Kabalihan, gindulong kag Inboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kinagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problem. Wala na nagatong karo ngayon iban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pag-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve ng problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki nag-aamlig sa aton nga prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohiyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing bangon may ginseng tungkatali maka kagsopalmeto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Walo na lang kadlaw. RMN Freedom Run ang mga kasama. Gani magparehistro na kamodere sa mga wife kaparehistro. Gamay na lang nabiling nga slot, no? Ang aton yung 5 kilometer halos puno na, no? So gamay na lang ang slot nga nabilin sa 10 kilometers kag 20 kilometers. Gani hingagaw na 8 days na lang RMN Freedom Run na sa June 12 sa Fistibuoka Park Square kag pakadto sa may Sunset Boulevard.
2: Palabra di Honor.
1: Are ding PNP chief taga gali kag ina gin-launch siya ang 911 mga kasama, no? Kag upod ang mga LGU naton like Mayor Raisa Trenas sa dira sa Leganes. Sektabe, Radyoman Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyoman report.
7: Para di ba niyan ringin na basalik ni PNP chief of Simelencio na Tatis Junior nga ba una ang matasig, no, pag-responde sa bahin man niya sa tawag sa 911 sa mga emergensya, no, particularly sa tawag sa PNP sa Bureau of Fire Protection kag sa bahin niya sa mga medical response, no, particularly sa mga nagaluntad ng mga aksidente, no, kay ining 911 naangot ini, no, sa mga LGU or sa mga response unit kung ano ang dapat nga departamento nga mag responde, no, sa tiun sang tawag, no, sino sa kay Chief Artantes kay siya nagali ang in designate kay ina ni SILG at si Bicrimolia
1: isako to sa kanya daan sa Senado si
7: gani
1: tingala ko daw isa lang to si John Bicari tingil si General Nartates. Si Tateng dali kita ang siya Tateng.
7: Diyari din siya kay ina. Siya to ang nag-representar, no, sa kay SILG Rimulya, nag-upubang sa pilaman ka mga local chief executive, mga mayor, no, sa nakailain, yung Panwa, particularly sa sudan kag probinsya. Kay ina, President Rajuman Henry, ang mayor sa city, si Mayor Raisa. At the same time, araman si Mayor Junjunain bilang host municipality sa sining command center sa 911. At the same time, sa bahin niya sa League of Municipalities na ginipresentar ini ni Mayor Mundihar, no? Diba, sa first time ni Mayor Mundihar, hindi ba taon ni Mayor, no? Dara iya sa may
1: unit. Sa ang kwan, ang daw bata na ni Anay Tista, Director General Bukbuk Mundihar, inablos ni... No. Now Councilor or Vice Mayor Lisel Mondihar Sibilye, no?
7: Yes. Siya pa kayo na nag-represent, no? In behalf niya sang LMP Rajuman Henry.
1: Ngaway si Ma'am, si Mayor Mamon?
7: Wala, si Mayor Mamon Teina, no? Siya lang ang ginpadala. Isa sa mga tinutuyo diri, kaya hindi lang Leganes actually, no, ang gin-listingan kay ina sining response niya sa 911.
1: Nga man may bago nga building da sa Leganes para sa 911 sa Bureau of Fire.
7: A actually bago ang building ng Purifier, no?
1: Sa din ng Radyo Manmon.
7: Dahil ka magagi pala sa may sa likod na niya actually sa kuwan sa munisipyo kita sa Ligonet. Dahil siya katubang sa may Coastal Road. Kung matakanto ka sa mga kayaman area pala. Sila isang police station. Bago ba ng police station sa Ligonet. Isa man to kay nasagin hapintan pa ni Petty Chief, no? Ang ila sini nga bago ng police station sa Juman na Henry. At same time, from...
1: Pero dira malang dampi sa may plaza, sa likod lang sa munisipyo?
7: Part na sa plaza.
1: Hindi na diya maglabot sa Coastal Road ya?
7: Hindi na, hindi na.
1: Okay, kay layo na da mo.
7: Lang siya actually sa may munisipyo eh. Sa Banwas ng Liganes, no? Ito, original, iba na sa location na abis ang una sa iyang pintig at fire. O galing kayo nalagyan na da nila do sa pagkabalukos ang una, dili na sa kilid lang sa munisipyo, no? Pangalihit, katara. Pero sa bago nilang structure, in butang nagit ang ilang siniyang entrance dito na sa likod, no? Para mangimakos ni Picasada na ang buwa niya doon yung Bala Radyaman Henry, no? In case na may mga responde, matasik iya ang pag-guwa sa motoridad. Ang balik kita sa command center ng 911, so hindi mo ni kainagin nga center ang Ligonet Bureau of Fire Protection. Pagkatapos may mga remote kainagin pati kayo dito sa may Santa Barbara. Kasi nga medyo nagtugay-tugayan si Fifty Chief Narcates kay Halim sa Santa Barbara. Observe dito siya sa response sa 911 at nagbalik diri sa may banwa iya sa Ligonet. Suno sa kay Fifty Chief na ining pagpatigayon sa launching sa 911 na Arjuman Henry makapadasig ini no as much as possible response time nila is within 1 minute pero nakadepende ina sa geographical location sa isa ka area kung sa city or sa banwa kay may mga adjustment sila ngay muon like no kung sino ang magresponde kung for example ni sa may mga bukit-bukit na portion hindi masulod sa mga 4x4 kay mga sasakyan ang motor no gamitod sang kapulisan para sa pagresponde pero kung dili naman niya sa syudad makaya sang 4x4 vehicle kag mga SUV nga mga patrol amo ina ang gamiton ang importante suno kay DMP chief Narcates nga hindi magdugay ang responde sa sulod sang isa ka oras sa kiti kumag isa ka oras duha ka oras na karon ang responde bali wala na inang essence ang ilan sining pagtukod sini 911 at the same time kun wala nagidya kun wala gid sa responde radyo man hindi yari ba lang kabahin sang sapat ni Deputy Chief Jose Valencio Narcates Jr. sa ipatigay sa press conference kaila
8: inaasama-sama po natin na kung sa isang minuto nandiyan na po ang response time pero ang pinaka-importante po ay ang response time. Ang response time po ay baliwala kung lalampas po ng isang oras, dalawang oras, or no response at all. Ang pinaka-importante ay sa mabilis na pag-responde. At sa mabilis na pag-responde ay pinag-aaralan po natin yan continuously. No? Continuously, tigil kaya muna tayo para akyat kaya master. Continuously pinag-aaralan po natin yan. Like for example, on the Philippine National Police, nagprograma po tayo ng maraming motor, maraming body-worn camera, maraming radio, push-to-talk radio, at body-worn camera, 3-in-1 po yun, at mga sasakyan. Yan po ang pinoprograma natin pagkakailangan po natin ng mabilis mobility makapunta sa isang lugar. And other equipment, such that protektado ang polis at protektado ang mamamayan, ready to respond. In the same way, ganyan din po ang ginagawa ng fire and the rest of the responders. Una yan because that is mobility. And then sumunod is communication. Merong mga lugar na tama ka, merong kang lugar na walang signal. Of course, we have several subs. Yung mga company na communication company, telco, etc. May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapag tayo. Unang-una, in terms of peace, si-secure po natin yan. Kasi yung iba, hindi nakakapagtayo because of threat, lalong-lalo na sa local terrorist group, communist terror groups, and other threat group. At meron pa yung iba, yung nag-extort lang. Okay? Pangalawa, kung may problema sa pagpapatuyuan ng lugar, of course, tutulungan natin sila to engage the local government units, lalong-lalo na ang mga barangay kasi minsan ayaw nilang magpalagay o pinapahirapan pa or may hirap yung pag-process. And name it, kung ano pang problema ay ating susubahin.
7: Kabahin sa pagpahit ni Pinchip na Tate Sanjuman Henry, ang muli ito nga bahin about sa challenges no sa pagtukod para sining mga cell site para nga makasignal kabatasi nga makakonek ang publiko sa atong sining nga mga otoridad, particularly sa mga areas like Magida areas, no? Na challenge ang signal. So, bali natatis niya, murigan nila ang mga telecom company nga makapatukod na. Pero dapat i-secure alay ang peace and order, no? Kasi may mga kadamuan sa mga area na hindi pa pabutakan sa cell site, may mga rebelde, no? Or may presensya iya sa insurgents iya regiment heading sa mga nagapabudlay man sa pag-put up sining mga cell sites. Kasi ang kalakaran pala kung isa sa mga LGU, no, nga madugay ang pag-proseso sa pagputang iya sa mga cell site na ini para nga magka signal regiment entry. No, na tigayon na raton nga mapapangkot ang problema iya sa Bureau of Fire Protection ay dito man kaina si OIC Fire Chief, no? Ang Kwan Chu, regiment entry, no? Kasi igin sapat niya man ang problema sa pinag ka mga fire truck na kadamuan diri sa may probinsya sa Iloilo, nagkapatsyag na. Iban o hindi na ganyan makaresponde. So, sa Japan, gina-adapt nila ang isa iyak strategy na makabutang or makadeploy or mag-share sa fire truck ang isa iyak marapit na munisipyo sa munisipyo nga may problema ang ila sining fire truck o kung unserviceable no ang ila sining fire truck regiment Henry just to go up sining pag-implement nila sa 911 diri sa may probinsya sang Iloilo no sa sudan way man nga wagit sang nako nga problema pero in habal ni Mayor Raisa Trinias kaina nga papasugod nila pagit ang signal ba yung na signal pagit para na maapos kay patasig man ang response time sang mga otoridad sa regiment kasi no
1: so dira sa Leganes do amo nang command center.
7: Ano gin butang ng tukay na...
1: Ordo, seremonya lang.
7: Seremonya.
1: Pero meaning, ang mga eye care centers diri sa syudad, may ara naman 911 na?
7: May ara tawag, na. Kaya kung mag-connect ka ni sa 911, ipasa na nila kung diin ka ng municipality o kung sa city, sa okay. LGU, no?
1: Tapos, ano ni landline or cellphone ang gamito no, mo sa pagtawag, regiment mon?
7: One malang, bisan ano malang, basta 911, libre siya, no? Ang pagtawag, regiment Henry.
1: Free of charge?
7: Free of charge. So,
1: okay.
7: Iklaro, kinakainas ang BFP, kaga PNP, no? Na wala inayas ang bayad ang pagtawag regiment Henry, no? Sa 911. Yan nila sa Japan, kapadasi ang pag-responde sa anumang emergensya or tawag kinanganon ang atot sini ng mga kapulisan of Europe o kung mga medical responder regiment Henry, no? So, maring natapos na kayo na sa may area is banwas ang Leganes. Hopefully, matigayon nga makabulig yun eh. Particularly kay di kadamokan sa mga emergency responses sa medical. May mga binungguhan, may mga disgrasya. Needs ang mga ambulansya makabulig sa pagpadasig-dasig regiment Henry.
1: Mm-hmm.
7: ang muling matulong naton nga information para sa pagpangalagad sa programa Palabad yun. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Mon, Iales Kapalihan, at Takarito.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Dapat double time drink aton nga PNP kag DILG party sini. No? Sa MMDA si General Turi may ara siya to dial ano to 123. Insigida may mga concern kaya sa MMDA na platan ka daw within the Metro Manila area. Dial ka lang ara na dayon 5 minutes ang MMDA. Ang pulis nato ni ate, ari pa lang subong, bagop lang. Gayun dolo, kagin po ilugan, itikabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Nansa Herbal Capsule, may 30 ka vitamin at kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan, nga para makalikaw sa stroke, kagbalatian, mag-inom at loadlaw sa Nansa Herbal Capsule 3 times a day. No, himo ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Upod sa Nans Corn Coffee, nagaboost na atong immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibid sa migraine kag sakit solo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Babasan ko lang ni sigurong kay kuan ano, kay anay Congressman Mike Defensor nga nagwa naman ding iyang ngalan mga kasama nung background niya, no? Makuha kita naman, ma-travel kita back in time 20 years ago. Pero ari lang bala mga kasamang pinaka celebrated kag documented nga deliberate sang mga maleta, no? Before pa maning maleta nga ini issue. Panahon ni Anay Presidente Joseph Estrada sang pagpungko niya presidente sang 1999, mga kasama, 1998, no, centennial election. Mga isa pa lang katuig siya, sobra isa katuig sa pwesto, lumupok na yon ang isyo nga kurap si irap, no? Nga gabaton siya payula sa illegal nga sugal, no? Pero actually, ang ginhalinan mo lang sila, nagsunggod sa iya si then Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson kay may waiting na dito sa Ilocos, may party man si Irap, pinasudlan niya pa sang bingo two balls nga sugal, ngang operator, si Chab, si Atong! Si Atong Ang! Tiyambal ni Chavit, siya ari naging kude, may operation tade, may ara ka man, pasudlan mo pa ni sugal, subot silingon, gusto mo si Atong! Between me and Atong, daw kay Atong ka? Lumarga si Chabit pa Manila. Sila yung ma-presscon ko sa Club Filipino. No? Bubag-o pala ko sa Dukabot sa Manila. No? Kwan? October? October 1999? Sus, daw, hindi patakadaan ka sa gawod, gin managalog. Ubos ng mga reporter kay may mga hearing to sa kwan, may mga blue ribbon hearing to sa Senado, sa Malacañang, mainit man. Wow, di ako gin pa-assign to sa Club Filipino sa San Juan. No? Kay Irap, no? Dito medyo mahina pang grasp naton mga kasama sa mga national issues kay bag-o lang to sinabak dito, no? Di nag-press ko to sa Chavit Singson sa Club Filipino sa San Juan. Lapit man da balay ni Irap, ara da balay ni Irap sa Pok Street sa San Juan man. Di Senador Jinggoy, dira man ilang balay. So gin-expose ni Chavit Singson nga si Irap is the lord of all gambling lords. No? Kay siling niya, gabato na siya payula sa waiting 50 milyones kada bulan. Te amuna nga may impeachment kay Irap, mga kasama. Kag during the trial, the impeachment trial, presided by then Chief Justice Hilario Davide and Senate President Aquilino Nine Pimentel. No? Kaya man tikon presidente ang i-impeach, ang ma-preside sa impeachment trial under the Constitution, ang Chief Justice, kag ang Senate President, dua sila. Pero kung Vice President and below ng mga impeachable official, ang igatry sa impeachment court, ang presiding officer, amo ang Senate President. Kinag-testify si Chavit, mga kasama, no? kung paano niya ginadeliver ang balita, no? Kay direya kay Saldico base sa although si Saldico ay pakapagwa sang statement nga nag-affirm sang claim sang sining mga Marines, ex-Marines nga gin pangsugo niya gin man nga mag-deliver sang kwarta, no? But we presume mga kasama nga mo nang sistema ni Saldico, no? Kung wala niya man gina-refute ining pahayag sa mga ex-Marines, magapabilin ini anay nga amoning statement and fact right now, no? Tibot silingon, amo na yung style ni Saldico kung manghatag siya, kung nga panghatagin man siya, no? Although again, present ko kagina mga kasama, kung paano ang mga kickback ginakuha, no? Kung saday sinog hatag, diin ina mahalin, no? Pero hindi man malayo, nga base may iban pagidya nga extra nga mga kwarta, halin sa mga sinindikato nila nga natipon si Saldico, amo na nga gin pang panagtag niya pagid. Kagang iyaya nga style, ginapadulong niya sa iya sini nga security, no? May mga nag-comment diri kay ina, hindi ba nakahambal kita nga siling kuti, pwede mo tumabuhina, no? Siling nila may lock ang malita. Yung mga malita to nga pinakita to daw pwede mo malang tuslokon ka bullpen tong iya nga kwan, di ba? I-hire ka sang maayo da nga mga kwan sa Ninoy Aquino International Airport eh, manugbukas bala sa mga malita nga bisan ano mo ka putos mo, buksan nila kang makuha ang mga chocolates. Di ba? May mga malita na iya tuslokon mo sang bullpen ang iya nga kwan, ang iya nga siper, mabuka na, di ba?
2: Palabra di honor.
1: Do may ara man iya sa uli sa nag-uuso na tong mga tinarantado to sang mga taga airport sa naiya may ara na iya mga sipir subong abisan ano mga tuslok hindi ayang mabuka.
2: RML Palabra di Honor.
1: Te nakayabi ko no, no? Pero ti ano gina bungkalon mo mala na bakal ka lang kay ti dako man ang unod sinada di ba kon pangitaan ganila pa agi abi no. Galing ti, we inaiya mga ideya malang mga kasama kag mga pagduda. No? Pwede man na yung gubuon mo lang yung malita, wasayon mo, kuao mo tong kwarta, sulod mo naman, bakal ka, prepare ka na yung lain nga malita. Kiti do, ay man ginapicturan mo, nga siling, oh, ari, amon yung picture ha, amon yung kolor sa ang mga malita ha, pag abot dito, ipasa niya abito sa paladala, no, amon ang mga malita ha, i-check mo gin. Teko mayara na picture, mga kasama, tanigin present na sang ex-Marines, no? Pero why sila sang proof nga kung sino nag-receive, nakapapicture sila, kahit hindi kung mga illegal nga, niway na picture anay. Okay, sige balik ta kay Chabit, no? Tiko ti ambal ni Chabit, sila nga gadulong ko payula kay Erap, kada bulan, no? Ti, ang question sa iya, siya ikaw gadulong? Siya ho! Siya gadulong, siya gadeliver sang kada bulan, 50 million pesos. Galing sa itong 2001, may 1,000 peso bill na ta, no? Kay gin-check ko ang doon 1991 pa na-release ang 1,000 peso bill. Pero doon nag-uso lang kag daw nagdamo ang 1,000 peso bill doon recently lang, di ba? No? So unang pinakadako ta nga currency daw 500 pesos. Tingon mga million sa niyatag 50 million sa magtag 500 pesos, pero tinay ka bugat-bugat kag damo. Pero kung may isa kalibo, tag isa kalibo iya, ti. Ang 100 million mo iya, hapos lang na mga kasama, gamay lang na kay ti, libuhon mo. Tiambal ni Chavit Singson, pag testify niya sa impeachment court, sa tong January of 2001, ang impeachment trial by the way, December mo, December 1999 to January 2001. Hambal ni Chavit Singson, siya ho, oh, ako gid ang nag-deliver, no? Under oath, siya ako gid nagadala sining payula directly sa residence ni Erap Estrada, amon ni nabalaan ko nga Pook Street, kay didto ga-deliver, kag sang gindakop na si Erap mga kasama after the impeachment, didto na sa Pook Street, no? P-O-L-K Street sa Green Hill, San Juan, no? Kag kun kay sa hambal ni Singson, siya didto man ko ga-deliver sa presidential residence inside Malacañang.
2: RML Palabra di Honor.
1: Pero kung kaisa, hambal ni Singson, ang akon trusted staff, pareho sa akon nga secretary, nga si Ima Lim, amo ang ginapadulong ko sang bag of cash sa palace personnel and close aides ni Erap. See? No? So kung sa kay Sing Sonia, mga kasama, siya ginagadulong sang payula? O rin gani sa laliga niya ang sekretary niya? No? Wala siya sang may naminson nga bodyguard.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Tapos mayara man nga ang Muslim Youth Foundation, dito niya man ginapasulod, no? Ang mga kickback sa waiting, napasulod niya sa Arab Muslim Youth Foundation, no? Nga sang ulihan bal ni Arab, sa hindi ang mga donasyon ay. No? Di, gina-present ko ini mga kasama para daw may ideya kita kung paano mga high profile ning mga pag-deliver sa mga malita nga mga kickback or mga payola, no? Ini ang kay Singson hindi ni kickback, hali niya sa illegal nga sugal mo, waiting operation dito sa Ilocos Sur. So may parte si Irap 50 milyones kada bulan sa sulod sang 21 ka bulan, no? Ang na-record ni Chabit nga naka-deliver siya kay Irap. And that amounted to tikon mag 50 million kada bulan sa 20 ka bulan. Pila na? Yung deposit, amane, na bakit daw nag-loading ang utok ta?
2: RML, Palabra di Honor.
1: Basta tanan-tanan, gadlagan sa mga sobra half billion, do mga 520 plus something, mga kasama ang na-deliver. Amo na nga plunder ang kaso ni former President Irep Estrada, kagdalada si Senador Chinggoy. Kay may ara man siya.
2: Palabra di Honor.
1: During the time, mayor pa lang siya sang San Juan, no? So amo na yahambal ni Chabit Singson, mga kasama, sa testimony niya dito sa impeachment court sa tong 2001 kung paano niya gina-deliver ining waiting kickback or payula, mga kasama, kada bulan kay former President Irap Estrada, no? Ang nagakulik ganito na minsan pa si Atong Ango personally nagakulik kag nagadeliver sang protection money agud masiguro ang utmost discretion, no? No? So sila gid iya mga kasama. Amo na nga diri sa kay Saldico do tama sa iya kalax kun husto ini ang pahayag sang mga bodyguard nga sila lang yung ka-deliver. Galit diba si Lampayod mangin si Saldico. Pero ang ginambal ko lang mga kasama, kay Chabit iya, silagid ni Atong ang ka-deliver kay Irap. Kung hindi sila available, ang trusted niya nga secretary, si Imalim, amo ang ginapadulong niya para masiguro nga sikrito lang. Kay Saldico, yeah, pinatuyang lang siya pa-deliver lang kung hindi lang sa iya sining mga bodyguard ng mga ex-Marines.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Diba, pare mo tok? Oh, good evening, good pare mo tok. Ang condolence gali, pare mo tok, no? Sa pagtaliwan sang ugangan ni pare mo tok. Dira sa may, kwan, no? Ang father sang ni Mrs. niya, no, dira sa may gimbal, no. Condolence gid, no, pare mo tok kag sa pamilya ni Mrs. nimo, no. Si Kap Kapalya, good evening, no. Kap Ising Belenoy ba, no, sang Kap Ising sa Pansit Mulo, good evening man.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Gindolong kaginboy lugani ni kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May liwag kay ni basta-basta ang ingrediente nga ginpaidalong gid sa mainit nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, pakupos ang singaw kag patubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil nga nagaparelax sa gapahamok sang tulog kag ginabulig gandula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Tilawin ninyo. Kung hindi ka mo manamitan mga kasama, i-refund ta. Tilawin, 14 kabilog ang ingrediente sang Kape Henyo. May ginseng, may balonggay, mangosteen, collagen, black cumin, chia seeds, kokwa, gutukula, makarot, mga kasama kag-iban pa, no? Inikilala ang mga ingrediente nga nagapahubi, nagapanami isang aton itsura, nagapahilayo sa mga balatian, no? Ginaproteksyonan yang aton nga immune system, no? Ginaparelax ang aton pinsar. Kun daw kagarot sang pinsar ta kadamo sa mga issues subong na panumdum naton. Mag kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Daw ginatuyo ka mo, pangapihin nyo. Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, sa mga kabanuhanan kagdiri sa syudad sang Iloilo, upod mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ari ang mga lugar kung sa din mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kagkapihin nyo sa San Enrique dira sa Panis Pharmacy, sa Banate Jorge Pharmacy, sa Anilao Sham Pharmacy, Jorge Pharmacy kag Bacting Pharmacy, sa Dumangas Farmacia Dos Dumanguenos, sa Pasay Herbas

0: Basta lang istoryahaning parte kay Anay Congressman Mike Defensor nga ang ari man di siya diri sa mga ex-Marines. Anong record niya sang una parte man sa mga witness-witness ngayon yung mga kasama? Kag paano iya nag-materialize ang plunder case kay Senador Jinggo Estrada kung nga ara ini sa prisuan? Na napriso ini subong? Sige, buwasog po nanta na mga kasama. Upunta sa field, Rajoman Marjorie Herbomiani, Rajoman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajoman Rizzi Daniels of Ordon, Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajoman Christopher Mondihar. Dari naman sa studio, Rajoman Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinialaga ng Iwang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajoman, Henry Aspera Lumawag, Tata, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajomon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
8: pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
11: Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
11: Sample Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
11: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Secrets of Health.
14: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya kanakainom bulo.
13: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
15: Kumbayan ang santon tag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
13: kanamo. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
16: The secret of health. Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa diin, padayon kita sini nga magahatag sa inyo, mag-share sa inyo sa pirasari ka mapuslanon yung mga detalye may angot sini no sa paghalong sa aton lawas, pagpabakod sini para makalikaw kita sini sa pila ka mga balatian. Gamit ang pila siri ka natural nga mga metodo. Makita lamang sa aton sini palibot, mga kahoy dira, mga dahon, mga bunga sini, pila siri ka mga tanom, mga utanon, mga herbs, kagbisan pa ang mga sangkap sa aton sini kusina, nga kung matukiban na galing naton. Ang ila siri nga kapasidad sa pagbulig paayo sa aton sini maginabatsyag sa lawas, kag sa pagpabakod sini, ayhan na hindi na kita magkanto sa paglala sa aton sini mga ginabatyag kag mga banatian. Kasubong man, kaupod man sa aton sini talakayan ang mga suwestiyon naton mayangot sa nutrisyon. Mga pagkaon, kag mga kalanon nga mas manami ko naton sini malikawan o kung kaunon para madasig kita maumpawan sa aton sini mga banatian. Kag kung kinanglano na maghahatag magkita sa inyo sini

0: pila ka mga food supplement nga aprobado sa aton FDA o kon Food and Drug Administration nga makabudig man pabakod sa lawas. Magluwas sa ni, kung may magidabat siya kita sa lawas, kita man mabuligan nga madasig maumpawan.
1: The secret of health.
0: Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nangyadison sa aton siya ni pagpangalagad, kag mabatian, kag makitaan man galing aton siya ni nga programa dari sa live broadcast sa Facebook live page sang RMN Iloilo 774. Sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live, din man yabayin sa kalibutan, na naman nga oras sa inyo nahamtangan, welcome sa aton pagpangalagad. Amo man sa mga nag-monitor sa aton sa inyo sa tag sa mga radio sets sa 774. At sa nilisuan sa inyo sa mga radio, welcome, welcome man sa aton sa pagpangalagad. Sa mga nag-Facebook Live, pwede ka mo makapadala sa inyo sa sa nagka-monitor sa Facebook Live, pwede kang makapadala sa rin sa concern sa ikaing lawas dira sa FB page sang RMN sa live program na ton subong. Kag sa mga nagpamatid sa ton through radio, pwede makamasalim makapadala sa inyo sa rin concern sa ikaing lawas through 0928-287-4637. Para maghahatag magkita sa inyo sa pinasari ka mga panugyan, kung ano, ang mahimo makabulig paayo sa inyo sini magdebat yag sa lawas.
1: The secret of health.
0: Sa nagilisyon sa aton pagpangalagad, mag-istorya kita sa isa na naman ka problema sa aton sa nga lawas. Siyempre, kung may problema, aton buligan nga maremedyuhan, yung kung mahimo pa lang masolusyonan. Kumusta galing kita no, sa aton sa mga tagparamati, kabay pa nga mahapos lang ang aton sa nga kahimtangan dira. Mahapos ang paningkay-singkay naton, bisan pa sa aton sa lima panghuna-huna, hindi mabugat, daw mahapos lang, kaga smooth flowing lang ang mga kuana, ang mga hitabo dira sa aton palibot, pamatsyagan, kag sa aton sa lima ikaayong lawas. Kaya aton istoryahan subong ang edisyon sa aton sa lima pangalagad, hindi ni mahapos, kundi matigani. Ang muna, pero may isa ka matigang hindi kin maributay sa nag-message aton, pero siya dok pangabay lang kundi lang pagbasaha akon sa nga kwan ha, hindi lang pagbasaha akon sa nga ngalan, pero basaha lang ang akon sa nga ginatawag message, nagahatag o permission, pero permiro sa nga aton lang nino ka. So dok ka nami kaya sa epekto sa nga gininom ko dumayog yung manang tigaya. Kaya nagagamit siya ako nakatry sa or nagtry siya gamit sa isang turbo dietary food supplement siya tugot na ko ngayon share na doc sa iban kay para makabulig man sa iban nga may amuman sa nga problema sa mga nagaluyang pamatsyagan bila nagahina ang performance turbo dietary food supplement, which is ang isa ya sa matigang pag-istoryahan na ton daw hindi gid paborable ni sa inyo ha, sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Tungod ang tiga nga aton istoryahan subong mubla ni kong kaisab lang ano, dala na lang suya abla. Ha, kung na liba may amo ka bla sini masulang ay pagpamuhin na lang matigasi mo. Ha, suya na lang ni sa iban ano. Tungod ang istoryahan na ton subong is about sa constipation. Muning matigayang hindi kayo makapaayo sa aton sa ringan lawas kag sa ikaing lawas. Maghambal kita ng constipation, muning kondisyon na kung sa diin ng isa katao, budlay magpagwa sa iya sa ringan higko. Ukon, nagpagwa masasang higko pero dira-dira sa ni sa ginatawag panalagsa. May termino pag ng ibang ganyan talagsa pag sa ni sa malaka. So, makabigay ka sa constipated yun din bawa ang imo sa nga pag-poop or ang imo sa nga pagpamuhin is less than 3 times a week. Kag sa imo sa nga pagpamuhin, nagpamuwera sa ikaw, kabudlay sa nga pagwaon, katiga, mamala. Pasensya sa mga nagatimo-timo subong. Kag abi mo tapos, kana prodo may nabilin gihapon bala. Adaw, hindi naging successful ang imo sa nga pagpamuhin ina kay constipated ikaw o kung constipated ng isa sa nga tao. Kag ang constipation nga ini no, posible mang tunaan isang iban sininga damage sa aton sa aton pagid sininga lawas, may mo sininga magisi ang aton sininga ginatawag tisyo dira sa aton sininga alatrasan. Mahimo nga magpaluya ini o kung magpahina man sa aton sininga tinai. Kag iban pagid sini nga mga ginatawag mahimo niyang resultahon o kon mga bunga tungod sa nagapadayon, especially chronic constipation. Kag ang constipation gali mahimo nga makaapekto sa aton sininga pamatyagan, kag sa iban pagid naton sininga kondisyon nga makapalala pagid kun hindi naton sini ma solbari ni o kundi naton sa matagan bisan pa sa remedyo. Nga man, ang constipation gali, kung pila o kung masami kita sa ni, bisan talagsa ha, pero kung masami bala nga, kada gidlang naton kadto sa ni sa CR para magpamuhin, nagapamwersa kita, nagaginatawag, nagaugtom kita, nag-effort gid kita, maling hambal blas ang kilala, kung akong sa salakyan pa nito, kalaban-laban gid, ilis gid ni sa permit nga clutch lining nyo tungod sa ginatawag pamwersa permi. At ang salakyan ko laga pamwersa permi, dira kambyada sa na primera, segunda, tercera, balik naman liwat, primera, segunda naman, tercera, kung medyo subidahon gid. Amo man ni sa pagpagwa sa higko. Kag kun masamigali, mabudlay ang pagpagwa sa higko, sini mahimo maka-afekto ini sa aton sa ringa kurason, kag sa aton sini nga blood pressure. Posible golpe magtaas aton blood pressure, posible golpe magdasig ang aton sini nga ginatawag pagpitik sang aton sini nga kurason, kag tiari risky gid ni ha, kag landaman ini sa mga tao sini nga hypertensive o kung may high blood pressure sa mga tao bala nga may heart disease, kag sa may mga history of stroke, kung mahimo palang hindi kamo tani mangin constipated o kung hindi kamo sanima constipate, kay high risk ni kung mabugat permi, mabudlay o kung matiga ang pagpagwa permi sang higko. Isa pagid, kung masamigali nagapamwersa man sa pagpagwa sini sang higko tungod gani kay constipated, mahimo gali nga madulaan sang panimuot o kung painuinong isa sa katao, madulaan sa sang animo kag siya sini ang malipong. Tingnan lang, iban sini nga daw medyo nagalingin ang ulo hasta nga daw ay nasa kabalo kung ano natabo siya sini nga palibot, gali kay nagapungko sa toilet bowl, medyo naglingin niya sa ringa ulo, hasta nga nalipong siya tungod sa tuman sa ringa pagpamwersa. Nga man, kung masamigali persado ang lawas, especially ang may lawas mismo kung siya sini nagapamuhin, mahimo nga ang iba nagaginatawag nagataas ang ila sining blood pressure, posible magali nga mag-drop ang blood pressure, posible man gali nga ang heart rate mag-drop man. So dali kita, mahimo galing nga magtaas ang aton sa ringa heart rate, mahimo magtaas ang aton sa ringa blood pressure, pero mahimo man nga mag-drop gali ini sila nga magresulta sa paglingin sa ulo hasta nga malipong ang isa sa nika tao. Kapin pa isa sa nisa ang aton bulubantayan. Siyempre, kung ara ka sa CR, sini sirado, medyo maging nabulubudlay sini ang sitwasyon. Gani ang gina-advise na to, as much as possible gani sini. Kag may ibang gani sini, nga may mga history na sa stroke, hypertensive, may problema sini sa heart, nga constipated. Ang ibang sini, waay nila ginalak ang ginatawag pwertahan sini sang ila sa ring comfort room o kung sa ila sa ring toilet para in kaso madali sila sa ring mabuligan. Kagari bagid, kung constipated galing isa katao, kung nagapadayo na constipated isa katao, mahimo man gali ini nga magresulta sa masaming nga pag-ihi-ihi sang isa ka tao. Kung may problema, gali kita sa ring ang iban, mabudlay mag-pangihi. O kung talagsa lang pang-pangihi, kung constipated galing isa katao, mahimo nga dugay-dugay siya nagpangihi. Inibangod, kung constipated ka rin sa katao, nung aton sa rin nga tinain, nag-stretch man o kung nag-ahabok man ni, ha, tungkol sa sulod bala dito o kung uno dito, higo na ito, nga may mapagwa bala. Nga, ito siyempre mag-push man siya sa internal organs na ito. Ngayon eh, lakip na sa aton sa nga urinary bladder o kung barukhan na ito, nga nag-resulta no, sa pag, ginatawag pit alsini, nga dugay-dugay, kabatsyag nga daw kaihion ka, dugay-dugay, balik ka naman sa CR, nga daw ay palang ganit, nagdugay gid. Nga dito ka man naghalin ganit sa pag, pangihi. Inabangod nga, napitalan siya, ha, o kung ang space pagidala na occupy pagidsang, nag-inat siya nga tinait tungod sa ginatawag higo nga nag-support dira. Sa aton sa nga colon o kon sa large intestine nagaresulta sa frequent urination and even urine retention especially sa mga kalalakihan. Kagiban pagid sa ni nga mga makabig naton nga mga komplikasyon kung constipated ng isa katao ara man gani sa ni ang almoranas o kon hemorrhoid kung narima constipated ng isa sa ni katao. And even ang aton sa paminsaron, mangin disturbo man, o kung makadisturbo man sa aton paminsaron, kung constipated ka, kami iban sa nga mga tao nagpaminsar nga, kadamo man sa nga akon sa naging kaon, nga ang talagsal lang kumamuhin, may araman nga, ano na ihan ng sulod sa nga akon sa tinai, o kung ano ihan dito susulod, nga ang amuni, nga ang amuna, nga ang hindi ko makapagwa sa iko, pero may kagadugang pagyad ako, iban pagyad nga posible, no? Resulta sa overthinking, kay constipated ang isa katao, kag masami siya nga, ma-stress. So, ang stress maka-affecto sa constipation, kag ang constipation man, ma-stress man. Mahimo man makapastress sa isa ka tao. Kagiban pagid sini nga mga possible complications. Nga mapalala pagid niya, ang iban pagid niya mga kondisyon, kung constipated ang isa ka tao. So, anong himo na ton? Simple lang. Number one, inom kita sa nagakaigo, bastante nga tubi. Number two, kaon kita sa ni, sang madamo nga mga utanon kag prutas. Para nga mahatagan aton sang dugang nga fiber, ang aton sa nga tinai, nga makabulig pahapos sang aton sa ni nga pag pupu. Okay, may nag-message na rin sa aton. Dok, ako constipated man ako. Pero sa nagtumara ko sang Santhone plus gold capsule, kanami na sa akon sa nga pagpupo lang ha sa subong. Pero after mga 2 weeks padok nga, sige-sige kutumar kang nag-efekto sa akon. Kay kadugay nga constipated ako. Kag, na-notice ko dok, nagnami pagid ang pamatyag ko sa nabatian ko sa program, nga nami gali iupod pagid ang premium D3 kag vitamin C. Nagnami pagid ang akon sa nga pagtulog, magluwas na nagnami man ang akon sa nga pagpupo. Si Jenny Galinidok sang Pasi. Thank you no sa feedback ni Jenny about sa efekto o benepiso sa Santhone Gold Capsule nga sang ulihi, kinupdan niya sang Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Diri pa kadto ang nasunod naton sa nga palamangkutanon. Karon, ano bala ang papel iya halimbawa sa Santhone Plus Gold Capsule? Ang makabulig o kung makabulig bala ini sa mga constipated? So, dire kita karon naton to kibon ang iya sini nga mga sangkap. Kung ano bala ang ari dire, kung may ara gid man nga makabulig para sa mga constipated. Number one nga daan na ang tubi dapat ara gid. Nagakaigo nga tubi. Kay kung kulang kita sa tubi, gabudlay man ang aton sini nga pagpamuhin. Isa nga makabulig, utan nun. O kung utan niya makabulig para sa constipation, amo sa ni ang ampalaya. Ang ampalaya may ara sang dietary fiber nga makabulig para nga ang aton sa niya stool magamat-amat sa ni humok. Kag ang ginatawag kapait sang ampalaya, makabulig pa nami sa aton sa niya panunaw. Nagaresulta sa less na ton sa nga pagpamuwersa kung kita sa niya magpamuhin. Ano pag yun ang ara, dira? Nga utanon, dira sa ton sa niya palibot lang nga makuha na ton. Sa pagdali niri, amo ang balunggay. Ang balunggay makabulig para sa constipation. Paano? By the way, gali ah, ang balunggay ginasiling one of the best natural gut support foods in the Philippines. Isa gali ini sang pagkaon nga makabulig kag maayogid sa aton sini nga tinai, ha, sa aton sini nga kolon ang pagkaon sang balungay nga manggaranon sa fiber kag may aras sa magnesium nga makabulig no pa-relax sa aton sini nga bowel muscles kag magabulig siya o kun makabulig siya para sa healthy gut bacteria ang aton mga friendly bacteria dira mabuligan nga mahalungan. Resulta mas mahapos ang pagpagwas ang higko tungod nga hindi na sila tanto sa nika tiga. Kun mahumok ipagwas ni ang higko, mahapos ni ang aton sini nga pagpamuhin kag mahimo adlaw. Kag isa pagid gali no sa aton sini mga tagpalamati, ang iban pagid nga mga utanon kag mga sangkap sa kusina like ahos, arama ng spirulina, arama ng anti-inflammatory properties ni sa panit sang mangustin nga makita ini sila sa Sunthone Plus Gold Capsule. Amo ning rason ano nga sa aton sini nga texture nabuligan sa siya sini nga constipation paginom niya sang Sunthone Plus Gold Capsule. Pero binyo kung nano, base sa pagtuon, may isa gali sini ka bitamina nga makabulig man para sa may mga constipation, makabulig para nga magnami ang pag-function sang aton sini nga mga muscles including intestinal muscles. Kag base sa pagtuon no, may pila gali sini kag mga tawo kun manubo ang ila sini nga bitamina kasubong sining vitamin D3 ginaangot gali no sa ginatawag constipation. Kag isa man sa ginahimo gali sang vitamin D3 ining vitamin na ginatumod naton nagasuporta siya sa nerve signaling sa aton sini nga tinai. Resulta, mas manami sini ang bowel muscle movement o kon peristalsis movement kag mamataamat balik sa regular ang aton sini nga pag pamuhin. Yung may nagpamangkot sa aton pinagin dokaw ka times mag magpoop lang ha ang isa sini ka tao. At least no may ara sa ginatawag ang iban sa ni 3 times normal pa na o kung iban sa ni bisan once a day basta makapagwa sa higko. Pero bisan adlaw-adlaw kapag nagapagwa sa higko sini kun matigagya po nagmabudla yung pagpagwa sa higko, it means constipated ka lang sini gihapon. Kag may isa pagid magluwas sa vitamin D3, may isa pagid ka bitamina nga nagabulig gali no para nga butungon bala ang tubig dira sa aton sini nga intestine. Mo na gitawag bala nga osmotic effect para mapahumok sini ang nagtig-as sini nga higko kag mas mahapos ang pagpagwa sini para hindi tuman nya magpamuwersa ang isa sini ka tawo kag suabe lang ang pagwa sini sang higko amo gali ni ang vitamin C. That's why ang pag-upod na tonsinisang pagtumar Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, makabulig para nga matagaan kita sa nagkaigo sa ringa fiber, para nga maghumok ang aton sa ringa higko, kag para nga mas mahapos ang pagpagwa sa ni kag kung mahimo pa lang, adlaw-adlaw ini sa ringa ma pagwa. Sa naga pinamangkot diri kung pinakunong kabeses magtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule, pwede kita makatumar twice daily. O kung bisan twice daily lang. Pero may ara feedback sa aton, ano, sa aton sa mga tagpalamati. Nga iyagin himo sa una nga duwa kasimana, tatlo ka beses sa nagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule. Sa aga, sa udto sa ni kagsa gabi. Ang inhimo niya, pili lang siya, no? Pero mas ginpili niya sa 10 minutos antes pamahaw. Kaya pwede man tumaro ni 30 minutos antes pamahaw. Amo man sa panyaga, amo man sa nisa, panyapon. Bisan twice daily lang, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Sa nagapin naman ko, dalikon din inisarang mabakal, syempre, sa mga butika, kag mga parmasya, available din rin Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Magluwas sa makabulig sa mga constipated, makahatag magid dini sang dugang nga mga sustansya kon suplemento sa makulang sa mga bitamina kag minerals nga waay naton naupod sa aton sa mga pagkaon. Kag recommended man dinhi sa mga tao nga way na time sa paghimos sang ila sini nga mga sulod anon kag sa ila sini nga mga ulot tanon nga kun tani kinang lagi naton magkaon sina adlaw-adlaw pero makuha gyapon naton ang pila sini ka mga kinahanglanon sa lawas like vitamin like minerals like fiber kun nga tumarketa sini sang premium D3 capsule Santhon vitamin C kag Santhon Gold capsule. So, libat, sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa inyong lugar, sarang ka mo sa inyong makabakal. Kung nila gani, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang kita ni sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ang manami, dira, kahit kung bulk o kung natigdag mo ang imo sa ginabakal, mahimo, may diskwento ka pa. Kagang isa mapagit ka bintaha, sana kung magkado ka dira, pwede ka magpakonsulta sang libre. Why sing bayad? Free consultation. Kay ara on duty dira, ang ilastring alternative medicine consultant sa paghatag sa inyo, no? Sang pila sa ni ka mga panugyan, paghatag sa inyo sa isang nagkakaigyo ang kombinasyon sa mga suplemento na makabulig paayo sa inyo sa magdabatyag sa lawas. Yes to Health Wellness Center. So nagpamangkot, ano oras ka ganung adlaw? Open sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila. Tilibawa, buwas sa nagpamangkot, ano? Buwas, pwede ka mo makakadto. Biyernes, alas 9, ang takna sari sa aga, sugod na sila sa ila sari nga pag hatag sang serbisyo, libre nga konsultasyon. Gusto ka man sari, magbakal sang tigdag mo man ang ginatawag produkto ano, sang Yes to Health. Kadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langgit sang Marayo Bank. Ina sa mga taga-syudad sang Bacolod, kag sa Negros, sa mga taga Negros Island Region. Pwede ka mamakakadto sa Yes to Health Store para sa pagbakal sa mga proven and tested sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated para sa aton sa ikaayong lawas. Doka na migid sa premium D3 mahumot, mananam, kagkapagsik permis ang akon lawas. Ano ba lang ari dari Dok? So, bagay mabasa mo man na da, no? Sa yasening label. Pero ang duwa ka mayor sina, amo ang ginatawag Santhon, na din sa rin sa mangustin, kag vitamin D3 mismo. Nagabulig, ina sila papagsik sa ato, pagsik sa aton sa rin nga lawas sa vitamin D3, nga bulig na parang condition perming aton sa rin nga mitochondria. Built-in battery, kumbaga na aton, kargado per me, full charge. Kung may karga, permit at soy kapag six na aton sa rin nga pamatyag. Magluwas pa, ang isa sinisang bintaha man kaya ang ginagamit sa rin nga pangpatam is stevia. Sa mga tao nga may worry sa inyo, ila sa rin nga blood sugar, triglyceride, cholesterol, calorie intake, pwede ka mo. O kung recommended, dani kang ginagamit na pangpatam is stevia. Amuman, kung na rin mo, gusto ka mo sa ni mag-coffee nga may dala yung anti-aging benefit o kung may ara pampahuben sa ni mga sangkap, pwede kita makagamit o kung makatilaw sang Santhon Gold Coffee Mix. May mga utanon nga sangkap, may prutas, lakip na may ara sang glutathione and collagen. Nga makabulig, no? Pahinay sa ni sang sign of aging. Magkabulig sa mahinay sa nga pagkurinot sa aton sa nga panit. Pero kung gusto ka mo sa coffee, like sa nagpamangkot sa aton, gusto dok sa coffee, pambilog nga pamilya, dire na kita sa Santhon Plus Coffee Mix. Bisan bata nga lima katuig, pwede makainom sa nino, lima katuig pataas. Kag ang manami sa nga kay waising caffeine, ang ari dire, protina, fiber, vitamins and minerals, may lecithin, may isoflavones. Kagiban pagid sining mga bioactive compounds, makabulig sa aton sa ring brain para sa may mga hormonal imbalances, para sa prevention sa prostate cancer and breast cancer. And even sa mga kababayanan sining may mga menopausal symptoms o kondira na sa age bracket sa pagmenopause, hindi na maintindihan sa niya ang nabatsyagan o kung ginabatsyag, pwede ka mo makatry pangape sang Santhon Gold Coffee, kung Santhon Plus Coffee Mix. Available siya sa mga butika kag parmasya. malapit sa inyo sa nga lugar. Dok, sinong imong muni? Ako tatlo gid ka klase kape ginabakal ko permis. Santhon plus gold, Santhon plus coffee mix, kag premium D3 coffee mix, kay sari-sari man ginainom namon sa balay, pero puro man sila nasahuan sang asawa kag kabataan ko. Thank you nung ha, si Moser nga. Feedback sa mga palakapi dira. Hindi nyo maong tatanin nyo sa nga kafe, pero gusto ko masalin sa healthier option, pwede ka makatry sa sining mga coffee variants naton. Salamat Gindok sa ginrecommend mga VisionX Plus. Ang hapdo sa akong mata nakuha na, kag daw nagtinaw ginmandok ang panulok ko sa 1 month ko nga tumar 2 times daily. Pero subong dok, try ko na lang i-maintain anay isa ka soft gel kada adlaw. Thank you sa feedback, VisionX Plus. Kung medyo may ginabatsyag ka na sa mata, like nagalabo, nagakurap-kurap ni siya, o kung daw nagaluha-luha, o kung di gani gusto ma-maintain ang manami a kondisyon sang mata nga daan sa emosyon nga panulok, kargahan ta sini para ma-maintain naton. I mean, kargahan naton sang mga antioxidant para maintainado sini aton sini nga supply sang lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E pag tumar sang VisionX Plus soft gel capsule, available sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Ako dok, kaway na ko ginapalapitan sang lamok, Santhon Plus herbal oil ang ginagamit ko dok, kag husto ginsunod ko ang inyo siling nga kon manghinaw gani gamit ang clear skin herbal soap. Sa guya, namin maguro ginahilamusan sa emosyon ng guya, kag sa lawas, Santhon Plus Herbal Soap. Namigid sang resulta sa konsening nga panit, kag ang pamanyos Santhon Herbal Oil, hindi man kumadapuan sini sang lamok. Akadamo sang benepisyo sa sining aton sining nga Santhon Plus Herbal Oil, and even sa aton sining duha ka sabon, ano, Santhon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Herbal Soap, pati body odor sa ni, mabuligyan ganit nila, mga dark spots sa guyas sa ni, mga pinalian sa punggod, mabuligyan man niya amat-amat nila nga, panas. Magluwas ang Santhon Plus Herbal Oil, ha, makabulig sa palamuypoy, palang alay, kag palanakit sa aton sa niya kalawasan. Amugidok, nami mangid ang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Sa gabi, gintestingan ko isa ko oras antes ko magtulog, kanami ginmandok sang tulog, kagtawhay ang pamatyag pagkaaga, kag nami man ang akon sininga bowel movement na akong pagpamuhin lang ang aton sininga paghahambalon. Di ko lumabasa ning actual nimo sininga text message. Yes, no? 1 hour before bedtime, pwede kita sininga makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, para magtawhay aton pamatsyag sa tiyan, maghamuok aton tulog, kag mabuligyan kita nga pagkaaga, nami pagid ang aton sini nga pagpamuhin. Available na nali sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar.
1: The secret of health.
0: Well, sa aton sini mga suki nga mga tagbalamati, ba daw ka alang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton pagpangalaga. No, bag-ola kita nagumpisa, pero ari naman, no? Lapit na makita sa ni matapos. Sa mga nag-upod sa aton gari sa Facebook Live, Ma'am Angelita Gonzalez, good evening. Si Ma'am Mary Ricabar, bati, kumusta kita dira, ma'am, no? Sa Florida, USA, ati ang cafe tara pa da, para pa init-init ba, especially kung winter, bala sa mga lugar, bala nga nag-snow, bala. Balaan ko sining, iban ka balon, dira, gabalon dira mo sa may mga naga-snow bala nga lugar. Ay, ibang sa nagabalon sa Santhon Plus Gold Coffee Mix. Ginabutang bala nila sa ila sa nga sululan bala. Nga hindi bala madali-dali magbahaw kung ibutang mo dira. Sometimes sila na ara sa sagwa. Higop-higop sila sa mainit-init ang Santhon Gold Herbal o kung Santhon Gold Coffee Mix. Nikalabot na ni sa abroad ni mga coffee na to, ano? Nga gina-introduce sa inyo tungod nga magluwas nga manamit kag mahumot na kargado pa sa sustansya. Well, since alang-alang na ginangaton sa ring oras sa aton pagpangalagad, para pasensya. So, ina ito madangatan ng mga text messages sa pag basa pero ari ah sa sakto na dok ka agree ko sa isa mo ka texter ka ina nami giman efekto sang turbo dietary supplement siya bisan ka isa lang kung solid ta na ba daw maya daw bisan ka isa lang kung solid ta na ba nami gid ang effect niya 30 minutes before ang loving kay Mrs. Gensunod gid namon dok salamat gid sa bulig sang turbo dietary supplement. Pwede ni ma-order gali online sa inyo sa nga Shopee o kung TikTok account. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. 2011. Magluwasan ni sa Turbo Dietary Food Supplement ang tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available man dira sila sa nga official store sa TikTok kag Shopee.
1: The secret of health.
0: Subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyong pagsubaybay kay nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan. Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, sulutan duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
5: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
7: Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalanta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung unta-tunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode
8: Evergreen Herbal Capsule
7: kag Evergreen Coffee Mix
5: kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
7: Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term galit kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung kaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brenda ka, brain damage. Imo sini nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may manghagad siya at upod ka pa, ay ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, story mind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
8: Evergreen. Herbal Capsule.
7: Kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangustine.
8: Evergreen Coffee Mix.
7: Ang Turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagarsang cancer, kag nagapanami inisang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kun Alzheimer's o kun pagkamalipato na gidlang
6: edukasyon para sa igayong lawas
7: o kun balunggay naman ang istoryanta 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaman-laban mapauhay kagit temprano. Areyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gawag danay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagkid sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay man na, may turmeric man ang mga sangkap.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras na mamayan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Bilog Pilipinas. 7 minutos na nakaligat sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sangkanginan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapakalagad na naman yung palatuntunan na magkahon magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwebes na kita karon niya, lapit sa 4 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Entrada man yung mga kabiyanan nga adlaw sang Huwebe. Sining kabulan, kagari kita sa medyo naga. Duro talite kay bangon. Mag-uumgo mga aton sining karangitan dari sa palibot sang syudad.
0: RMN Patrol 774.
1: Posible mo man yung mga kabayan ng mga panahon, yung ma-experiensyan sa atong siling mga kauturan sa mga kabanawanan, nagamo man sa kabilugan sa Isla Sang Panay, kag Western Visayas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalabayan tagay ng mga kabayan ng pila ka mga establishment. Parga purun-purun mga kabayan ng mga ragaraga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iban mga kabayan ng Ragapati sa mga katigulangan. Kung gani mga kabayan na nilupad-lupad ang mga ragaraga, so indikasyon ay ng mga kabayan ng atigululan na. Pero mayinig kung mga magulua ang mga ragaraga sa basta mga atigululan, ang lain na kung ragaraga ng ara sa ulo mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pinaka-worst ng mga kabayan kung bagangan na ginangara naghahalon sa inyong mga alipuluan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Aruha kasamang yubala, I don't know kung nakanotar ka man. Subong bala daw laka na gina, I don't know kung sa inyo da sa mga uma-uma o sa mga interior. Sabi na mga gabianan kung kaisa sa mga medyo aron na mga matalon-talon na lugar. I don't know kung naka-witness pa ka mo kung mga nagkakita pa ka mo sa mga firefly. Hindi ka ninipot bala?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero ay naging kong mga kabiyanan kasalapong nagkakita sa mga ninipot. Subot siya ringon mga kabiyanan. Kaling sa una kaya matibalanta naman ang habitat. Ang mga aninipot or mga firefly. Once ka matandog mo ni mga kabiyanan ang ila sininga habitat mga kabiyanan, nagkakadulain ni sila kung kaisa. Sumamis mo ni mga kabiyanan kiti kung kaisa sa mga amuling mga bagay. Makita mo ni kung kaisa mga biyan na binakon magtigululan. Kanami ilang taon nagkagalabanan sa mga dalagko ni silang mga kahoy. No? Labi na sa mga puno sang ganining baliti lakon sa Tagalog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagamat-amat na nagkakadula mga kabiyana ang ining klase sa mga sapat-sapat sa mga kaumahan yung makita naton. Kanami nilang taon labi na kung kaysa mga madulom labi na kung wai isang bulan. Makita mo ni mga firefly, ni mga ninipot mga gabihan, makabulig na kasanag sa palibot, si Dalom, sa kakahuyan, labi na mga gabihan sa mga, amaniyo, sa mga baliti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang sa mga rason, posible mga gabihanan, nga mga daw ang environment nila natublag na. O ni mga kabiyan nga daw na miss ko ni nga mga makita ini mga aninipot kong gabi mga kabiyan na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kailan na mga kita mong mga ragaraga kagang aninipot? Ang budlay na kung baganga na gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga pinanamkon mga kabayanan sa sa Takore, mainit perming ulo. Mailan kon mga mainit lang ang ulo. Sudlang garit sang baganga na naglain pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maayong gabi na sa aton sa mga pinalangga nga mga tapalabati. Nagapangalaga na kita mga kabayanan para sa aton sa mga suki kay sa aton sa mga tagpalamati. Mga nag-online sa aton sini nga RMN Facebook page kag siyempre sa mga nagapabati sa aton sini nga frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre mga gabianan sa aton man yung mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Wow, daw damo ng mga gabianan na waros ginaistoryahan na galing iski kag barangay eleksyon, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga man, nakasalapo kita mga gabianan nga nagachika-chika, nagamarites mga barangay kapitan, ng mga barangay kagawad, kita mga upo nilang mga iski ng mga posible mga kandidato sa panaboton nga barangay kag iski eleksyon. Damo nga nagakulong mo niya, hindi madayon. Nag-iimo naman sila istorya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ang bot nag-aangin ng mga klase sa mga barangay opisyal. Nag-mono lang ni Kay. Daw maiapinot ng mga kabiyanan, mga wala performance blan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi na kung kaysa nagamit sila sa mga mataas ng opisyal dari sa syudad. Mga barangay kapitan ka, mga barangay kagawan, mga kabiyanan, so kung mag-asta si Mudong, mga kabiyanan, dutag iya sila sa barangay, mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nami pang sulok-sulokon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanahon ta lang ni. Okay, na SF-SF na sa mga butante. Tandain nyo ng mga palihi nyo ng mga sulumpaan ka mga dulo-doon ng mga kapitan.
0: RRMN Patrol
1: 774. Eh, city government na ano na to, DSWD, itong mga kapitan ka mga barangay official, itong naulamid sa pangunyadi sa ayuda.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang kaso to sa ombudsman, ano na, limunaw na to. Di na itong nag-ahururo, primero, mga kabiyang mapapresko. Galalapok ka, laway niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, primero, perting kasaw niya. Subong, wala na. Ang undersecretary sa daddy is W dito. Nabuhi pa to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya i-remind ta ni ang mga barangay o kung ang mga butante ni sa palabuto ng barangay eleksyon kag iske para mga kabiyanan ma dumduma nila labi ng mga nagawadang kung kaysa mga kabiyanan si Mudo magtrato sa iyang mga konsituan dotag iya sila sa mga barangay ang mga ihudipute nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na may pang-bulio ng mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man sa aton mga kauturan sa Bilog, ha? Mga kabiyan ng probinsya. Ay, ito nag-ahilte nga kung balatian. Kurason ko ni mga monipirmi, mga topiko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga gabian sa aton mga kauturan sa aton kaiping ng mga kaprobinsyahan na Kabisera sang Iloilo sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Negros Island Region ang probinsya sang Guimaran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tulo po naman kita sa sulod sa isang kaoras pero buwas mga gabianan may kwan na kita gintagaan na ta sang extension ni Tiyoy Pancho. Wasalin sa Biyernes Sabado. Ah, oh, malawig-lawig ni Gabino yayaway naman mga kabiyanan sa aton program ng mga maripahanta naman ni Buwas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya daw extended Buwas ang aton sa mga kabiyan microphone. Ay, paulam kita si ni Tiyoy Pancho. So, hasta na ni sa Sabado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na naman kita sa sulod sa isang kaoras dari sa inyo para tuntunan. Kansang yapon, ini ang inyo kubus ng alaga. Inyo anchorman, radio man, Rodel Fulio Nagado. Nagasiling naman sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita lokal. So ang mga pasahero, mga kabiyanan sa fiber boat ni. Pila na kaadlaw mga kabiyanan ang pila nila do blockbuster sa sinihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi matapos mga kabiyanan nga daw pilalang ka mga fiber boat biyahe Iloilo, Guimaras, vice versa sa mga pump boat limitado. So daw kalabanan ng mga experience ni sa mga pasahero sa Tion sa Manggahan Festival kagataltal sa Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero haling kahapon kagkaina ay apo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Perti ang pila mga kabiyanan sang pobre nga mga pasahero. Daw blockbuster pila mga kabiyanan sang pelikula.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang aton information nga nabaton mga kabiyanan, may pila ka mga fiber boat wala pa makamit kag hindi pa kumpleto mga papeles. Matapos nga nag-expire posibleng ila sininga franchise mga kabiyanan nga wala gipahanugutan sang Marina 6. Amuri ko nga ang mga kabiyan kinulang ang mga fiber boat kaina nga gin ka nagduluso-duso mga kabiyanan kag nagilidotok naman sila sa bantay sa mga fiber boat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ko na mo paniga buwas mga kabiyanan matabo. Iban weekend ang iban mga local tourist, iban mga kabiyanan gan iban pang probinsya nga magtabo kun tani para mga kabiyanan maghangaw-hangaw man weekend. So para makalantaw sa mga tourist destination man sang ginapabugal sang Guimaras. Pero te kuan ganay pinitinsya daw nagbalik ka mga kabiyanan sa Semana Santa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat mga kabiyan sa kooperatiba, arigluhan nyo ni Anay kay ka-perwisyo ni sa mga pasera.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna ang ginapanawagan talang kaya mga kabiyanan ang kooperatiba nagapaninguha matani nga ma tapos-tapos na ni ang ilang mga requirements sa marina. Pero ti mga more or less, anong mga sakayan sa kooperatiba? Wala nagabiyahe. Amun nga nga pulugo kali mga pasayero kayo na nga nagreklamo mga kabiyanan dari sa RMN Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, bangod sa sining pag-ulan-ulan na kag mga kabiyanan na sa bangod sang Il Nino, gareklamo mga taga Negros Occidental, Negros Island Region, kang ilan dito mga kabiyanan nga mga sugar farmer, ginatakit ito sa mga pistyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilan dito mga kabiyanan nga mga tubos sa 24 ka mga LGU sa Negros Occidental, sus gimpiste mga kabiyanan sa ginatawag nila nga red strip soap nga peste mga kabiyanan ng mga insekto kag aton ginakulba andre basi kon maglaton ini nga mga insekto ini nga mga peste diri sa aton sini nga mga sugar farmers sa Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: As of now, 24 ka mga local government unit ang nagareklamo, no? Ubos ng mga kabiyanan, nag-brown ang mga dahon. Sang ila sini mga kabiyanan niya mga tubo. Kagalos daw sa lansan ng mga kabiyanan ang mga halik.
0: RRMN Patrol 774.
1: Posible mo ni mga kabiyanan ipikto sa mga mainit niya chimpo tapos sa gulping na mag-ulan-ulan. So mo rin isa sa mga rason yung mga naginalantaw mga kabiyanan sa mga eksperto sa siring piste nga nag-atake sa mga aton mga sugar farmers labi na sa mga kampusang tubo sa Negros Occidental, sa Negros Island Region kagang ginakatahapan dari basi nga magsaylo hindi nga piste mga kabiyanan dari sa Iloilo ay pisting yawa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, inibalang actuation kung isa ni Senator Marco Licha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini mga kabiyanan, yung mga disparate move na ninila ni Senate President Alan na Peter Cayetano, mga kabiyanan, ginapilit na lang nila ni ang tanan mga kabiyanan, nga mga negative nga mga comment kag misaabisan gani ang IBPO, Integrated Bar of the Philippines, mga kabiyanan, nagpatinaya kag nagkonsiderar nga legitimate, legal ang ining mga grupo nanday Sherwin Gatchalian bilang napilian mga kabiyan nga temporaryo nga president, senate president, kag nangin mga kabiyanan na nagpungko man nga senate president pro rata tempore.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tingin na pilit na lang nila mga kabiyanan. Ini mga disparate move na lang ini. Ang masakit kay na sa press conference, ining si Senator Marcolito.

0: tokman ni mga gabing katigulangan eh, nagapatarasak lang. Dumduman nyo ni ang ining Kalayaan Island nga i-give up ta na lang. Amo niya na-mention pagkatapos in the return. Mga kapasibangda niya pag ganit si Ping Lacson niya gin-splice ang interview kag subuman ang iya silinga. Ginhambal. Ihambal mga kabiyanan. Why say kabalo ko na nung ginapanghambal sang iho di Putin niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Idugangan pa mga kabiyanan niya. Siguro permini siya na nagakadto mga kabiyanan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Pasi. Permi lang sila gapapasi, gapasingit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na maluoy ka man mga kabiyanan, kay maluwas sa makita mo si Tsura mga kabiyanan ni Senator Rodante Marcolita nga daw nag-augong batuan kag ang nawong nga daw ginkumos mga kabiyanan nga dahon sang
1: RRMN Patrol 774
0: libas.
1: RRMN Patrol 774
0: way mga kuisaway gigapanagad sadana kung sino maiguan sa iyang ba mga kabiyanan kung kaysa nga kaparas.
1: RRMN Patrol 774
0: kada permilan ni sila mga kabiyan nga duwa gapas tagapapasi nagapasingit.
1: RRMN Patrol 774
0: Tingin diri batya naman mga kabiyan na nagyagipanghambal ay sinugmaan ginsa singling ko ining hugada nga ni maubo sa ginsinya mo ay sinis sa mga taga-media ay mati mga kabiyan na generalize niya di mga taga-mainstream media alamin sa mga TV, sa mga newspaper, radyo. Maluwa sabi kaya doon na dani sila sa mga piki ng mga vlogger. Amuna mga kabiyanan, dugangan pa ni nga naanad sila to sang ila to nga gina-blackmail nila bala si Congressman Martin Romualde ang Peanut Butter Gallery Network. Check to.
1: RRMN Patrol 774
0: Peanut Butter gimana to?
1: RRMN Patrol 774
0: Si Franco Mabanta. Uy, buhi pa to?
1: RRMN Patrol 774
0: Ay, darin nag-umpisa ng mga fake news. Amuna, kunhimo nyo gani. Amuna, gakatabo. Amuna, naging generalize ito sa lingkong punggiton ginisa sa mga media. Pagkatapos, presko, sinukmaan siya. Asus, nag-kwan siya? Nag...
1: RRMN Patrol 774
0: Nalipat na sa mga kabiyan. Daw mo itong ginimo ito sa Kalayaan Island.
1: RRMN Patrol 774
0: Nag-amnesya ning gaugong batuan kag daw kinumos nga libas ang dahon sang libas mga kabiyanan ang nawong.
1: RRMN Patrol 774
0: kuni mo pa ni mga kabiyanan abing pangayo kabulig sa kay Becky Belo. Ipa-arrange mo ni mga kabiyanan abi ang amok mga kabiyanan ni Senator Marcolita. Sus, ayawang gurma, tinuoy gurma. Tapos mga kabiyanan sa salansan kag kamada sang itsuray ni
1: RRMN Patrol 774
0: kapag katapos ang manumalan sa ni Becky Belo ang awaring resita mo. Paligo kaga...
1: RRMN Patrol 774
0: Ligo kakagwan eh? Nang... Himala?
1: RRMN Patrol 774
0: Hindi ko ni mga kabiyanan, nag-amnesya siya? Ayayang pahayag na rin mga kabiyanan niya. Balaan nyo naman mga sa mga style yan akong kaisa nga pagkatapos yung mga birada mga kabiyanan napawala lang dayo ng iho di Putin niya.
1: RRMN Patrol 774
0: naging sinukbaan siya, may bidinsya ka na bangod sa siningang balaan mo yung mga bayaran yung mga media engineerize pa sang ungo.
1: RRMN Patrol 774
0: sinukbante. Anong ebidensya mo? So, mga kabiyansa.

0: muli higit na. Kung kuha niya naman lang tamang may jab ang akabiyada nga daw.
1: RMN Patrol 774.
0: Iyang iyang explanation mga kabiyanan sa iya sining pahayag. Parang hindi ganun ang pagkakasabi ko. Diretso ko ba sa media? Di abi.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay ginaharog sa mga kabiyanan sa sinit media, sa press. Bangod mga kabiyanan sa patarasa kay shotgun accusation sa sining ihudiputin niya senadoro.
1: RMN Patrol 774.
0: Kuna ko mga kabiyanan sa grupo nila sa ila sining congregation. Sidi pa ko na lang ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Maintindihan mga kabiyanan, sila mo daw nagamino po sining klase tigulang.
1: RMN Patrol 774.
0: Muna may pamuluan noon mga administration niya ka gabot kada bulan nga nabuton ng klase mga kabiyanan sang tawon ng senador niyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Lapit-lapit na ni nami kuplangon.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan na ano na ni pangabuhi.
1: RMN Patrol 774.
0: Bangod sa mga kabiyanan na nag-ila sining hearing sa Blue Ribbon Committee kuno. Ano ang basihan nila sining kay wala sila mga kabiyanan sa mga stenographer, wala sa mga secretary nga nag-spearhead mga kabiyanan sa sining hearing. I-compare mo sa mga original kaging kapta ni Senator Lacson. Go to YouTube, guru kadlaw mga kabiyanan Senator Lacson katabo sini. So bangod sini si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, nga mo sa karoon mga kabiyanan ang gin-designate, kagimbutang bilang committee chair sa poderosong committee, ang Blue Ribbon Committee, magapatigayon man sang hearing sa Monday sa Blue Ribbon Committee, kagin-invitar man design ng mga group ang ining mga kabiyanan nga 18 Marites.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nakayuhom kita mga kabiyanan, kaya nagsalang isaga, sala-sala ang mga resource person.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga pabangkot medyo sensitive, nga daw maigo ang po nila, ginagiyahan dahil mang ginalid nila, nga daw as in tanan nga mga sentro mga kabit sa pamangkot, igo tong pihak nga ginakonsider mga kabiyanan nga mga majority na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag may dala pa nga sibit-sibit kung kaisa mo nung mabalaan nyo naman ang mga style mga kabiyanan ni Senator Alan Cayetano kag ni Senator Rodante Marcolicha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibukas open para sa ilang mga grupo sa mga kay Senator Alan Peter Cayetano Black mga kabiyanan kag ang committee chair nga si Erwin Tulfo masadya ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Balantayan ng mga development mga kabiyanan para mabalanta pero masubo sa mga kabiyanan sa part ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kabiyanan nga ti bisan ganing IBP why ni ga-recognize iban nga mga nakaagi ng mga kabiyanan labi na nga itong kasi manual si Senate President former Senate President Franklin Drilon di na-recognize niya kag valid legal ang ara ng mga grupo ni Senator Win Gatchalian mga kabiyanan sa Majority Black.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di tanan nga mga komentaryo, mga kabiyan ay ahay. Sana maluoy ka man kay Peter Cayetano mga kabiyanan ka daw. Pinapilit yan na lang ni mga gala mag-preside, magkanto sa Senado. As in mga kabiyanan, problemado gining klase isang tao, bisan din mo imutang. Alin pa sa Congress?
1: RRMN Patrol 774.
0: expect yan ni mga kabiyana nga magpasira-sira sa House of Representatives, magapatay sa mga aircon. Yan niya expertise mga kabiyanan sang ihudiputin nga klase sang Senate President.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami gilabungguon sintuon ulo nila ni Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni gin-invite ng mga kabiyanan sang committee, sang Blue Ribbon Committee, si Congressman na former Speaker mga kabiyanan, Martin Romualdez.
1: RRMN Patrol 774.
0: So gipadala na sang invitation mga kabiyanan na sang Senate Blue Ribbon Committee sa sining hearing sa June 8 sa Lunes nga adlaw. Mga kabiyanan, gipadala na sa letter kag invitation si former House Speaker Martin Romualdez sa mga kabiyanan agud nga magtambong sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan kag bag-o mga kabiyanan nga committee chair nga si Senator Erwin Tulfo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay subong gina-recognize kag gina kilala iya sang Malacañang kag sang House of Representatives ang ining grupo ni Senator Win Gatchalian.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, why na mga kabiyana ginakilala sa Malacañang ang designation kaga posisyon niya ni Peter Alan Cayetano kag sa mga grupo niya dai Marcolita. Di ko nakuni sa ilang mga grupo, lumpat na lang sila sa Senate building.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangin matay na lang sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi tayo mabalanta ni mga kabiyan sa Lunes. Iwat naman nga mag sinabad ining mga grupo ni Perming nga nagapapasi sila ni Marcolita kag ni Alan Cayetano nga Permi lang nagapapasi pa singit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay bot mga kabiyanan, uni kong kaisa nga daw pero kung nag subahar lang ni mga kabiyanan pras ang ginhimo ni Senator Chis Escudero. Tanawa ko din daw hero siya yung mga kabiyanan. Maluwas, ngati, tawag sa mga DDS mga kabiyanan kasi mga grupo daw no, sa mga Duterte. Udas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyanan nag-save sa aton sini mga kabiyanan nga kontrakto sa Senado. Kami ara na kita mga kabiyanan yung mga problema sa constitutional, may constitutional crisis na kita ang nag-save sini mga kabiyanan kaga posibleng maga padulong sa insakto nga direksyon kay kun sa kay Senator Cayetano napananaw ko mga kabiyanan daw inagi gini nga direksyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nalantaw nato nga daw maayon nga direksyon kay nagkalindre amo ni mga kabiyanan nga nakonsensya man posible ini si Senator Chis Escudero sa bangin na kapalaran sa Pilipinas. Guba na kita internationally mga kabiyanan, sa international community wasak ng Pilipinas bangod sa siring mga kabiyanan gumunta nga naga katabo sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para masulba na gin lang, panginbatay na lang niya mga grupo ni Cayetano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas nga ti, no, matanda sila permi sa online selling, baligya na lang sila sa mga customer nila para damo order.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya daw certified na giman nga vlogger mga kabiyanan mag-utod nga Cayetano Pia kag mga kabiyanan si Alan Peter Cayetano. Mga kabiyanan, tawag sa magulang nila ni utod niya mga kabiyanan si Lino Cayetano sila yes.
1: RRMN Patrol 774.
0: Video nagahilay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dugang nga niya pagidang amon yung nga federasyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay dahil gagagulutok na kami.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung pwede pa higadigad ka lang kamo anay. Kamo ni Jenky.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mabot mga kabihanan, dumadala man ta sa nga, dumabigay man ta sa nga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa piya kabahin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka pinasahi mga kabihanan niya. Experience sa nga isa ka. Tumulag sa hong nanigara ka katabo mga kabiyanan. Ang isa ka lalaki, man may kilala ko sini, pero iba niya ka pinasahi ni mga kabiyanan, isa ka lalaki sa Canada. Nagaka-experience mga kabiyanan sa pinasahi nga kag tumulag sa hong niya kondisyon sa iya sinigalawa?
1: RRMN Patrol 774.
0: According mga kabiyanan sa iya sininga pamilya, ang iya sininga kondisyon, permi lang sa iya mga kabiyanan hubog. Bisan wala nagainom, bisan taginti mga kabiyanan sa ilim noon. Pero nagkakatingala ang pamilya niya, nga daw maglakat mga kabiyanan, asis nagrugi sa iya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo ni mga kabiyanan nga nadulaan isa sang trabaho, bangod mga kabiyanan, once nga ang ini mga kabiyanan abuton, so mo niyo nga bisan waay siya gainom, nagka-experience sa isang kaulubon as in grugi, mga kabiyanan permi lang sa iya hubog, kulang taon, pero hindi waay man sa gapanimaho sa ilim noon, kag wala man siya nagatami. Bisan tami na lang gani, wala mga kabiyanan kumparar mo sa kilala ko, labayan lang gani isang ilim nun sa kilidalan, nagwalas na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo ni mga kabiyanan sa makita sang iya sa ngang pamilya, permi lang siya hubo, pero wala man siya may nagainom, o yider nga nagatami mga kabiyanan sang whiskey, o kung ano nga klase sang alak, beer, kagun ano man. Siguro mga kabiyan, biti-biti ni. Gani, wala man siya kadimdim. So, permi sa mga kabiyan, grugi ka, permi, hubugon lang tawon. So, ini nga experience sa so, mga kabiyanan sa mga pamilya sa isa sining lalaki sa Canada nga ginhingad lang sa kay Eric Pullen sa sulod sang napulo katuig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipahayag nga nagadumdum sang iban nga mga palainom kag sa mga palahubog nga si Eric Pullen kabangtanan permi lang mga kabiyanan nga nag-easy-easy. Dumamo man sa kilala ko mga kabiyanan nga kung magkainom sa isa ka barangay, kasus, may ka 5 kag 38 ka balis ka na, ganyan niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kabangtanan permi mga kabiyanan nga nag-easy-easy ko maglakat kag nagapilitla man sa asin gano'ng hubugid. Maghambal pareho sang isa kahubog na tao. Apang sa pagkabatuod mga kabiyanan, wala ini siya nagainom or tami. Kung nagatigsi mga kabiyanan sang sining mga ilim nun, katulad sang whiskey, beer o kung ano man yung ilim nun, mga kabiyan maluwas sa alcohol.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, ilim nun yung muriatic acid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nasambit suno sa report mga kabiyang kondisyon ni Pauline ang nag-epekto bisan sa iyang trabaho na piktuhan. Nakabangdanan, wala na siya isang permanente nga ubra mga kabiyanan kay maginapahalin ni sa ginasipa kay mga kabiyanan ang iya sininga akto mga kabiyanan daw isa ka tao nga nakainom sa madamo nga nagagrogi, nagaduyog-duyog kag nagapitla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nung sanggina palantaw mga kabiyanan sa doktor, natukiban mga kabiyanan niya mayara sa sang pinasahi kag tumalagsaw niya kondisyon nga ginatawag nga Otobrewery Syndrome. Ay, may mo ni eh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa diin mga kabiyanan, ang iya sini nga mismo nga tiyan, ang nagahimo sang alak. Oy, Subot sila yung mga kabiyanan ang iya sila ngalawas, nag-convert sa isa ka ilim nun, ay namin ni Moon Kwan, Manigus Yohani.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ka na kinanglan sila yung mga kabiyanan magtukod sa factory sa ilim nun, dari ka na lang, nag-produce mga kabiyan sa kulingo niya yung ilim nun, gali ang iya sila ngalawas. Ay, tundi. Ay, gali eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Kilala ko yung mga kabiyan, labayan lang sa isang beer, labayan lang sa mga kabiyan ng Tanduay, sos. Nagdiluling-duling lang sa iyo mga kabiyan, kabalaliskad, nakamapuli mga kabiyan, at ang 38, iyo kabaliskad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakahulog pa mga kabiyanan sa mga taytay kag sa iya si ni Katri, ang kilala ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Perti mga kabiyanan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan na sa mga kung kaysa doon maintindihan to ng mga circulation sa imo sa Ligalawan. Kung kaysa mga kabiyanan na nagadumdum ka nga, di pa rin sinisa kaya kupulin, no? Imagine, why kayo mo ginom, pero nagrugi kayo mo yung mga kabiyanan. Kasi nga daw lang taon ka, hubog kagdaga, pilitla ka sang hamba.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang hubog-hubog ni mga kabiyanan ka mga inom-inom nga na eh. Buha, ako na party ko sinay, may interest pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Rina kita, kwanta na mga balita ta. Sa mga kabiyanan palibot sa syudad. Ang taon talaga kung ano magkalatabo naman sa Lunes sa Dasun Simana, ang aton nga mga sinadlo, base pa mga kabanguto na lang ng mga grupo nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pilika po siya na ang ginadulong sa inyo mga kabiyanan. Para sa aton sila mga kauturan na gamit kita kabag tumar sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa aton sa ligalawan. Na kung kamo sobra sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso, kuntambok, creatinine, kag-acid. Kag siyempre, kung kulang magkamo sa vitamins and minerals, katulad sa vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag-zinc, tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol, kaya hindi magsobra ka nabo, kag hindi man magsobra ka taas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. A quality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration ukon FDA, mabakal na sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre, D3 Bio Food Supplement. Gamit kita mga kabiyan ka isa ini ka-natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride. Nga nagabulig pabakot sa resistensya sa aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagabulig man sa pagbuhin sa timbang pagi sa pagkaparasig sa metabolismo sa aton sinigalawas. Kaya mga kabiyan nagatap na man sa balaing epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton at ay kapagpaalerto sa aton mga paminsaron. Ilitaran niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw, trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Check na mga kabiyan na patrol naton. Kung saan palibot sa syudad. Gumgum kayo na pag-abot na diri. So mga kabiyan na check na kung nag-tupa ang ulan. Kumusta nga aton sining mga dalan. Yari bagay mga iban nga mga natipon yung mga information. Upod sa aton sining nga patrol reporter. Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Wala sang ulan subong, do medyo paang, gani kagiina, Radyo Man na Rodel. Pero subong mala ang aton nga mga dalanon, diri sa palibot sang syudad sa nga Iloilo. Sa mga detalye sa balita nga aton natipon na dakpan diri sa ginpatigayon ni Drug Rivals Operation, sang kapulisan, no, sa city proper, ang isa ka manog buligya or manog utan, dira sa may super o kon ili-ilo terminal market. Ang ining arestado, ang ginkilala kay Elias Hanna or gininago kay Elias Hanna, 31 anyos, residente sa Rizal, Palapalo, Zone 2, city proper. Si Hanna ang nadakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa city proper police station na 535 kaina sang hapon sa Rizal, Palapalo, Zone 2 na kumpiskar sa iya paghinakop ang 5 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat or nagabugat sang 5 grams kaya nagabalor sa 34,000 pesos. Karon si Hanna ang preso na sa may city proper police station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pinakabahin, arestado man ang isa kalalaki sa ginpatigayon na drug by bust operation sang kapulisan sa Barangay Boulevard Molo, las 2:54 kaina sang hapon, gininago ang subject kay alias Jet, 39 anyos. Residente sa nasambit nga or residente sa Boulevard District o sang Molo na kumpiskar diri sa iyang 2 gramo sa ginapahig illegal nga droga nga nagabalo sa 13,600 pesos. Karon si Jet, preso na sa Molo PNP kamaga pangatuman sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyat nga bahin, nagdangat sa 15.8 million pesos nga balon sa isabungan nagabugat sa 2,335 grams ang nagkumpiskar sa Iloilo Police Provincial Office sa probinsya sa Iloilo sa sulod gid lamang sa isa ka bulan. Sunod sa IPPO or kay Police Colonel Bayan ni Razalan, director sa IPPO nga inibunga sa ilagin lunsyar nga 37 ka mga drug by bust operation sa May 1 to 31, 2026. Pahayag ni Razalan nga 37 ka operasyon, 44 diri ang nadakpan nga imbolbado sa illegal drug trade, kun sa diin 14 diri ang ginakabig high value individual, kag 31 naman ang street level individual. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mabagong nga immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa reporter, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Hindi ka po siya nagkinaduluman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tang atong sininga vitamin D3 level sa atong sininga dugo para magkabato kita sa anumang klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic, kag mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sa libreng medical consultation, kaupo ang ilang mga medical doctors. Sa Life Extension Clinic, hindi na pagulata, nga maglala pa ang inyong sinong mga balati ang kamagdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkato lang sa Life Extension Clinic, anantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Delion Street, Iloilo City, Tagbakaro, Erie Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation, kaupo sa mga medical doctor. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
0: Check naman mga kabiyan ang mga natipon niya report sa aton sininga connection sa City Hall. Inianay nga porsyon na ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule sa mga kalalakihan na nagka-problema sa inyo nga mga wala na nagatindog. Kag siyempre mga kabiyanan, wala na nagapangsyonar nga mga isprekitek. Ari ang marekomendar na ito mga kabiyanan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimara. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsig, nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Pag-inom sa Megaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw kang nagainom, pwede man isa lang kadaadlaw. Kay man basta nagamigaman, hindi kagid mahuy ang kemisis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kali sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
2: RRMN Patrol 774.
0: CTDILG magapadala sang report sa Central Office angot sa TLC ni Inday Program sang Iloilo City Government. Detalye nga report upon sa kay Radyoman Joel Franco.
4: DYRI Radyoman Report.
5: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Blast Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong lawas. Kaini ang Santon Blast Gold nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blast Gold na kita.
6: Magkapadala sa report sa Central Office ng Department of Interior Local Government o kung DILG, si Iloilo City Director Oscar Lim. Suno kay Lim, nakigisugilanon siya kay Mayor Isotreñas, kagin panuginan ng alkalde nga kakaso ng ngalan nga Inday sa TLC ni Inday Program. Patag ni Lim nga kung tanawon, may paglapas ang syudad sa paggamit sa ngalan nga Inday, apang nagadepende ini sa pagkanaw sang ila Central Office. Kayag ni Lim, maging patag sa isang alkalde ang mga department head ang nagconceptualize sa ngalan sang programa sa idalam sang gender awareness and development kung God nga lunsay mga babae and beneficiaries. Ang TLC ni Inday, among tindahan, livelihood, and cart Inday, nga nagahatag sang 10,000 to 20,000 pesos nga seed capital at material support sa mga kababaihan nga solo parents, kag senior citizens, akong magtukod sang sari-sari stores o kon bulugasan. Nag-inisyo ang paggamit sang Inday, bangod na pagit sa Certificate of Candidacy ni Tenyas, ang hayong Inday Raisa sa tong 2025 elections. Manadaang nagpadala sang query kag Hingyo o si Attorney Josiah David Kising sa DILG nga imbisigaran ang paggamit sa dinagang Inday kon may paglapas ini sa Memorandum Circular number 2026-006. Santo sa mga memorandum na dumilian na pag-display sa ngalan, pictures, logo initials, color motif sa public officials, sa anuman nga government-funded projects, signboards o kung anuman nga materials. Kinakabig ini nga EPAL suno sa memorandum. Para daan, naging pangapinan ni Trenyas ang paggamit sang Inday nga suno sa iya, generic nga ngalan sa kamangulangan nga babae sa tag sa kapamilya nga Ilonggo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
5: Pinigabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blast Gold, ang aton panagang sa balatian, kagpagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyoman Joel Franco. Pinigaposyon ang gindulong man sa inyo gamit kita sa DTX 500. Kaya mo rin sabat sa imo sining problema sa tay. Masami ka bala mga kabayang nagatiga, masami bala may hangin ang imo sining atyan. Nagpaisi may diferensya ng imo sining liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may pulikosanol ka iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang disugad sugar cane. Kagini na pamatunan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalik ang nagaguba sang aton sininga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang kaya morning partner niya, Mighty C. Mighty C ang alkalang niya, vitamin C, makaburing sa pagtapna sa tarang niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniproduktor ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
2: RRMN Patrol 774.
0: Manta chimpa. Basta magkapanunot na sa sining kay may signal na kita kay Tiyoy Pancho. So ato na lang mga kabiyanan. Tamiyawon ka nag-upo dari sa atong palatuntunan. Si Kasusan na Siskar present sa Subong. Gispal, si Kasa Margie Cobilla. Present man kag Subuman mga kabiyanan. Si ang ano ni si Alice Friedrichs isad man sa atong kagsubuman si Telefar kagsubuman mga kabiyanan Ay, pa-instinct na ang firefly, sir. Ah, gali. So wala na sila itlogan nga mga sapa kag mga kahoy nga maka maka star. Sige, bawa nga ng mga kabiyanan, mga nagatalupa ko man ni Sikas Gispal. Tuon na mo sa mga natalupa ng dantang mga kabiyanan na nadula na matamat ini mga firefly. Ining aninipo ta sa umma.
2: RRMN Patrol 774.
0: Okay, salamat yun kay Kasa Gispal. Si Margarito Maramento present man, Idma Muhal. Mga kabiyanan, si Richie Magos present man, si Imbong, si Luberes, si Margie Covillas Arena. Subuman mga kabiyanan, si Susan Siska. Pag siyempre good evening sa classmate Imbong, si Luberes. Subuman si Margarito Maramento present man, Christine Grace Galvez Fernandez. Marama present man sa aton mga kabiyanan, si Daldis Hilis. Siya, baumigo, kumpare ko, pare Roy Sihar! Pre, mayong gabi lang na. Thank you, kisa papamate. Si Maribik Carjolin Hamurabon Amarante. Present man, mga kabiyan, ng si Bong Wenda Francisco. Nice commentary versus Marculita. Ay, daw ginakuha na kung nga. Buwasanta naman na, guro, sa mga Bong Wenda Francisco kasi manu ako tagadao ko no akwartiro
2: RRMN Patrol 774
0: malipat ang gaganti sumapadubalag dito kung ano yung nagahapit yung magbakal sa nga mga karne nyo da pero na mahal-mahal nagawar nga karne nyo da kasamang Bong yung but bisa sa bagay daw ang kalabanan sa mundo halos na nagsalalaka naman. Una ano na gilang nabili nga naga wala gasaka.
2: RRMN Patrol 774.
0: Si Casmery Ricabar present man. Buman mga kabiyanan na daw kulang isa ka tiklod si Marculita. Wow mo gid. Isang kasandad ni gila ni mga kabiyanan. Kunchindi nga klase isang malam ni.
2: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas mga kabiyanan nga. Doper mila nag-ugumbatuan mga kabiyanan. Lugi na kumos man nga daw dahon sang libas ang nawong.
2: RRMN Patrol 774.
0: Ako daw akignis kalibutan guru is Marculita. Doper mila nga maghambal gali mga kabiyanan. May hindi pa burubugso-bugso ba akong kaysa. Gulpi di gulat. Diba ang gani kung malapit-lapit ni mga kabiyanan ka makibot? Kakamaakani siya ah. Ayagin parte niya.
2: RRMN Patrol 774.
0: Richie Magos, si Tulpong, okay, sige. Si Mayo lang si Toto Nyo Martin Kunara, itip na idol nyo. Sige, imunay diretso si Richie Magos. Mga kabiyanan, kaga si Riman. Margie Covillas Arena kag si Gladys Storky Orbi. Timing pauli ko nung paumpisa programo. Hindi ka naman nag-ladlad sa imong kwanda patadyong
2: RRMN Patrol 774.
0: Namista ka naman parente. Ay ambot. Sige, kaga sumuman. Rina. Si Daiban din Webo Sudario. Bano ko damo. Jive Ministros. Sumuman mga kabiyanan. Si Casmery Ricabar, Rina. Kag sumuman si Margarito Maramento. Sumuman si bado Alindisin para iko. Watching from Barangay Divide Gracia, La Paz, Iloilo City. Sige, City Staba Tabladillo. Kag mga kabiyanan, arena, sige. Si Brad or mga matiga po gasolurya program ta siya Utol Baltasar Agado watching from Kingdom Saudi Arabia. Hello Landa Day.
2: RRMN Patrol 774.
0: Sige, lapaw na kita sa latin do. Si On tadi karon ni Chopanso. Tawi lang ko boss. Mga may utang lang ko boss ha.
2: RRMN Patrol 774.
0: Salamat kit sa inyo pag-upo, dari sa inyo pala tuntunan. Taray na magkita karon sa gabi. Dari sa inyo pala tuntunan, mga kabayan. Same time, same station. Upod sa kaing Radyo Man Jubal David. Ini naman ninyo, Anchor Man. Radyo Man Rodel Fulionagado. Tatak! RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: D3 Pio Health News.
11: D3 Pio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulik sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Pio.
13: Ang D3 Pio.
10: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
10: Yung may D3.
13: Magabuti ka.
14: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
15: To take note, sir boy, pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
14: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
15: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
14: So, ano yung mukon sang cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kung nami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
15: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
14: Correct, no?
15: Wala pili siya.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
13: D3.
10: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once kagadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
14: Kakasangit.
15: After nga masangit, ma-oxidize.
14: Ma-oxidize, matiga.
15: Matiga niya. Mahingin blockage na siya.
14: Mahimuan sa blockage.
15: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
14: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
15: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
14: Wala.
15: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
14: Correct.
15: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobrang cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya bile.
14: bile.
15: Ang sekreto, dapat bastante imo HDL.
14: Correct.
15: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
14: Correct, no?
15: Another sekreto sila, Sir Boy, inom ka D3Bio.
14: D3Bio.
15: Para nami ang function sa imo nga HDL.
14: HDL.
11: So, kaon ka mga good fats?
14: Good fats, good, no?
11: Luwan pag D3Bio ka.
15: D3Bio.
14: Abocado.
11: Abocado.
15: Tisubong wala pa abocado, D3Bio.
14: D3Bio, ginang sa ron nga, no? Kaya medium chain triglycerides ang abocado. Ang olive oil, yaway na iyasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
11: Oh, sa VCO lang na makita.
14: Sa VCO mo lang makita na. Tanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sa nga tawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa nga tawag nga bile. Di, kung damo ang production
15: ang
14: sa
15: bile, ang chances sa gallstone, dako.
14: Dako. Dako. Kigala puyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
15: So, in short, Sir Boy, ang D3Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amuna nga function. So, D3Bio, ginami. Diba, Sir Boy, ang rason nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon,
14: correct.
15: Ang solution is support.
14: Stop food, stop get.
15: Hindi
14: stop
15: ka na magkaon.
14: Hindi ka magkaon, baboy.
15: Hindi ka ganyan magkaon, ma-fasting ka ganyan.
14: Ang namin pag-git. Once you fast,
15: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. Yes. So, nami man nga kombinasyon galis, Sir Boy, ang fasting plus D3Bio.
17: D3Bio!
18: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio at ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3Bio!
20: D3Bio!
17: Health News!
20: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mahing gabi mga karatsuman, Cebu ang orasan. Tatak RMN time 11:11.
21: Tatak RMN.
23: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: May diet ngayong gabi yung mga Karadyo Man. Hello mga kasama! Kamusta ang inyong adlaw? Malugtakop ng Webes mga kasama. Petsa 4, kadasig sa adlaw. Buwas ng adlaw! Biyernes na naman. Ang mga LGUs, mga government offices, balik na sa 5-day work week. Why pakita updates sa presyo sang gatong? Pero gabay lang ang mag-nubo-nubo na ini o mag-roll back liwat. Para sa mga pangunahing mga balita, kag mga impormasyon, tutukan ang ginakontra ni Marcolita. Tutukan! Siyempre ang mga balita dari sa RMN ni Iloilo, Diwayarayo RMN ni Iloilo, kompletong-kompleto. Halin sa sports, sa entertainment, no, kag mga news and public affairs, mga announcements naton, kompletong-kompleto. So please like, share, and i-follow. Kaya nga DYRI RMN Iloilo Facebook Live is your gateway para sa programa isugid kay Tioy sa Lunes nga adlaw. Balik na kita sa normal. Hello sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, sa ato mga kauturan, mga senior citizens, PWD, sa ato mga kapulisan, very active sa mong, very visible ang ato mga kapulisan sa nakalain-lain yung mga dalan sa syudad. May mga ginapatigayan mga na checkpoints kay man nadamo mga kapiyasahan no, by Buwas and Sabado kadamo sa mga kapiyasahan. Good evening lang sa mga kauturan naton, yung mga nakatutok sa radyo, sa Facebook, sa YouTube and RMN application, labi na gid ang aton ng mga OFWs working and living abroad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Inin yung inong alagad, pinakagwapo, pinakamacho. Tioy Pacho all the way 12 o'clock. We're cruising and we're grooving. Tag-ululan, suno sa pag-asa. And I check natin dugay-dugay ang mga balita sa pag-asa. Pila ka bagyo ay han. Pero talk before we go with pag-asa, kasamang Jobal. Daw may bagyo na sa Senado. Pira ang bagyo. Grabe nga kinagamo. At least may check and balance, no? Kaya kung mag-hearing mga committee, no? As a flood control, sa Lunes, may ara na naman. Check and balance. Daw, duha, no? Duwagid. So, posible, sa ining nga kinagamo, posible ko, no, nga magpasugot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan sang isa ka special session. Agad mag-convene ang mga mamalida para mapasar ang mga polisiya sa ila sini die adjournment suno sa Malacanang. Ini matapos mapaslawan ng Senado nga mag-tackle sang ginaduso nga hagna kaga kumpirmasyon sang pila ka mga general. Natabo ini isa ka adlaw matapos kilala sa Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bago nga Senate President pro tempore kaya de facto leader sa nga chamber matapos ginsuportahan sang 12 ka mga senador ang iya liderato. Diri naga-conflict ang 12. No. Payag pa niya, hindi luyag si Marcos nga matrasar ang trabaho sang Senado. Hindi lang ang presidente, kung hindi kita. Hindi na ito gusto matrasar ang Senado. Do your job! Kaga posible maaprobahan ng official request nga may valid grounds. Base sa Article 6, Section 15 sang 1987 Constitution, ang presidente lamang ang nag-aisahanon nga government official nga mahimo magpatawag para sa isa ka special session. Anuman nga tiyon, pero depende ni base gusto ipa-amend ini ni Marcolita ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay halos tanan, gusto amendaran. Pero on the other hand, kung nabatian nyo to ang interview ni former senator and former Senate President Franklin Bigman Drilon, suno sa iya si Senator Win Gatchalian na Senate pro tempore. Pero para sa iya, no, ambal ni former Senate President Franklin Drilon, si Alan Peter Cayetano or Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President tungod kinahanglan gid sang 13 kaboto. Kag so no kay sa former Senate President Franklin Drilon ang tanan nga komitiba nga gin-overtake na nung overturn sang new majority bloc ang legal. Ang Senate President lang, so no, kaya Senator Drilon, inaya, nagapabilin inaya, kaya Senator Alan Peter Cayetano o Senate President. Pero si Senator Win Gatchalian ang ginakilala nga Senate pro tempore kag do OIC? pero tanan nga chamber, tanan nga komitiba nga ginvakit na kay nag-elektrik butuhay na San 12. Puro ina legal. So ining ginapitigayon nga Senate Blue Ribbon Committee, dapat hindi wala ni ginakilala. Kayang natudid ang back-order eh, si Tulfo. Dapat amuni ang ginakilala. Pero sa ini nga kinagamo, gulubantayan nato na ini sa maabot nga Lunes, kaga maabot ini lang magpatawag ang Gatchalian Block sang special session kaupod si for President Ferdinand Marcos Jr.
1: Tatak!
0: Sa piyak kabahin, halos sa pila ka mamamalida, pila ka mga majority, mga senador sa majority, new majority block, ginangot, ining sa malita. Kamu, nakabaton ka mong malita nga kwarta. Sana all, no? Sa ining mga statement sa 18 ka mga marine nga nag-testify sa Senate probe, ano? Parte ni sa flood control scandal. Kaga ang kaladlawan diri nagligad kaya ginupod nila si Laila De Lima. Si Representative Laila De Lima sa mga listahan sa mga opisyal nga nakabaton sang kickback. Pero ari naman si Senator Marcoleta. Tambal ni gin question ni Senator Rodante Marcoleta si Waupan kung nga ako no ara si De Lima sa listahan. Nga hambal niya nga wala pa, hindi pa ni member sang House of Representatives during this period. Scripted naman. Pero hambal ni Wapuan, ginaklalit siya nga posible nga nagsala ng kuno siya. Nga ginbutang niya ang ngalan ni Representative Laila De Lima. Kung nakabaton man gid, no? Sa aton lang is, kung nakabaton gid man sa mali-malita ka mga kwarta, dapat ina mapamatudan. No, we're proof. Dapat gid na kung may makabaton sa mga malita-malita, kick back on, kick out man sila, presoon man ina sila. Pero kung mapamatudan mga kasama nga ining mga 18 ka mga marine kung tuod gin man inibla nga gin paidan sang 5 ka milyon ni Mikey Arroyo para mag-testify at dapat gin din mapamatudan gin subpuin na sang NBI. Kaya asapuin na ng National Bureau of Investigation kay dating Representative Mike Defensor kaugnay sa sinasabing pagsuhol nito ng tag 5 million pesos sa 18 ka mga ex-marines para magsalita kaugnay ng flood control controversy mga kasama. So wadugangan nato ng mga balita kaga mga impormasyon kag subong Huwebes uy kaalamang sekswal. Ang problema ni Tonyo sa kanyang asawa na pirmi na lang ayaw. Alas 11:21, batang-bata pa ang gabi. Kasing bata mo, nanay. Pero kung gusto mo batang-bata ka, mag-inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and para sa balancing. Ang Evergreen, nagalimpyo, nagapabakod, kaya nagabalansin ni sang sistema sa ato ni kayong lawas. Inom ka mo adlaw-adlaw para ang sobra buhinan, kaya ang kulang dugangan. Ang mga sobra nga ginabuhinan niya includes sobra naton sa sugar kay everyday. Ang aton staple food is rice. Taasin na sa sugar, especially ang white rice. Ginabuhin na niya man ang cholesterol, uric acid, asin, fats, creatine, and acid. Kaya syempre, ang constipation nga ginatawag na mother of all disease. Kaya ang tanan-tanan, nga mga kulang, nga mga vitamins and minerals, no problem. Tuka lang 2 to 3 capsules adlaw-adlaw. Kaya ang kakulangan nyo sa mga vitamins and minerals, punaan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Gintingob niya niya ang puwersa sang pito. Para sa aton ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kaya may vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Tumarkita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. For more info, just call or text Doc Crispin Hiko at cell phone numbers 0910 126 0917-597-4595.
1: RMN News, panahon.
0: Tag-ulula na ba? Let's check your friends for pag-asa. Kapag natin live, Engineer John Baron. Engineer John, maying gabi.
2: Hello sir, maying gabi. Kag sa aton man mga tagpalamati, ang latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, June 4, 2026. Bisa pa nga latest nga update ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may northern and central zone while there is aton sa western Visayas. Generally fair weather kita pero may mga chance gyapon sang mga isolated nga mga pag-ulan pakilat kag panag-uob.
0: Mm-hmm.
2: Ang hangin makasarangan sa direksyon na Bagatnan katundan tubtob na Bagatnan nga manya magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:26 sa aga, magatunod ini 6:10 buwas sa hapon. Mayaton nga latest weather update, ako si John Baron. Maraming gid nga salamat.
0: Engineer John.
2: Yes sir.
0: So by today June 4 gin deklarar na sa nga pag-asa ang sugod sa tugululan niya. Am I correct?
2: Yes sir, actually nagano kita no nagpagwa kita sang okay na lang gid sang declaration sang onset sang aton nga rainy season.
0: Mm, and mga pila ang ina-expect nato ning mga bagyo, ng mga posibleng magsulod sa pungsod Pilipinas, Engineer John, for the month of June.
2: Yes sir, actually sa bulan sang ano no sang June, gi-expect nato na isa or duwa ka bagyo no ang posible nga magsulod sa aton area of responsibility.
0: Sige. So, Engineer John, halong gid din na maayong gabi sa imo da kag mga kapdanan mo sa pag-asa.
2: Yes sir, thank you and salamat, maayong gabi.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat gid Engineer John Baron live for pag-asa. Yes, it is rainy season. Tingala ko, damo gusto magpakasal subong ano, June bride kay tagtulog na. Ang ating weather update tulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand, and at number one trusted

Dado ng mga espesyalista, mga doktor, everyday, no, daily. Nagabusong ka man, nagapatite, may balatian ka man, wala pataas lang ang vitamin D3 level sa iyong mga dugo. Inom Life Extension Vitamin D3, FDA USA approved, kaga Philippine FDA approved. Numero uno, super vitamin, miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, hindi nyo napaghulaton nga maglala pang inyong balatian, kag magdako pagidang galasuson sa ospital. Kada aga, pagkatapos pamahaw, inom Waka Soft Gel sang Life Extension Vitamin D3. Kag para epektibo ang resulta, kada gabi inom kita sang Super Fiber. Ini ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kung hindi normal lang imong pagpamuhin, inom kaw. Kada gabi antes man yapon, sigurado 8 ka oras pagbugtaw mo sa aga. Pagdiretso mo sa kasilya sus. Anamitor ng kamatyagan. Masulhay ang inyong pagpamuhin, limpyo ang inyong colon. Life Extension products mabakal mga kasama sa tanan-tanan yung mga suki yung mga butika kag sa may Life Extension Clinic Abre, Lunes, Subtub, Sabado. Kaya pwede nyo man ma-avail ang libre na medical consultation ko po ng mga medical doctors, no? Bisita ka mo ha, lower ground floor sa Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Poblacion Zone 1 sa Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor Bangga Dama Santa Barbara sa may JC Zulueta Uton, tubang sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, pinakabago sa San Miguel, Jordan Guimaras. Kamusta Guimaras? Kamusta sa? Dadamo subong sa mga nagainom-inom, gina-enjoy nila kay Man Kinastigo ang inyong atin. Salamat Spurs! Sa aton nga sports balita, una-una aton si Alex Ayala, buhay ang kampanya, binigo sa doubles, pero nag-advance na sa quarterfinals ng WTA 125 Birmingham Open si Alex Ayala sa singles round. Ini matapos ginlutos niya si Alina Shareva o Charaeva. Amin na Alina Charaeva 6-2, 7-5. So abanse na sa quarterfinals mga kasama si Alex Ayala. Binigo pero sumong daw mayong performance sumong ni Alex Ayala. Sa iba naton yung mga balita, no, na kagapon ang madinalag-on man ang Hinebra San Miguel. Grabing tira ni Justin Brown legally, no? Mr. Lifesaver? Kaga sa balitang NBA, yari na damo daw, no? Ang odds gali kagapon plus 5.5. Amo rin sa betting, no? Betting bisan sa Estados Unidos, no? Ang odds is yamado ang no, ang San Antonio Spurs. Syempre kay home court nila ini two games sa San Antonio after ang game 3, game 4 makadto na ini sa New York. Pero sa hampang kagapon, na nakulangan gid ko to sa hampang ni Jordan Clarkson. Pero we are now looking at the future star with Dylan Harper, rookie. Pero nagapamuntos, ano? Puwerte ningi si Dylan Harper, no? Buo ang loob. Why may ginakulbaan? Kagambal gaya ni Boss Idol, naperde ang Spurs. Sala ang coach! Nagsalig abi ang youth team. Amo ni, game 1 pa man lang ni, layo pa ni sa game 7. Pero sa mga analysts, no, nakita nilang puwerte ka-agresibo. No? Puwerte ka-agresibo ang San Antonio Spurs. Mayo lang tani kung nagasinulod ang ilang atira. Pero this is where we look, we build champions. In yung mga final minutes, di rin natin makitandughan ang experience, ang maturity kang kada player. Sa San Antonio Spurs, daw, kulang din sila, no? Sa maturity, kulang sa mga veteran players on the floor, kaya makapakalma sa mga young blood. Kaya puros bataon man ining San Antonio Spurs, headed by Victor Wembanyama. Si Victor daw na addict, tira, tres, outside shooting. Abla nga nagatira, nga nagatira, tayo simpre, matira din sa guwa, kaya may high percentage man sa tirahay. Amo na ang order, amo na ang play mo. Amo na siling naton, kung mabdaog ang team, mayong player. Kung maperde ang team, lawlaw ang coach.
Pero siguro ginabasilak pa ini, no? Ginabasa pa ini sa San Antonio Spurs. I'm sure they'll make an adjustment sa game 2. Pero puwerte ang hampang huna. First two quarters.

0: Three quarters, hugot ang depensa kay Jalen Bronson. Pero ginpakilala, nagpakitangkilas gid si Jalen Bronson niya, man to be. Amo niyang sa mga NBA, mga superstar, mga highest paid player kada team. May mga go-to guy kita, like sa Golden State Warriors. Go-to guy, Stephen Curry, balaan mo na. Sa Chicago Bulls, ang una, last 8 seconds, last sa 10 seconds, 5 seconds. Balaan mo naman kung kay sino bumakadto na. Michael Jordan eh. Ano yung mga go-to guy? Sa OKC Thunder, o Shai Gilgeous-Alexander, Los Angeles Lakers, at si Luka, kung wala si Luka, si Papang Lebron. Pero sa New York Knicks, amo na naging edge nila. Kay may go-to guy sila, naging nasa liga nila. Ngayon eh, ang trabaho niya na eh, mamuntos, ganyan mamuntos, in the name of Jalen Brunson. So damo daw, kay pulo ang abanse. Sa nga New York Knicks, nagatakop ang hampang. 105 sa New York Knicks versus 95 sa San Antonio Spurs. Aba, ang mga nagataya sa mga betting odds. Ang sa series, plus one game ang New York Knicks. So, tatlo na lang kadaog. Aba, champion na! Pero malawig-lawig pa na ini nga istoryahanay. Finals ngayon eh, sakitanay. Ang aton lang ginapangamuyo dire nga wala may ma-injured. Kay kalaway sa isa ka team may ma-injured. Kaya mo na maging rason ang mga iban nga players ang balaan man nga hindi man nila gusto matabo ini nga may ma-injured. Aton lang tani para masadya ang paglantaw naton ano sang NBA Finals tani wala lang sa may ma-injured para mahambal naton nga match tutukan ang game number 2 diri lamang sa DYRI RMN Iloilo. Kaupod din nyo, siyempre, ang mga veterano, mga basketbolista, mga former MVP, mga former Mythical Five, ang mga first round na draft picks. Rajman Israel Don Dolido, kag Rajman Regan Boss Idol Arlos. Damong hambang nga, hindi ka mag-live nga, hindi yung pakita player. Ay, sus! Kung gusto nyo makita ang hampang, kung gusto nyo makita, lantaw ka mo sa TV. Ako ga drive ko kagina, mas nanamian pa ko sa coverage sang RMN. Kaya daw, ginadescribe niya lang, iban, malantaw ka TV, English na. Yung mga iban ng mga English, so madalom lang mga English, hindi takahangok. Pero kung nagapamati ka sa RMN, matsagan mo daw, ara ka lang sa may tunga sang court. Hindi man tunga, siguro kilid. Kaya kung tunga, iguong ka na bula. At ara ka lang sa kilid sa bula, ginadescribe. Ginadescribe ni Boss Idol, kaya ginadescribe pa gid ni Master Don Dolido ang mga nagakalatabo. Ito, ma-feel mo gid man bla, lain gid niya kung sariling wika, sariling hilunggol, di kayo. So, bantayan na game number 2. Sino naman ay hane? Ang mamuno! Ang NBA Finals versus ang San Antonio Spurs paluto. Kag ang New York Knicks chicken inasal. Sino mananalo? Bantayan! Sa Sabadong hampang, di ba? Tama ba Sabado, Petsa 6? Ang ating sports balita, dulong na sa aton sang Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Manamit, mahamot, kaga saboroso nga kape. Santon plus coffee mix, may soya, may xanthones, and may malunggay. Kagpapang, kaga nanay, ini ang caffeine-free coffee. But silingon, hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Imnani aga uto hapon gabi, ma-enjoy ka. Kaga, mapanami pang imo nga lawas kahimo ini sa soya, xanthones, and malunggay. Santon plus coffee mix, parisan sang Santon plus gold. Epektibo para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot na iba't ibang sahi ng sakit. Yari ng solusyon, Santon plus gold na may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted din eh, himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag may spirulina. Kaya bili na sa mga sukin yung bultika, pangitaa, Santon plus gold. Gold, FDA approved. tag 14.50 pesos lamang. Produkto de kalidad, mga kabiyanan, ni Doc Remelito Uy. Pwede man kamo kabisita sa Yes to Health Wellness Center sa 125 A Yang Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang ini sa Midtown Hotel. Pwede ka mo na magpa-check up. Kao po na mga Doctors of Alternative Medicine. Tuwinin na, Domingo hasta Biyernes mga kasama. Kaga sa aton mga pinalangga ng mga suke, nga nagpamati subong, announcement. Pila na lang, no? Next Friday na, ang aton nga RMN Freedom Run. Pasakop na, magpa-register na. Hasta siguro June 11, no, makabaton pa kita sa mga registrants. Para mapasakop sa 20K or 20 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, and 3 kilometer run. June 12, kita-kita, holiday na Independence Day. Sa mga gusto mag-register, kato ka mo sa may second floor ng Mary Mark Mall. Dira sa may Faforma Boutique or scan nyo lang ang QR code mga kasama sa Facebook naton niya, DYRI RMN Iloilo. Arigali ang schedule sang NBA. Game number 2, alas 8:30 gyapon, no? Sa Sabado, June 6. Ang game number 3, June 9. Sa Martes. Game number 4, June 11, Webes. And ang game number 5, sa June 14. Timing wala hampang sa June 12. Ayos ni, amo na yung ginuhulat ko! Kaya makabasi magka-problem. Babla ko may hampang June 12. Mahambal sila nga, hindi ko magdagan. Malantaw na lang ko NBA. Anay po, NBA, kita lagsalan eh. So wala hampang NBA sa June 12. Kay balaan sang NBA ng RMN Freedom Ranta sa June 12. Dagan na. And good luck sa mga manuga taya. Da, no? Good luck sa inyo. Bantayan mga kasama ang aton kaalamang sexual, ang ating sex education on air, mga batutuod nga nagkakahitabo sa mga maghigugma o mag-asawa basta may problema sa sekso, isugid kay Tiyoy. Mga kasama, ang iningabahin dulong sa aton sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kung nagatrangkaso ka nga may upod nga ubo, sipon, kaga palanakit sang kalawasan, taas imo hilanat, sobra tatlo nakaadlaw ang imo hilanat, wala ka mangyapon mag-ayo. Try mo mag-inom sang D3 Bio. Base may viral infection ka na. Ang D3 Bio may MCT or medium chain triglycerides nga hilin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni nga nagahimo monoglycerides nga monolurine, monocaprine and monocaprilin kung maproseso sang aton lawas. Ang monolurine kaupod sang iban pagid nga mga monoglycerides ay mga pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatugas sa pagtrangkaso, ubo, hilanat kag pagsipon. Protektahan ang lawas sa kontra sa virus kag bacteria. Mag D3 Bio na. Proteksyon na sigurado sa D3 Bio. Ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Mabakal sa mga suki niyo mga butika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine and maggusto magbakal sa mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, bisitahay sila sa kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, San Jose Antique, Kulasi Antique, kaya dira ang pinakabago nga branch sa Sara sa Apologista Street, Sara Iloilo, lapit lang sa Sara Public Terminal. Dira nyo mabakal, kag may mga discounts pa, no? Mga produkto ni Doc Ramil Uy, like DTX 500 Pure C, kag Klinika D3 Bio. Alas 11:40, tamyaw tanay antes kita mag kaalamang sexual. Mayong gabi kay Ma'am Dina and Ma'am Delsa Hermano. Mayad-ayad gabi kay Ma'am Avic Paez Esmeralda. Sa Montreal, ara dagali si Ma'am Bernadette Labiz Pichon. Kag si Ma'am Gladys, ara ba Ma'am Bernadette? Basi may spike shoes na, size 8 in half. Oy, kay Sir Stephen Fanega. Thanks, Sir Stephen. Ang gandang lalaki ko ngayon, Sir Stephen. Tabi sa inyo. Oy, Coach Steve Deximo. Kita ay kita, Sir Steve, sa Domingo sa may Santa Monica Uton. May invitational na naman da versus Team Payaw ng Santa Barbara. Kaga Team Litek ng Buena Vista Gemara. Softball invitational. No, mahampang-hampang naman kita da. Alauna imedya sang hapon. Kita na ay kita da. Advance happy birthday, Tiyoy. Sa, uy, uno, advance happy birthday gali sa kay misis ko. Birthday mo gali, Buas John. Advance happy birthday sa sawa ko, ah. Hambal ni Lina Alerta. Si Ma'am Island Dizen Paraico, Ma'am Margie Cobillas, Myla Hagokoy Gansha, Sir Jespal, Mayadayad Gagabi, si JB Ministros, si Marco Beta, daw nami patuwa dun sa kahon, kaga bakulon sang pala. Kinontra niya pang mainstream media. Kagsang ulihin, na nga man pasensya, kay kagambal niya nga daw, hindi ko naman sinabi yun eh. May Alzheimer's corona si Marculeta na malipat-lipat na sa mayong gabi man dira sa may barangay Kalubihan Haro. Nagpamati na si Ma'am Myrene Gubatanga Celes, Odi Candelario sa Spain, Margarito Maramento, mayong gabi. Si Ma'am Susan Pieces Car, Annabel Lansang Maramento. Bauti, yoy, kita ay kita sa Lunes, ah. Balik na gali sa normal. Yes, ma'am, ugaling sa Facebook, YouTube, and RMN application pa lang kita, ha? So, sa mga nagapamati sa radyo, sa Lunes, alas 12, Facebook Live. Pero try nyo yung RMN apps. Kika namin RMN apps, kay this can mag i-minimize nyo siya. Kag makalmabalantaw ka sa Facebook, mas scroll ka sa Facebook or any other application, wala nagkakapatay ang RMN apps, mga kasama. Kaysa Facebook, once i-minimize mo, te untat eh. So kita ay kita Lunes, ha? Ang pagbabalik sa na normal na regular regular hours ang isugid kay Tiyoy. Ma'am Telly P. Fir, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Lorena Rabe, mayang gabi, si Boss Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Market. Hindi na Terminal Market. I think that's a wrong term na gamitin o sarantang Iloilo Terminal Market. Paano nag Iloilo Terminal Market na kay wala na naman da terminal? Amo nang ninyo sa mga taga super, ibalik nyo ang terminal para magbalik ang tabuhi na sa super. May nga gaman kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Kay Popoy, tamiyaw ko lang Toto Carl Gaubra sa ICAS sa May Haro. De, pila na ang nagpanigarilyo, nadakpan nyo na. Lori May Graciano sa Kuwait. Stella Maramento Inalisan. Kay Madam Alice Friedrich, kay Ma'am Evelyn Gigax, Mayad-ayad gabi eh. Kay Ma'am Inday Mary Lou Estelore Patiño, Ma'am Mary Lou Villalobos. Kay Julius Esperida. Mayong gabi eh, si mo pang Sir Julius Esperida. Tisan o naman tama, hampang kang sukbol. Bemboy Guano Gulwe ano Galwe Dapatillo Galwe Dapatillo, thank you sir. Welcome sa Sunday lang ko baklon imos kay okay istorya na sila diyan kay Jean Quino. Mayang gabi sa tanan-tanan ng mga listeners and you too. Gregorio de la Cruz Catarine, kay Mr. and Mrs. Jean Galanto Gamarcha, Joven Villanueva. Sakpa ko spike. Ako gani, wasak ng spike ko, Sir Steve. The request ko to kay Sir Ruben Ormilla. Sir Ruben! po kay Moni Hoffner. Hello, Ma'am Moni. Long time no here. Dara sa may Australia. Kay Ma'am Pinky, Junjun na Servania, Romel Palmares, kay Sir Dicoy, Catalan Lamprea, kay Ma'am Lamprea. Sa apps ko nagapamati, tiyoy kadagab. Yan, oh, pwede sa apps. Basta sa Lunes, sa Jahunta ni. Kaya ang ato ng mga, sa mga pahampang, mga pa-premyo, imbis nga kwarta, imbis nga kwarta, ipa-load natin sa inyo ang mobile data. Diba? Para at least mausar nyo. Neil Joaquin Villanueva. Palayog na ng like, share, and i-follow ninyo ha, ang programa Isugid kay Tiyoy. John Boards Abordahe, Ma'am Avic Paez Esmeralda, Berna Sotiar, Myla Hagokoy Gansha, Mary Joy Licoto Leonor, kay Angelo Luna. Thank you, Melanie Harjuline, J.H. Buenavides, kay Sir Jose Cortez, Anil Bayaron, ni Elvin Galegaheto, Michael Hetchanova, Ronald Aspera, Christine Castor, kay Ma'am Melvic, Gimber Talapastora, Leo Reyes, Lenwell Cinco Cornejo. And tanan-tanan ko ng mga barangay tanod yung nagapamati sa aton. Ari ko sa Pilipinas, tiyoy. Hambali Ma'am Moni Hoffner. Uy, welcome home, Ma'am Moni Hoffner. Sa diin sa Pilipinas. Si Sir Romeo Manaay Jr., mayad-ayad yun nga gabi eh. Si Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, si Reynard Aljo, mayad-ayad nga gabi eh. Kay Neil Joaquin Villanueva, balik ta sa pinya, tiyoy, buka na minaghampang sa pinya. Champion ang pangano sa pinya. Ay wala da gawa, wala da palabais sa pinya. Nami hampang basta wala bais, no? Muna yan nami, da sa inyo, da Nela Villanueva. Manog abot, diriyoy si Ma'am Myla. Asa Turkey? Beba, get together. Sige, mga kasama. Ay, sugudan na natin ating kaalamang sexual. Ang ating kaalamang sexual. Mga kasama, dulong na sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Basta may problema ka sa sex, may mga erectile dysfunction o hindi na magtindog si Manoy, kung kaysa sa stress inayang, yung kapoy ninyo sobra sa inom, try nyo mag-inom sang duwa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. Yan yung pinaka kilala, no? Numero uno nga kapsula sa binog na Panay Island kag Gimaras. Kay man epektibong-epektibo kagkadamo na sa mga naka-experyensya ngang ilang nagkatulog nga kuhol. Ang ilang nga nagkatulog na suso, nagtindog. Pero hindi lang papatindog ni pang nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Try nyo inom dua ka kapsula. Isa ka oras antes ka maglabing-labing. Kung hindi pa magtindog na, tawga si Tiyoy nga botigol. Mabakal nyo na sa tran-tran ng mga botika, FDA approved. Yan ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagadulong man sa aton sang Nans Super Plus. Ang gin pa epektibo, gin pa baskog, mas gin mapanami ini, no? Mas gin mas gin pa epektibo. Ang Nans Super Plus, kaya gintingob niya ni ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang ang enerhiya kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nans Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon ini sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas, available sa mga botika. Mga kasama, it's time nga protektahan naton ang aton lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kaalamang sexual, ang edukasyon sa sexo.
2: Ano gid man bala ang problema, masami na lang kamo nag-aaway. Wala na nag-aintindihanay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba pero si Mrs. wala pa? Ahay, salom nga salom pero itsura ni Mrs. gapang aslom? Ay nano, sagad ka umum pero dalagali patingipon? Agoy ah! Ano din man bala ang posisyon nga angay kay manoy mo o sa purangkay niya? Kaalamang sexual, ang edukasyon sa sekso. Yari na ang hari-hari sang Kama Sutra, ang eros kagrati sa kahanginan. Tiyoy, Tiyoy, Pancho. Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang sexual, bantayi kada Webes nga adlaw. Diri lamang sa RMN, isugid kay Tiyoy.
0: It's a Thursday. Welcome sa ating Kalamang Sexual. Manarik-naring mga problema ang ginapadala kay Tiyoy Pancho when it comes to sex. Pagkisa, this is taboo. Hindi pwede istoryahan ng iba na huya. Binagid kita ng mga Pilipino. Why man kita hindi makita malapit sa mga psych o psychiatrist, no? Basta may problema, dapat ginaistoryahan, di ba? Galing biskin mag-asawa when it comes to sex. Daw nahuya sila, istoryahan. Wala ton, panlangang magubang ilang relasyon kaysa istoryahan. Yari na problema ni Tonyo, I compressed it a bit, mga kasama, para ma-accommodate sa ining time slot. Yoy, may gabi, tawagan lang ko si Tonyo, no, taga City Proper. Duwa ka tuig na kami tiyoy nga kasal ni Macy's. Ang amon nga pag-updanay, mahambal naton tiyoy nag-agi sa legal nga proseso, hindi pareha sa Senado. Legal nga proseso. Ang butsaling ko tiyoy, wala kami natabo ni Mrs. Samtang magbigahay pa kami. Mga 2.5 to 3 years naman kami magbigahay ni Mrs. Pero wala na may natabo na sex sa amon. Ano? Wala kami kaagibimbanganay. Kinigapati kami sa ginatawag nga... Ang nagapati kami sa ginatawag na sakramento sang kasal. So naghulat gid kami tiyo, yantis kami ging kasal, wala man upang ang amon ng mga ginikanan, kaya gin preparahan gid namon tiyo magpakasal. So nag-agi gid tuod-tuod tiyo sa legal nga proseso. Wala man makumay may reklamo kay Mrs. Tiyoy kay pag-abot sa amon nga bimbanganay on our wedding day. Wala mo problema, ako ang nakakuha sa iya. So, yes, Tiyoy, virgin si Mrs. Ako, hindi man manigar Tiyoy, hindi man eh. Nakaagi man ta, college days Tiyoy, daw ikaw man bala. Kinalasa mo pa ko. Ang problema ko lang Tiyoy, for the past years na mag-updanay kami ni Mrs. Nila binagid sa kama. Kayang ubra ko Tiyoy, wala ako sa balay, 3 days to 4 days, kisa, in a month siguro may isa ka week ako Tiyoy yung wala sa balay, kay I'm working as a engineer Tiyoy, you know, sa mga power plants Tiyoy, so ginalibot ko ina, kaya kadara kami sa mga opisina, magapulaw-pulaw, ikaw gid ang amon nga ginapamatian. Tiyoy, ang akon nga problema sa sex, ang sex problem ko Tiyoy, is parte sa akon asawa. Pirmi na lang, hindi. Pirmi na lang, bawal. Amo ni ang iya Tiyoy. Sa malipot nga sigula nun Tiyoy, ini nga bala nag-sex na kami ni Mrs. Hindi ya gusto nga lamutakon o himason ko ang iyang dughan. Kaya kung tandugon mo na, lahi na mahimason, sino man bala Tiyoy ang hindi maghima sa isa ka vulkan nga daw malupok niya? hindi sa hindi niya gusto. Kung isa na gabi ko daw lang ulango lang pero hindi niya gusto. May mga bestie yoy nga abi ko lang ulango, ginasigi ko, baw, tiyoy, ginauntat yung amon, ginahimo. Kung isa, tiyoy, syempre, kung hidlaw man kay misis, may mga style-style man nga gina-perform kami ni misis. Kung galing pag-abot sa tuwad, okay si tuwad. Pero kung hampakon ko gani, hindi man hampak na sakit-sakit eh. No, hampak na nga may pagmamahal. Hampakon kong iyang adugha, ang iyang lulibo, umbuli. Hindi, bawal niya ko. Hindi lang ko na pagtampa. Ari pag itiyoy ang masakit. Lalaki. Siyempre, tiyoy, gusto naton matilawan ang bilog nga kalawasan ni at ni misis. May iban siguro, tiyoy, nga hindi. Wala nila ginahimo, pero part iniguro, tiyoy, isang relasyon, tiyoy, na mag-asawa, ining ginatawag na intimacy. Ang bot ko silingon, tiyoy, kung ara na kami sa foreplay, manaog na ko gani, nga lotgoton kong iyang adughan. Hindi na naman sa... Dilap-dilap ko, no, pwede, basta hindi lang lotgot. Paano kung makabata ka muna, basta pati bata, yung mga, hindi ka pa rin may lotgotan, Mag-abot, pagin sa dalom, tiyoy. Wow. Hindi yaman pagpakaon sa ako ng iyang uhong. Ang iyang talaba. No, dako ba? Talaba na? Kasi si Sianay, antes magtalaba. Hindi niyan bang pagpakaon, tiyoy? Daw kadamo, blasang bawal. Kung kisa, tiyoy, nagpaminsar man ko, kasunod sa akong paminsaron, ano ni? May iban si misis? Ano ginakadirian niya ko? Daw hindi niya gusto himuon ang mga ginahimo man sa mga mag-asawa. Tiyoy, tani, mabuligan niyo ko, matagaan niyo ko sang laygay. Kung hindi man matapos subong, tani, i-replay mo man ang akon nga problema sa Lunes. Na ganit, tani sa Lunes kung naging basa, no? Sige lang, ako, hindi mahinagaw ni liwato naton ini tonyo, ha, tonyo. Liwato naton ini problema mo, ang sex problem mo sa Webes, sa Webes, sa Lunes, para mas damo pag ito makalaygay sa imo. Salamat, good, tiyoy. More power sa imong programa. And yes, excited na para sa Lunes, tiyoy Pancho. Ang kalamang sexual doon sa aton sang Nan's Liniment Oil, ang pinaka-epektibo nga balan nyo sa inyong kalawasan. Ilabinigit ko ini, nagapalanakit, nagahanug ang inyong kalawasan para sa kilala ko, witch, ah, nang sagay sa witch, di man, di niya mamahal sa braso, di niya ba matandog, hindi ka tanday. Nan's Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever, tag-insect repellent pa. 2-in-1, hindi. 3-in-1, pwede. Kaya ang Nan's Liniment Oil, pwede man ini sa inyong mga skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, arikis. Pwedeng-pwede. Kaga sa inyong mga pilas, pwedeng-pwede man. Nan's Liniment Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos sa bilog ng Isla Sampanay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma. Nan's Liniment Oil, ang ginasaligan nga balanyos sa mga manugilot kag mga masahista. Kabudlay-budlay man sa nga problema ni Tonyo. Paano mo mapatawag nga asawa na hindi mo na maangkon ang tanan? Hindi mo pwede... Kaya siguro ang hinambalyan, basic maghikap kabla Tonyo sa iyang adughan. Kasi tuod ako ang dughan ni misis mo, gifted siya. Basi malaki ang hinaharap niya. Basi ang ining lamutak mo, bla daw, masa ka sa tinapay. Sakit man ako. Talaga umul-umul ka lang, dunuton. Dapat ina-handle with care. Masami nga medyo hagod. Ang hagod mo dapat sina Tonyo. Dalom, pasaka. No, ining ako nagahimas ka, kung nagahimas ka mo ni, dalomi na yo, pasaka. Ang pagpasaka mo, medyo pa pasaging sa iyang nipol. Munabla. Munabla. Tapos medyo huyup-huyupon mo siya. Simisin mo na. Ano ba, mamo na? Pag abot naman sa hampak-hampak sa buli, base bala may phobia bala, si misis mo, base nakaagi na sa sang bata pa sa, nga base sa ulawa yun man si misis mo. Pirmi lang ginahampak ni nanay niya o ni tatay niya sang stick sa buli. sometimes that brings back bad memories, di ba? So may phobia sa sampak-ampak ngayon. Intindihan lang, pwede man nga ampakon mo, pwede man nga kumusol, di ba? Umul-umul, mga pugama. Pag-abot naman dira sa kaon-kaon, Tonyo, nung may ibanggid man nga mga babae nga nagapanglimbos ng ilang balahibo, hindi sila gusto nga kanon mo ina ambot basi baho. Hindi nila gusto nga dilapa na basi daw baho ya daw bay baho. Ano ganun ginamos nga basa na? Ano ganun tawag ng daw gray ng isda? Ano ganun na? Paborito ko na mo. Ano ganun tawag na ginamos na? Ano, ha? Ano, i-type me? Ang daw brown ng isda na blang basa, ano na, ano tawag na, basi, basi mo ng baho, iya blang? Hindi, bagong o ginamos blang nga daw isda. Ang daw isda na blang nga ginamos? Hindi, na, basi mo ng baho, pero may mga iban, hindi man sila gusto. May iban nga babae, gusto nila sila mamaniubra. Dapat sa dira, yato nyo, try mo nga, si Mrs. Mamaniubra. Dahil na basta happy ang wife mo, happy ang life. Pero kung ginasigi-sigi mo, ang hindi gusto, hindi uyon ni Mrs., tinabal, tinabal! Basi ang baho, wala naman, si Ma'am Resi, ababo ito, tinabal! Amo gid man ang baho? Tinabal! Amo ng baho, tinabal? Ha? Amo ko kagani mo. Pero Tonyo, no, sa iba natin mga kalalakihan, mga bana, dapat kung anong hindi uyon ni Mrs., dapat ginapatin nyo na. Kay may arap, basi para sa inyo, nami, basi para sa inyo, okay. Pero para sa inyong partner, hindi okay. Ang sala lang ni Mrs. is siguro ang way niya nga magsaway nga hindi. Siguro mahambal siya nga, ga, hindi lang pag kumusa ang dughan ko kay kasakit. Pwede, di ba? Masakit. Da, hindi lang pagpatam, ipitik ang akon nga utong kay basi makakas. Sabi niya, ga, hindi taman lutgot. Bala kay masakit. Labi nangit ko may ngipon. Ano na dapat mga babae, di ba? Dapat ginahambalan yung part. Kung baga ginagabayan, ginagiyan ko, ginaguide ninyo. Hindi man sa agay tampa. Kay kung kada tampa mo, ang imo nga tudlo, nagasunod sa akon reputan. Kasi pag tampa mo, abalam na, pa! Huwag ka kabalo, lang ha. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pak! Pagtampa mong imotodotod. Basta nagsunod sa reputan. Ah! Sakit na nyo! Ang pagkaon, hindi mo nang pwede gulpihun. Mamali nga, romansahon mo si Miss. Hindi mo pwede gulpihun. Dapat ina ba daw flow, ina daw step by step. Hindi pwede pag lip to lip. Uy, boy, kagkanto ko din sa dalong. Ano ka, porn star? Dapat inahalin sa babaw. Medyo lip to lip ka kay Mrs. Dapat tip-sipilyo ka, ha? Pag lip to lip mo kay Mrs., medyo... Kung isa gani, dilapan nato ng... Atin, kalamang sexual. Dilapan mo gani ang dulunggan. Hindi gusto gani ni Mrs. Kay puwerte ka kalam. Ang iba niya, pag dila po si Mrs., may kaite, nangihin ako. Kakalam kung isa. May mga iban nga uyo nila dilapan ng... Pero pag hindi, hindi. Pa, medyo... Palatayan mo sa dila mo sa liog, tapos palatayan mo sa iyang tunga-tunga sa dugan, likawi blang dugan, kaya ituon niya ng dugan niya. Likawi lang bala. So, Tonyo, i-continue natin ining kanami, no? Kaya gusto ko man mabatian, gusto man natin mabatian ang mga comments, so suggestions, so mga laygay, sa nga itong mga hangkilan ng mga nuglaygay. Sa Lunes, balikan natin ang problema ni Tonyo. So, reserve nyo, anay, ang inyong mga laygay. Mayong gabi, eh. Oy, si Sir Kim Ibon Pirares nagpamati. Siya naghambal nga, tinabay! Si Ma'am Evelyn Gigak sa Evelyn Laguna, kay Florencia Socaldito Kalimpay, Rolando Camacho, shoutout sa amon na operator diri sa may Tabukan, Kabatuan, pumping station kay Boss RJ Digdigan sa Metro Iloilo Bulk Water Supply. Ahay, kung amo na tiyo, ito kaboring nasang ilang sex life, di ba? Uy, Lance Lopez, master ka ganyan da bro, kay gabilib ko sa imo. Ara ka naman lang. Rex Goco Verde, Mama Mayla, Goco Iganza, Junjun Servania, Rolando Camacho, at tinabalga ni Tiyoy Greggy Sahonya, Lance Lopez, tinabal bro, balbal ang yung baho na yan ni Mrs. Mrs. Ang baho na. sa laki base mautod ulo na bala ha. Sagad-sagad. Amo na ganib, i-continue natin ina sa Lunes ha. Ang problema ni Tonyo, dapat naka-online ka mo sa Lunes kaya 12 to 3:30 na kita. Hula ton tagid ka mo sa Lunes sa Jahunta sa Lunes. Antes kita magtakop mga kasama magkape. Kung nga kape ang inyo ginapangita na sobra-sobra nga klase nga kape, ari na kapehen nyo 14 no 14 ang sangkap sa isa kakape. 14 in 1 herbal coffee, kapehen nyo. May sangkap ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, may cocoa, goto cola, may maca root, may ginseng, kag syempre panakaping kape. Sarap magkape. Nagabuligin din sa pagpahubin tungod sa collagen, nagapahilayo sa mga balatian. Gapanami sa aton nga pagpabuhin, gaparelax ang una-una, gapautay sa pulaw, kaga syempre ginpatamis ini sang stevia, kagin panami sang non-dairy creamer. Basta kape, kapihin nyo. 14-in-1 herbal coffee. Available sa mga soaking yung mga botika. Kag-available man ini. Dira sa may Mary Mart Mall Activity Center. Sa may Zamara Shop. Iping lang. Sang Sarabia Optical.
3: Tatak! RMN!
0: Uy, mayong nga gabi na anay kay Dudes. Kay Ma'am Jocelyn na mga Pilyora kag Pudena Family. Panyaga tati uy! Salamat, Sir Dudes. And sa aton mga kauturan, balik na kita sa Lunes. And malisin siya ko, anay, ha? Wala ako buwas kag sa Sabado. Kay ma-preparar na ko para sa duty ko sa Lunes. Kaya sumong Domingo ng adlaw. Happy, happy birthday sa akon nga misis. Happy birthday, Jonah Lou. Birthday niya sumong, timahakan anay kami. Kitaay kita sa Lunes sa regular time slot 12 midnight to 3:30. Balik na online ang programa isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner ni si Rajman Jobal David, ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho.
3: Tatak! RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

karamihaw sa inyo, no, kung sarili makamong bahin sa aton nga kalibutan, no, ga uyong subong, no, ga bayplan mga ihan, ara ka modera sa maayong kaimtangan, no, in behalf sa mga challenges, no, nga nag-abot sa aton, no, sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Tandaan talang perimi nga basta pagbugtaw mo sa aga, makabugtaw ka sa aga, daog ka na siya na iya. No, pero kung hindi ka makabugtaw, tinaw mo ng pinakamasakit nga bahin sa istorya, no, hindi mabudlay ko no ang magtulog, ang problema mo lang, no, kung makabugtaw ka, kung hindi. So, amo na ko nga, sa pagbugtaw mo palang sa aga, no, pati maana na, nga daog ka na. So galing kita man na ang tawag nga kabuhi isang kalibutan, no, may ups and down. Amo na ko nga sa ton matag palamati, no. Dundum man yung lang kanta sa una blang ikadlaw ang libog. Amo gina na pati mo unta kay ang datos ga pakita nga damo nagakarabalda, no, nagaevaporate. Kay nga it is because ang parte ka damo nga mga challenges nga masugata sa daw-daw nga tanan, no, kag pag hindi makaya magin ang pinakadako nga hassle, no, para sa aton, no, sa pagpatigayon, no, sa aton muro aton sa matagad daw-daw nga tanan. Amo na ko nga sa aton nga mga online viewers, no, kag sa aton matag paramati alin sa norte pakadto sa sur, no, alin sa nasidlangan pakadto sa nakatungdan. No, madamong giging salamat, no, sa paglagaw-lagaw, pagpamati, kagpaglagaw-lagaw dara sa Kalis of Agriculture, no, may ka-istorya to dari sa makadali, ah, no. Madamong giging salamat sa mga feedback ninyo, no, nga nag-upload ka mga permit dari sa aton programa, no, sa kahanginan. O galing, pasinisaw nyo lang ko kung daw di ko ka paramiyaw sa inyo, no, kahit is because man sa aton ng mga limitasyon, no, sa chimpo, kagangaton nga topic ko kina piparar, no, kada segment nga magkita ay kita. Amo ni nga aton diri abi papel, no, alin ka Lunes hasta Biyernes, no, diri sa programa sa Department of Agriculture, no, ang Lunes hasta Wibis na impormasyon kina, no, parte sa departamento kag pagabot naman sa Biyernes, no, ato naman diri kina share, no, amo naman ang mga insights, no, sang dapat naton buhaton, no, sa matagad lawad-lawad ng tanan kag mga kinaalam ngayhan magamit ninyo sa mga nagaplano pang mag panguma o kung nagapanguma ng daan, no, magamit ninyo sa matagad lawad-lawad ng tanan. By the way, galing, no, sa palabutong galing ko ninyo, no, dara balabantayan nyo dara sa may Sibunag, no, Gimaras, no, dara pala kay amigo na ton Roberto Yuro, no, ara kita dara nga magpatigayon sa isa ka lecture, no, parte sa pagsagol sa native chicken, no, pagi sa backyard nga pamagi, no, muna ang aton dara nga pamagi iyas na makapaabos ang kinalam dara sa probinsya sa Gimaras in coordination man, no, sa Provincial Agriculture Office, no, sa aton dara nga Provincial Agriculturist, no, sa aton amigo kay amigo, no, Alvin Naba. So sa mga taga Sibunag, burban tayo dira, no, sa second week, no, sa June, second third week sa June, no, ara kita dira sa inyo lugar sa may Sibunag. Kag kay Sir Francis Garke dira, no, nga pamati sa aton, naliwag lang ko na pran sa aton nga grupo sa may drop-dop kay Basikon after blas ang akong presentasyon dira sa may Sibunag, makalagaw-agaw kita dira sa may igdrap-dap, no, para makaupod man aton dira ang aton mga kaupdanan the time. So, I don't know kung manunduman niya pa ang time sa oil spill, no, dira sa Gimaras kay ang taga-barangay igdrap-dap, no, nangin kabahin ina sa project sa una sa Central Philippine University nga duly funded by the Philippine Coast Guard. Kagkita sa to amo ang implementers, no, dara implementer, no, dara sa may area nga na. Hindi ko malipatan pa na ang chimpo nga na, no, ang aton subong blang regional director, no, sa ang DSWD, no, si Estirito Estimber, no, to let's congratulations, na mo ng una-unang assignment ni Director Estimber, no, dara sa may barangay Igdarapdap. So sa mga taga barangay Igdarapdap, may mabarin sa

Maras, no, ang inyo sa so, nadra nga field coordinator o kon ang inyo community organizer na no, amo na nga aton subong bag-o ka regional director no sa ang DSWD Region 6. Congratulations gid tulits. Proud na ko nga naging kabahin sang kabuhi mo na time na no, kay siya gina sa una ako sa ligan dira no, sa probinsya sang Guimaras no, sa tawag ni isna sa technology dissemination kag assistance no para dira sa mga napiktuhan that time na sang oil spill no that time daw under para dira sa kay barangay kapitan Rudy Tuwando no Rod nga gadra sa ima na lila ko da plans na base sa mga taga drop dap ka pamati dira na base after ko dira sang pag lecture no sa may Sibunag basi makabuylo malago-lagaw ko da sa inyong area. Sa subong adlaw no aton bla ni tagaan sang importansya no kayti bulan na sang Mayo subong kag ang masakit kan sitwasyon kayti sa subong nga panahon perti ka paang na okay lang ko naga susulog sa opisina o kung susulog ka okay pa ko no balay mo siguro sini no inang kawayan manunduman ko pa ni nga amon balay sa una ito sa Leon na mayroong kawayan kang ipa kaya ko magpaang-paang na daw ni isa do ka paang magwa ka to sa may sagwa propong ko kadalong kamonsel butang nga mo sang duyan no, kontra mo lang iras mo samtang nga nagapropong ko kadala sa may puno sang kamonsel kapahandong dala ako nagkapasilong no, ningit ka rin sa bunga ko hindi enjoy ka pa diba. Tapos sa subong nga panahon mo lang. Ayan, batang Lord. Ang kainiton bla, no, kaya that time siguro madunduman ko, that time sa nagapanguma pag inyong lagad, mag-init that time mga taga 31 nga na iya, drought na mo. Subong niya, ang init niya nga 31, normal na iya. No, tisubong ang heat body index. Nagalabot na nga taga sobra 40 no? Labot ko na tayo 5 gani pero sa negatuig kung marumduman ko pa ni no? Galabot ni taga 52 ang degrees centigrado no? Ang heat body index no? Sa iban nga bahin sang tawag gani sina no? Sang ato nga pungsod no? Gabay pra mga ihan no? Nga sa pagpatigayo naton sini no, ato malang puwasa naman kati no, Mayo ay kukubalokon may mga area no, may kapasulod man tani nga mga low pressure no, galing kati bangon sang perte kay init no, sa aton lugar no, halos kita tabog yung pana ang isa aton ka konsiderasyon sini sa aton makuturan kati ko nag amat-amat gani pasulod ang tingulan ilang binigil sa pagsulod sa tingulan amo naman ang panahon nga magproblema kita no when it comes dito sa pamalatian sa aton kasapatan. Di naman na kasapatan kay biskan kita nga taho sina no, magulan sang Hunyo Hulyo nga nakapin pa ko na magsigisigi ng ulan o galing kay Tisubong daw may mga area gani nga tagulan si Chimbre na mo no, pero may mga area man nga Hunyo nga matamat naman no, unlike sa una nga masiling kabla nga bulan sa Hunyo tigulo lang ginaya. Sa unabi ang Iloilo probinsya sa Iloilo na kagantiki daw may aragin sa distinct dry season nga anong kabulan na kag anong kabulan man nga rainy season subong niya ano predictable niya no, unlike diri sa probinsya sa Capiz kag kabahin bla sa probinsya sa Aklan nga sa isa ka tuig may arala na sila nga 3 na prominent dry season. Pero kaling subok kati bago sa pabago sa climatic condition no, sa kalibutan alos ng classification na nag-prevail pa man o galing kati dahil hindi na mo naka-consistent kaga drama sa Guimaras ang Guimaras na iya kung anong climatic condition dito sa probinsya sa Iloilo ang mamadra sa Guimaras. So ang pagsulod abis ang tingulan nga eh no amo na ang pinaka critical sa aton kun ang panagudan kita sa kasapatan. So amo na ko nga ang subong adlaw no, amo aton pagatarakayo ni na saya no, para at least no, may idea naman kamo nga makapiparar kita
Kaya mo gini ang pinakadako nga chimpo nga dapat makapipalar ka at least magabot ng panahon nga mag ulan. Kaya nga, pag bailo prima nga na, muna nagtakasakit. Madunduma ko pa rin sa una sa mga Carabao. O galing Carabao na ito sa boundary sa probinsya sa Iloilo, no, kung sa Rion mismo, no, halos naga kung sa pang datos sa dwindling. Buta ba nun? Imbis ka magtaas in behalf sa airport sa Philippine Carabao Center, ganubo abibay. Now, ang aton pagkatala kayon sa mga adlaw, ang mga pamalatian, no, dari sa kasapatan, na no, dari sa aton nga lugar, no, yung binagin pala ko nagpasulod, no, ining tawagan ni sina ang chimpo sa tingulan. Mula na aton, na consideration kati ko na makapi para kita earlier, mas mayo para at least pagabot sa panahon nga na hindi man yung mabutang sa alang-alang. No, ang aton subong pagkatalakayon, no, amo ni ang lima na ka common diseases no, nga nagasulod no, dere sa aton sa Pilipinas. Para at least ang iban nga siguro dira sa iban nga probinsya kon riyon, no, basta makaintindi lang sa ang hiligay nun, at least may idea man kamo kung dapat nyo nga buhaton no, before mag-onset ang dry season, ang rainy season gali. Kung ito yung problema, ya kon ang aton ang aton pag-istoryahan ang pagsulod sa tingin lang kaya daw hindi gina mo na ka-prominente ang pamatian pero once kani nga ang panahon ng no, mga magasulod no, pagkanto sa tawag natin sana sa dry sa rainy season ang mga gina ang pinakadako ng consideration natin ano ba nga ang impact no, sa tingulan no, sa ikayong lawas ng aton nga kasapatan. Tanda naton nga ang ginistorya ako ni kasapatan lang ni pero no ang tao sa ni tandaan ginyo no, chimpo ni samtag pamalatian trangkaso ubo no, madunduman ko pa ni ang isa sa ginasiling sa akon nga estudyante na time no, nga tagamalay nga mayra sila nga funeral parlor pinamangkot ko man niya mo sa bilog katuig ano bla ang peak season galaway sa batasan ko pasinsya nyo lang ko para at least may idea magkamobla sila nga sir na sa bilog katuig ang bulan sang Hunyo nga na no, kag Hunyo Hulyo kag ang bulan sa Disyembre amog na ang pinakadamo ang nag-evaporate no. Now, siling ko sa bulan sa Hunyo, ano ba mga kalabanan ng rason no, nga aga-evaporate ang mga tao? No, kalabanan ko na sa sina mga respiratory infection, kapin pa kung meron at nagadaan nga mga comorbidity. No, but naman nun, no, na maginabatsyan ng gadaan, dugangan pa sa baylos ang klima, amo na kung nga nag-evaporate ang tao. So, but naman nun, sa ton makuturan, no, isa na, pero kung na ako magbulan, iya sa Disyembre, iya, ang klabar ang mayuriya no nga rason kung nga nga nagaka-evaporate ang tao no it is because no sa lifestyle no inang sobra kaon mo to sa mga matambok dali imo nga may mga high blood ka da may alta presyon ka amo na kung nga nagaka-bangdanan no sa pag-evaporate ng tao sa kasapatan do pulo pareho man di ba nakanotis ka mo sina nga ang kasapatan naton mabulan kani sa Mayo ngani Hunyo Hulyo ang Hulyo ang Hunyo Hulyo ang gusto ngani magining tagkiliwi ngani na pero ang Hunyo Hulyo ngani magini ang pinakasakit no ang kaso sa pamalatian nga nakasulod no amo lang ko nga ang gadamo sa aton mga farm animals na nagakabalda no tiyo mo timpo naman iya sang kwan sa November December naman iya damo na makasapatan kalamatay nga ginagamit mong naihaw para sa mga event. So, dobro pa rin man trending, di ba? O galing, sa ton makuturaan ka mga kuma, ang isa ginatuan pa yung milang taon sina, amon eh. Una-una, based ang pag-bylos ang klima nga na, no, alin sa rainy season, dry season pa kato sa rainy season. Amon na mga kondisyon nga ko sa din, nag-paborgin sa pagdamo sa mikrobyo. Nga, no, it is because kaya ang pagpabasa-basa sa palibot na no, amog na ang pinakadako na ito ng consideration. Matamalon sa basa-basa inang humid bla. No, inabla mo siling ka humid gani, inamaburubog na palibot mo. Amon ako nga sa subong bulan sa tingadlaw,
Galit lamo kita nga mainit ka kapaang. Kaya nga, ang temperatura mataas na, dugangan pa sang hangin, wala nga nagkalibot-libot, nga perte makadry. Mga bata dry ka ni, daway gidablas ang tubig sa hangin nga na, muna ko nga perte kapaang sang aton batsyag, kamatsyagan. Kaya ibiskan mataas ang temperatura, kung ang palibot na medyo mahamog, hindi magiging mo na tani kapan, hindi gina man tani mo na ka-critical, kainigid, kung galing kati, kung magtaas na temperatura, mala pa ang palibot mo, kanginan mo, mo na kung nga berte ka pa. Sa pagsunod sa tingulan sina, ang mabatsaga na ito, na mo na kung nga ang nga mga katigulangan sa una, mga siling sa, sila nga kon magulan kani di kasige ka bat ka pungko sa diktas duta kay nga ko magulan kani ka magpungko ka direkta sa duta ang isa ka konsiderasyon mo sa dira amo ang kwan amo ang usbong balasan duta kay nga ati ko ka pungko karekta kundi may gruaan sing ko higko lawas mo dira sa nupungkuan mo amo na kung nga gasulod sa lawas mo ang usbong nga nagasakit busong mo. So, muna ko nga na considerar na ang mga nagatubo naman nga hilamon. No, ilabi na gigisa blining ginga. Kahit machimpo ka na isang malin sa tingadlaw na kundi makalahulog sina buliso niya. Pag-abot sa tingulan sina, matubo na. Pagtubo sina, nami na pagtubo, green-green na. Tiko na ang baka, karabaw, kanding mo, magulpian ka na mo, bla, ilahalab. Ang fermentation process na no, dito sa iab lang binugwang sina magkataas na kaya nga it's because do green nga condition gidya amo na ko nga nga masiling ka abaw no nagagrusan no ko nagablot to ang busong sang baka mo sa punto bla nga kon hindi mo na paggawa ang hangin sina adra karon ang tendency sina no mapatay na karon kaya nga sa paghabok dito sang iya binugwang sina ginaipit niya to ang iya heart. Amo na ko nga masiling tabla nga at tinapatay kaya na kung sa karaya pa nagrisan o kung nag-bloat ang chan no, sa nga imodra nga kasapatan. Okay, matanin ako tig-ab nila o no, kung iotok nila na ipasinsa sa kakaon. No, kaya nga atong hangin nga to, no, magwa to. No, galing kaya tayo kung dito ka pagwa sa hangin, tiyan mo na gina ang tendency patay ginakron. Kag ang pagtaas ang humidity sa paribot nga na, no, amo gina ang pinaka-ideal ang kondisyon. Amo na ko nga ang mga viruses no, during sang tingadlaw, nagaka-ang nila nga infectivity, no, nagaka-reduce na. Madudubang nyo sa una, bla nga, biskan sa simbo, bla sa COVID-19, nga konting adlaw gani ang iya sa to nga infectivity rate o kataason sa ma-infect niya nubo pero pag abot sa tingulan nga mabulubong na palibot akita imo katinaas lang namang virus abi nga na sa chimpo lang ang kondisyon ni magpabor sa iya patay na sa na pero pag kondisyon magpabor gani ah gakabanhaw sa iya nabang isa karason ko sa niya. No, tikon dugangan pa sang area nga ni no, madundumang gulpiada pangulan tapos bumaha pa ah, kita imo sina nga no, kung makahunan sila nga kalabalda kulog kahon mo kay nga bangag na ya gulpian pa sang ulan nagbaha pa aguba gidya eh. Dugangan pa sang tubig nga stagnant amo na ko nga nagaserbi sa area for inoculation ang pag ang common challenges na ito sina amo ni ang lugar kapin pabla kon ang drainage o kon ang pagmalas ang lugar ka na hindi ka muna kanami amo na kung nga nag-accumulate ang microbiodra once gani magdamo gani ah kapin pa kon lugar mo luwag gobsan tapos damo lamok duga-duga libogulo mo ang imo mga manok na damo kolonggo kaya nga it is because nga ang lamok damo man mo so kadamo sa bagay mo na kung nga ganing ang pagbaylo no, from dry season to rainy season compare dito alin sa dry season pagkato alin sa rainy season pagkato sa dry season hindi mo nakadako ang transition alin dito sa dry season to rainy season amo na ang may pinakamataas ng mga kaso ang isa mo ginantaw siya na is in terms of nga nang kataas ginasa no
No, it is because ang mga yung environmental factors ang ginasig na ito. No? Madundumahan ko na permiso sa una, kung nakaklase ko sa una. Masiling ko na. Ang lugar nga paborito, gidya sa mikrobiyo magdamo. No, lugar nga medyo mabasa-basa, madulom, kag malabaab. Amo na ko nga sa pagbaylo no, sa klima, amo na ang kondisyon nga nagapabor ko nagapabor sa pagdamo sa mikrobiyo. Kaya nakati grabe ang pagtupa sa ulan na ang mabatsagan mo matuod nga nagabugnaw palibot mo pero ang kabugnawon niya nagamiskla pa to ang mainit do pareblas sa usbong sa takore nagtubo man ang mga hilamon nga naggreen sa punto bla nga ang palibot naman niya na ang ibang parte nangin madulom na. Ti bangon nga wasa-basa, palibot, bangon sa humidity, bangon sa mga naglalapon doon tubig, kinipendi namin ang drainage, isa na sa mga contributory. Kaka transmission nabi sa pamalatian sa sinangabagay, no, paagi manakisa sa Victor kung tagadala niya. Nakamimbalbatian nabi nga direct contact niya, may iba niya, nga posible iya pagi sa hangin kagiban pagi sa vector no ko may tagadalag na iya na damaka siling kabla nga ate sa simpong nga tingadlaw no why sa maka-infect dito sa among karabaw baka kanding kagbaboy kaya nga dito siya nagpanago iya sa mga lamok iya mikrobyo ang lamok iya hindi mag-express niya dapat sa kulonggo ay makita ka mo lamok may kulonggo hiwala diba no kasi wala takita. Pero why gid ya kay ang klonggo niya dala niya sang either nga duwa na mo either nga direct contact no ga inaway da kasi ng puka na yung manok niyo or ang may dito sa piyak na kulungan no kon dito sa piyak barangay no may dito gali nga kaso sang klonggo no na kainom to sang tubig ang tubig sang dugo ang lamok naglupar baka to si manok piyo hagid ya no, piyo hagid ya amo nang isa ka mga marason ko nga madamo ang kaso nga ang transmission nga amo na masakit nga bahindra ano bla ang isa ang mga babatian nga ni no kadasi kay bisan aton panahon mayo gani subong kay ang putin mouth no highly contiguous nga diseases among the purported farm animals no baka kanding karabaw na yung biskin pati baboy na no madadaba ko pa sa kuna na pati taho pa na yung may kaso na sa kuna no o galing bangon sa presensya bla sa bakuna no halos ang put in mouth no dali si Luilo doon na contain na dalos na dula na kay bangon sa presensya sa bakuna. Aside sa ang puton matabi no magatake na siya no ato blam blister so kung nagahalabok to sa tiil niya no, kagatong sa baba yang inablang masiling kablabaw nagabok-abok ni dugay-dugay sa lupok na kronya ko ni ang baka mo kung karabaw mo kung sapat infected sina no masakit mo mag-usang ko na may pilas ka sa baba di ba no masakit mo malakat ko na ang tiil mo may pilas man. Inaya sa kaso iya sa mga purported animals ang foot and mouth disease o galing diri sa aton no napaganagana amo na ko nga di kita maghatag sa dako nga kumpiyansa man kay buday na kay nga it is because man nga ang karne lang nga nakauna to nga nadira no posible no bin pa rin pa na sa ibang lugar amo na ko nga ang BEI o kung ang Bureau of Marine Industry nangabutagin na sa consideration nga pag lugar gani may mga incidents or cases na sa puting mouth indicator pili makakuha kagibaligya sa lugar nga libre iya. Aside sa puting mouth na ang swine fever no paskaso plus ang ESF na sobong iya ko ni siling tanok tauhay sobong kay tingadlaw mo pero bantayan nyo naman magtatingulan ha kaya nga no, posible na base ang mga virus o kon remnants ang virus nga naara pa sa palibot kap pagabot sa tingulan no base bla mag-occur naman amo na ko nga kung kamo may babuyan kani pwede bla nga obraho naton ikwa naton no ang biosecurity gid ya no kag ni tagin pagkalipatan no kay kung mabakunahan naton dira ang aton mga baboy no ilabi na gid bla parte sa hag kolera
Nakabalo ka mag-isa ang occurrences sa diseases nga na hindi man na siya mayormente. Magaling kay Tico may anak lang nga kung sa mga tigulang pa sumalakay sa batian. Aside sa swine fever, ang ato ng Newcastle disease o kung ining aratay, no, kumo ang ginaya. Ang aratay nga nasunod siya sa manokya no, before the onset of dry season, ka rainy season. O galing pinakadako sa rainy season. Way man na sa hindi man nag-gulpi pagpatay sa manok nyo pero galing kay gatin na siya ba eh? Ang mastitis naman niya no, ang manik isa bla libo gulo nagbata kanding ko to bakaho po ang akon to nga bakaho halos ni magpatiti kaya nga sakit nga ang iya nga nipo labi mo no, kaya nga it is because nga dito mismo ang kunyata nyo na ang iya nga didi karon ang tiase ya. Okay nga, it is because ang microbiome na. No? Muna kung asin ko sinyo, blaga na nga, lantulang tao na to. Kaya nga, kung kapiyan pa ko ng gatas ka na, no, ginagamit para po human consumption, hindi ginapili gamiton. Oh. And then, no, ang isa pa na to is in terms of what they call the parasitic infection. No, kadamo abis na, pero ang kalabanan sa mga kasapatan nga nag- halab dito sa lugar nga may stagnant water amo ni ang kung sa aton term na platano ang liver fluke ang natake sina hindi dito sa iya nga intestinal or gastrointestinal ang natake sa dito amo ang baga atay gali sa nga aton sapat dira gali ba gulo mo nga ganiwang lang pro ganiwang imo bakaw karabaw nabis ka nuhon mo ka bulong dugay kayo dugay kayo tumbasa no, tribe labok si atay kay makita mo da nga no may nagatumbo-tumbo na nga parasite ay no tiga pa bina iya exoskeleton no sa mo na ang isa so sa lima na mo na ang top 5 na ton nga mga common nga mo bisa boundary sa Pilipinas amo na ko nga ang paano ton ma-prevent ini sa una una bi sa siguruhon tagid nga ang lugar no sa nga ton mga kasapatan dira na limpyo kag mala kag hindi ginyan pagalipatan no vaccination amo na ko nga kon PD pa lang no kadto na ka modera sa pinakarapit ng opisina sa inyong municipal cultural office no, para magpamangkot sa mga available nga bakuna hindi man niyo pagalipatan nga dapat ang aton palibot dira o kon ang inyong lugar dira no i sanitize gid niyo no butangan niyo dira sa ugasan niyo dira gamit ang mga disinfectant no, para at least no mga mikrobyo nga na no magkalamatay na kag ang ilang binagid no ang mga lamok dara o kung nagdala sa mga sa palibot no control na ginato na kag ilang binagid sa tanan no ang proper nutrition amo na ko nga kaong kamo dira may makasapatan kamo no nga ko sa dinia no inablang gusto nyo tagaan sa bubod labi sa baboy baka kanding karabaw no panok ninyo dira. May alak kita dari nga CPO ko ng PNC PIDS. No, inesya scientifically formulated no, dari sa may Central Philippine University. No, gamay lang man kita dari kuan kay ang aton bin station. It is more on what they call the tawag na itong English na laboratory na siya. So, muna ko nga kung makaligwagan ni kamo o pidigyan mo kabisita dari sa CPO na no, para sa pag patigayon no sa ining klase sa aton nga patoka. No, may alak kita linyada para sa inyo baboy no kompleto na na alin kita sa gamay pagkanto dako no, mayra kita sinapilitize kag mayra sita nga mass form so kung makaligwag ning mo kamo pakikontak kami sa na sa number nga 0977 471 3432 no kag sa mga bulong ninyo nga plant based no mayari makita sa Central Philippine University kung bakuna naman parte sa manong kani no pilihin ka mo kanto dari sa CPU no mayra kita dari nga bakuna no para sa aratay na no, ilabinagit ang lifetime nga isa nyo lang kapag butang o galing injectable na siya ha isa nyo lang kabutang na samtang nga buwi ka sa manok nyo dara mabato ginaya no ang ato na bedri bakuna po sabi sa iya sa manok sa naga problema naman sa siburo sa manok nyo sa plaboton na kindly contact man ako lang ako dari sa CPU ay may libre kita dari ka bakuna para sa mga siburo o sa inyo manok para at least no kabalo ka mo dira magamit sa inyo nga respective nga lugar no by the way gali no paki bulabantay no dara sa may uhong no malapit na dara sa may before sang pasulod ba sa corner blada dara sang pagibig sa division
apang ibigin man dabla mo. O kung dira bala sa may Caltex dira nga gasoline station, no, magabukas dira no, ang pinapak. No, ang tantanang kaprodukto sa Central Philippine University no, dira na i-display kag may baligya kita dira nga posible litson manok na native no, dira sa lugar nga na. No, isa pa bagay na to na nga makabulig sa aton mga kulturan, no, ilay binagid ba ang nag-intra sa aton programa ang kumikita ang kabuhayan, CPU ang kakibat. Provided ng technology, yes, sa Central Philippine University, no, naginabakali na sa aton partner company ang mga manok na no, at a protective pricing. So, biskano ko nubo to ang baligyan na isa, balakan na ito sa sagwa iya, no, ang bakali iya sa aton partner company iya, no, stable price niya. Kag sa mga nagkakater na bala sa pan, no, sa mga native chicken products, no, mga delicacies na gusto nyo ang source nyo kung sa rin stable kag ang quality control no, inapag-abot na sa inyo maluto na lang kamo no, kaya na-dress na sa properly kaya na-properly stored na no, pagkikontak kami sa na sa number nga 0977-471-3432 no, 0977-471-3432 no, kung kabuhilog niya kamo, kapay kamo na sa Barb's no, dara sa may terminal market kaya dara sa Tria kapang kota, no, patilaw ka bila sa native chicken niyo. Kaya ang manok niya kita tinasin na iya sa Central Philippine University. Kung nagabuilo ka mo din sa Pase, no, kaya ni-check ang sayra sa Aroskalduhan, kaya ang manok na gamit sina iya man sa CPU. So, amin ako nga, dira sa ato ng mga restaurant ng dalagkuan nga nagka-cater bila ka mo sa native chicken na no, kag-problema niyo supply niyo, no, kanto na din sa CPU no, para at least no, para makabuli si Mr. na sa inyo no, sa paghatag sa supply sa inyo at a protective pricing man na. Nabot na balon, no, regardless man sa pagtaas sa guwaya ang aton presyo ya sa partner company aton ya stable ya. No, kaya aton panakon kitid na gidbay. No, ang na-inform na itong like mo, no, base gusto ko man mag-attend no, sa seminar that will be on June 6 na no, paghihwaton sa pinapak ya dito sa Meso Caribalo na ang tingin na ito nga na no, alin sa pagpadako sa piso hasta makabot ang marketing aids no, gamit ang CPU technology. Kung may kaligwagan eh, pakikontak kami na sa number nga 0977-471-3432 no, para at least makareserve ka mo sa slot. So, in behalf sa amon Presidente, Reverend Dr. Ernesto Ardaguhoy, kaminiga po salamat kid sa Department of Culture kag sa DYRI no, sa paghatigayon sa aton no, para makigabot man sa sining informasyon. Kabayap lang media ura, no, nga po tayo aton no, nakaduga naman kita sa kinaalam sa inyo dira nga magamit nyo sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Ininyo abiyan, Doc James, no, sa riwat na nga paabot sa itong pagmaramyo. God bless and keep safe. No, kagita naman kita sa sunod na simana para si isi naman ka episode sa itong programa. Sa liwat, may regay-gadlaw sa itong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakablog sa Charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cysts ko sa ovary. 3cm na gali.
5: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
4: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Gigan sa

0: heavy-duty katino sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold
3: sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
6: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
4: Unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
8: RMN, RMN, RMN.
5: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
9: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 5 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
5: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
9: Kaga ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
5: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang siyudad, 42 ka mga kamanwahanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig.
9: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
5: Sa mga nagapabati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
9: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
5: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion. Ilabiragid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
7: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
8: RMN, RMN, RMN.
5: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang siyudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyoman Benroy, mayong aga.
9: Mayong aga, Radyoman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
11: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
9: Kagkaroon sa aton nga No, Your History, June 5, 2024, ang Boeing Starliner, ang ginlunsar, sakay ang mga crew o mga astronauts nga sanday Barry Wilmore, Sunita Williams sa International Space Station.
11: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Kay Tano Lead Black, Senate Blue Ribbon Committee hearing, gindayon gid kahapon nga daw. Pero prior sa ilang pag-umpisa sa Senate Blue Ribbon hearing, may ara anay sa drama na naman. nga nagaluntad sa lobby sang Senate building matapos nga ang 18 ka mga marine ang kunogin punggan ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga makasulod sa Senate Session Hall. Ginsugat pa sila ni
3: Pia.
5: Senator Pia Cayetano kag bodyguard niya nga si Senator Robin Hood da
3: pa may uber-uber si Robin, may radyo sa mo.
5: Oh.
3: Kung naka-uniform si Robin puti, bodyguard gid sa daw.
5: Oh, grabe
3: do Senate Sergeant at Arms mo.
5: Grabe pa nga dusdusanay radyo man na Binroy. Makita mo sa video si DILG Secretary John Vic Rimulya, ilang sabi niya na lang ang mga kwanbla, mga, ano pa nawagan niya sinama, kursimano.
3: Na kursimano, matindog na.
5: Matindog na siya lang nga, ni Mudo si,
3: Pustol, tiso
5: si Superman.
3: Da, tiso na, ano sa magtindog, may rally na, tindog sa babo, per truck, do si Mudo manginaon, bala. Kinakodako, puro mga six string na ano eh.
5: Typical lang nga, style ni Superman da Radyo Man Binroy.
3: Do gapang kwanbla, do gapang intimidar.
5: Pero according sa iya, kagin pamangkot sa mga katapos sa media, anong natabo, nga nag-tiniklo danay sila. Liway ko to iya ka, kwanaway ko to iya ka pugong sa ila.
3: Manuguwa
5: siya ko, no? Magwana ko tani iya, kita nyo siya lang ko, sinyaway man ko iya to mga upon, way man ko to mga bodyguard, di siya kung punggan ko sila, anong may mo ko to sa 18 kabilog ng Marines?
3: Mga 50.
5: Kaga mga 18 kabilog ng Marines, sino ka nabo-nabo, pagin ka mga bodyguard to sa mga ka-security guard sa Senate,
3: no,
5: nag-crowd control bla? Yato ba to si Senator Robin Padilla, kaya si Senator Pia Cayetano, sliwi ko to yung nagpugong sa ila. Niya, nakibot ko, gulpi lang ang may, dilubyo.
3: Mga 50 kontra isa mo. Hindi ko sa bagay, may punto man si Kwan. Although sa video, doga tinodanay sila. Kasi niya, ano, abi kay pagwae ako, no, kibot sa gani, uway sa kabalo, nga rato, Arato Sanday Rubin kag day Pia kag ang Marines. Nya gulpi lang ko nila dinosdos. Tis nya ginaproteksyonan ko mga kuglingon ko.
5: Kay ginhawi sa kuno Radyo Man Binroy kay magwa na sa tani sa.
3: Meaning nga daw ginwahig kag guro
5: sa gate.
3: Oo.
5: Sa kwan bala sa main entrance.
3: No?
5: Sa glass door sa nga Senate building. Ay kasadya ho.
3: Pero
5: anyway, nakasunod man ang 18 ka mga Marines. Hapo-hapo si
3: ginalay-ay lang sa gani.
5: Senator Robin Padilla kag si Senator Pia Cayetano ginaagubay na lang.
3: Amot niya nagdinalagan
5: sa session hall.
3: Di wala man to si kung may kunarangon to. Sila tari nagupon to ka police si John Vic Rimulya. Pag bitbito niya man tong police to mga riot police siya kung sino ang mga police ang si IDG kung sino to ang mga police ang pangdalo niya to di ba kay SILG man siya. Pwede man may mo to ti wala man siya sang upon sa agad niya dinalagan kapag abot sa session hall. Hala ka nagpinaagubay kag ayambot nga kadramahan sa kabuhi ni.
5: Pero te finally natayo na ila siling hearing kay te mga Marines balang galitong ilang mga resource person again invite ta radyo man Binroy.
3: Why naman sang iba no?
5: Dayunon gid nila ang Senate Doribon Committee hearing no sa ila sining black. Para lang gid nga maakomodar ang 18 nga ini ka mga Marines.
3: Pamatian lang gid ang kuana, pamatian lang gid ang Marines. Ang 18 Marines pamatian lang. Kay we don't know kag they don't know also nga ti basi next week, basi ko next kun sa sunod nga sa masunod, basi ko hindi na sila blue ribbon. Why na sa ilang blue ribbon? Tiyamo na lang to kumbaga ang last chance nila nga madala dito sa formal nga pagtililipon sa isa ka hearing. Ang mga Marines nga to. Tiyan mo malang. Wala naman sa liban.
5: May gin-prepare ang 18 ka mga Marines nga joint affidavit. Nga mo to ang gin-submit nila sa Cayetano Black Senate Floribon Committee. 31 ini kapahina Radyo Man Binroy. Kag tatlo gid ka pages ang lunsay ngalan sang mga ilag ginaaligar nga nagbaton sang kwarta nga kickback halin sa flood control project nga nasunod sa mga malita.
3: Laba-laba ang listahan nila, no?
5: Why makita naghambal nga tarantaran nila niya ginahambal hindi matuod Radyo Man Binroy. Kani mo to black inang ginahambal ko si Mobla nga may ara na sang kwan bala may ara na sang Latin word nga falsos in uno, falsos in omnibus. Isa ina ka Latin maxim nga meaning false in one thing, false in everything.
3: Sumala ka lang sa isa.
5: Sumala ka sa isa. Basta gani, muna ang kwan mo, ang evidentiary principle, no? Nga nagahambal, nga kung ang isa ka witness, ang nagbutig sa isa ka single fact, ang iyang nga mangin kabukusan sang iyang nga mga testimonies, should be considered completely untrustworthy. But sinigon, sumala ka sa isa mo ka dita, sumala ka sa isa mo ka ginsugid dira Radyo Man Binroy sa korte or sa mga investigation body. But sinigon, ang bilog mga statement, mangin, wala na sang kapuslanan. Iya mo ni, gina-check ini kay iti siyempre kung hingadlan nga lan mo to Radyo Man Binroy, kundi masalasalaman ang espiritu mo ka dipinsa sa sininga ka
3: the fact nga ginkuan ka to, nga ginhingadlan ka to, regardless of the supporting evidence, ti kung ano man ang ebidensya dra, husgaran ikaw. Ti karon may gapati man niya sa ila mo.
5: O ti amo na ganyan balta nga, way matarag hambal nga, sala ini tanan ang ilagin panghambal.
3: Pero dali
5: kay kita mo na gani hambal ko may maxim board nga mo na gani. Pero ti siyempre ang mga na mention to kahapon kay ti tatlong pages mo. Di ba? Tatlong pay na may mga congressman, may mga hindi na ganito congressman, may mga senador nga na pang mention dito ang disutsong ini ka mga Marines. Kay ang isa sa mga na mention amo si Senator Tito Soto. Ti siyempre si Senator Tito Soto marasig nga ginpanginwala nga ini siya nakabaton sang malita nga kwarta. Para beso no sa iya, sang 2022, hindi pa siya si Soto senador.
3: 19 Congress na?
5: Oo, 2025 lang siya iya na-elect bilang senador. Dugang pa niya, ang tong ginmensyon nga nagbaton ko no sang kwarta to nga executive assistant niya Radyo Man Binroy, nga si A Certain Mark, 2015 pa lang.
3: Napatay na. Amo na masakit pala. Kung nag-akusar ka to, kung sa korte, tamaan mo gina sa, ano nga, nini, sa hurado da, sa judge, tamaan ka gina kung mag-amo ng inconsistency mo. Ang isa lang ganyang consistency nila, yan ang pangalan nila mo. Amo na nga balta nga sa affidavit nila, huwag kuya gapati nga sala niya tanan, may tsakto giniya, ang pangalan nila sigurado sakto giniya. Pero the rest, why kita kamalo?
5: Amo na nga bako, kung istoryahan tani ang ilang affidavit, why magtanaghambal nga iban sinisala? Why magtanaghambal sininga tanan insakto? Pero galing kay ti siyempre, may mga inconsistencies abi Radyo Man Binroy. Isa pa itong ilang, ginambal mo to kay Laila De Lima.
3: Kay Laila De Lima, sang 19th Congress, before sininga election, hindi ba wala sa iya labot sa eleksyon. Takin na pierdi na sa gani sa nagpalagad sa senador nga standi lang na siya kay pesos ya. Di ba lagi na dala lang na sa sangka campings nga sa iya sa kampanya ga standi lang na siya. Nagdaog lang na siya sang sinilang niya nga eleksyon 20th Congress na ni. Ang akusasyon ilaya sang 19th Congress under sa Marcos administration, kumbaga first 3 years ni Marcos. Dito ya sila Laila De Lima, ti congressman siya to. Diin siya to nag-congressman. Paano siya nag-congressman? Tiyan mo ito nga ginpa-qualify ni Marcolita. Klaruhon na ito ni. Kasi kay Tano nagpamangkot una, pero wala yung ginpa-qualify. Nga wala mo ginpa-qualify. Di ba? Kay Truth, mamalagay na pangita ta. Si Marcolita, ginpa-qualify niya man. Pero ginabugaduhan niya. Kaya sila niya, klaruhon ta nga, during that time, sa 19th Congress, si Laila De Lima, hindi niya congresswoman. Ngayon si Reverend Magkwak, may niya basi may lapses kami. Kaya niya, pag meeting na namo ni Attorney Baligod, amo ng tatay-tatay nila, sila niya congresswoman na to si Laila De Lima. Ay, sos, naglain pagin. Butang balon nga sinulat mo lang to iya. Ulihin mo na ito yung sinulat. Ya, pag meeting na lang ninyo ni Baligod nga, listan na si De Lima, nga congresswoman na. For that time, sa commission of the crime, kung isipo, balikon, tak may krimen, sang kung nakumit ni man ina, ti hindi pa siya sang congresswoman. Anong poder niya during that time nga magbinaton sang malita kag magpinaton sa kickback? Hindi man siya congresswoman kay ang ginaistoryahan naton diri kickback sa mga congressman.
5: Kamo na gani Radyo Man Binroy, no? Ti sa duha pa lang ka mga persona gin panglawag. Medyo may mga kwana di, may mga inconsistencies na di. Nga bal sang iban, bal ti ang script do gas rekwang kingaw. Duway ma kwan, duway ma review sang maayo. Sa kay Tito Soto. Laila De Lima. Tapos, ang isa pa kita Radyo Man Binroy, may ara sila sang pages, nga gin-skip ang page number 12 kag ang page number 40 ata ito. No? Nga kung sa din, sa ila ginbasa, gin-skip nila ang ngalan ni Senator Mark Villar, nga during sang tiempo ni former President Rodrigo Duterte, secretary ini siya sang Department of Public Works and Highways. Tapos, si Senator Lorin Ligarda, sa una to nilang statement, sa una nilang testimonies, ara ang ngalan ni Senator Loren Legarda. Actually, sa statement nila din pasa to kahapon nga daw Radyo Man Bindoroy, ara manigyapon ang ngalan sang duha. So galing kay ginskip lang basa ni Senator Rodante Marquita.
3: Abot kahapon ini ginambal ni Loren nga pagambal niya, ako po ay makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon.
5: Oh, kahapon tapos nabatian niya ngalan niya.
3: Tapos tapos hambal sa mga Marines nga sanday Orbilio, Galapon, kag iban pa nga nag-deliver kuno sila sang 2024. Sang duwagid ka medium size, bao, nga malita, sa number 40, detalyado pa, number 40, Cambridge Street, sa North Forbes Park, sa balay ni Loren Legarda.
5: Page 1 ganyan, 15 kag 14 eh. Ang skip ni Senator Dante Marcolita, kay dito na, kwan, dito na mention, ang ngalan ni Mark Villar, kag ni Senator Loren Legarda. Ang mga ganyan, balko, kon kamatuuran ang aton dirigi na pangita, Radyo Man Bindoroy, nga gulpi na yung nadula ang ngalan sang duwa. Or nga ang gin-erase ninyo yung ngalan sang duwa. Sang una nila nga pag-testimony sini, pag-testify sini sang February, si Mark Villar kay si Loren Legarda, ari pali sa piyaka grupo mo. Ara pala sa piyaka grupo. Tila mention tong duwa. Subong, si Villar kag si Legarda, ara na sa kampo subong ni Cayetano, sa Cayetano lead black na ini. Gin-erase nila iya sa ilang investigation. Kaya mo na ganyan, Balko, nagkapanawagan ka mo nga akamatura ng pagwaonta. Kaya nakuha nila ni mo, nagligad to, ginambal nila sa kay Ping Lacson nga ginapamunuan nga Senate Blue Ribbon Committee. Ginambal nila nga ginakuan ko no to, ginapili lang ang hingadlan. Tapos ginatabunan ang mga pangalan nga mo ang mga mastermind sang sining nasambit iyang flood control project. Yan wa ito mapang-mention, karamo to sa kung mapang-mention. Kaya ang purpose ko no to sa Senate Blue Ribbon Committee ang ginapamunuan ni Ping Lacson, among pag-inabon sa mga matuod nga mga mastermind. Hindi nga ang kung kamaturan ang hingabot na ito, hindi nga malabot, Radyo Man Bindoroy. Kaya nga sa ilan ni Subong, especially kahapon, nga may ginpang-skip ka mo nga mga pangalan. Kinakainak ko sa ranyo itong iban to nga nag-skip sa mga pangalan sa mga mastermind. Hindi nga nga inyo ya, skip nyo man yung iban di, kaya hindi agrupo nyo na.
3: Oo, oh, sang hindi grupo, ti ara to. Oh. Di blaan mo na. Kaya hindi pa grupo during the time, sinulat nila to. Nalipat sila guro pag-erase, tikaroon kay grupo na nila, tanigin erase na to nila. Tikaroon kay nalipat kamo mag-erase. Tikaroon kay nag-circulate ang pangalan nga ina. Paano mo na i-justify?
5: Kaya kay kamudlay nabi nga i-erase mo, Radyo Man Bindoroy, kay may previous na gani nga documents nga
3: dugay na ni nga affidavit mo.
5: Dugay na ni February.
3: Nakuha na ni na notarize naman ni, nag-circulate ng copy, kay ginapanghatag ng copy.
5: May mga copy na ni.
3: Tikaroon kay na-review ang copy. Tinga wala yun naging, amo na gani nga balta, dito sa amo sining nga bagay, simplang sila, dapat tanik yung pagwa nyo ni. Kung spirit of fairness ang ginapagwa nyo, hindi bala para man sa value, para man sa patas ng investigasyon. Ito'y tanik yung investigaran nyo, ginusisa nyo, mara itong ngalan ni Loren Legarda.
5: Ang pinakamasadya kapo na mo ni. Nalawagan man ang ngalan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. No? Si Congressman Alvarez ni Radyo Man Bindoroy, nagkakwendo pa kadto siya sa House of Representatives kahapon. Sa mabatian niya ngalan niya. Ang ginimo niya sa mabatian niya ngalan niya, kadto
3: sa sa
5: Senate.
3: Nagsitin sa to dayon.
5: Kay mayuhay gini sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Kay isang congressman pa si Alan Peter Cayetano. Di kadto to siya. Sila niya, nakibot ako, yan nadalaig ang akon sining ngalan. Hindi masadya sinay, kay basi pangitaan ko sang pamilya ko, kundi na to ang malita. Isang din pamangkot sa Radyo Man Bindoroy, kiti, sining yan, ano abing posibleng motibo nga nga nadala iyang ang imong ngalan di. Sining ni Congressman Alvarez, sining yan daw mabudlay man nga magi pato-pato kita. Pero sining yan, isa lang ang akon din nga na kundi, isa lang ang akon din nga naisip nga posibleng motibo. Sining yan, may nag-text sa akon, nga in behalf sa kay former Congressman Mike Defensor, nga ginapa-endorse niya ang impeachment complaint batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tis niya, yun sabat ko siya nga hindi ako mag-endorse.
3: Ah, ma-endorse siya?
5: Oo, ay ma-endorse siya sa House of Representatives.
3: Okay, sila nang i-endorse mo.
5: Kailangan mong endorsement sa isa ka Congressman,
3: mo.
5: Oo, tikaron, why sa mag-endorse? Naara, nasubungalan niya sa listahan sa mga nagbaton malita.
3: Maninis si Mike Defensor.
5: Makita mo ba lang, Kwan? Makita mo ang, kumbaga, ang sincerity mula ni Congressman Alvarez.
3: Oh.
5: Kaya kung alang-alang lang, kaya kung guilty ka na dyan, Binro, sulungon may mo to ang committee hearing kag magiayo kang masit-in ka to. Para no, nga, diritsuhan.
3: Kaya gusto mo man nga i-clarify.
5: Kaya gusto nga i-confront nga magkatubangay sila ni Mike Defensor. Kaya huwag ito mabutan.
3: Kaya mo na gani, nga kung matuod din man ini sila, kung hindi ini sila mga, kung tuod din ginapanghambal nila, sa tarang nga investigasyon, appear ka mo.
5: Mm.
3: Kaya ginpangimbitar naman ni sila, sila sa, atong day sergeant Gutesa to, nga mga, nga gin, pasit in man to ni Marculita, kaga, tik, mm. Edipinsor man to sa una. Tik, sa old,

0: konting bon mo na yung mga malita, dumuubos ang malita sa
1: ipin. Dumudamo, nagiging ang malita, pinanghatag nila.
0: Tisinin ko kumakamu, ginikadamo ang kwarta ang ginapanagtagran
1: niyo. Di niya nagalalin?
0: Di niya nagalalin ang mga kwarta.
1: Grabe nga kwarta ni Saldico nga mo nga. Amo ginikadamo, iya sang malita?
0: Sang una, iya.
1: Hindi ilang-ulango sa isa katawo, tiga anom.
0: Anom kamalita, kay kinsi kamalita.
1: Kay Soto, di ba? Anom kamalita. May big, may medium.
0: Kay Irwin Tulfo, kuno, may una, may dua kamalita, tapos may, may pila, may anum kamalita.
1: Oo. Oh.
0: Kaging pang-deliver sa isang salang katawo. Amo ni kadamo sang...
1: Di sa piyak to, damo man to malita nga delivery. Oh. Di ba lang minalita man to? Ang sa piyak bala, no? Nga mga ginpang akusaranti, minalita man to? Araw-araw pa. Damo, damo iyang malitang na usik tiya di sa Pilipinas. Oh. Siya mo dinamo.
0: Amo, amo ni ang... amo lang ganyan balko.
1: Do, amo lang na iblaya kasimple, mga tag kamalita nga may kwarta bala, no?
0: Oo. Oh. Amo na gali ang balko, huwag magtanaghambal nga ang tananto ang ginhambal ka mga marines, huwag sa kamaturan. Kaya posible ba si matuod man Radyo Man Binroy? Mm. O kaling kiti, sa testimonies abin ni sang mga marines ngayon, may mga inconsistencies. So liwaton ko lang ang Latin word Radyo Man Binroy, nga falsus in uno, falsus in omnibus. Ang botsilingon, false in one thing, false in everything. No? Ginagamit ining principle sa mga naghahatag testimony na kung nagibutig ikaw sa isa ka testimonya mo, kabilugan sa imo nga mangin testimonya ang makabig na nga wala sang kapuslanan. Pero ti, siyempre, amo ni ang ginabantayan naton. Pero why kita diri naghambal nga si Saldico why na sang sala, si Martin Romualdez why na sang sala, kag si President Ferdinand Bongbong Marcos wala na sang sala. Ah, kay tanan-tanan ini sila sa Diman Binroy, nagapati kita nga may ginbulsa halin sa kabansang Banua.
1: Si FBI Director Makibag nagpagawa man sa statement kahapon angot sa mga Marines nga ginapahayag diri, no? Ginpangtagaan ini sila singtig 5 ka milyon pesos kabaylo sang pagtestigo nila. Gamit ang ila sining script, no? Kagi pangtudlo ang mga opisyal nga inisang gobyerno nga nakabaton sang minalita nga kwarta. Ila base sa investigation kuno sang National Bureau of Investigation.
0: May kwa masila, may witnesses masila yak ang may sources
1: man. May investigation sila mo.
0: Okay, ang source nila kuno sine, isa sa mga close friend, no, sa isa sa mga Marines, nga naghatag testimony, isa sa mga 18 ka mga Marines, Radyo Man Binroy.
1: Mas mayo
0: kay mga. By the way, ang kwan bala nga niyo, ang 18 ka mga Marines nga ni, ang Navy, di ba lagi dinay na nila ni nga apat sa 18 ni wala sa listahan nila ang ining mga Marines sa ni Radyo Man Binroy. Nga nagkapakilala mga Marines.
1: Awol ning iban?
0: Oo, awol ning iban pero di ba lang bisan awol ka?
1: May record
0: yung ganyan. May record yung ganyan sa kwan? May record yung ganyan sa
1: majority Marines? Majority Marines?
0: Oo.
1: Di mga security ni sila kuno eh.
0: Oo.
1: Mga awol ang iban nga mga Marines. Di amo naguro tinawag na lang sila tanan Marines. Kay majority sa ila, Marines.
0: Oh.
1: Di bala kung may grupo, di bala.
0: Ate, tele to the Marines eh. pero di bala kin confirm na isang Philippine Navy. Kaya ang Philippine, ang Marines,
1: under sa
0: Philippine Navy. 4 out of 18. O sa mga pahayag nga ning Marine 18, Radyo Man Binroy, ang wala sang records, no? Sa ila sininga
1: so
0: sa ila sininga lista
1: ini 14 Marines giman
0: ti
1: amo na din ko na lang din salaman na lang isa na lang pagtawag sila Marines kay apat ni nagpakuno-kuno nga Marines ti may Marines man
0: nga may agent man ang Marines ah
1: ti at least kun tawgon ka nga nagpakuno-kuno nga Marines sa punta may Marines man do Marines man ah
0: mara sa NBI bisan ni hindi ka ahente asset ka para wag si mo NBI man.
1: Yo, di kay asset ka kuno ka NBI. May NBI man nga word. Ino NBI ka man.
0: Sige.
1: Marines karakter.
0: Samtang si matpagin nga mga balita ka mga informasyon ginapayag ni Senator Irwin Tulfo nga dayon man iya ang ila sining hearing sa parabuton nga Lunes nga daw. Junio 8,
1: lain naman ng Blue Ribbon Committee.
0: Diri naman niya sa Win Gatchalian Lead Black nga Senate Blue Ribbon Committee.
1: Tanya sa dia ka Pilipinas.
0: Kapitan Radyo Man Binroy, ang 18 man ka mga marin.
1: Amo na ganing ang balta, sumipot lang ng 18 ka mga maris. But, bisan lang doon kagbaos ang maris, may kumagsipot ni sila.

0: tamaan gini sila. Oh, kay dito ya, may abogado sila tuya mo. Ulo-ulo to ya kagati. Ginalay ay to sila ya. No, kita mo mo. Ya, ipa-qualify ni Marcolita to ya. Ginadala alay ay. Dire kon sincero gini sila kon ako ya. Maten ko ya nga ay ni kabe.
1: Kaya nga gitawag abi nila nga abogado ni isa mga marin si Marcolita. Kaya ang iya bing mga questions sa Juman Binroy is leading question.
0: Oo, ginatuituyan mo gani sang ginatuituyan mo ginagihaan mo bala. Hindi niya kwan, hindi niya probing nga questions. Tikon sugata mo ni karon ang sapiak to nga ti lain ang direksyon nila.
1: Batsagan ni Marcolita abi daw kwan bala daw pareho tong gihimo sang House Committee on Justice bala nga kwan bala. Ang mga witnesses ginapakwan si sila verify lang sa ila bala ang ilang mga testimony
0: clarificatory
1: hearing pamatsagan niya ang Senate Doribon Committee clarificatory
0: investigasyon na iniya
1: dapat ko investigasyon dapat ang imo nga mga pamangkot
0: dira probing
1: questions gyud hindi nga leading question
0: dili man ta kabate kay nga dira mo gani ma prove and ba disprove ang allegation kon pisa-pisahon mo
1: dira mo sila gisahon mo na sila sang pamangkot da
0: chimpo mo na nga mapamatud ang tiaryo ga pamangkot ko sa probing questions ti kita mo kung grabe ka consistent ti karon kay wala mo na gyud pamangkot ti kundi nag-create sa pamangkot
1: dapat mo suaon mo na sila bilang bilang senador dapat ready ka man sa ibong mga paramangkutanon kumbaga will research ka man di ba para nga ti amo na gani nga prior sang investigations ginahatagan na ang mga senador sang kapi nila sang affidavit nila Rajuman Binroy no para nga matun-an sang mga senador ti si Robin kagapon, huwag hindi ka pamangkot, no?
0: Huwag hindi ka ni...
1: Huwag hindi ka manigal siya ni PM.
0: Tignan sa bagay, kuwan siya ng Senate Sergeant at Arms. Ano yung labot ka Senate Sergeant at Arms na sa hearing? Amo na yun, hindi, wala man siya ng pamangkot.
1: After si kagapon, Rajuman Binroy, gin-declare ni, gin-move ni Senator Marcolita nga ang Senate Doribon Committee, ang Kaitano Lead Black, ang mag-postpone indefinitely sang ila sininga Senate Doribon investigation.
0: Amo lang sila.
1: Amo lang tugle.
0: Dugin mo mga kutaw-kutaw ang Senado.
1: Kumbaga, ang disyot ka mga maris, ginakomodar nyo lang galiway na dayon.
0: Nagdinalaga na to sila sa Senado.
1: Sianon nyo to?
0: Amo na gani, nagdinalaga na to sila sa Senado, nag-ubra ka pelikula daw, nag-ubra sa pelikula nila, ginpambal nila itong Marines, kagpapistahan, amo na lang to. Wala na. Ti, ano dayon?
1: Paano ka mo sinima kayo mo konklusyon kung amo lang itong inyo?
0: Kaya mo gani, ano dayon? Amo nang hiring?
1: Kaya mo na gani ang balsang iban, Rajuman Binroy, kung mapamatudan nga itong hearing ato kahapon just to accommodate sa mga Marines kag mapahambal lang sila gamit ang Senado. Mari Joseph Santisima, din ang moral ascendancy ni Alan Peter Cayetano nga mag-lead sang aton sila nga sinado.
0: Hindi kaya kakita iya sang investigasyon nga investigaran ka. Di, amo na gani nga may investigasyon kung ginaimbitar ka, di bala? Kung ikaw nag-akusar, ano man ang nag-iimbitar, sino man ang nag-iimbitar sa imo, bangon niya may ara ka sang akusasyon, kag may ara sang investigasyon, dapat gigani nga mag-kadto ka, dapat gigani nga mag-appear ka, dapat gani nga mag-testify ka. Tidirik ka lang nga kakita iya sang amo niya nga set-up iya sang Senado ta.
1: Okay, sa Lunes, bantayan ta rin kay Amabugani, invited pa ng 18 ka mga Marines, ang question nila kung ma-attend sila. Tapos, isaman sa mga unang imbitaron sang Senate Doribon Committee, nga ginapamunuan ni Senator Erwin Tulfo, iya naman iya ni Gatsalian Black, Rajuman Binroy, amo si former House Speaker Martin Romualdez. I don't know kung ma-attend siya, kay nagligan, gin-invite ba ni siya sang Siping Lacson na nagpamuno, ay man isa mag-i-attend. So, bantayan ta sa masunod iyang nga simana.
0: Kung wala ka naman niya to, diya hinimuan, bisan pilaya ka, ano pa ya, kag sinong hiniringa, ano man niyang motibo, wala ganyan galutaw, ngalan mo yan, no?
1: Why good?
0: Budlagi niya hinimuan, although nga may ara sila sa...
1: Kita mo yan sa mga Dekiko Pangilinan.
0: Day Bamakino. Dugay naman sila nagsilinan. Dormo?
1: Pangalan.
0: Oo, katibad pa.
1: Kung mga way ka mala, iya may ginahimo tuon.
0: Oo.
1: Amo ni nga sa kanday si Ato Jinggo Estrada niyo.
0: Oo.
1: Gamba sila nga ti political pressure ini. Yun na political sila. Three times ka na imo, iya makusaran plan din.
0: Oo.
1: Nga, subong lang niya.
0: Oo. Kabudlay to, iya mag-
1: Kagi nga mamba, kayo ginahingabot ka. Kung way ka mula gimo, sang katuntuhan da.
0: Oo. Budlay, budlay.
1: Ano abing mangin bala nila para hingabuton ka?
0: Abi mo budlay magpato-pato ka istorya. Kaya nga, budlay karon kon mga pisa-pisa ka da. Masalang isa kagid. Ti amo na nga kung nag-obra ka sa istorya, obra ka gid sa mayo nga script. Hey, galing kay team, may script kung isa, gusto gid nila ipilit, pero ang script, simplang. Wala hey, nag...
1: Mga abogado mo na nag-prepare siya niya. Galing kay sa mata, kag sa dulungan, sang aton sa iya nga mga pumuluyo, nila binagin sang aton nga mga netizen, kung... na tama na ka-attentive, Rajman Binroy, kag siyempre, malasig man mag-research, kung sakto kung sala, hindi mo nagin niya maisahan ang mga pumuluyo.
0: Kung nag-butig ang isa katao, kung halimbawa, ubrahan ka script, sang sa inang matuod gidya, laing gidya eh, kung ubrahan ka script, once na i-cross-examine ka,
1: isang puro baliswaon ka na Rajman Binroy, huwag ka na iya may makita, iya nga simplang
0: na. Pero kung matuod ina, ah, bisan po kawon ka sa kaagahon, pisa-pisahon ka, na-register na niya sa imo, na-picture out mo na niya ang tanan, na-register na niya sa utok mo niya, tanan niya masabat mo, pero kung script lang gani, base kagin lang niya sa script, otherwise, matikapok kagin lang.
1: Okay, balikan na nagkaroon ba't pagin mga balita kay si Senator Jinggoy Estrada, why siya plead the guilty, why gali siya nagkwan, why siya nagsabat kung guilty or not guilty. Siyempre, kung why ka na yung nagsabat, ang interest na iya sang Sanigan Bayan is not guilty. Not ang imo siya niya plead, no? So, bantayan ta ni, kag why pa gali nakapiansa sa isa niya, may bago naman siyang graft case.
0: Wala sa galing na...
1: Serbian naman sa another warrant of arrest. So another 90,000 naman ni bail bond Rajman Binroy.
0: Grabe gali, no?
1: Ang Sandigan Bayan 5th Division, nakibot si Associate Justice Geraldine Ikong, nagulpi lang, nagdamo ang balatian ni DPWH, the former DPW Secretary, Manuel Bunuan.
0: Si, kanya may, sino si Jinggoy may osteoarthritis, no?
1: Masakit na likod na.
0: Kinamo di sang may arthritis nga wala man nag-hospital.
1: Kaya yung tuhod niya ko, no? Dapat may replacement.
0: Iyayo kayo ng mga arthritis
1: na. Namunta sa sambal ni Justice Geraldine Ikong Bla. Chairperson isang second division, Rajman Binroy, ambal niya. Gulpi lang nagdamo, bratian ni Manuel Bunuan.
0: Amo na gani
1: sa diabetes, mayar na sa hypertension, may acute coronary syndrome,
0: ay.
1: May chronic kidney disease,
0: ay,
1: may prostate cancer, kag pagpranakit sang iya sini nga mga spine.
0: Grabe pat. Di ano na lang ang wala. Tapos hinay blood ka lang gin wheelchair kagin nga gin bulong ka mato pa imnon ka malang nakatapres na. Ikatapres ka malang, di ba?
1: Tigani kay ti nag-edad naman sa bas tuod man.
0: Ti pagpa Amerika ya wala man to sa gin doktoran. To wala man sa sang pagpuli di wala man gin doktoran. Paginuga kay ani bunuan.
1: Oh, ti subong ina trace karon sang Sanigan Bayan. Kon di na mga previous records jo sini kay di man pwede nga gulpi lang nang truhaw.
0: Bago lang gino. Ano bago lang diagnosis? Ano lang?
1: Kung may kidney disease ka, chronic na. Bago ka lang imuyok balo.
0: Dialysis na lang ni sa gani. Diris. Dibla magamon na gina-dialysis na.
1: Ito si Jinggoy yan, nag-ayo man sa korte. Nga kung pwede i-hospital arrest man siya.
0: Wow. Kay may ano, osteoarthritis?
1: Oo, gulpi na may osteoarthritis.
0: Ano na nang daw gapang ubag-ubag ng tiyo, no?
1: Ambot na siya.
0: Ako na gani, hindi pa ginugay ka kay kami yan na kay-insimbi.
1: Kaya na si Toto Flock, yung init na ulo.
0: Basi malabot ala size.
1: Eho, kay malamu matag man siya sa iya komentaryo. Toto Flock, mayong aga.
2: TYRI, Rajman Report.
1: Toto Flock.
3: Mayong aga, Rajman Eric, mayong aga, Rajman Binroy.
1: Mayong aga man, ha? Te? Why gintada?
3: Nalingaw ko sa komentaryo, di ba?
0: Ano, mabanat ka man?
1: Ano kanyang ban mo kay Alan Peter kay Tano?
0: Hindi na kaulat sang netizen patrol.
1: Diya, sa kasama si Liberty.
0: Oo.
1: Ano? Hanot?
0: Presyo to sa boy. Presyo. Ay, Jerry Banyes gali. Oh!
1: Si Jerry, may man kutabi Toto Flo. Kung ano man balya kay Alan Peter kay Tano,
3: Oo, si Jerry man kutun. Da kay siya yung ordinaryong tao mong kapagabuhay sa Pilipinas.
1: Inaya, lihitin mo nga negosyante na?
3: Oo, dear kay bilang negosyante, nagambal si Senate President Alan kay Tano, manaog na siya sa pagka-Senate President. Ano man ba? Naog man, di naog man. Sakon sa konde, manaog ka na.
0: Okay, Jerry.
1: Grabe. Lumabas kong pag-ibig.
0: Sabi ganun man, bal si Jerry. Balas na, importante. Sige, bligya, baboy.
1: Ano ba ni Jerry? Sakon sa poder, manaog sa pwesto.
0: Kigakig si Jerry ba?
3: Kigakig si Jerry.
4: Sige ma, sige pa rin yan, sa kanan?
1: Yeah.
0: Gusto ka? Naiya.
1: Oo.
0: Eh.
1: Eh, tara presyo baboy ta.
0: Musta baboy ta? Kahapon daw, wala kabligya aw.
4: Oo, kamusta baboy ta? Okay man, among yapong presyo yan.
1: Oo. At least na consistent yung presyo ka baboy.
0: Mayo po yung presyo ka baboy. Ang consistent.
1: Utok na yan sa mga senador, hindi consistent mo.
4: Oo. Pero taga, ikaw ba isang presyo sa baboy, bisbong? Ang kisira mabuti sa buong ang tierna, dating diluwin, 330. Ang abaga, yung kasim tawag, 330 man. Ang pork chop, 330 man. Ang buyon, 330 man. Ang back ribs, 330 man. Ang kail at maskara, 80. Ang atay, 80. Ang panliguan, 100.
5: Thank you, Kid. Radio Man, Jerry Banyes, no? Diri sa may Mandaria Public Market, Radio Man Eric, and Radio Man Benroy, no? So, ito, listong itong diri sa itong sining balita, dakot diri ang ikaka Iloy, no? Sa Gingkasanga Drug Bypass Operation, no? Sa City Drug Enforcement Unit, o kung CDEU. Ang arestado, ginilingago kay alias Vande, pumuluyo sa barangay Lani, Paro. Sa distrito sang or barangay Lanet Haro, no? Rin na na-recovered sang mga operatiba ang 952,000 pesos nga market value, no? Sang illegal nga droga which is nagabugati ni sang masubra 100 grams, no? Nagabaton sang nasabit nga illegal nga droga. Sunod rin kay Police Captain Rocky Jimeno III sa CDEO, na malawig man ang mga binulan, ang ilang pag-monitor sa hulag sang arestado ang pistila ini nga matakpan, no? May naibuluan nga una na nga natakpan ang iyas ni duha ka mga anak ang subject sa kasubong man nga kaso, kagpreso subong sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BGMP Patutan Iloilo. Pag-inpahit pa ni Jimeno, na posible contact ni Vandy ang iya mga kabataan sa pag-distribute sang illegal na droga. Nagpapasalamat man si Jimeno sa mga pumuluyo ng mga barangay opisyal sang Lanet Haro sa pagsuporta at pagkooperar sa mga otoridad. Amo ni madulong na itong balita, ginadulong sinyo sang Kaluan sang non-sulinament oil ang pinakapuro ng pinaka-epektibo ng pangapla serbal. Non-sulinament oil, mayunit sa Tri-P, sa Rayuma, Barikos, Palamuito, Palamanol, Palarkit sa Kalawasan, na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ipanghapla sa managaubo, pananakit sa liog, naundan yung mabalik, pag sa mga nagadugong ang pinagpire sa tugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-sulinament oil. Ang non-sulinament oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal sa mga butika, malapit sa mga lugar, kag sa mga sa isla sa Guimaras, kag sa bilog na probinsya, sa bilog na isla sang Panay. Kaga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagpapakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga nawas. Kintingog na persa sa sito, para ikayong lawas kumpletong beneficyo aprobado sa FDA, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa mga Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Adria Park, San Rafael, Perisrito sa Mandria, Wangilat, Lingamain, sa Santo Niño Sur, Arevalo. All managed by Naikonsiyo po si Espinosa na ni Tay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Lo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gin kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang hindi nga ba yung durog na sa inyo sang nan sa corn coffee? Santa ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee? Kag eksperyensyan ang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Aring mga health benefits nga makuha nyo sa consistent nga pag-inom sang nan sa corn coffee? Nagapanubos ang risgo sang colon cancer. Manggaranon sa vitamins kag minerals, nag-reduce ang risk sang hemorrhoids, nag-boost sa katong immune system, kag nag-prevent sang anemia. Nag-reduce man sang cholesterol absorption sang aton siling lawas, nag-prevent sang Alzheimer's disease, kag nag-control sang diabetes kag hypertension. Nag-reduce man sang risk of cardiovascular diseases, kag nagapa-improve sang aton nga bone strength. Kag siyempre, nag-alleviate sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nanscorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo na sa mga butika sa Bilogues na sang Panay Kaldira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na Dugay Dugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Eduardo Goto, asin na, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulik pabalik sa akong kapag-slawas na wala yung chemotherapy.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio,
1: ang Physio
3: yung may D3.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: BCO.
3: Yung may D3.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Maldi minata sa Supplement 2 in 1.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maldi minata sa Supplement 2 in 1.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pumili sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumakablog sa charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
12: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Pabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
15: Pabakal sa mga butika.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
17: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal yung dok sa una ni Wang Niwang ako. Tapos amo na dok ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
19: Wow.
18: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang kayo pariyo ko no sa ako. Nahambal ko kanami naging lang lawas mo. Tapos yung compute ko niya nga BMI nasa normal. Malang siya nga BMI. Hambal yan niwang yung kudok sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Capsule.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
23: O galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad. Sakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugong na. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: TTX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Yung mga blood sugar test.
24: Pinatong score ganit 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
25: Ilan na lang yung mga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
26: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
0: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique.
26: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May May Nano.
4: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
3: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
2: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be extraordinary with MX3.
28: Samphone Gold Coffee Mix.
29: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
28: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
30: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
31: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
32: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
33: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
32: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
33: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, tag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata tag panglawas.
34: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
35: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
37: Alas 5 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
38: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
37: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin ginadulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imong problema sa atay, masami ka ba lang nga nagatigab, masami ba lang nga may hangin ang imong atyan, basi may diferensya ng imong liver. Mag-DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may pulikos sa nuliban pa nga mga phytochemicals na nagalin sa extract sang disugar da sugar cane. Nagpamatudan sa pagtuon, ng epektibo nga panguntra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag-DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Medo kar ginabalanse kay ginatbakod niya ang aton nga immune system. Nakatap na tanan nga mga infeksyon o bosip kontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon maginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Pagpatuman sang three-term calendar, pabor para sa mga manunudlo. Kasama mo sa Balita Radyoman, Mon Kapalihan.
39: DYRI Radyoman Report.
40: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
41: Pabor para sa mga manunudlo ang pagpatubad sang three-term school calendar subo nga school year 2026-2027. Sunong kay Raymond Hangit, school principal sang Mandurrio Mateo National High School, mas manami ang three-term calendar kung ikumparar sa apat ka quarter nga school calendar.
0: For this three-term calendar, mas malawig ang time. Matapos kisang teacher ang iyang lesson, kag mahapos sa iyang mag-ubras ang grade, kay ti tatlo na lang for one school year.
41: Dugang panihangit nga hindi man mabudlayan ang mga estudyante, hilabi na ang mga nag-struggle nga learners. Makapa-improve man ini suno sa principal sang academic performance ang mga kabataan. Ang three-term school calendar ang ipatuman subong atuig sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog nga Pilipinas, kag ginapanugutan mat sang DepEd ang mga pribado nga eskwelahan nga adoptaron ang nasambit nga programa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN, ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
39: Tatak RMN. Nagkabalik
37: ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunot ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsaka sa sachet sini may unod pagid nga 200 IU nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, inilang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
1: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes kakag wala ka makahibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo, ina isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, jerked fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may tisi, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may tisi. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Balita naman sa pulis, 15.8 million nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office sang Iloilo sa sulod sang isa ka bulan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
39: DYRI Radyo Man Report.
4: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
5: Nagdangat sa 15.8 million pesos ang balor sang shabu nga nagabugat sa 2,335 grams. Anakumpiskan sang Iloilo Police Provincial Office second IPPO sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang isagid lamang kabulan. Sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga inibunga sang 37 ka mga drug by bust operation nga ilagin lunsyar sang Mayo 1 tubtub 31-2026. Pahayag pa ni Razalan nga 37 ka operasyon na 44 deri ang nadakpan nga imbolbado sa illegal drug trade at kung sa diin, 14 deri ang ginakabig high value individual, kag 31 naman ang street level individual. Ginpanginbulahan naman ni Razalan ang PDEU nga nakakumpiskar sa kabilugan nga 8.1 million pesos nga balor sang shabu, ginsundan sang istansya PNP nga may aras sa masobra 1.7 million, kag dingli kag Dumangas PNP nga patas nga nakakumpiskar sang masobra 1 million pesos. Iilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
4: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
1: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagorni goat weed. Safe ini sa hag kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duwat ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabagal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
37: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nga kakapsula, meron man kita nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki na nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kasi pinag-aamlig man sang aton ng mga prostate para hindi magdako kung maghubag, kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mohian kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa inyong apaga, labing-labing. Tested and proven na ang mga sangkap. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pa itiling nag-aamligman sa prostate sa mga lalaki. Kag simpre, manamit ang sabor si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ni para lang sa mga naga, para lang sa magpatindog ikog tawo. Nagkatag may lugang na resistensya. Ilabinagin ko nagkatrabaho ikaw sa gabi, inamuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Arimin. Alas 5:09 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud nga mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos mamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Pagtukuron nga solar powered plant sa Anilaw magabulig sa pag-stabilize ang supply sang kuryente sa syudad kag probinsya sang Iloilo suno sa More Power. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report!
3: Ang ining bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Nagabulig padula sang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Nagkabulig sa pag-stabilize ang supply sa kuryente sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang pagkatukuron nga solar powered plant sa barangay Agaan Anilaw Iloilo. Ini ang pahayag ni More Power Vice President Neil Parcon sa tiyon sang groundbreaking ceremony sang first phase sang Anilaw Solar Farm. So kay Parcon ni baluwas ang kanan nga masamin kay padala sa alerto ang National Grid Corporation of the Philippines sa kuryente GCP bangus sa kakulang sa supply sa kuryente. Apabango sa panindugon nga solar powered plant, baka siguro na sang steady ang stable nga supply sa kuryente ang More Power para sa iya service areas. Kinpahing naman ni Carlos Morales, Vice President sa Mabuhay Power Holdings Incorporated, magadeliver sang 6.6 megawatts ang first phase ang planta sa buwan sa Disyembre subong atuig. Sa kabugusan, may capacity nga masubra, 36 ka megawatts ang duha ka phase sa planta. Kinpahing ni Morales na may tatlo ka benefisyo nga dala ang planta nga mong matinlo ang enerhiya nga makapanubo sang 180,000 katulad ng carbon dioxide sa masunod may tigatuig samtang makaservisyo ini sa masobra 5,000 kapanimalay. Ikaduha among papabaskog sa ekonomiya pagod matagas ang trabaho ng mga residente sa lugar kagay katatlo among siguridad sa supply sa kurente bangus sa dugang nga 6.6 megawatts nga mahaboy sa grid. Sabat ni sa masaming nga power alerts sa Visayas 2019, pahay naman ni Mr. Sherwin Hing, Executive Chairman sa Mabuhay Holdings Incorporated, ini ang ila pinakaunang renewable energy plant sa Iloilo apang hindi man malayo nga ma-expansion ang kompanya nga himuon sa probinsya. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
3: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
39: Tatak RMN.
37: Alas 5:12 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pinigabahin dulong man sa inyo sa new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nance Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag mag-Nance Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Nance Liniment Oil gatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang abalatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella nga gatag protection sa exposed mo sining nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis alap-ap alipunga an eczema katol-katol sa panit kagiban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita, Education Summit sa Lambunaw, magapalig-on sa reading literacy sa mga estudyante. Kasama mo sa balita, Radyo Man, VMA Otero.
39: Capital Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
8: Nagbuylog ang local government unit sa Lambunaw kag ang Department of Education para sa Municipal Education Summit kay may tema nga Leading Every Child to Read. Ginpayag ni Mayor Reynar Gonzales nga kinahanglanon gid ang pagbasa bilang pundasyon sang pagtuon. Ginpaambit sini nga mga 90% sa mga estudyante sa Lambunaw ang makahibalo magbasa apang madamo sa gihapon ang nabudlayan sa paghangop sang ila ginabasa. Ginapanawagan niya ang tanan nga magbuligay sa pagpauswag sang ikasarang sa pagbasa sa mga estudyante. Sunod kay Provincial Administrator Dr. Raul Banias nga gobyerno provincial, padayon nga nagasuporta sa mga programa sa pagbasa kag pagsulat pareho sang best province kag best basa, agud labi nga mapalambo ang mga ikasarang sa pagbasa sa mga estudyante. Ginsuportahan man ni Board Member Jason Gonzales ang mga tikang sa pagpauswag sang pagtudlo, mga materyales sa pagtuon, kag mga pasilidad sa eskulahan. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishing South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
39: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular o normal nga pagpagwa sa ato mga higo. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigong ang pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Ganing mag-super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlong nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
39: RMN, RMN, RMN.
9: RMN News, panahon.
37: Sa ikta pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta John Baron. John, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, June 5, 2026. Sa aton update sa gina-monitor naton nga LPA for the previous days, nag-develop na ini sa isa ka tropical depression kinalang sang alas 2 sang aga and nagsulod ini sa far kaina sang alas 3 sang aga. Ginggaantay ni siya domestic name nga Esther and currently no nasa tropical depression category. Si tropical depression Esther, ang location niya is nasa 225 kilometers west of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagastinas nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadalaga nini pa northeastward at 20 kilometers per hour. Ang expect naton si Bagyong Esther mag-landfall sa may Taiwan and eventually mag-exit sa PAR by tomorrow morning and eventually no mag-dalagan pakadto sa may southern part sang Japan. Ang ining bagyo ginabutong naman or ginapasaka ang aton nga southwest monsoon which is sa subong no nag-aapekto na sa may northern and central Luzon. So diri actually sa aton sa western Visayas hindi kita directly affected sang bagyo kag southwest monsoon. So expect naton nga generally fair weather kita diri sa western Visayas. Amo na galing may mga chance gyapon sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uobdala sang mga localized nga thunderstorms. So if ever may mga paulan kita, hindi siya related sa bagyo. Ang hangin na makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon ng Bagatnan na Katundan, tubtob na Bagatnan, nga mo niya magadala sa kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:26 sa aga magatunod ini 6:10 karon sa hapon. Amo niya tong latest weather update. Ako si John Baron. Maramo gid nga salamat.
9: RMN News panahon.
37: Maramo gid nga salamat John Baron nagikan sa pag-asa Iloilo. Alas 5:19 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Balita naman sa patag sang hinampang film player nga si Dylan Harper ginako nga kapoy kapoy pa ang ilang team nga San Antonio Spurs rin sa Western Conference Finals sa zone nga napirde sila sa New York Knicks. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
38: RMN News Sports.
11: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang non-super plus maskin paipitibo kag maskin pabaskog gintingobang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog ka resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw non-super plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa binog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginako sang Phil-Am NBA player nga si Dylan Harper nga kapoy pa ang San Antonio Spurs sila bago lang natapos ng Game 7 sa Western Conference Finals. Ini ang isa sa mga rason kung nga ang naluto sila batok sa New York Knicks sa Game 1 sang NBA Finals. Aminaduman ang Phil-Am shooting guard sang Spurs na nabudayan siya sa pagbantay kay Jalen Brunson sang Knicks. Pasaling sini nga magabawi sila sa Game 2 nga pateguyunon sa Sabado, Hunyo 6, 2026, alas 8:30 sang aga oras sa Pilipinas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, piliang non-super plus the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumon Navarrete Tatak RMN.
38: Tatak RMN.
37: Alas 5:21 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad mga kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
12: Hello, sino gani ni?
13: Si Janice ni Doc.
12: Janice sang diyan gani?
13: Sang Haniway.
12: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
13: Sang una Doc, ang way pa kainom ang akong bata kang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
12: Mga pila edad ka bata mo?
13: 14 years old.
12: 14 years old, lalaki.
13: Oo.
12: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen capsule, ano ang resulta?
13: Ang nag-ayo na dulang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan nga mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen herbal capsule. Kay ang akon bata natistinga nagidya nga maayo gid sa mga punggud.
37: Dapat yan user ta Evergreen herbal capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen herbal capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano mga sobra nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat nikawan tagid ang constipation. Ora ginahambali do Crispin Hico nga mother of all heart diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
1: Ang Evergreen herbal capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa kaayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang capturmeric for managing general inflammation, saluyuton GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, with grass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mapakalini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dok Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati kon bala ano ang buot silingon sang duha ka sang two witness rule sa pagpatuman sang search warrant sa isa kabalay. Kasama mo sa balita Radyoman Joylyn para onda.
14: Hello attorney.
15: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala ano ang buot silingon sang two witness rule sa pagpatuman sang search warrant sa isa kabalay. Attorney.
16: Muna no, sa pagkandak sa pag-implement sa isang bit na search warrant, there must be presence of at least two witnesses. So matapagin na sila naton, maybe barangay officials no, or third persons who are not in any way related no, to witness the said search. In the absence of it, it may subject the items no, to be seized. No, it may be subjected to quashal because of the violation of the number of witnesses, the two witness rule, no, which are required to be present during the implementation sa nasambit na search.
15: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, derigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylyn Tamayo para onda. Tatak, RMN.
39: Tatak, RMN.
1: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Eucalyptus nga nagapailayo sa lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa mangin kutis sa bata kapa. Kag may rosemary oil, nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani, mag Soft Touch Wonder Oil, makabakal ka sini sa mga butika. Makabakal ka man sini sa May Miramart Mall kung magpa-city ka. Rikta ka na sa May Miramart Mall, malapit sila nga main entrance. Kag syempre, pwede ka man kabakal online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga man sa aton sini nga mga manguma kag sa aton mga agripreneurs, mga kasaka naton dira. Exciting gid ini kay ang Iloilo, yung agri kag ang kubuta. Nagatag sang pagpasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabulay, gani magpakigbahin kamo, no? Sa kubuta, kagapay sa mangunguma para sa masanag ng agrikultura, isa ini ka raffle promo. Chansa mo na ni, nga magdaog sa dekalidad, kag syempre brand new ng mga kubuta products. Bisan sino nga magbakal sa nga kubuta equipment and genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang inbakal mo, damo man nga raffle coupon. Kung damo ang raffle coupon mo, dako man chansa mo nga magdaog. Kung may raffle coupon ka na, sulat sa ngalan, ang contact number, official receipt number, ihulog mo ina sa mga dropbox sa ila sininga stores, no? Kaga, syempre, balantayan ni kay ang raffle draw sa December 5, dira sa may Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barangay Agkwewan Kalsada, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize, isagit iniya ka brand yung traktura o bago ina nga traktura. Basi mangin imo ni kung magpasakop ka. Second prize, kubuta rice transplanter, and third prize naman, kubuta special power tiller with diesel engines. Kag madamo pa sang iban pagid nga mga exciting nga mga premyo. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
37: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kabalo-bala kamo nga ang pagpugong sang pagpangihi, kakulang sa pag-inom sang tubig, kaya ang sobrang pagkonsumo sang kalamay, karne, kagasin, makapaguba sang kidneys. Gani magkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imong kidney kag para sa imo ikaayong lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidney. Kag ginapagwa pa ang toxins nga yara sa lawas. Ang mga nagainom sang Squalene, nagnubo ang proteinuria level hasta sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang Squalene. Ang proteinuria, mga kasama, sintomas ang kidney trouble nga dapat nga punggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsakas ng proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo

0: Mario Aclaracion, no? Good morning kid kaga sumuman sa kay Nanay Alin Disin Pareco sa Disin ka Pareco family dira sa Divina Grasa La Paz. Good morning kid kaga sumuman sa kay Catherine Sermite para Sorbel dira sa Bulad Gimbal. Armen Fans Club main chapter inapunuan sila presidente la Lane Kabuday sa kay Inday Narciso. Good morning man. Armen Fans Club Hong Kong chapters kaga Armen Fans Club Singapore chapter. Sa magkatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga Trion, halong-halong gid sa pagabiyahe mga parekoy. Good morning man dira sa kay Tatay Bugok ka Acuesta dira sa may Kulob Anilaw. Kay Castrex Acuesta dira sa Pasay City kag sa Bilog nga Acuesta family dira sa Anilaw. Good morning gid. Sa kay Auntie Linda Siason dira sa Masitio Ilawod San Carlos Anilaw. Good morning man. Siyempre sa tatoy Manukanan Seafood sa kayo tatoy na naikonseng. Good morning na tutuhek to tita Maritso. Good morning man. Tatoy Manukanan Seafood sila sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao kag Summan Airport sa Marwasang Kabatuan. Gagawad Robert Martires sila sa may San Pedro Molo. Good morning kid gagawad Rami Aranyo sa Poblasyon Anilaw. Good morning kag kagagawad Ernie Deza dira sa Balunos, Anilaw. Good morning! Pagbalik na lumay-lugay, mga darag ko ng mga balita lokal. Alas 5.36 na sa kaagahon.
1: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
4: Charm and Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ECS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butik.
1: D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
1: Mighty C, babaka mga butika.
5: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko, subong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. Cellphone Plus Gold.
6: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
1: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
8: Ko si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para sa matinlong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlong sa imo atay.
1: Basta tinlong atay.
2: Api kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: This Time Check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Hello, anak.
8: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS. Alas 5:44 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
16: Radyo Man Eric John Pamplona.
17: Eric John Pamplona.
16: Kag Radyo Man
17: Benroy Bernal.
16: Benroy Bernal.
17: Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin in mineral vitamin Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga brancha sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag Megavail sang libre nga medical consultation kao pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang lastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall J, Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang araw poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, tag JC Solvita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
19: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
15: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Tatlo ka mga incumbent congressmen kag ana Ilonggo Party List representative. Nakabaton man sang malita suno sa 18 ka mga anay membro sang Marines. Nalakip diri Radyo Man Benroy sanday Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang, Iloilo City Lone District Congresswoman Julien Jamjam Baronda, kag First District Congresswoman Janet Garin, kag si anay kabataan Party List Congressman Raul Daniel Manuel. Oh, ang apat ngayon eh, kabahin man sang pilapagidto ka mga congressman, kag mga incumbent, kag mga anay congressman, nga kuno ginpangdulungan sang mga Marines sang mali-malita nga kwarta.
18: Indulong gini ko no siya nga townhouse mo.
15: Oh, sa townhouse, sa iban ko no, sa House of Representatives. Gid.
18: Perte. Minalita niyang istorya, te. Ayun din ka. Mario, maubos yung amutin ni pinamakal ang mga malita ngayon. Hindi nga kadamu-damo sa mga malita ngayon. No? di galing kay Hambaltagan, mas mayo tani kung ang kwan, ang mga Marines ngayon eh, mag-baton man, batuno nila, imbitasyon, sang other side of the world, no? Sang isa ka black sang Senado ta, ang Agatsalian black, kay niya nagtambong parang sila kahapon, dito pala sa Cayetano black, wala pa sa Agatsalian black, nga may investigation man sila, nga pati gayunon, may kang tanan sa flood control para nga ti mabalaan naton kag ma-qualify naton kay kahapon abi kahapyaw sang mga pamangkot abi Radyoman Eric.
15: Oh, leading questions ang halos kalabanan Radyoman Binoy.
18: Bala mo ini mga kwan ining mga ginpang mention mga congressman kag iban pa nga ginpang mention diri. Ti gusto man nila malabot ang pinakaidalom sini nga ma-justify bla pros kay Congressman Alvarez, di ba? Nga nag-apit to sa Blue Ribbon hearing nanday ka Cayetano kag i-qualify niya ang iyas igin justify niya to, or I mean gindepensa niya tong isining nga kaugalingon kay wala ka man kabalo kon na paano ginaangot ang imo sining nga kaugalingon gra basta ginhingadlan ka lang o tigin kumbaga ti how maom na lang eh ang iyas sining nga motibo. That's why nga gusto taman kay base balagi akon ang iban sining nga parte matuod man ang iban niya base indi man. Kaya may araw man niya abi sa mga testimony, nga daw budlay ganyan abi patihan.
15: Kaya kabalo ka Radyoman Binoy, ang mga Marines ngayon eh, huwag man sila kabalo sang kwan mo, sang madalom, gidbalang rason nga ang gindulungan na sila, or nga sila na ang gindulungan. Basta sila iya tagdulong lang.
18: Kung matuod ang gwa nila, instrumento malang mo.
15: Kumbaga kung sa mga drugs pa, sila lang mga kabayo.
18: Courier malang sila iya.
15: Courier lang sila iya. Kaya ang nagadeterminar dire, sa ginapang padalaan, sunong sa ila, amo si Anay Partylist Representative Saldico. Tama mo naging pang-mention nila ni ang mga pangalan ngati isipon mo mga tatlong pages ang mga pangalan mo no sa mga ginpang mention nila Radyoman Binroy galing ati amo lang na galing may mga inconsistencies lang dire sa una na nito ginpang submit sa Office of the Ombudsman sa February 23, 2026 kag sa latest nila nga ng affidavit kay iban to ginpang skip ang iban why na to sa kwan why na to sa listahan
18: ang ila rin nga panabi for public consumption na lang ni. Kay kun imo ni kunon sa korte, grabing inconsistencies abi Radyoman Eric mo. So dirita na lang, Baltagani, namini kun mangin open sila para ngati dirita na lang istoryahan sa public sa publiko. Dirita na lang kun sumuon kun matuod bala ini o kun hindi ang ila sini nga ginambal, kay balta maybe partly sini, part sini sang ginambal nila matuod, ang iban nga bahin hindi man matuod. So kon sa korte ni why ni
15: hindi ni kapasar ang ilang statement na
18: Radyoman Binoy remember nga ti criminal offense ini kon matabo
15: ang guwaya sini mabalikan pag ani sila di like example sa apat ni ka mga congressman nga napagmention tanga from Iloilo kato during convent isa former si Oswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang nagligad ni sang unang naglupok ni ngalan niya to sa testimony man sa mga Marines ni nagkasabat na ni isa kag na-deny niya ni si Congresswoman Jamjam Baronda nag-file na kayo ni Sayas ang cyber libel. Bato kay Attorney Baligod kag sa disosyo ni ka mga Marines. Si First District Congresswoman Janet Garin daw ko kabati pero nagsimpe nag-deny man ni siya si kabataan party list na Congressman Raul Manuel no former party list representative ang hambal niya ni Saya Facebook ka post Radyoman Binroy siling niya sa tatlo ko katuig na pagpungko bilang congressman gani Miko galingon ko nga asalakyan way galing ko yung bakal
18: galing kayo hindi
15: man nagka-commute lang galing ko
18: hindi man na galing conclusive nga mag mambal ka nga ti kay wala ko ga
15: simpre justification niya
18: oo justification niya lang justification niya na that's why nga muna galing nga mambal ta ining mga denial, hindi man niyambal na outrightly nga ti kung din-deny mo na kay pigado pa nga buhi mo bilang public official, wala na gid. Wala man talaga hambal nga nagbaton ka gid man.
15: No due respect man sa ila, pareho man sang pinataka man to ka mga Marines kay ti, bisag mo na to pinanghambal nila. Deserve man nila yang ati, kuha mo man ang ila yang justification, ti amo na eh. Bihit iya kuha mo man ang ila yang mga justification. Pero ang aton gani diri nga punto, Radyoman Binroy, ang mga Marines ngayon, nagambal man sila kung ano man nila, script man na da, or matuhod man na da. Depende na sa pag, kwan eh, sa pag, kumbaga, pag-determinar, gin bala, kung insakto, kung hindi, ang ilang mga may statement. Kaya nga, ang kamaturan, may magwa, ginay ang Radyoman Binroy.
18: Kabudlay, abi, kay sa other side, sa ilang testimony, budlay pati yan. Sa other side naman, may tendency, may posibilidad man. Kaya ti, pros na, may mga inactive or wala pa iya sa kwan, wala pa iya sa public service during the time, or I mean wala na sila sa serbisyo during the time personal day dilema day suto during the time 19th congress ang balod mo ngati nagbato ti anong business nila to kay hindi man to sila mga official during the time. Ginatagya ko no like for example sa kay Soto, ginatagya sa staff ni Soto nga napatay na 2015 nga napatay. Paano mo mahatag na ano sa nabuhi? Amo na bala tama kay imposible kay Dilima during sang 19th Congress tindi niya si Dilima. Wala iya si Dilima poder. Tinga mahakbot sa tuya sa flood control.
15: Kamutang tabi sa kay Senator Tito Soto ni. May mga nga depensahan ta ni.
18: Wala man.
15: Ang ginakuan ta ni ang consistency sang ilang statement. For example, hindi pa siya senador before 2022, before 2025. 2022 to 2025, hindi pa yan senador. Hindi rin nag-iskandalo ang flood control projects. Tingin ko hindi kaya senador, napadaraan ka to yung kamalita, paano kaya makalipinsa kaya hindi ka man senador?
18: Amo na gani kay, di bala, in order nga mahimo
15: paano mo ni. Paano kaya makarequest sang budget kaya hindi ka man senador?
18: In order nga mahimo mo ni, dapat ara ka sa pwesto, it's either senador ka or congressman. Tingin mo na gani, si iba niya naging pang-mentionar.
15: Ang argumento ni party list representative Laila De Lima.
18: Oo.
15: Isang gin-involve ang ngalan niya, silingan ti 2023 lang kuya nakagawa espresuhan.
18: Oo.
15: Hindi naman kuya congresswoman sang amuto
18: nga
15: tayo.
18: Kaya sinilang yung election siya, nagdaog bilang ML party list.
15: Oo.
18: Ti ano yung poder, ito nga tagaan sa Tony Saldico, iasang kwarta.
15: Oo. Sa kay Antonio Trillanes.
18: Oo.
15: Na-mention man si Antonio Trillanes.
18: Oo.
15: Kasi may malasig ba ito mag-deny ang isa?
18: Oo. Ti amo na nga, medyo maburbudlay pa ini. And for those naman niya nga na pang-mention nga active during the time, tiyan mo nang hambal tagani, base may ara man niya posibilidad. Hindi ba lang? Ang isang chimpo nga to, nga ti, ara sila niya congressman, sila aktibo sila nga congressman, base man lang niya. Base matuod man.
15: Amo nang hambal na ito, ko may mga tuod di, may mga hindi di. Pero hindi malipod manigar, nga may mga dugang-dugang di Radyo Man Binroy. That is why, nga ti, amo nang hambal ta, ang ginhimo kahapon, nga Senate na Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black. For public consumption nalang nga dumuon nalang kabunag usapon sa mga pumuluyo. Pero pag-abot naman iya sa matuon ng investigasyon, pag-abot iya kung himuon mo ng ebidensya sa korte ang ilang mga testimonies, kwa ini, trapo ini, kwa ini, basura ini Radyo Man Binroy. Nga, may terminolohiya gani, ginasulit ha, may terminolohiya gani sa evidentiary principle. Nga falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. Nga kung magbuteg ka sa isang mukalinya, bilog mo na nga finimit Radyo Man Binroy, but silingon, makabig na na nga kabutigan.
18: Kung sa ato, palso ang una, apalso ang isa, palso ang tanan. Oh, tiyan mo na nga, amo na nga, balta, for public consumption niya, pwede guro ni. Pero kung sa korte, I don't think nga magka-withstand
15: gini. Kaya ako na nga pati nga masinaka gini sa korte.
18: Kaya
15: ka damo-damo na ka mga investigasyon nga ginpatigayon kasi nador at Jaman Dibre may nagsaka sa korte. Okay man.
18: Pero ako yan nagapati nga may binatunay.
15: Bisan pa gani, hindi amuni ang komposisyon sa nga Senate Blue Ribbon Committee. Sa una pa nga mga Senate Blue Ribbon Committee.
18: Nga
15: may nagsaka sa korte kasi na priso. Why man?
18: Namin itanin mga Marines.
15: Uyang katimpo ni.
18: Isa lang initani sila sa isa ka investigasyon nga neutral bla. No? Nga independent ani nga investigasyon hindi isang pareho sini nga ginagamit sa politika nga klase ka investigasyon. Oh, kay ti dira na nimo makita ang kamatuoran kay base makabenepisyo makita base tuod nga ti base pati diri sa ato nakalabot ta ding minalita ni. Way ta kabalo, way ta nimo may mga medium kag large nga malita manggaling nga naglabot
15: sa mga neutral nga mga tao lang hindi man iya pro BBM hindi man pro Duterte. Hindi man iya pro dilawan apan nila lang nila lang tawon nyo bala subong nagkakainabo subong ang very ironic dire lunsay ni sila unity mo
18: kung ako nga nagfile si
15: ororopod ni saran tanan di ba ang mga ginakusaran ang mga nag-aakusar lunsay ni members ng unity no 2022 nga eleksyon ororopod ni sila tanan nakita nyo ang irony da nga ang mga ginaakusar kag mga nagaakusar subong kag nagairinaway subong ano hindi magkaraamo lunsay ni sila unit team nagliga
18: eh mayo kanina nagluluwa ang mga malita
15: natawa nyo bla way ka bumakwan na way nyo ra marealisar nga ang mga nagairinaway subong sila sila man lang mismo natawa nyo bla din ka mo mapate nga si Ruben Padilla kag si John Vic Remulia nagtiklo danay nga sang una ururupod ni sila.
18: Oo, oh, ulop danay yun na sila gani.
15: Sa mga kampanya sa sang 2022,
18: grabe man yung sweetness nila.
15: Ay, nako.
18: Oh, tingin mo nga.
15: Ang maligani, nga sa mga neutral yung mga tao, mabatian mo yung Pirmi Radyo Man Binroy para rehas lang na
18: siya. Ako na gusto ko gidya masanagan si niya. Ang mga ba ko, namitani ko na aragid sang may independent gidya nga mag-usisa sini sa ila. Kay base iya, kaambit man yung Iloilo sa malita nga niya.
15: Natawa bala, ang maligani, ginahambalan ta ka sa komposisyon palangadaan sa Senate Blue Ribbon Committee Radyo Man Binroy. Isipan nyo bala ang ila yang members kag ang nagakuan bala ang nagabugos bala sa Senate Blue Ribbon Committee. Kun say gini sila ya may mga kaso do si Pia Cayetano lang da kag si Amy Marcos ang wat kaso. Di ma ko mo imbestigaran nila ang ilang mga kaugalingon. Di bla.
18: Di pero ang iba nya bala nga wala wala gid man niya no. Wala gid ya.
15: Tiya mo na gani ang bata kon malimpyo kag gid man iya. Isa anhon nila Radyo Man Binroy, limpyo ka gidman.
18: Budlay gidya pagpapatuan ang wala iya inimuan.
15: Babudlay.
18: Oh, hindi kay gidya kapatupato sa tao nga wala magini
15: mo. Paano hindi mo matagaan bala ang kontra mo nga para nga isyuan ka kiti.
18: Wala gidya mo.
15: Way bala mo.
18: Wala gidya bala mo.
15: Oh, lantawan niyo lang mga malimpyo iya nga mga senador.
18: Nga mga gatrabaho
15: ng mga congressman.
18: Gatrabaho gid sila iya, ginatugdan nila ang trabaho nila.
15: May mga nabatian ka mga issues against sa ila. Why? Because ang ilang mga kontra gapangita man itani bala, galing wala sila sang may makita.
18: By the way, may event ka po sa Ligane, sa picture taking, may mga nakuha actually video, si Undersecretary Jed Mabilog, kung di at tumanto, kaya man to ka di ILJ event.
15: No, hindi kay Undersecretary for Public Safety.
18: Invited man to galing si Mayor Raisa. Pagkatapos, is na banay sa nado. Wagin pa kulaw. Si kwa niya, si Congresswoman Jamjam Barunda, ang si Mayor, ya? Sang chim, atong iya kamor, ito yung pan?
15: Event? Itong insunlog sila ni Congressman Jamjam.
18: Nagtamyawanay sila, ya?
15: Ibayaw sila nga duwa.
18: Nagtamyawanay sila. Ibayaw pa sa ni Jojo Ang. Di daw nag-home pa sila ganit nga duwa. Ila yung nga duwa, ya? As na banay, gidya?
15: Hambalan
18: kaya. Tiyan mo na yung hambal, tanga.
15: Hambal sang kinala.
18: May plano, may ang hambal ni Undersecretary Mabilog, plano yung pamagkantuto sa opisina ni sa kay Mayor Raisa, kay istorya nila ang tikon ano mga pamayo sa syudad kay Andrew Secretary na siya. Tidito pa lang gani, way na gani, bugnuhan ay, pa makanto ka pa to sa opisina sa isa.
15: Ang gani sa kilala, kung Radyo Man Binroy, sila nila, pagbalik ni Jen Mabilog, di mo na yung nagpamgarot sa surad sa Iloilo mo.
18: Nga, hindi.
15: Tiambot lang.
18: Nga, hindi ah, ton man.
15: Tapos, para, tapos kahapon, kwan siya keynote speaker sa to sa undergrad
18: puro hate
15: sa
18: kwan. No, puro hate sa kwan. No, may grabing sakit sa buot gi manguro ni.
15: Oh, di ginamention niya to abi ang kwan bala ang attitude bala Radyo Man Binroy. Ti ginabalikan sa ka mga tao sa ka comments. Ginabalikan sa mga tao attitude. Ti sing ano attitude mo to ya kay kwan? Kay Mayor Matit Dibuque.
18: Why pati unfinished pa to? Wala pa to matapos? Wala pa to maperiodan?
15: Ay nagkakuan sila no, tuod no, di ba nagambal si Mayor Jed Patrick Mabilog ang mabisita sa Iloilo City Hall.
18: Dito pa lang gani sa Leganes, why na gani nagkuan, why na gani
15: nagbiglo. Dumayo pa gani si Congressman Jamjam Barunda kag si Mayor Raisa Trinidad.
18: Bisan plastikana,
15: no, nagabugnuhanay.
18: Bisan plastikana ilang niya, gabugnuhanay mo.
15: Pero sa duwa niya, ti siguro ba si kundo nag-sink in lang silang mainkwitrohanay sa
18: Trinidad. Mo na bala, may plano ka nga i-reconcile mo ini para nga ti makatrabaho ka masang gusto. Kay siya man nag-open up sina. Ti paano mo ni ma-reconcile kay dito pa lang gani? Why na? Hindi ganito inyo event wala gani kamo to nagbinugnuhan ay ti paano mo ni paano kamo makatrabaho
15: kuno do kahuruya no by the way Radyo Man Binroy kahapon gin check ni Radyo Man Mon kapalihan sa Land Transportation Office kuno nung ilang nga move sa driver to bala ni Councilor Shane Marie Mabilog. Ang hambal sang LTO, hindi sila magpatigayon sang motopropio investigation sa driver. Kay picture lang ang ibilin siya. Ano gusto nyo?
18: Ano ganyang gusto nyo?
15: Video gin ka...
18: Amo na ng standard.
15: DSL?
18: Amo na ng standard subong haw?
15: Do kwanaw, do... Amo gani hamba ko daw tama ka kwanaw, ka partial ang LTO-aw. Hindi ka mo iya patasaw.
18: May reklamo ba? Ginapatanaw
15: ang mga ordinaryo na kung isa na nga mga videohan o picturean.
18: Ginasukos na yun na.
15: Kung nagkadasig sa kay LTO regional director dito, hinuspan magipati kayo sa motopropio investigation.
18: Di kita, di, may gareklamo. May gareklamo nga, ti. May nagadrive nga student permit ang iyang lisensya.
15: Kaya naman, Bidroy, bisan pa nga picture lang ni, pero tiyatag man to ang ginako man to ni Councilor Shen Marie Mabilog nga iya to driver. Tapos na check nyo man to sa inyong database na sa LTO nga
18: ang
15: permit sang driver. Is a solid permit lang.
18: Klaro katama sa nga ebidensya. May pag-admitter sa ila sini nga bayan nga siya to ang driver. May reklamo?
15: Amo na gani nag-drive ka gani, tapos sulit permit ka, dira pala nga daan, dapat
18: patali
15: ikaw na sa ngiltio ang atensyon sini.
18: Patali yung klasika problema yung nag-drive kay mo. Yan wala kaya sang lisensya.
15: Doka unfair man sini, mali fair. Kaya yung ibang gani, doka nasig man sinyo magmotopropyo. Di nga nga diri, ano, naging nga daw katahap yung LTO Regional Office number 6 house?
18: Ano may backup na sa LTO?
15: Grabe tira mo. Mainom na kita.
18: Kasi may nagamuro maninoy da sa LTO-an. Dama nyo lang.
15: Mainom na ta. Life Extension Vitamin D3. Ari mga doktor nga nagagamit. Kaga nag-prescribe nga mag-inom kita. Life Extension Vitamin D3. Adaw-adaw.
20: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
21: And Dr.
22: Ito po si Dr. Bernie Ong.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
25: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mga doktor na gid niyang naghambal nga dapat Life Extension Vitamin D3 ang aton dapat nga gamiton. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Imna nyo, makabulig ni sa inyong nga maginabat siyag sa lawas. Kaya kung may ginabat siyag sa lawas, o bisan huwag pagani, kanto ka mo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, chimpo nyo na ng kinalan, kaya wala mani bayad. Tunis tob-tob Sabado, kombinar nilang natural, conventional, kaya nutritional medicine practice. Kaya bitan ni kalidad matinlo, kag science-based nga mga health products, regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Iwa, chimpo na ni kinalan nyo, kay libre ang ilang medical consultation. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Yung Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita chimpon din sa atong pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
18: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
15: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
26: Tatak RMN.
27: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station Radyuman Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Jack Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: protection,
1: Yakult
2: with 8 billion live LCS,
1: Yakult
2: that may reach the intestines alive.
1: Yakult
2: helps improve digestion and boost immunity.
1: Yakult
2: with proper diet and exercise.
1: Yakult
2: kaya panalo ka chan.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka tiyan. Yakult every day okay. This is Radyo Mandon. Stay tuned for more news and good vibes.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
9: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi mal Fresh and focus.
10: Guapa
9: ka. Stress Tabs.
10: Multivitamin plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras alas 6:08 sa aga.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
12: Apat ka incumbent kaganay Ilonggo representatives nakabaton kuno sang maleta suno sa 18 kaanay Marines.
13: PNP chief ginpasali gamanasi nga responde sa mga tawag sang emerhensya kadungan sa launching sang 911 command center sa Banwa sang Leganes, Iloilo.
12: Iloy dakop sa drug bypass operation sang CDEU Haro malapit 1 million nga balor sang droga na recover. Duwa ka kabataan sang subject una na nga nadakpan sa amuman nga hilikoton.
13: Pagatukuron nga solar powered plant sa Anilaw magabulig sa pagstabilize sang supply sang kuryente sa sudad ka probinsya sang Iloilo suno sa more power.
12: Balita nasyonal, mga mamalida nga nalawagan sang 18 ka Marines lunsay nagpanginwala sa akusasyon. Pag-angot sa ila, may kantanan sa mga Duterte.
13: Sa international news, Trump kinkumpirmar nga gintawag niya nga buang si Netanyahu.
12: Samtang sa negosyo, Marcos ginmanduan ang Department of Energy nga gilayon nga kay uhon ang power situation.
13: Sa hinampang New York Knicks ginlutos ang Spurs sa Game 1 sang NBA Finals.
12: Sa entertainment, Imelda sweetheart, nahulugan sa iya pagpasakop sa MGI All-Stars.
13: Sa extra wow balita, artwork nga saging nga ginatapik sa dingding, ginkawat sa isa ka friends museum.
7: Tatak RMN.
12: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
13: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Biyernes, June 5, 2026.
12: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
13: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
14: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
15: Mga aga mga karadyaman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Nahimo na nga Bagyo Esther ang anay ginamonitor nga low pressure area sang Pag-asa. Sunod sa report, nagsulod na ang Bagyo Esther sa Pilipinas pasado las 3 kainas ang kaagahon. Hihini nga nakitaan sa 225 kilometers ng Itbayat, Batanes, may dala nga hangin nga 45 kilometer per hour malapit sa sentro. Nagahulag naman ini pa northeastward sa kadasigon nga 20 kilometer per hour. Wala naman ini sa epekto sa Western Visayas gani magapangibabaw sa rehiyon ang maayo nga panahon apang may isolated nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob sa iban nga bahin sa rehiyon dala sa localized thunderstorms. Mangin magkasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sang magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura diri sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius samtang ang maximum heat index subong adlaw posible magrabot lamang sa 37 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:26 ning aga kag magatunod la sa Isjes karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
12: Sa detalye sa aton balita lokal.
13: Mga karadyo man, nalakip ang apat ka mga incumbent kagana Ilonggo representative sa gimensyonar sang 18 ka ex-marines nga ginaligar nila nga nakabaton sang maleta halin kay former congressman Zaldico kag may kantanan sa flood control scandal. Inyamo sa nay uswag Ilonggo party list congressman James Jojoang, Iloilo City Lone District congresswoman Julian Jamjambaronda, First District Congresswoman Janet Garin, kag-anay kabataan party list Congressman Raul Daniel Manuel. Suno sa maini sa ila affidavit, gindulong nila ang maleta sa townhouse sa mga kongresista kag mismo sa House of Representatives. Ang ila 31 kapanid nga joint sworn affidavit na gaminsunar sa mga kongresista kag senador ang ginpasa sa Office of the Ombudsman sa Pebrero 23, 2026.
12: Mabudlay pamatukan ang mga akusasyon nga katuman ka general kag indi detalyado. Ini ang ginpahayag sang abogado ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jamjambaronda nga si Attorney Jerry Cucaban kasunod sa pagfile nila sang cyber libel case batok sa 18 ka mga nagpakilala nga ex-marines. Sa interview sang RMN Iloilo kay Attorney Cucaban, ginpahayag sini nga isa sa mga rason kung nga nagpasaka si Baronda sang kaso batok sa mga natumod nga tao, amo ang agud madetalye sa mga inikon paano naangot ang kongresista sa kontrobersyal nga flood control scandal. Suno saya nga ginlakip sang ex-marine sa ngalan ni Baronda sa mga ginapahayag na kabaton sang minaleta nga kwarta nagikan sa flood control project sang gobyerno apang wala maging plastar kung saan o kag paano ini natabo.
16: Madali i-dispute ang akusasyon kung balaan mo ang details. Ang problema, ginambal lang nila nga nakabaton siya sang maleta nga kwarta, wala sang detalye. So ang disadvantage sa amon, kaya ang perception sa tao, balaan mo na nga tungod involved ang madamo nga mga mga dalagko nga personalidad sa House of Representatives, ang conclusion dayon tanan sila, upod na na si Congresswoman Jamjambaronda. So paagi sining pag-file namon sang kaso kontra sa ila, we are hoping na mahatag nila ang detalye and we can show din to the public and to the Department of Justice nga hindi ini matuod because we have supporting documents.
12: Ang kabayan sa payag ni Attorney Jerry Cucaban, ang abogado ni Congresswoman Baronda, magluwas siniliwat nga ginsiling niya nga isa pa sa katuyuan nila sa pag-file sang kaso Amo agud maserbi ini nga mensahe para sa tanan nga may konsekwensya ang paghaboy sang hindi husto kag wala sang basihan nga akusasyon batok sa mga miyembro sang kamara.
13: Magapadala sang report sa Central Office sang Department of Interior and Local Government si Iloilo City Director Oscar Lim. Sunog kay Lim, nakigsugilano na siya kay Mayor Rice Atrenias kagin panuginan ang alkalde nga kakason ang ngalan nga Inday sa TLC ni Inday program. Patag ni Lim nga kung tanawon may paglapas ang sudad sa paggamit sa ngalan nga Inday apang nagadepende ini sa pagtanaw sang ilang Central Office. Payag ni Lim nga ginpatag sa iya sa alkalde nga mga department head ang nagkonsept walay sa ngalan sa programa sa idalong sa Gender Awareness and Development o kung GAD, nga lunsay babayi ang benepisyaryo, ang TLC ni Inday amo ang tindahan, livelihood and cart ni Inday, nga nagahatag sang 10,000 to 20,000 pesos nga seed capital kag material support sa mga kababainhan nga solo parents kag senior citizens agud magtukod sang sari-sari stores o kun bugasan. Nangin iso ang Inday bangod na pagkit sa Certificate of Candidacy ni Trenias ang hayo nga Inday Raisa sa tung 2025 elections. Matandaan nga nagpadala sang query kag hingyo si Attorney Josiah David Kising sa DILG imbestigaran ang pag-aaral amit sang tinaga nga Inday kung may paglapas ini sa Memorandum Circular 2026-006. Matandaan nga ginpangapinan ni Mayor Trenias ang pag-amit sang Inday nga suno sa iya generic name sa kamagulangan nga babayi sa tagsa kapamilya nga Ilonggo.
7: Tatak RMN.
12: Kasi kung kay Kwani, kay BP Sara ni.
17: Ti Inday man si BP Sara.
12: No, pwede man gani magulang mo nga baye kay may Inday man ka mo, no?
17: Oh, Inday mo. Magulang ko oh. Babaye, Inday.
12: Ako magulang ko nga baye, Inday man.
17: Siguro, tanan nga balay may Inday.
12: Ti Ilonggo gani.
17: Ilonggo mo. Inday oh. Ginaya.
12: Oo. Oh. Sige ah. No, ti...
17: Ako guro mag-mayor ko guro base ang akon TLC ni Boy.
12: Oo. Oh. Ni Boy. Buya yun mo.
17: Buya na yun mo.
12: Ti, mo ako, TLC ni Boy. Ako yung masuggest ka TLC ni Boss Idol.
17: Yeah, ti pa gusto lang po ya.
12: Tiga lang kay hindi pwede.
17: Hindi pwede ko na. Ti so, islan tayo.
12: Mayo na nga hindi ka na lang magamit Mayor Trenias.
17: Isang Inday.
12: Parang hindi ma-associate sa imo.
17: Kuha na lang ang Inday mo. Ah.
12: So tananda yon nga mga projects mo nga may mansabala sang imo nga pangalan, hindi na lang pagdalagid. No? In the same way, ti, tanandi nga may mga slogan. Dulaan nyo na nga ma-associate sa inyo. Kaya mo ng order sa DILG. In the same way, nga may order man ng DILG nga hindi pa gamiton kada Sabado kag Domingo kag holiday. Ang salakyan sa gobyerno. So, kay nahimos-himos ng TLC ni Inday, mabalik naman kita sa salakyan sa gobyerno.
17: Balikan ta sa salakyan sa gobyerno.
12: Kumusta na ang follow-up sa sining balita? Kumusta na ang series sa pagpresentar ta sining balita kay ti siyempre mausisa ang City Council.
17: Iway pa man gani ka usisa ang City Council.
12: Do isa na kasiman na do wala mabatia ang investigasyon how. Sano plano nyo magsugod?
17: Pinapalipat ni pata nyo?
12: Oo, kaysa ipal-ipal, manami maninga natutukan ini. Pero sa tuod lang ang ipal kag ang pag-usar sang salakyan sang gobyerno ang pagkaipal
17: loway gidman guro da
12: kwani, sang ang agi mo sinikon sa inaway tapungol ang paggamit sa salakyan sang gobyerno namuno kasi ni sa medyo taas-taas ang degree niya kay may perdi ang tawo mo
17: sa ipal Radyo Manoviti naging pakilala mo lang ang lawas mo da
12: mm-hmm.
17: Pero iya sa ginagamit mo sa salakyan sang gobyerno
12: ginamit mo gidya
17: ginamit mo gidya ang kwarta sang gobyerno
12: na so Liog be, balikan ta ni be.
17: Totoo na.
12: Kay ang LTO, kagabi, sa gilanon ni Radyo Manmon, ang taga-legal sang LTO, natingala kami, Director Idospan. Tikarong Blama Diretso na lang tatawa kay Director
17: Tawag Idospan. Tawag ta si Director Idospan.
12: Okay, why sa di ko na, out of town sa. Hindi ko na yung LTO mag-usisa, kay picture lang to. Ba mga wala sang huya ning taga-legal mo, Director Idospan?
17: Ba't din nila nagtuon sang
12: ano ang nila? Nawong nyo sinay sa tao mag-usisa karon sang ibanda nga nagtulo trending lang? Wala gani isang admission, ha? Huwag pa na sila mag-alako. Isyokos nyo. Pero ining salakyan sa gobyerno gingamit, kay picture lang kuno, pero nag-ako na na mismo ang boss niya.
17: Yeah, inako na nila nga muna ang driver nila.
12: Oo, ginkakasan na ganit nila sa oportunidad nga mag-drive, kay student permit lang. And to think, taga-gobyerno ni, salakyan sa gobyerno na gamit. Gobyerno ka mo nga dapat proteksyonan niyo ang interes ng gobyerno. Kampiyon ang mga taga-legal sa LTO 6, no?
18: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:21 sang aga. Makabulig sa pag-stabilize ang supply sang kuryente sa sudad kag probinsya, ang pagadukuron nga solar powered plant sa Barangay Kag-an, Anilaw, Iloilo. Inempag ni More Power Vice President Neil Parcon sa tiyon sang groundbreaking ceremony sang first phase sang Anilaw Solar Farm. Suno kay Parcon, naibuluan sang tanan nga masami nagapadala sang alerto ang National Grid Corporation of the Philippines bangod sang kakulang sang supply sang kuryente. Apang bangod sa patindugon nga solar plant, makasiguro na sang steady kag-establing ang supply sang kuryente ang More Power sa iya service areas. Ipaig naman ni Carlos Morales, ang Vice President sang Mabuhay Power Holdings, mag-deliver sang 6.6 megawatts ang first phase sang planta sa bulan sa Disyembre subong tuig. Sa kabugusan, may kapasidad nga masobra sa 36 megawatts ang duha ka phase sang planta. Ipaig ni Morales nga may tatlo ka benepisyo nga dala ang planta, nga mo ang matinlo nga enerhiya nga makapanubo sang 180,000 katonelada sang carbon dioxide sa masunod nga 20 katuig samtang makapaserbisyo sa masobra sa 5,000 kapanimalay. Ikaduha mo ang pagpabaskog sa ekonomiya bagon matagan sang trabaho ang mga residente sa lugar kag ang ikatatlo, amo ang seguridad sa supply sang kuryente bangod sang dugang nga 6.6 megawatts nga mahaboy sa grid sabat ini sa masami nga power alert sa Visayas. Ginsiling naman ni Mr. Sherwin Hing, ang Executive Chairman sang Mabuhay Power Holdings, ini ang ila pinakauna nga renewable energy plan sa Iloilo apang hindi man malayo nga may mga expansion ng kumpanya nga himuon sa probinsya. So may anilaw pagid, may ahoy na nga daan.
17: May ahoy, Radyo Manubi.
12: So manami, kay ga-invest na kita sa renewable energy.
17: Dako na niti, may 36 ka di sa anilaw, may 65 something ka dito sa ahoy, more or less mga 100 megawatts na megawatt, Radyo Manubi.
12: Yes.
17: Di ka dako-dako sinang kuryente, na idugang mo sa supply din sa aton.
12: Kag hindi kita dependent siniya sa NGCP.
17: Yeah, hindi kita dependent.
12: No, so nami git, eh, kabay pa, damo pagid maimbitar ng investor, si Governor Defensor, kag si Mayor Treñas, para nga ang demand sa kuryente sa aton di, maserbita sa aton pumuluyo. Oras alas 6:23 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang pagtuhaw sang timprano sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong adaw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Sa Santon Gold Coffee Mix, good morning.
17: Ginaprepara na sang Iloilo City Government ang libre nga school supplies nga igaparangtag sa tanan nga estudyante halin kindergarten tubtub grade 12 sa mga pampublikong eskwelahan sa sulod sang Iloilo. Iyang ining inisiyatibo ang gipatigayon sa idalom sang programa nga Iloilo City School ukon initiative to share kids that uplift learners. Suno kay Assistant Department Head Jo Maria Matilde Treñas sa tiyon nga mataas or matapos na prepare ang tanan gilayon nga iga-anunsyo sang city government ang schedule sang distribution sa kada eskwelahan. Mayara sang 13 kapampubliko nga high school kag 53 kapampubliko nga elementary school sa sudad sang Iloilo nga pagapahangatagan sang school supplies base sa numero sa mga nag-enroll sa nagligad nga school year naglabo sa kapin 74,000 ang mga estudyante nga sa pampubliko nga elementarya kag high school sa sudad. Suno kay Treñas, posible pa ini nga magsaka depende sa resulta sa enrollment para sa school year 2026-2027. Suno naman kay Mayor Isa Treñas, tinutuyo sa city government nga ibalik ang paghatag sang libre nga school supplies bangus ang pinansyal nga kabudlayan nga ginatubang sa madamo nga pamilya sa tion sang pagbukas sang klase.
18: Tatak RMN.
12: Pero pangabay talang sa city government, hindi ka mo managtag Sabado Domingo. No?
17: Office hours lang.
12: Nga natabo, nagligad, nga naginamo ang Iloilo. Pangod sa napicturan nga salakyan ni Councilor Shin Marie Mabilog, nga ginpahulan ni Vice Mayor Labla Barunda sa iya, nga until naway sila ka-produce dokumento.
17: Until
12: nga may trip ticket to.
17: Until now, ang ilang pasalig na Juman Nuvi ara ko, no?
12: Yes.
17: Pero wala nila ginpakita nga sila mismo nagambal, si Sin Marie, ang nagambal nga ara ko, no, sa iya.
12: Kagaka-parent di sang pagkalagday sa mga konsyalta, bisan sa piyak nga grupo nga si Saon, kahit tanan sila, utro mo.
17: Pero nakakuan sila, kabinipiso sila mo.
12: Kagtikon lang taon mo man, managtag ka school supplies, nga ibutang mo gidimos Bado Domingo, nga tiplahuay nyo man na, tiplahuay man na sa kabataan.
17: Sabi mo, Radyo Manuving iso tangan eh, may nagmunogin sa akon nga isa ka, sa isa ka opisina, gatihin sila subong. Halintani sila sa travel sila, may permit man ina, pero pabalik na sila sa sudad.
12: Yes.
17: Mahapit sila da sa may kustal, kay Makaon, Manyaga. Pero nagduwa-duwa sila. Siling nila, hindi na lang kami kay base mapicturan. Mabudlay mag-explain.
12: Actually,
17: may amuna eh, may amuna na sila subong.
12: Amuna ang nadulot ta. Amuna ang kinanglan tagiman sa mga taos gobyerno nga magtihintihin man kamo. Nga hindi pwede nga magpinagusto lang kamo. No, ti press man na sa kagabi. Na picturean man may red plate sa plazuela 1. Ti kinagtuan gid sa ngarimen.
17: Yeah.
12: Inapabalota na kay Yusek Jed Mabilog. Amuna ang ngarimen. Wala kami asang maging na-target kung sinuli.
17: Basta kita na muna.
12: Covered. Tiway man takbalo gani kapon. Ti, kinagtuan to kagabi isang arimen. Ang na-establish ni Radyoman Marjorie Miane, mga abogado sa Manila, sa Department of Labor and Employment.
17: Okay.
12: Siguro may official business nila di. Ang driver nila may trip ticket. Nagprangka mga abogado. Sila niya nagkaon kami di. Kay part ni sang amon nga kwan bala nga trabaho kati after makamnyapon naman lang sila
17: ginobra ta man na.
12: Oo, ti as long as justified.
17: Justified
12: lawyers to sang Department of Labor kanami man pagsabat nila kag na-acknowledge nila nga part iniya sang trabaho sang media kag pumuluyo nga bantayan ng taga gobyerno ti okay man. Ti sabat ta kagabi sa group chat kay Radyoman Marjorie, ti wala na isyo. Kaya may trip ticket, tapos polite man magsabat, period.
17: Tapos na.
12: Nga kung sa bagay, gabi na ito gani, hindi lang kita paghambalon, ding gain track kita is pamulitika nila, kagambalon kita ding, hisa.
17: Hisa? Wala asang bulong sa hisa?
12: Anong
17: wala asang bulong sa hisa, Jed? Nga until now, ang hinablos mo, hindi maghatag sa dokumento?
12: Oo, tiyan mo lang na challenge ta. Hisa man yun, hindi hisa, pagwa nyo lang dokumento ah. Hoy kapag ani ka pangayo pasinsa sa sala mo. No? Istorya kami ni Radyoman Henry nagligad sila niya si Mayor Mabilog ngani. While ani kabalos ang inagihan ta sa mga troll ni Duterte. Sang panahon nga gina buligan ta siya indi sa iya gani.
17: Yeah.
12: Nga tani tagaan man siya sang due process of law.
17: Kuway na siya tabo.
12: Hasta sang ginsulod ang balay niya sang NBI. Kung ano ang pangabay ngay nimo niya sa una sa media, nga hindi lang siya mapatay. No? Para nga this time, hambalon lang kita ni Jed Mabilog. Sa isa ka nami nga balita, nga parehas man lang sa ginaubra taman sang una, sa siya gani naka-benefit man.
17: Nalipat na siya eh.
12: Para hambalon niya lang ang balita, ta hisa. No?
17: Hisa na! Nga ang hinablos mo dito, gingamit niyang salakyan. Ti subong Radyo Manuvi, hisa na Jed, ikaw man mismo ang nagambal. Ti diin ang

0: sa Leganes, Iloilo, kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
1: Ginpasalig ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang madasig na response time sa mga tawag sa 911 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ginpahayag ni Nartatis nga padayon Manila nga ginatun-an ang paghatag sang dugang nga mga kagamitan sa ila personnel kasubong sang pag-issue sang madamo nga salakyan, kalakip na ang mga motorsiklo, body-worn cameras, presto toko kon PTT radio kag kagamitan nga maghatag sang proteksyon sa nagaresponde nga mga pulis.
2: We have to rationalize, that's why we need to increase our equipment. Alam mo, it is useless to increase the number of police every time number of firemen sa isang lugar, no? Yun ang tinatawag natin, kaya kumukuha tayo ng force multiplier. Ang force multiplier natin, LGU na rin at ating mga barangay, no? But that is in terms of human assets. Ang kailangan natin talaga is magbigay ng maraming equipment. And now you're asking about time response in a different area. Talagang magkaiba yan, and we need to rationalize it. May mga lugar kung kailangan natin motor lang.
1: Aminado man si Nartatis na may mga lugar pa sa probinsya sang Iloilo na hindi pa malabot sang signal, ilabi na sa mga wala sang cell site. Rason nga nagpasalig ini na buligan ang mga telcos sa pagpatigayon nga makabutang sa mga lugar, ilabi na sa mga may presensya sang mga rebelde. Ginpahayag naman ni Bureau of Fire Protection Fire Chief Superintendent Wilberto Ricunyil ang Quanchu na ginatinguaan nila subong nga tuig nga matagan ang tanan nga mga LGU sang fire truck kag mapatindugan sang fire station para sa madasig nga pagresponde sa 911 calls. Apang sa wala pa ini matigayon, ginapatuman nila ang pagcluster sa mga kabanwahanan nga wala kag may ara sang fire truck para mapadasig ang pagresponde sa tion may magluntad nga sunog. Ang launching sang 911 command center ang ginpatigayon sang Hunyo 4 sa Banwa sang Leganes, Iloilo sa diin kadungan nga gininagurahan ang bag-o nga police station sa nasambit nga banwa. Kalakip man sa nagtambong sa aktibidad si Iloilo City Mayor Raisa Trenas Chu, New Lucena Iloilo Mayor Carl Vincent Pondihar, kag si Leganes Mayor Vicente Junjun Hain na lunsay naghatag sang commitment sa nasambit nga proyekto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:33 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sa inyo sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Iloy, dakop sa drug bypass operation sang kapulisan, lapit 1 milyon ka pesos nga balor sang droga na recover. Duha ka mga kabataan sang subject, una na nga dadakpan sa kasubong man nga kaso. Grabe. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
5: Na-recover sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU ang 952,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayong nga drug bypass operation sa barangay Lanit Haro, Iloilo City, gabi sa Hunyo 3. Gininago ang subject kay alias Banji kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno III sang CDEU na malawig man nga mga binulan ang ila pagmonitor sa hulag sang arestado antes ininadapan. Nahibaluan nga una na nga nadapan ang duwa ka mga kabataan sang subject sa kasubong man nga kaso. Kagpreso na sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sa Pututan, Iloilo. Dugang pa ni Jimeno nga posible kontak ni Vanji ang iya mga kabataan sa pagdistribute sang illegal nga droga. Nagpasalamat naman si Jimeno sa barangay officials kag pumuluyo sang Lanit Haro sa pagsuporta kag pagkooperar sa mga otoridad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling imo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa mahigkong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Good morning.

0: 53 ka mga hindi lisensyadong armas na kumpiskar sa ICPO sa bulan sang Mayo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
1: Nagdamnat sa 53 ka mga hindi lisensyadong armas luthang na kumpiskar sa kapulisan sa siyudad sang Iloilo sa bilong nga bulan sang Mayo 2026. Suno sa Iloilo City Police Office nga inibunga sang ilagin pabaskog nga kampanya kontra hindi lisensyadong mga armas luthang nga nagsugod Mayo 1 tubtob Mayo 31 2026. Pahayag sang ICPO nga 35 sa mga armas ang ginpang deposito for safekeeping, 14 ang voluntaryo nga gin-surrender, kag 4 naman ang nakumpiskar sa police operations. May isa man ka explosive device nga nakumpiskar sa among period. Suno kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO, nga padayon nila nga hugton ng ila kampanya kontra sa illegal nga armas, kag agud ma-promote ang responsable nga pagpanag-iya sang armas luthang.
2: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:36 ang aga. Ang balita ngayon nabatian, dulong naman sa inyo sang Evergreen.
4: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
5: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
4: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen capsule?
5: Yes, grabe do, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko doon, kuwit ko. Makatao, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako doon, 4 na bisis sa hospital, parang dinaganan ako ng mundo.
4: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen herbal capsule?
5: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako na maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na ng Evergreen. Yung herbal katulog.
0: Kag sa to naman nga tingog iligay nun, kalisod. Kagkalipay, pag-abasahon ni Radyoman Fia May Otero.
6: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
7: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kalisod kagkalipay. Kalisod kagkalipay, nagabangdanay. Sa aton kabuhi, nagapaindisay. Sinong mangibabaw sa ilang inaway? Sandig kon sinong mabuot o kon pasaway? Kita ang nagapili sang aton agyan. Padulong sa kalipay o kalisdanan. Kita ang hukom kon sino ang padagon. Kay dira na sandig ang palaabuton. Sa pagpili, hindi magpadaso-daso. Maghalong gid, agud hindi ka mapaso. Ginasiling nga ang mahinalungon, kon matunok gani, hindi gid madalom. Ining binalaybay, ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag, tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo.
8: Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sang non-dairy creamer. Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Capihenyo. Pangabuhi nyo, Capihenyo.
0: Oras alas 6:40 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news pagpaniwang sang sobra nagadala sang komplikasyon sa lawas.
9: Sa labs ko si Mother Earth paghatag sang tion sa mga isda nga magpadamo magkaproteher sa biodiversity.
0: ni kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos sana yung online greetings ni Boss Idol. Kag pagbalik ta karon istoryahan ta man ang ginhiwat nga hearing kahapon sa nga Cayetano Group Blue Ribbon Committee. Pero isa lang ginpauntat na nila. Wa imba lang kun sano naman ang sunod.
9: Pakaya para na ako ya dito hearing ah.
0: Ti gwa niya to
9: daw kutso-kutso at
0: daw lawig paganing diskurso ni Cayetano kun ni Marcolita. Sang sa question and answer parang magwa ang tanan nga gusto isugid sang Marines.
9: Ang lain Radyo Manubi kay lawig pa tong diskurso nila bala parte sa ICC.
0: Oo.
9: Nga nga dakop kuno si ano si presidente.
0: Oo.
9: Nga why na tagani nagkuha na kita eh.
0: Nagwa na ta sa membership ta sa kwan sa ICC.
9: Why na nagin istoryahan kay bisan ano tak istorya to na to si Digong.
0: Oo.
9: Patay so, Digong ato na to.
0: Daw ka obvious gid ya. So istoryahan ta na karon no update nyo kami sa aton nga diskusyon. Lasais 41.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano Everest decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Giga!

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Mom,
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: dami ng choices. Panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Tatak RMN.
18: Oras sa 6:49 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
19: Lunsay gin panginwala sa pinaka-incumbent kag-anay mamalida ang aligason sang 18 ka nagpakilala nga anay Marines nga ginulungan nila sang maleta nga puno sang kwarta. Kahapon gipatigayon ang flood control hearing sang Blue Ribbon Committee sang faction ni Senador Alan Peter Cayetano. Lakip sa ilagin mensyonar sa Vice President Ferdinand Marcos Jr., Senator sa Vicente Tito Soto III kag Irwin Tulfo, House Senior Deputy Minority Leader Laila Dilima sang ML Party List kag iban pa. Suno kay Dilima, ginapahayag niya nga nakasabat na siya sa kabutigan kag nag-file sang libel kag cyber libel complaint sa National Bureau of Investigation kag perjury sa Department of Justice. Ipaig naman ni Lanao de Lusor First District Congressman Zia Alonto Adjong nga isa ini ka distraction sa naghihilapit nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagasuspetsa naman si Palawan Second District Congressman Jose Pipito Alvarez nga may kangtanan ini sa iya pagpamalibad nga mag-endorso sa impeachment complaint bato kay Marcos.
20: Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Pagkatapos, nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na ano. Pero I can say, categorically, wala po akong tinanggap na malita kay galing kay Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya.
19: Ang kabahin sa bahay ni Congressman Pipito Alvarez nga personal nga nagpadulong sa Senado. Sa bahay naman ni Soto, hindi pa sa senador san 2022 tubtob 2025 kag sang 2015 panapatay ang ginmensyonar sang 18 Marines nga iya nga executive assistant. Paig naman ni Tulfo nga chairman sang Blue Ribbon Committee sa Serwin Gatsalian Block, confused man mangin ang mga witness sa ilapayag. Ginquestion man niya kung nga wala ginbasa ni Marcoleta ang bahin sang affidavit nga ginmensyonar ang ila kaalyado nga sanday Lauren Ligarda kag Mark Villar. Sa Lunes, magapatigayon man sang hearing si Tulfo kaglakip sa imbitaron ang musanay former House Speaker Martin Romualdez kag ang 18 kaanay Marines.
16: Life extension, vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
21: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, life extension.
23: Life extension, vitamin D3 for longer life.
18: Oras alas 6:52 ang aga. Ginangot ni Senador Alan Peter Cayetano sa Malacañang ang 12 ka mga senador nga kalyado ni Senador Sherwin Gatsalian nga nagboto sa pag-declare nga bakante sa tanan nga mga posisyon. Suno kay Cayetano, coordinated ang tikang nga pagboto sang 12 ka mga senador kay Gatsalian bilang Senate President pro tempore kag bilang acting Senate President.
24: Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, at least tatlo o baka apat silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacañang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan.
18: Sangin pamangkot naman ang utirigin paig ni Palace Press Officer Yusi Claire Castro, nga wala siya sang impormasyon. Sa press con, ginpaig ni Cayetano nga siya gihapon ang lehitimo nga Senate President, tubtob wala sang 13 kaboto ang grupo ni Gatsalian.
24: Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now it's between power and truth.
25: Sino ang susundin niyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacañang, yun lang advice ko sa inyo. Intayin nyo na makatrese, tawagin nyo yung special session.
18: Ang kabayan sampayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Tatak RMN.
18: Ang balita ang inyong nabatian, dulong naman sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: RMN.
18: Sa balita sa negosyo.
17: RMN News Negosyo.
19: Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy nga sulbaron ang power grid kag ISO sa supply agud manormalize ang sitwasyon sa labing madali nga panahon kadungan sa mga reports sa power interruptions. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro inyang resulta sa malawig nga pag-istorya ni Marcos sa energy official sa Martes, Hunyo 2. Sa bayluhanay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 63 centavos.
18: Ang balita sa negosyo, dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. May branch sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Oton, Pasig, Estancia, Mangadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, San Jose Antique, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
17: RMN News Sports.
18: Giluto sang New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sang NBA Finals 105-95. Ginpanas nilang 14 ka puntos nga bansi sang Spurs sa second half. Nagpamuno sa kadalagan sang team sa home court sang kontra sa Texas si Jalen Bronson sa iya 30 points. Sa nabilin nga 2 ka minutos napatas ang ampang apang ginbatak sila ni Bronson. Samtang nagdugang naman sang 18 points si Karl-Anthony Towns, 17 points kay OG Anyonovi, kag 13 naman kay Landry Shamet. Sabay naman sa Spurs, nagpanguna sa Gyapon si Victor Wimbanyama sa iyang 26 points. Si Stephon Castle may tag 16 points. Kagang fila nga si Dylan Harper kag Julian Champagne. Iwato ng Game 2 sa Sabado, las 8:30 sa aga, oras sa Pilipinas, kag live liwat, mabatian diri sa RMN Iloilo. Grabe, di kang stopable si Bronzo, no?
0: Slash si Radyo Manuvi. Pero...
18: Ila height niya naman?
0: Do 6'2".
18: Gamay lang gani, no?
0: 6'2", 6'3", bala
18: niya. Grabe, no? Makmamula na height mo ya. Sa final sa NBA, gatag 30 puntos ka.
0: Kag, ano ni Sabala, inang gamay siya ikumpara sa iban. Pero tanda-tanda abi tumira si Bronson. Perti ka daw kadasig bala Radyo Manuvi magulang. Pero pananaw ko sa game to. Kung hindi lang to si Wimbanyama nagatinira tres. Pigaw ang
18: kutsin. Tiginako na nila sa post game interview. Ang pangon niya dapat sa dalong.
0: To sa siyam niya kahaboy, duwa lang sulod eh.
18: Tiyama ko na.
0: Eh, lang to. Eh, kanugon sang nga nag-abansin na ka mo rin. Ginapilit mo nga magtira sa tres, hindi man ikaw 3-point
18: shooter. Pero experimental na mo, kay may tanda man na siya mo. Galing mo lang rebound niya sa dalong, kanugon.
0: Kanugon, basta mo, kunara si Wimbanyama sa dalong, hindi sila ka-penetrate. Amo na, Radyo Manuving, ulihin naman lang to sila iyan naka-run. Pero siling abing may mabantay, maayok kay Bronson. Pareha sa ginimo na sa first and second quarter. Ayawan na sila sa Spurs.
18: Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack, kumataas ng aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inuman lawad laos ang Life Extension Vitamin D3.
23: RMN News Entertainment.
0: Ginbuyagyag ni Imelda Swaghart nga nahulugan siya sa amtang nagapasakop sa bago lang natapos ng Miss Grand International MGI All-Stars Pageant. Sa Facebook, ipakibayan sa Filipina Beauty Queen ang among balita sa isa ka-appreciation post para sa iya partner nga si Rafael Tibolt. Nga ginpasalamatan niya sa pagsuporta sa iya kabugusan nga pageant journey kag sa iya recovery. So, no, sa iya ginasuportahan nila ang isa kag isa sa ilatag sa kapasyon. Mahilig si Rafael sa surfing samtang sa pageantry naman ang hilig sang Pinay.
18: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kag sa inyong pagpangapit, istingin nyo ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Kani kung gusto nyo sang super healthy nga kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Extra. Wow! Balita! Balita!
18: Nadumduman nyo balang kontrobersyal nga arty banana nga himo sang Italian visual artist nga si Mauricio Catalan. So painting li ni, no?
0: Painting.
18: Pero abi mo tao gintapik lang,
0: no? Ano ginta?
18: Gin-report sang Pompidou Met sa museum nga ginkawat ang among multi-million dollar artwork nga ginatawag comedian. So no, sa report na talupandan sang guard nga wala nang prutas nga nakatapik sa dingding nga nag-file sila sang reklamo. Hindi ini ang unang ation nga nangin kontrobersyal ang among artwork sang 2019 ginkaon ini sang isa ka performance artist matapos makabatsyag sang gutom. Ati tuod
0: dali niya.
18: Nasulit ini sang 2023 sang ginkaon man sang isa ka art student sa isa ka exhibit sa Seoul kag ginpatapik liwat sa dingding. Unang nakilalang artwork sa 2019 Art Basel Show sa Miami Beach nga nagabalor sang $120,000. Subong nagasaka pagid ang balor sini.
0: Ako
18: rin. Tinadu, not kuro, gina-Islan lang,
0: ino? Tina-Islan lang.
18: Ano nga kahibangan ini, no? Kaling tiyan mo na yan sa art world mo.
0: Eh, ako nga saging. Ako gani, pwede ko kadunit yung isang itya kabulig.
18: Pwede gani na nga ang saging tuparan mo sang dahon o sang kwan, sang duldul. Tapos ay declare mo lang art.
0: O pwede man nga kung gusto nila ang saging, butangan mo na sa kilis ang mantika kag kalamay para diretso na barbecue.
18: Gani. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
0: Pagkaradyuman sa Bata Balabati na aton mag-DTX 500 ka. Kung nagasaka ang imo blood sugar ni paghulata, nga mautdan ka sa batiis, mabulag ka. Kag kung mga lalaki,
19: siyempre ang imo nga kalipay madula na. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, inom ikaw DTX500, kay may aras sa San Charantin, nagika sa Marguso, nagabulig ini panubo sa aton blood sugar, disugad sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Ang imuon mo muna unta ti aneng kaon sa tamis, gamaya lang kaon sa karne kag kanon, and paduktor ka pa check up ka para sa mga suki naton mag DTX 500.
3: Tatak RMN.
18: Oras sa alas 7 na sang aga.
19: Ginatamyaw ta Radjumanovi gapamatigi subong si Ma'am Tina Jo Salcedo. Good morning, ma'am. Kag subong man ginatamyaw naton sang happy happy birthday sa kay Amay Salcedo. Bata ni Sunny, former SB member Sandy Boy Salcedo. Sa kay Amay Salcedo, happy, happy birthday.
18: Karon part 2 sa aton nga pag-pangalagad. Diskusyonanta ining Cayetano Group Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Upod sa sining 18 Marines. Pero ginambal na ni isang Navy, 14 sila na di ang Navy, kag-ex-marine, kag-ex-marine sa ila. Kaya ang apat diya, wag may balo kung ano na sila. Yeah. Pero isoryanta ang mga highlights ni. Kay kahapon, ginskipan ni Congressman or ni Senator Dante Marcoleta ang pages nga na-mention sa Fidebet ang alan ni Loren Ligarda, kag-Mark Villar. Kaya abi ko gani, mamilit kika mo sining inyo. Kay gusto nyo nga...
19: Transparent?
18: Gusto nyo gid nga matukiban ang kamaturan. Amo na nga way naging sapak ni Ping Lacson nagligad. Kasi nila kadamo sa inconsistency. So gindamo nila karon ang direksyon na tani sa nga ito niyang kinasuhay sa flood control scandal. So kay upod nila, hindi nila paglawagon. Pero na. Nagligad sang Pebrero, si Loren kag si Villar, ara pa na kay Soto. Tiyan mo na ang nasulat sa Fidebet. Subong kay ara na, nasulat gapon kay tikuliwato nila, may igong na sila.
19: Hindi mo na namalibat eh.
18: Pero, why naging lawag kahapon? Tiyan mo ini? Ang sadya si Soto, ginhatag kuno siya executive assistant.
19: Si Mark?
18: 2025 to 2022 to 2025. Sometime ang nauto na butang sa Fidebet.
19: Yeah.
18: Pero, patay na. Sang 2015 pa ang staff ni ina ni Soto.
19: Kag ang 2022 to 2025, hindi ya sinadur si Soto.
18: Hindi bala ginahatag ining kickback nga ini sa malita kuno siling nila. Halin sa pundo nga ginpa-insert sa budget sang mga senador kag congressman.
19: Di, paano mo si tagaan, Soto? Abi?
18: Paano mo tagaan ang wala ka pungko senador sang simpong ato?
19: Abi, common sense, why ka sa puder, tagaan ka?
18: Oo. Oh. Tingsan dyan kay Laila Dilima pagid. 2022 to 2025 sometime kuno da ginhatag. Si Dilima na priso iniya sa hasta November 2023. Kagigo sa nagkongresuman May 2025. Tapos na ang tagtaganay.
19: Tama na.
18: Kag wala sa labot sa 2025 budget bisan nagkongresuman pa sa kay ang iya pag-intras kongresuman 2026 budget na. Ay ambot sa inyo ah. Ting lala pagid. Si Congressman Pipito Alvarez, sinulong sila to sang malam sa Senado kapon.
19: Ang panulong niya Radjumanovi mo ng tao yang way ginagabing
18: lot. Mininga niya, Rikuli, niya way Kuya Gambal, may sala ng inyong ginubra. Pero mamangkot lang kuya nga, ginsulat yung alan ko. Ano ginatag ina sa ako ni Saldi? Kung ano? Way ginakuya kbalos na.
19: Way kuya utang kay Saldi, way manasa utang sa akon.
18: Abi mo sa hearing kapon, makita mo gid na huya si Alan Cayetano kay Congressman Alvarez. Correct me if I'm wrong, pero doon nabatian ko pa samtang gautek sa kay Marcoleta. Tito tawag niya sa malam. Tapos magambal sang malam to, siling niya, migo ko pa sa tatay mo sang una. Siling niya, balaan mo na. Gambal gani ni Alan Cayetano niya, kilala ko ni. Dokuro may UI, gabulik pa niya sa,
19: mag-eleksyon eh.
18: Sa Palawan. Kingpin isang Palawan mo.
19: Perfect manggarano na.
18: Okay doon, may man-made gani ni isla.
19: Na madali dito, yeah.
18: O kag do mining ning negosyo. 81 years old. The first time ning may congressman ya nga nanulong ya sa Senado.
19: Yeah.
18: Kay ti may interparliamentary, inter-house courtesy, sila mo inter-congressional na courtesy. Kang senador hindi mo mapilit mag-appear sa house, ang congressman hindi mo pilit proceed niya,
19: kuya. Makadto kuya.
18: Ngoy kuya labot sa courtesy nga na sila niya makadto ko niya kay kuya sala.
19: Na din si Mike Defensor ari pa di sa.
18: Oh, nya ari di si Mike, nya din to si Attorney Juan. Nyangin panawagan ko na sila niya kay matubang kay Gosa Marins. Tiyamal ni Cayetano nakalakat na. Prabi mo muna isa. dugay sa sagwa, way sa ginpasulod.
4: Di ko man na part naman ina sang
18: drama. Sa tikay ko nakasulod to siya nga rang marin. Sige, kumprontar niya sa Jaguro. Kay way sa isala mo. Yeah. Kagti iningakto, ya, yan isang tao, yan nga kapati kuya, may isog sa kay way sa sala.
4: Ang tao, Radyo Manuvi.
18: Sila niya nabalan ko lang yan, na nag-ayo sa akon si Mike Defensor, muning nangita sa mga Marines nga niya nag-present. Nga sila niya endorse mo ang kay President Marcos ngayong impeachment. Kasi hindi kuya. Kasi sila niya mo mala na matudlo kong rason niya. Tugay-dugay, aran na kuya sa listahan. Take and check kung background niya, Boss Idol, sadya. Presidente pa sa sanguna sa partido ni Duterte. PDP laban. Ante si Al Cuse, kag ante si Ruben Padilla, kag subong ginatag kay Basil Duterte ang partido.
4: Tawag igalini nila.
18: Ilagit.
4: Ilagit.
18: Yan mo nahambal niya, niyaway. Niyaway ako ya sala. Niyaw mo ningari ko niya. Te, sadya, si Cayetano, kag si Marcolita, daw natulala mo, daw hindi ka hambal mo.
4: Tiway sa maglaom.
18: Wala nun si Cayetano na huya. Tiway sa maglaom nga daw natuon niya nabla sa tiyo, blamigon tatay niya, na balasubas pa ya sa mga Marines gani.
4: Kaya isa pa, Radyo Manuvi, bisan ako ha. Daw ay ginman ko iyagana kagapon to maglantaw kay... May mga iban abing daw na natuon na bala sa chismis. Pero istoryahan ta na karon second part ha.
18: Yes.
4: Diri sa ato nga pagpangalagad. By the way, Radyo Manuvi, ginatami ako gani isang happy happy birthday akong kumpareyo, amigo ko ni si Mr. Greggy Aracena, arada subong sa may banwa sang Balasan, Iloilo, Parikoy. Happy, happy birthday.
5: Tatak, RMN.
18: Sige, kita ay kita. Direkta na kita, Val, sa RMN Network News. Lasot, so karon balikan taning mga inistoryanay sa Senado. Plus, anong matabo sa Lunes? Kay mahiring man niya sang iya, si Senador Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, ginhingadlan Manila. Tiyam mo manambal ni Tulfo. Sili niya, hindi man ako iya. Senador sa Tsimpo nga to. Galing mo lang na, congressman siya.
4: Pero ti lang taon ta kung anong matabo Radyo Manuvi. Kiti ini pwede ka man abi kahatag man sang imo nga mga oro aligason.
18: Tiara man na, no? Tapos ti na mensyonar, nagligan, nagwa na ni ngalan ni Jam Jam Baronda,
4: ni
18: kami Jojo Ang. Subong dinugang na si Janet Garin.
4: Si Raul Manuel.
18: Si Raul Manuel daw ara na nga daan. Oo.
4: Doara naman na sila nga daan eh.
18: Oo, pero si Janet Garin, why pa ni nagligad?
4: Hindi, doara naman
18: doara
4: si...
18: Naman. Ara naman.
4: Apat ni sila, Radyo Manuvi.
18: Ah, sa una itong pagbani.
4: Kay nagwa ni February mo. February ni nagwa ang mga listahan nga ni. So, ari na ni silang apat.
18: Tinakasabat na ni ang tanan.
4: Sabat na tanan.
18: Pero ti nag-file di label si Congresswoman Barundang. Pobre, ginawa niya man kapaninguwa nga. No? Kaya hindi siya pangilamo sa isyo di si Lilo.
4: Tiyo. Pabalo man siya nga limpyo man siya.
18: Pero bawi-bawi ka lang gamay kong jam. Kaya ti daw mahina-hina ang kredibilidad sining mga Marines nga inisubong.
4: Daw...
18: Pero good reminder man kay kong jam-jam kag sa grupo niya bala. Kada gani may isyo kay sa kontra niyo, kung hindi trinyas kag kay Jojo Ang sa Uswag Ilunggo, perti ka mo kahod. Pero sang time nga ni pagwa ngalan mo nga upod ka mo ni Jojo Ang, why kag kahod? Tama nang ambal ta bala nga kun kay isa buhin buhini man dang sobra yung nang daw kamo lang blang ang tinlo.
4: Eh, hindi kamo gani magpatinlo tinlo. Kay bala nyo man sa lawas yung hambalong tal kamo liwat. Hindi nakita bala ya maginupikrito. Ang mabutigan mong laiban nga tao purong kagalingon mo yung mabutigan.
18: Kaya mo man si Jed Mabilog hindi bala gimpalakpakan to ang ambal niya sa UP. Sa seremonyas to bala pag undersecretary niya. Nga siling niya, advice ko na sa iya ni Secretary Rimulya, hindi sa iya mag-timalos. Hindi siya magdumot sa mga kontra niya. Pero lang tawa, kahapon sa evento sa Liganes, atoto siya sa undersecretary sa NDLG, atotong mayor sa siyudad sa Iloilo, wise lang bugno anay.
4: Hindi ka magbugno sa mayor?
18: Ako, binatoon ko sa magulang, lalaki pa ko.
4: Ay.
18: Si Raisa, tapos yung lugon ko ni.
4: Iway man si Raisa, si Imo, ya. Yeah, istatay man ang Raisa, gurong kontra mo sa
18: ngunit. No, kumutan, tabi kontra, naigiman sila. Bisan si Raisa, naka-intra man. Ako, laki ko, magulang ko sa Imo, dahil nandiyan sekretary ko, sumlugon ta na lang, bugnohon ta ka, Mayor. Dahil di ba, pa-picture ta. No? Mayor, musta?
4: Siya, huwa.
18: No? Pero hindi gin makaya ni Jed nga bisan mag-amulang na, no?
4: May mga tao nga muna Radyo Manuvi, may kaugot ina. Natawa niyo pala si Jam Jam, si Jam Jam kay si Raisa, kay itanay sila ya.
18: Ang pagbigwas niya kay Mayor Matet Dibuque, pati maanay na Boss Idol, nga hindi niya mapanindugan ang ginambal niya, nga way sa gadumot. Nawaisa nag-gut-gut sa lawas niya.
6: May mga tao nga may mga ginatago nga hate bala sa kaugalingon sa lawas nila.
18: Gagwa na.
6: Magwa na. Bisan paano, Radyo Manovi. Sining ko gani bagulang. Natawa niyo si Raisa kag si Jam Jam. Magkita na sila. Plus, okay kami
18: pa?
6: Na nga.
18: O, pero okay pa.
6: Okay pa. Inguray pa sila, ya.
18: Kag si Jam Jam, kag si Jojo, ang masarangan pa nila. Yeah. Pero si Mabilog, ya. Lain gid.
6: Lain gid, ya.
18: So, daw sakto si Radyo Manere. Daw gagreen ako, ah. No? Naggamogin man ng iliwilo sa so nagpumuli na di.
6: Lambot, anong klaro nga programa sa opisina, yas na?
18: Oo. Ti, paano mo na mobra ko ng relasyon mo sa stakeholder, sa piktado? Ti, kapati kang Mayor's League sa probinsya na, may paning tinulukay nila kay Mabilog.
6: Mama,
18: sa...
6: kung ako Mayor's League,
18: oo.
6: 43 ka mga LGU,
18: oo.
6: Mahangla pa kami sa imo.
18: Oo. Eh. Oo. Ti, tapos, tawab lang, sabat niya to kay Mayor Dibuque. Niya, hindi kuya... hindi kuya... Rice. Gugma, kuya. So, sabi ko gani, ang albal mo, wala ni Kwan, wala dumtanay, wala gut-gutanay. Ito dira pa lang, hasta si Mayor Dibuque, ngaway man niya labot sa rice or gugma, nadala sa pa kay pamatian mo imuya sang rice nga program sang DILJ nga bugas, rice ni Raisa Trinias.
6: Si Abi, kung gapaminsar ka, Abi.
18: Te, paano ka ni ka-perform na yad ko ng heart mo, puno sang kaugot?
6: Sabi ko gani, nakapatawad ka na.
18: Okay lang na kung tanan guro nga taga-midjad eh. Masunod-sunod sa kung ano ang yambal ni Idol Jed eh. Pero lainon mo kami yan.
6: Hindi mo kami yan pag-ibutang sa isulod sa bursa mo, Mayor.
18: Oo, sang una, ang imo na ratib, ginasunod namon kay garispito kami sa human rights. Garispito kami, nga tagaan ka due process of law.
6: Ang respito, Radyo Manovi.
18: Pero kung i-discredit mo yung balita namon, linyahan ka ginamon ni Undersecretary Mabilog.
6: Yusek, balaan mo man kung ano mga relasyonista. Bala mo kung ano kita ka-close. Sang konsihal ka, vice mayor ka, kag-mayor ka, na-respito ta ka. Sang paglayas mo din sa Iloilo, naluoy man kami sa imo.
18: Pito ka tuwig, palamig-lamig ka na yan sa Amerika. Kami di ang galukdo, sang tanan nga pagpakamalaot, sang mga wayman sa lugar nga pagpakamalaot sa mga kontra mo.
6: Mayuhay kita, Mayor.
18: Kay ginatindugan namon nga na-deserve mo nga tagaan ka due process of law. Ginagaan ka namon benefit of the doubt. Pero lang tawang inubra mo sa balita namon.
6: Kay hindi para sa inyong balita.
18: Oo.
6: Nagbalita kami, ang abi-abi nyo sa balita, politika.
18: Oo.
6: Radyo Manovi, Yusek Jed.
18: Oo.
6: Sa una, pari-pari pa ng tawagan na ita.
18: Mm.
6: Yusek, doon nadula, sir, ang akong respeto sa imo.
18: Mm.
6: Kalaway, Radyo Manovi, nga miguhay ka mo, kilananay ka mo, dayon, pitiksintas, ang aton sining nga balita, nga, why man halinto iya sa source naton nga isa lang ka? Naglaagi lang.
18: Kagmatuod bala?
6: Kagmatuod. Until now, hindi nila ma-explain.
18: Why ganito yung mabalaan nga halinto iya kay nga si Gadagag nagamit sa lakyan, Mabilog, kaga nag-authorize niya gamiton, Barunda? Ano yung labot namun sa inyo politika?
6: Di nabalo niyo yung istorya, ang balita, ang balo niyo nga wala bulong ang hisa.
18: Oo.
6: Pariyugig ka mo sang ginaobra ni Kung Jam Jam. Sang ginimbestigara namon tong iya to nga solar project. Ito to kabilog man.
18: Pulo, 12.
6: 12. Ngakig siya.
18: Oo.
6: Fake news kuno.
18: Oo, kag ginrepost niya pang balita.
6: Ginrepost niya ang aton balita, ginrepost niya nga sininga fake news kuno.
18: Oo.
6: My goodness.
18: Grabe.
6: Muna mga style niyo, hindi ka mong palimpyo-limpyo.
18: Oo. So, karon diskusyonan ta ni Dugang. Kaya ang City Council, do palipat ka mo ho. Nga si Saon nyo niyo. Si Mabilog kag si Barunda, do palipat man ka mo. Din ang trip ticket nyo. Maginapasalig sa tawo.
7: Tatak, RMN.
18: Mabulos na yung RMN Network News. Radyo Man, Novi Guaso.
6: Reagan Arlos.
7: Tatak, RMN. RMN Network News.
8: Ginagawa po doon ay yung meron po tayong rain harvester na pag-iipon po ito ng tubig na para kung sakali mang kailangan po ito pagka nagkaroon na po ng tagtuyot ay magamit po ito ng ating mga nagsasaka. At uh-huh. isa pa nga rin po dito, yung paggamit po ng drought resistant na mga seed, yung mga gagamitin din po no, para po sa ating livestock, yung pagkain ng kanila mga forage, ganun uh-huh. din po, na dapat din po sana ay drought resistant din po ito.
1: Sabi rin po ni Asik Panlilio, may nakaantabay ng quick response fund ang Agriculture Department habang activated na rin ang El Nino Task Force na siyang tututok sa mga lugar na tatamaan ng matinding tagtuyot.
9: News. Report ng ating mga radyoman sa lalawigan, mga tubuhan sa Visayas muli pong sinalakay ng peste. Kasama natin sa balita radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Muling sinalakay ng red stripe soft scale insect ang mga tubuhan sa Visayas. Sa talaan ng Sugar Regulatory Administration o SRA, umabot na sa halos 1,800 hectares sa buong Visayas ang napinsala ng peste kung saan may 1,645 hectares ang nasa lalawigan ng Negros Occidental. Sa Naturag Report, nasa 880 hectares ang apektado sa Central at Northern Negros Occidental, habang nasa 765 hectares ang apektado sa Southern Negros Occidental, kung saan may mahigit 8,000 na magsasaka ang apektado ng peste mula sa 143 barangay. Tinatayang nasa mahigit 75 hectares ang apektado sa Oriental Negros, 45.80 hectares ang apektado sa Iloilo at 22 hectares sa probinsya ng Capiz. Abiso ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barugo sa mga apektado na mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga mill district office ng SRA para magkaroon ng access sa mga chemical kontra RSSI. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Ramen.
1: Makararanas naman po ng power interruption ng ilang bahagi ng Iloilo at saka Negros Occidental sa darating na weekend bunsod ng scheduled maintenance ng transmission lines ng kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng kuryente bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang mga customer ng Iloilo Electric Cooperative Inc. dahil po yan sa maintenance sa Santa Barbara Miagao, San Joaquin Line at isang transformer ng Santa Barbara Substation. Diyan po sa Negros Occidental ay isang oras mawawalan kayo ng kuryente bukas mula naman alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga na Negros Occidental Electric Cooperative dahil sa maintenance ng nag-overflow line section. Pagsapit po ng Linggo, may power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga mga customer ng NOSECO na sineserbisyohan ng mga substation. Pero sa mga sineserbisyohan ng Kawayan at Mambaroto Substation, asahan ang 13 oras, mahaba ito, mahaba, na power interruption mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa Lunes, merong isang oras na power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa mga customer ng NOSECO, particular yung mga siniservisyohan ng Naga and Overflow Substations. Ayon sa NGCP, susubukan naman ng mga electric cooperative na mapag ang pagbabalik ng supply ng kuryente dyan po sa mga apektadong customer.
9: Matapos ang malaking rollback nitong Martes, nakaumang naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo next week huyan. Batay sa unang tatlong araw na trading sa Mean of Plants Singapore, posibleng sumipa ng hanggang 4 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang aabot naman sa 4 na piso at 6 na pung sentimo ang posibleng taas sa kada litro ng kerosene. Posible namang may katiting na rollback na 70 sentimo sa gasolina, pero maaari pa ho itong magbago sa huling dalawang araw ng trading. Ayon sa oil industry sources, ang inaasahang panibagong oil price hike ay bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Mga estudyante, tatlong araw bago ang pagbabalik eskwela, nilabas na po ng Department of Trade and Industry yung gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027. Sa advisory ng kagawaran, ang mga notebook na may 80 libs ay naglalaro, ito yung pahina, no, 80 libs, naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos, depende po kung ito ay writing, spiral, o yarn. Ano yung yarn?
9: Yung ano, tinahi.
1: Ah, tinahi. Oo. Tahi yarn. Ang grade yarn. Ang grade pad paper naman po ay nasa 13 pesos hanggang 37 pesos, ba? Habang yung intermediate pad ay 22 pesos hanggang halos 70 pesos ang kada pakete. para po doon sa mga panulat, ang lapis, pumapatax, ang mahal na lapis, oh, 12 pesos hanggang 18 pesos kada piraso. Nag-aaral tayo, 5 piso lang ang lapis ko, Sander.
11: May mga puno pa kasi nung time na yun.
1: Ngayon, pinutol na eh. Habang yung ballpen naman po ay mabibili sa halagang 3 pesos hanggang 21 pesos kada piraso. Yung mga Crayola, yan, ay nasa 12 pesos hanggang 114 pesos kada kahon, depende sa bilang ng kulay. Oh, kasi ito merong mga
11: parang 12, 15, 18.
1: Oh, na parang status symbol pag makapal yung Crayola mo.
11: Meron pa nga yung may pantasa sa gilid.
1: Iba yung mahal pa yun. Kaya po aabot minsan ng 114. Habang yung eraser, sharpener at ruler ay may presyong 8 pesos hanggang 69 pesos. Paalala po sa atin ng DTI ha, na laging suriin ang mga product label at specifications para matiyak na dekalidad at ligtas ang mga binibili na gamit po para sa mga pag-aral.
11: Balitang kaugnay pa rin ang pagbubukas ng klase. Nasa 1,000 classrooms po sa Dagupan City, Pangasinan ang handang-handa na sa nalalapit na opening of classes. Naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
12: Handang-handa na sa pagbubukas ng pasukan ng nasa 1,000 classroom sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City matapos na mabigyan ng mga donasyon at suporta mula sa pamahalaang lokal at mga private sectors. Bagamat aminadong may kakulangan pa rin sa mga classrooms, bahagi ng layuning ito na makapagbigay pa rin ng malinis, ligtas at maayos na learning environment para sa mga mag-aaral. Kasabay nito, isinagawa rin ang pagpaparefresh ng mga pedestrian lane sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pedestrian sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ang magiging dali ng trapiko sa araw mismo ng pasukan, lalo at libo-libong mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang ang magbabalik sa kanilang mga pampublikong paaralan. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, The Talk RMN.
11: Abangan sa aming pagbabalik, good news po ito, 100 punlang nara ang naitanim sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao.
1: At pamosang simbahan at dambana ni St. Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas, alay, idiniklara ng Vatican bilang International Shrine.
13: RMN Network News.
1: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
11: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
20: Apat ang arestado sa paihi modus.
26: Impeachment complaint.
27: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales, at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng pilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
13: RMN Network News. RMN News Exclusive.
11: 100 punlang nara ang naitanim po sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao. Kasama natin sa balita si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao.
16: Umabot sa 100 punlang nara ang naitanim sa isinagawang tree planting activity ng DXDC 621 RMN Davao sa Barangay Tamugan, Marilog District bilang bahagi ng paggunita sa World Environment Day. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at isulong ang reforestation sa pamamagitan ng pagtatanim ng nara, isa sa mga katutubong puno sa bansa. Nakiisa sa programa ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11, Community Environment and Natural Resources Office o SENRO 11, Barangay Tamugan at ang Tamugan Integrated Farmers and Farm Workers Association o TIFAFAWA. Bago ang pagtatanim, nagsagawa ng orientation si SENRO 11 Forest Technician 2 Rene Valenzuela hinggil sa wastong paraan ng pagtatanim at binigyang din niya ang kahalagahan ng tree planting sa gitna ng posibleng epekto ng inaasahang matinding El Nino phenomenon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataak RMN!
17: Pagsisilbi ng Warda Bares sa Suyo, Ilocos Sur, humantong sa engkwentro. Ako, yung subject ng insidente ay patay. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
21: Sa engkwentro, humantong ang simple sanang pagsisilbi ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkasawi ng isang individual sa Sityo Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur. Ang mga personnel ng Suyo Municipal Police Station ang magsisilbi sana ng warrant of arrest sa isang individual na residente ng Sityo Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur na may kasong theft nang bigla na lang pinutukan ng 2 beses ng subject person ang mga operatibo. Dahil dito, gumanti ang mga otoridad bilang depensa at dito na tinamaan ang suspect. Agad na natumba ang subject person at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital Tagudin, ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
22: RMN Network News.
23: Kasong graft at malversation ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa ilang mga opisyal ng DPWH Bulacan at kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Kogni ito sa kontrata para sa rehabilitasyon ng river protection structure sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagbabayad sa St. Timothy Construction Corporation na siyang humawak sa proyekto.
24: Investigators discovered that payments for the project's first billing were released despite an unapproved disbursement voucher. Furthermore, full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment.
23: Bukod pa sa mag-asawang Discaya, kinasuhan din si Maria Angeline Discaya Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Inirekomenda ng Ombudsman ng 90,000 pesos na piyansa sa bawat akusado ng graft, habang walang bail recommendation naman walang piyansa sa mga kinasuhan ng malversation. Hindi naman kinasuhan si na dating District Engineer Henry Alcantara at Project Engineer Paul Jason Duya matapos makasecure ng immunity arrangement o agreement sa Ombudsman.
17: Samantala, hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ni Senador Jingo Estrada na maibasura ang kinakaharap niyang kasong graft kaugnay ng flood control anomaly sa Kawalan ng Merito. Ikinatwiran ng anti-graft court na hindi nalabag ang karapatan sa due process ng senador dahil ito ay binigyan ng pagkakataong may pagtanggol ng sarili sa pamagitan ng counter-affidavit sa Department of Justice. Dahil dito ay agad na isinagawa ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Estrada sa pamagitan ng video conferencing mula sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail. Ngunit dahil sa pagkabigo ng kanyang motion, tumanggi ang senador na magpasok ng anumang plea at ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Samantala, ikinukonsidera rin ang kampo ng senador na hilingin sa Sandigan Bayan na maisailalim ito sa hospital arrest. Ay kay Attorney Noel Ostrella, ang legal counsel na Estrada, bukod sa osteoarthritis, may joint effusion o pinapasukan ng tubig ang tuhod ng senador na dahilan kung bakit pati pag-upo ay nahihirapan si Estrada. Sa pagkakaalam pa raw ni Attorney Ostrella, hindi kakayanin ng ordinaryong procedure ang problema sa tuhod ng senador.
23: Custodial Center sa PNP sa Camp Crame, Quezon City, hindi raw angkop para gawing detention facility sa mga high-profile individuals. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Radyoman Marjo Domingo.
12: Nanindigan ang Philippine National Police na hindi na maaaring magsilbing detention facility para sa mga high-profile na personalidad ang custodial facility nito sa Camp Crame sa Quezon City. Nabatid na humiling ang legal team ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na ilipat ang kanyang detention sa PNP. Dahil dito, inatasan ni PNP Chief General Jose Meneses Tartatis Jr. ang legal service na maghanda na ng

0: na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya'y nakasakay sa yate ay iniimbestigahan na raw ngayon ng National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Gerald Ulep.
1: Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. Ayon kay NBI Director Melvin Natibag, iniberipikaran nila kung saan na galing itong impormasyon na kumakalat sa social media. Pero naniniwala naman si Matibarga na baka nililigaw lamang sila para hindi tuloy mahanap at maaresto ang senadora. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senadora at hindi para kakalabas ng Pilipinas. Sinabi ni Matibag na mas mahihirapan ang mababatas kapag lalabas ito ng bansa at sa ibayong dagat magtago.
2: Maalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Okay. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. Mm-hmm. So mas mahirap for him.
3: Saan siya? Luzon, Visayas, Mindanao po, sir?
2: Kung alam ko yan, nahuli ko na sana, no?
1: Maalala, Mayo 14 ang lumabas si Senator Bato mula sa kustodiya ng Senado dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC ay sa pagkakasangkot nito sa marigong drug war ng Duterte Administration. Kasama mo, Arimen Manila, Radyoman Gerald, Opa, Arimen.
4: Pinalaga ng ilang media organizations ang paglalarawan ni Senador Rodante Marcoleta sa ilang mga miyembro ng media na mga bayaran. Sa kasagsagan niya ng pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal kahapon. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, bahagi ng demokrasya ang kritisismo. Pero dapat ay nakabatay pa rin ang katotohanan. Dapat ay nakabatay pa rin sa katotohanan at may maipepresentang ebidensya. Para naman sa National Union of Journalists of the Philippines, ang mga pahayag ni Marcoleta sa media ay malino na pagtatangkang sirain ang tiwala ng publiko sa mga mamamahayag na nagko-cover sa tensyon sa dalawang kampo ng politika. Tinawag naman na irresponsable at reckless ng Senate media ang pahayag ni Marcoleta. Gitna ng grupo, sineserbisyuan ng media bilang fourth estate ang interes ng publiko na maghahanap ng katotohanan. Bineberipika ang mga impormasyon at kinukwestiyon ang mga nasa kapangyarihan ng walang takot o pabor. Nanawagan naman ang Presidential Task Force on Media Security na respetuhin ang mga mamamahayag. Ayon sa PT Forms, kung hindi susuportahan ni Marcoleta ng konkretong ebidensya ang kanyang mga paratang, dapat ay bawiin na lamang nito ang kanyang komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag. Matapos naman sabihin na bayaran ng ilang miyembro ng media sa Senate hearing, ipinaliwanag ni Marcoleta na frustrated lamang daw siya kaya nabitawan ang mga nasabing pahayag.
5: Isa lang po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito.
4: Si Senador Rodante Marcoleta.
0: Samantala, dadalhin po sa Korte Suprema ng grupong Partido Demokratiko Pilipino PDP ang issue ng liderato sa Senado. Ito'y kasunod ng pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng 12 boto ng senador noong Miyerkules. Ang kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, hindi umano sapat ang 12 boto para palitan ng liderato dahil kailangan ng 13 o 13 para ituring na mayorya sa Senado. Hindi aniya maaaring gamiting batayan ang ruling ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco noong 1949 dahil batay ito sa 1935 Constitution at may mga provision ng nagbago sa ilalim ng 1987 Constitution para tiyakin na majority ang maghahalal sa Senate President. Pero para naman sa isang political analyst, posibleng dumistansya ang Supreme Court sa usapin ng Senate leadership sa Senado. Paliwanag po ni UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paulo Tomase, bagamat may kapangyarihan ang SC sa saligang batas, maaaring hindi nila ito gamitin sa usapin sa paghalal ng Pangulo ng Senado, lalo't political na ang usapin.
6: In general, ang postura ng Korte Suprema dyan ay sinasabi naman nila usually ay may kapangyarihan sila, kinikilala nila na may otoridad sila sa saligang batas na linawin yung pagbabasa noong provision na involved dito, lalo na sa quorum at doon sa paghalal ng Pangulo ng Senado. Ngunit, no, hindi ibig sabihin na may kapangyarihan sila ay gagawin or gagamitin nila sa instance na ito. Lalo na kapag ang usapin kasi ay yung highly political na character ng composition at ng liderato ng Senado.

0: At ganoon yun kasi, yung parang self-preservation din yan para sa korte.
1: Sa korte, oh.
0: Baka kasi pag pumasok sila doon sa gulo nung politika, bumaba yung kumpiyansa ng mamamaya na, oh, yung korte hindi neutral, nangingi kami ng tampo. Nakapaniga namin sa instance na ito.
1: Si UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paulo Tamase sa interview po ng DZXL RMN Manila.
2: Alamin naman natin ang pulso ng ating mga kababayan dyan po sa Ilocos. Ilan po mga Ilocano nagbigay po ng magkakahalong reaksyon sa mga issue ngayon sa Senado. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
3: Halo-halo ang naging reaksyon ng mga ordinaryong mga Ilocano dito sa Ilocos Norte sa mainit na usapin sa Senado. Sa ating paglilibot dito sa Ilocos Norte ay halos ayaw nilang magpa-interview dahil sa kadahilan ng baka balikan sila ng gobyerno kung magsasalita sila. Ayon naman sa mga na-interview ng aming team ay wala talaga silang pake sa usaping politika lalo na sa mga usaping Senado.
4: Dapat mga masukatan si Senate President naman. No, para kanyak lang mampit pa. Awang namin pihili ko kasi itang issue di sigilat pul politiko. So, dead ba? Kada kita nga mapaspasamat. So, nga, butra alaklat na nga, ba?
3: Samantala ay wala pa namang binitawang mga salita ang mga politiko dito sa Ilocos Norte sa napakainit na isyu ito sa Senado. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
1: Hoy mga Batanggenyo, may natanggap na po ng pamunuan ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ang deklarasyon mula sa Vatican sa pagkakahirang sa simbahan bilang isang international shrine. Ini-issue po ang decree ng the Dicastery for Evangelization noong May 25 kasabay ng 139 na kapanganakan ni St. Padre Pio. Ito na po ang ikalawang international shrine sa Pilipinas kasunod ng formal declaration sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City sa naturang status noon namang 2024. Dahil dito, puspuso na ang paghanda sa formal declaration of the shrine sa September 23 na feast day rin ni St. Padre Pio. So, ibig sabihin nito, mas dudumugin ito as international na pati yung mga foreigner. No?
5: Yes, parang sa Antipolo.
1: Congratulations po!
2: Sa iba pang mga balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi mapipigilan ng kasinungalingang kwento tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta. Kasama natin sa balita Radyo Man Grace Marian.
6: Marihing iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang maleta na i-deliver sa kanya sa kahit anumang panahon o sa kahit saan mang lugar. Ayon kay Ridon, kasinungalingan ang inihayag ng ex-Marines sa hindi otorisadong Senate Blue Ribbon Committee hearing na tumanggap siya ng maletang naglalaman ng salapi. Di ni Ridon tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Ridon na walang kasinungalingan o gawagawang testimonya ang makakapigil sa House Prosecution Panel na magtuloy sa paglalahad ng katotohanan sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sports balita muna tayo. Nagpakita po ng tibay ng loob si Alex Ayala matapos pigilan si Russian netter Alina Charaiva sa score na 6-2-7-5 para makausad sa quarterfinals ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Kontrolado ni Ayala ang unang set dahil sa baseline attacks at mahusay na service game para makuha ang 6-2 na panalo. Gayun man ay naging dikit na ikalawang set nang makalamang si Charaiva sa score na 5-2 at nagbantang itulak ang laban sa deciding set. Hindi natinag ang top-seeded Filipina ace at sunod-sunod na inangkin ng limang laro para kumpletuhin ang ang magandang rally at selyuhan ng panalo. Samantala, sa quarterfinals, makakatapat ni Ayala ang Thailander Mananchaya Sawangkyaw sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa grass court tournament bilang paghahanda para sa Wimbledon Championships.
2: Pagiging national artist ni Comedy King Dolphy, pinupush daw ulit. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
7: Ni-reveal ng anak ni Comedy King Dolphy na si Vandolph Kison na pinupush ulit ang usapin tungkol sa paghirang sa komedyante bilang national artist. Ayon kay Vandolf, dalawang mayors na raw sa Metro Manila ang active na nakikipag-ugnayan sa kanila para tumulong tungkol dito. Say ng aktor, bago pa man daw pumanaw ang kanyang ama noong 2012, pinag-uusapan na sa Kongreso ang pagiging national artist ni Dolphy. Kaya naman kung ibibigay raw ito sa kanila ngayon, ay talaga namang napakalaking bagay na nito. Samantala, sinabi rin ni Vandolf na national artist man o hindi, mananatili pa rin the best ang nag-iisang Dolphy. Ang pagiging national artist ay isang highest recognition sa mga Pilipinong may malaking ambag sa kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang legasiya sa piniling industriya. Ilan sa mga kilalang palabas ni Dolphy ay ang pelikulang John and Marcia 86, Daddy-O Baby-O, Markova Comfort Gay, maging ang 90s hit sitcom na Home Along the Reels. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasaya, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander kaya Biab.
1: Happy weekend! Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 742
8: RMN Network News. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
15: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
19: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyo pananaw, labi nagid kon gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
20: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
19: Mas klaro na bala maski gabi?
20: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold. Na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang sakit.
22: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
23: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
3: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
4: Rexino Forte!
5: Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Wala si Mom!
12: Don't worry, Dad's got this.
11: Wow! Fries with dip!
13: Egg sandwich! And mac salad!
14: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Magkaradyo man ang oras, la 7:47, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
17: Good morning, Boss Idol.
16: Anong i-prepare mo para sa pamahaw mo?
17: Actually, wala ko sang balon. May ka balon? Kung wala ko kaubra sa akon nga oats.
16: Ang akon, pansit. Guba akong diet kay nagluto to sa balay pansit. Wow. Ang iyang pansit bala nga may... Nga may, ano, may samo siya nga
17: mushroom.
16: Daw... Hindi. Nga daw, ano ganing isa, sutanghon.
17: Ah, bam-i.
16: Do-bam-i.
17: Na,
16: bam-i.
17: No, bam-i, bam-i.
16: Dayon, na. May ang iya nga subak, pasayan, kag wow. Atay.
17: Wow, grabe. Ate, mga mo na.
16: Imang mo na gani mga pagkaon, kung galuya ako. Kung hindi ako kakaon.
17: Kinamit ba?
16: Pero siling kogin guba ko aning diet ko subong aga karon suod to magamay lang ko magkaon kan karon sa gabi gamay lang ko man magkaon
17: pero tikibwas gadaan may hampang naman basta may hampang gimto gani
16: ti, balaan mo na na kon gimto balaan mo na na kon anong pagkaon di ay sakay parinig pinya sales gali ha sa next food house thank you gid Redzuman Mags anong kape mo subong
17: Nance Corn Coffee it's time naman nga maghigop sang inyo mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference madamo ini sa benepisyo nagaboost sang inyo nga immune system nagapromote sang weight loss sa mga overweight kan nagapalaba sang inyo resistance
16: Magradyuman sa mata palamati nato Nance Corn Coffee ang kape nga nakatibag ang kape nga garwa mo imnon kay ti nakatibag siya. Ang kape nga 12 pesos pero mabakal mo siya 12 pesos pero kaduwa mo sa gamiton so 6 pesos na lang. Ang kape nga natural, ang kape nga healthy, ang kape nga para sa imo mga karadyuman, Nance Corn Coffee.
15: RMN News, Diretso Headlines.
16: DICT, ginpasiguro nga hilway sa mga adult kag gambling site ang mga free wifi nga ginbutang nila sa palibot sang Region 6.
17: Sa showbiz, MGI All-Stars, magabato na sang aplikasyon para sa second edition sang pageant opisa June 6.
16: Sa hinampang Dylan Harper sang sports, ginako nga kapoy pa sila rason kung nga napierde ang ila team sang Knicks Phil Am NBA player na pasalig nga magabawi sa Game 2. Ligiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
17: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani sa mga suki naton, aro pang ginahulat ninyo, inom na sang Life Extension Vitamin D3. Pagitaon ta lang ang Tatak Ili, Tatak Original. Available na sa aton nga mga butika, 11 pesos lang. For longer life, mag Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Reagan, Sugabo Arlos.
17: Radyo Man Magi, Ereswelo Malariado.
16: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
16: Magaradyo man, ginpasiguro sang Department of Information and Communication Technology o kung DICT nga safe ang mga free Wi-Fi sites sa bilog nga Wasang Visayas. Sunod kay DICT Director Edgar Navarro, nagka-block ang mga gambling kag adult site. Rason kung nga hindi ni pwede nga masudlan. Payag pa niya nga ginamonitor ini sa ilang ahensya pagi sa Central Monitoring System. Naibaluan nga naglabo sa 2020 ang free Wi-Fi sites sa bilog nga Region 6 nga sarang ma-access ang publiko nga ginbutang sa mga eskwelahan, hospitals kag mga SUCs. Naibaluan nga ginlunsyar sa DICT ang free Wi-Fi sites sa Region 6 kadungan sang ginpatigayon nga National ICT Month sang June 1, 2026 sa sudad sang Iloilo.
17: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass barley grass kag vitamin C. Gintingob ga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Nagbuylog ang local government units ng Lambunaw, Iloilo kag Department of Education para sa Municipal Education Summit kay may tema nga Leading Every Child to Read sa June 3, 2026. Ginpayag ni Mayor Raynor Gonzalez kag kinahanglan gid ang pagbasa bilang pundasyon sang pagtuon. Ginpaabit sini nga mga 90% sa mga estudyante sa Lambunaw ang makahibalo magbasa apang madamo sa gihapon ang nabulayan sa paghangop sa ila ginabasa. Ginapanawagan niya ang tanan nga magbuligay sa pagpauswag sang ikasarang sa pagbasa sa mga estudyante. Suno kay Provincial Administrator Dr. Raul Bañas, ang gobyerno probinsyal padayon nga nagasuporta sa mga programa sa pagbasa sa kagpagsulat, pareho sa best province kag best basa agud labi nga mapalambo ang ila ikasarang sa pagbasa sa mga estudyante. Ginsuportahan man ni Board Member Jason Gonzalez sa mga tikang sa pagpauswag sa pagtudlo, mga materyales sa pagtuon kag mga pasilidad sa eskolahan. Nagpangako ang mga opisyales kag mga stakeholders nga padayon nga magbinuligay agud masiguro nga ang tanan nga kabataan makatuon sa pagbasa kag magmadinalagon sa ila pagtuon.
3: Tatak RMN.
16: Magkaradyo man la 7.53 santag na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga suki naton ang aton sinimabian nga himuon mainom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay. Manami ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani mga karadyuman, sa matapramati naton, ano pang ginahulat nimo mga karadyuman? Sa mga suki naton, inom kita sa Santon Plus Gold, untating sigarilyo, untati ang inom. Ang kaon mo sang tamis mga karadyuman kag maparat and oily nga pagkaon hinahinaya lang. Untata ang sigarilyo, untata ang inom. Inom kita sa Santon Plus Gold, aprobado sang FDA, produkto ni Dr. Remil Oy. Nagiwat ang Provincial Government of Iloilo bagi sa Provincial Agriculture Office o kung PAGRO sang Coffee Farming Orientation para sa 30 ka persons deprived of liberty o kung PDL sa BJMP Pututan, male dormitory. Tinutuyo sa programa nga matagan ang mga PDL sa ihibalog kagiladman sa pagpangumas ang kape agud maburigan sila nga makabalik sa katilingban kag makaangkon sa maayo nga palabuton. Kabayen ini sa programa sa PDL Restart o kung Rehabilitation Empowerment Social Transformation and Reintegration Track. Kagkatuyan sa probinsang iduso ang Fun Foodie Friendly Iloilo. ang orientation ang gipangurahan na ni Mr. Jeff T. Hefty Cabanilla kay Mr. Nerio Lostria gikan sa Pagro. Naglakip ang orientation sa marga panguna nga mga butang sa pagpanguma sang kape pareho sa pagtukod sa nursery, pagatipan sang tanom nga kape, pagpadamo sang tanom kag nagakaigo nga pag-ani kapag proseso sang kape. Sunod sa provincial government ang ini nga programa wala lamang nagahatag sa palangabuyan kundi nagaamot man sa paghatag sang paglaom kag maayo nga bus damlag para sa mga PDLs kag sa ilang pamilya.
17: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Nagdangop sa RMN Iloilo ang isa ka amay agud nga magpangayo sang bulig pinansyal para sa pagpabulong kag operasyon sa iya tatlo ka bulan nga bata nga babayi. Suno kay Angelo Luna sa San Isidro La Paz, nagasuprer sang pneumonia ang iya anak nga si Zamara Kate kag padayon subo nga ginabulong sa St. Paul's Hospital. Payag ni Luna nga yara sa 11,000 pesos ang ila balayran sa ospital adlaw-adlaw, wala pa nalakip ang ila mga personal nga galastuhan kag bulong sang ila anak. Magluwas pa diri sa sa ginaproblema nila sa karon, suno sa amay, amo ang 90,000 pesos na kwarta para sa pagpaidalom sa ila bata sa bronchoscopy.
18: Ako, Iban, gagatuan, kapangayog ko sa bulig sa inyo para sa bulong sa akong bata nga balaklon. Kag sa yang bronchoscopy nga 90,000 gina, ang ginapapreparal sa amon. Mm-hmm. Sa mga may muluano at ligpusoon, kapangayog ko sa bulig sa inyo para ibakal karon. Kag sa dladlaw yung atanan nga bulong.
17: Ang panawagan sang amay nga si Angel Luna sa San Isidro, La Paz. Sa mga luyag magpalabot sang ilabulig pinansyal, mahimo ninyo ipadala sa GCash number 0951-0601-334.
16: Magkaradyo man na 7.56, antang na sa aga, mainom kita na isang Evergreen.
19: Kung sa mula po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatigilid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
20: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
19: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
16: Agaradyo man sa mata palamati naton mag-Evergreen Herbal Capsule.
21: Tatak, RMN.
16: Nagdangop sa talatapan sang RMN Iloilo ang 43 anyos nga single mom nga nagasuprer sang breast cancer. Sunod kay Rima Franco sang Tabuk Suba, Barutak Nuevo, Iloilo nga sang 2023. Una niya nabatsagan nga may nagapula nga bilog sa iya wala nga dughan apang wala niya inigin sapak sa pagdahom nga katikati lamang ini. Apang sang ulihin nagadako ini ka naglupok gani napilitan siya nga magpa-ospital. Sang Disyembre 2025, na-diagnose siya nga may stage 3B breast cancer. Magluwas sa makamamatay nga balatian nga iya ginadala, may tatlo pa siya ka makabataan nga ginabuhi ka ginapaeskwela. Ang sininigapanuktok siya sa may Bulawanon nga tagipusoon, nga tagan siya sa bulig pinansyal para siya nga pagpakemo kaposible operasyon.
22: Pangayog ako sa gamay lang nga bulig nga para lang sa akon nga kemo kag sa akon nga preparasyon sa operasyon. Mulang na ako ginapangamo, ginapangayo sa inyo. Kag maskin gamay lang nga pangamuyo nga makabulig man sa akon.
16: Pangamuyo.
22: Kag ganyan salamat.
16: Ang panawagan sang single mom nga si Rima Franco, sa mga luyag magpalabos sang bulig mahimo nyo i-contact si Rima sa iya numero 0945-3842-956 o kung 0945-3842-956 o kung isend sa GCash number sa ihimata nga si Mylene Franco sa 0909-269-9498.
21: Tatak RMN.
17: Ang ininga bahin ginadulon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
16: Magkaradyo man sa mga suki naton, tandaan nyo lang kung galain ang pamatsag mo kadto nakagalid yon sa doktor, mas importante mas early. Gani sa mga suki naton kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara dirang aton sa mga doktor libre dirang check-up. Why kamo gamiton da nga, why kamo ginasukot sa check-up da? Ang inyo ibayad sa check-up, ibayad yun na sa inyo sininga bulong. Gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sulat Sampasi, Bangga Damas, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo. Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Guimaras. Mga karadyo man, bisitahe, magpabulong, barato or libre ang ila sa limabian nga check-up. Kadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
21: Tatak, RMN.
16: Impunto, las 8 sang aga sa Hinampang.
21: RMN News Sports.
16: Ginako sa Philam NBA player nga si Dylan Harper nga kapoy pa ang San Antonio Spurs ila bag-o lang natapos nga Game 7 sa Western Conference Finals. Ining isa sa mga rason kung nga naluto sila batok sa New York Knicks sa Game 1 sang NBA Finals. Aminado man ang Philam shooting guard sang Spurs nga nabudayan siya sa pagbantay kay Jalen Brunson sang Knicks. Pasalig sini magabawi sila sa Game 2 nga patigayon sa buwas nga adlaw, June 6, last 8:30 sang aga, oras sa Pilipinas.
17: Ang balita sa inang